ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah to ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adaik wa afina fi man afaik wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adaik tabarakta rabbana wa ta'alayk wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

a wata kasa a Nigeria in ya gudu Ingila ko ya gudu America sai a ce ayaba kasar sai ya kuma ya dawo dole ba za a je ci a kama shi ba saboda ya tafi kasar da ba ta Nigeria ba kai shugaban kasar Nigeria can ba kasar ka bace ba to haka ba haka abin yake ba to su munafikai in sun laifi kuma sun wa Allah laifi su ina za su inda shi ba na Allah ba ko ina suke a gewaye suke muhidin bil kafirin ba su da wurin zuwa to wannan shine misali na biyu to to misali nan shi ko menene manufarsa cewa kamar ma abota ruwan sama shi kuma manufarsa shine wannan misalin wato kamar an kwatanta ruwan sama da alqur'ani ne alqur'ani ruwan sama rahama ne to alqur'ani jin kai da rahama ne yana sauka daga Allah amma a cikin alqur'anin akwai zulumatun akwai ra'adun akwai barku me zulumatun ambatan kafirci su kuma su kafiran ne to wannan duhu ne a wurin su ga kuma ra'adu ga tsawa shine azaba da Allah yake fadawa cewa za a yi wa kafiran wannan shi kuma kamar tsawa suke jin sa zai ji kamar aradu in Allah ya ce sai ya azabtar sai ya kaza saboda suna da dan burbushin kamar ayi haka sai ya zama ba su jin dadi to kaji sai ya zama kamar mai aure su kenan tsawa barku kuma inda yake zama kamar walqiya a hannun su shine inda za a ce abubuwa ga su sun daidai da dabi'ar su shikenan za a ce ga wani yaki na an samu ganima to ba a ce annabi ya rike shi kadai ba sai ya ce a raba sai su ga wal a wannan haske ne a da dadi wannan to shine hasken walqiyar da suke gani to

ya kadul baku cikon misalin ne wannan shine abin da wasu larabawa suke cewa wato jumla tazo mu'tarida wato magana a shiga tsakaninta da wata magana bayan ku a hada suke daya ta shiga tsakani da ka dauke dan in ka zo na sai ga daya ne ba an ce wa ra'adun wa bat ba akwai tsawa akwai walqiya to inda baka ce wallahu muhiyun bil kayfirina baka ce yakadul barq ya qataba absara magana sai ta tafi gaba daya eh to yakadul barq walqiya da aka ce akwai ta cikin wannan ruwan saman ba an ce da walqiya ba to yakadu ya qataba absara yakan kusata ya tafi da idan su saboda karfin walqiyar da take cikin wannan ruwan ta kusata ta bayya su makafi in ta walqa wal ta zama ta tafi da ido gaba daya kullama aba'a lahum wannan walqiyar amma duk da karfin ta duk lokacin da ta haska musu hanya mashaufi sai su tafi kan hanya saboda za su ga komai da komai ga haske sai su tafi tunda ba cikin duhu suke ba wai za azlama alaihim idan walqiyar ta dauke kuma duhu ya zo fa ruwan saman ya kawo musu duhu kamu sai su tsaya cak dan ba su san ina za su taka ba to an ji wannan to wannan shi ko misalin me ake nufi cewa ga walqiya da take kusata ta tafi da idan su kuma in walqiya ta tafi duhu yazo to in walqiya ta zo kuma sai su tafi in ta tafi duhu yazo sai su tsaya me ake nufi anan ana nufin ba a can an ce walqiya shine me ba ya kuma sarrafa shi a baya ayoyin alqur'ani na haske da makamantan wannan to duk lokacin da alqur'ani yazo da a ci ganima yazo da cewa ga wata falala mashaufi sai su tafi da mu'mina suna rigen-rigen kin aikata wannan abu saboda me dan yayi daidai da su mu abin da suke so an gane duk lokacin da alqur'ani yazo da magana mai dadi cewa ayo mu'minai kaza a ji kansu ai me sai ta jin dadin wannan dan su ma ai za a ji kansu tunda su fita da imani na zahiri to mashaufi sai su tafi tare da mu'minai kalban wa kaliban anan amma idza azlama alaihim da an zo da magana jihadi abu mai tsauri da an zo da magana a kawo taimakon fi sabilillahi kamu sai su tage anan kuma sai kaga sun yi abin dan kadan in za a yi sallah su taka sallah idza kamu ila salati kamu kusala yura'una nasa to duk inda ya zama ba

abin da daidai da suke so ba hutu a ciki da kyar suke yi to shine kamu din to sai Allah ya ce walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim da yanda warkiyar nan za ta iya tafiya da ganin su to da Allah ya so ganin nasu na fili ma sai Allah ya tafi da shi da jin su kai sai ya tafi da jin nasu wa absarihim gannan nasu ma na zahiri kamar yanda Allah ya tafi da gani na batini dan gani kala biyu ne ji ma kala biyu ne akwai ji na zahiri da na batini akwai gani na zahiri da na batini ji na zahiri shine wannan da an ce kwankwankwan ka ji da an magana ka ansa ji na zahiri kenan amma yanzu idan qur'ani ya kira da a wata dabi'a kyakkyawa idan wannan kunnan ya ji sai baka aikata ba to wancan bai ji ba na batinin shi yasa me shi yasa baka aikata ba bai wuce wannan kunnan ba kenan na zahiri haka nan gani idan gani na zahiri ne wannan zai ga ina zaka taka ina zaka tafi amma gani na batini shi yanzu idan na kalli wannan gidan gari na zahiri yana kallon gida da aka bulo kyakkyawa gashi amma gani na batini ina kallon ikon Allah ba gidan ba ba mai gidan ba domin gidan da tsayuwarsa da komai Allah ne ya yarda a yi shi mai gidan Allah ne ya hore masa sai ka ga bai hore wani ba shikenan sai ka kalli Allah cikin abin da ka gani to wannan kallon Allah da kake cikin abin da ka gani na zahiri shine idan zahiri yake yi shi ko idan a idan batini kai shi idan zahiri kawai ya ga jamala da kyau na abu a zahiri an fahimta to shine Allah ya ce da ya so da ya tafi da jin su da ya tafi da gannan su na zahirin kamar yanda na batinin ai ba su da shi ko ya tafi to na zahirin ma da ya bi shi inna Allah haqiqa ubangiji qadirun mai cikakken iko ne ala kulli shay'in ba wai tafiya da ganin su kadai ba komai ma ya so kulli shay'in sha'ahu la qadiru duk abin da ya so shi mai iya aikata shi ne abin da kaga bai aikata ba fa mai so shi ba kenan to alhamdulillah amma ƴan uwa yana da kyau ya zama darasin wannan na ƙarshe mu kalle shi da kyau su wannan ayoyin da muka jerato mun gama da sunan na munafikai me abin da shi muka gane me ka karba a ciki na sako na farko dai mun karbi sakon cewa Allah baya ma'amala da zahirin bawa sai tare da badinanta mun karbi wannan sakon a cikin nan domin gashi Allah ya ce ya kulu man yaqulu amanna billahi suna fadar cewa sun yi imani da Allah amma Allah ya ce ba mu'mine bane saboda basi imanin su bai kama kahon zuciyarsu ba to mun gane ko kai ba wasai munafikan ba duk abin da zaka yi zama zuciyarka da bakinka ya zama iri daya indai Allah zaka yi wa har mutun din ma an gane karkaje zaka yi sadaka dan uwana an yi taro an gayyace ka zaka yi sadaka sadakan nan kuma ko masallaci ko makaranta ko wasu bayin Allah ko wasu wane ne duk ka zama cewa za ka yi dan a ce kayi kaga ka bayyana zahirinka kamar dan Allah kai amma kai a zuciyarka ka san ba Allah bane ana an samu munafici ko ba san ba karaba so ake yi lokacin da kake miƙawa ka ce Allah ina shaidan maka da cewa nayi dan kai su ba jama'a ai suna kallon ga ma dama gashi kai dan Allah to zahirin ka yayi daidai da me da batinin ka to wannan shi ake so kada ka yadda a cikin wani abu na ibada zahirin ka ya saba batinin ka in kai haka ka fada cikin wani nau'i na munafinci shi munafinci kala biyu ne amma ba za mu ce maka ka zama kafiri irin wancan ba fa ba za a gaya ma haka ba saboda munafinci kashi biyu ne akwai munafinci na aqida shine wanda Allah yake cewa mai shi yana cikin karkashin can rufin wutar jahannama akwai munafinci ɗayan na ɗabi'a shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abubuwa guda hudu wanda ya kubuta daga cikin su ya kubuta daga munafinci to munafincin da ake nufi shine wanda zai zama in zo yanzu iri-iri ina tare da kai ina tare da wani
in dinga yin abin da zan hada ku ko kuma abin da yake zahiri na na tarayya da kai ba shine a batini na ba in zo tare da kai in nuna ni naka ne kai kuma ka yadda ni naka ne har zuciyarka amma in tashi daga wurin ka inje ni ne mai bata ka kuma wannan munafiki ne amma ba za a ce munafiki na kafirci ba munafiki na dabi'a ne wannan wannan yana sabautawa mai shi shiga cikin wuta shi ma sai dai in yana da imani ya mutu zai yi wucin gadi a jahannama ita ko wucin gadi a saka kurkukun cikin jahannama ko na sakan ɗaya ne ka lalace ka gama yawo ka gama in an ganka ba za ka gani ba sakan ɗaya kai a jahannama bare kuma ba san lokacin da zai dauke ka ba za ka sai ka kiyaya Allah kiyaye mu da munafunci wancan da wannan gaba to da haka wannan darasin da muka karba a nan cewa lallai Ubangiji yana kyala bayi kawai ba wai dan yana son su ba kawai dan ya bar su a lahira ya kama su waɗannan munafikai da Allah ya so tun farko ma da ya tona su amma ya bar su a haka to kada wannan ya ruɗe ka kai bayan Allah kaga kana aiki mummuna Allah ya barka kana ji an ce wanda yake kaza ba zai arziki ba kai kuma kaga kana yi kana ƙara arziki kaga kawo magana ba haka take ba wallahi shigo ba zirfi ake maka idan an kama ka kuma ba kubuta Allah ya kiyaye.

Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, kan mu manta yanzu ayoyin da muka tsaya a kan su ayoyi da suke magana kan munafikai ne. Bayan Allah ya gama bada labari a zancen akan mu'minai, sai ya kuma gangaro kan tsatsan kafirai, sannan aka yi magana akan munafikai har ayoyi guda 13. Ya wasafa su, ya yi bayani yanda ya kamata, ya yi misalai yanda ya kamata, yanda za mu gane su. Bayan nan kuma sai ya dunkula kira ya ce, ya ayyuhan nasu, ya ku duka, da ku mu'minan, da ku tsantsan kafiran, da ku ainihin munafikan, to ku zo ubudu rabbakum. Gaba ɗaya duk wannan umarnin shi kuma ya haɗa kowanne da kowanne a ciki, ya haɗa kowa. An sa ya didda ya tana kiran na nesa, wanda yake nesa baya kusa, shi ake sa wa ya a kira shi. Amma wanda yake kusa kawai cewa za a yi wani, amma aka ce ya wani yana nesa, to Ubangiji a kusa yake, ya aka sa ya ɗin. Saboda jama'a su sun yi nisa da tafarkin Allah ɗin, shi yasa aka kira su. Kuma kira, in ka ji kira to na Allah a cikin Alkur'ani yana cikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 haka yanda malamai suka lissafa. Ko dai kira ne na soyayya, na yabo, Allah zai yi, sai ya yi kira kamar yadda yake kira annabawa, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, ya Ibrahim kaza, haka haka. Wannan duk kira ne na soyayya da kuma ainihin motsa dangantaka. Wannan bangaren kenan. Akwai kuma kira na zargi, wanda kuma irin yadda ake kiran Yahuda, ya ayyuhal ladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u min dunillahi to fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqina. To kaga wannan kira ne na me, na zargi ne. Akwai kuma kira na tambihi, fadakarwa saboda an shagala, ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim, kai dan adam me ya rude ka har kake barin ubangijinka karimi din nan? Dawo in ka gafala ga ubangijinka karimi. Kaga wannan kira ne na fadakarwa. Akwai kuma kira wanda yake shi kuma na wato abinda ya shafi ta'anifi, tsanantawa. Waɗannan duk haka kira-kiraye haka suke. Akwai kira kuma na tasharifi, Allah yana so ya sharrafa bawa, ya ibadi fattaqun, nan kira ne na tasharifi, ya raba bayi zuwa gare shi. To wannan haka kiraye-kiraye suke na Ubangiji. To da haka idan aka ce ya ayyuhan nasu, sai wasu malamai suke cewa to gaskiyar maganar da kafirai ake tsantsa ba mu'minai a ciki ma ko ɗaya, amma wannan magana an bibiye ta, an ga kamar an samu daidai can, sai aka ce tuntuɓe kuma aka ga kamar ba haka ba. Domin akwai magana da aka ce an jingina ta da Abdullahi ɗan Abbas, cewa duk inda ka ji ya ayyuhan nasu cikin Alkur'ani, to kafirai ake kira a wajen. Duk inda ka ji ya ayyuhal ladzina amanu, to daga Madina take wannan. Ya ayyuhan nasu kuma a Makka, tunda su ne tsantsar da lokacin kafirai ɗin. To wannan magana aka bita sai aka ga tana tafiya daidai wa daidai a wani wurin, kuma sai ta ci karo. Yanzu nan ba ya ayyuhan nasu bane ba, ita sura wace ce? To ba madaniya ba ce, daga kaga yan madina ce, ai kuma an samu ya ayyuhan nasu a ciki, da haka ana samu dai. Amma ya fi yawa in aka ce ya ayyuhan nasu ka ji kafiran ake kira. Kuma ayar ta zama yan madina, yan Makka ce. Ya ayyuhal ladhina amanu kuma yan madina ce. Allah ya ce ya ayyuhal ladhi, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ubudu rabbakum. Idan mu'minai ne, inda mun ce kiran ya hada da mu'mini da ahlul kitabi da mushrikai. To in mu'mini ne dama yana bauta wa Ubangiji, to in ka ce ubudu rabbakum me kake nufi kuma kenan? A'a, ci gaba da bautar Ubangijinka, dawwama kan bautar Ubangiji kai mu'mini. Idan kuma ahlul kitabi ake nufi a nan, su kuma in aka ce su kuma su watanda su ma kiran ya shafe su, ku kuma ku tsarkake kadaita Allah, domin su sun yadda da Allah ahlul kitabi. Amma sun ce Uzairu kuma dan Allah ne, in Yahudawa ne, waɗancan kuma sun ce Annabi Isa dan Allah ne. A'a, akhlisu at-tauhida, ku tsaukake tauhidi, ku bar Allah shi kadai, shi ne shi kadai, bai haifa ba a haife shi ba. To in kuma mushrikai ne, su ma shikenan wahidu rabbakum, ku mushrikai ku kadaita Allah kadai a bauta, kar ku ce Allah yana nan kuma akwai wasu allolin da ba, a'a, ku kadaita Allah kadai. Aka ce rabbakum allazi khalaqakum, da kafirai mushrikai an ce rabbu bauta wa Ubangijinku, a to sai ce ai gunki ma Ubangijinmu ne, suna ce masa rabbu ai ko, to allazi khalaqakum fa sai gunki ya tashi daga aiki, tun ce kai Ubangijin naku wanda ya fa ya halicce ku, to gunki yana halitta ne, to sai ya tashi daga aiki, ba da shi ake ba kenan. Ubangiji nan da ake nufin abautawa, Ubangiji mai halitta, allazi khalaqakum
wallazina min qablikum, wanda ya halicci ma waɗanda suke kafin ku. Ba ku kadai Allah ya halitta ba, iyayen iyayenku, iyayen iyayen iyayen iyayensu ma Allah ne mahaliccin su. La'allakum tattaqun, idan kun haka ko kuwa ji tsoron Allah. To la'alla ita a cikin alqur'ani tana da bambanci da la'alla wanda ka sani a lugar larabci. La'alla a lugar larabci tsaba ana sa ta ne dan kwadayi ko kuma kauna. Yanzu in nace ka zo gidana la'alla ka same ni, to ye yiwu ko ba ya yiwu ba kenan, to kaga la'alla kenan. To shi Allah la'alla sa ya take ita ma irin wannan ne. Idan Allah ya ce la'alla, to shi bai san ko zai ai ko dan ni ma a lokacin da yasa ce maka la'alla, ai ban san ko zan zama ina nan ko ba nan ba, amma Allah ya san komai. To la'alla sa sai ta saba da wannan kenan. Shi sa yake cewa la'alla ta ubangiji ita ta haƙiƙi ce, ta tabbas ce. Ku bauta wa Allah tsantsa, la'allakum lallai ku ji tsoro na in kuka bauta mu. Sai a fassara ta da lallai ba ku ko yayu ba. Idan ta shafi maganar Allah kuma akan abin da ya shafi shi yake fadin tsarin, ba tsarin da ya shafi dan adam ba. Amma in abin da ya shafi dan adam ne la'alla, sai a ce ko haka. Dan yanzu misali a misalce yanzu na ce ka je gidan wani wani abu kake nema, abu ya ce ka je gidan wani la'alla na ga yana da shi ko ka samu, ka ji wannan la'allan ko. To da karfin wannan da kuma cewa ka zo gidana wannan abin da kake nema ina da kallon Allah za ka samu, wace tafi karfi? Ai ta tafi karfi, domin wancan wani na dora wa la'allan. Kaga ni ko ni ne wannan ni nake magana. To an samu bambancin karfi ba tsakanin la'alla ta mutum bare kuma ta ubangiji? Sai dai akwai wata la'alla tana nan ita da take rataye, ita baka ce ta Allahn ba, baka ce ta mutum din ba. Yanzu da Allah ya tura annabi Musa wajen Fir'auna, sai ya ce faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ita kuma wannan la'allan wacce iri ce? Ita wacce ce? In ka ce ta haƙiƙi ce, lallai zai tunatu, ai bai tunatun ba, kuma gashi la'allan ta Allah ce. To in kuma ka ce ko ya tunatu, to Allah bai san zai tunatu ko bai tunatu ba, to wacce ce? An fahimta ko? To wannan la'alla ita ake ce mata litabarruki, ta tabarruki ce kawai. Shi Allah ya san ta kauna ba zai musulunta ba, dan haka yana da haƙiƙa shi. Amma annabi Musa fa ai shi bai sani ba. Wannan la'alla ita ta tafi da shi yana kwaɗayin, watakila zai iya jawo hankalin Fir'auna, amma Allah ya san ba zai iya jawowa ba. Sai aka ba shi ƙarfi da la'alla ɗin. Tabarruki ce kawai wannan, kamar insha Allahu ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in ya shiga makabarta, ya ce wa inna insha Allahu bikum lahiquna, insha Allahu zamu riske ku. To ai kaga insha Allahu ana faɗar abin da aka san zai za a iya yi ko ba za a iya ba, ce in Allah ya so za a yi. To wannan ai mutuwa Allah ya so kawai. To insha Allahu nan wace ce? Ta tabarruki ce, eh, tabarruki ake da ita a nan gurin. Dan fahimta ko? To shine. To yace la'allakum tattaqun, in kuka bauta wa Allah haqiqa kwa samu tsoro, kwa samu abin da zai shiga tsakaninku da wuta, shine tsoron Allah kuwa.

wane ne wanda za ku ji tsoro aka ce kuma ku bauta masa sai Allah ya zo da suna mausili ya faɗe shi ya ce allazi ja'alakum al-ardha firashan ya sifanta kansa cewa ba kowa ake nufi ku zo ku bautawa ba shine wanda ya sanya muku ƙasa firashan tashbihi kenan mursali wannan kenan Allah ya sanya mana ƙasa kal firashi kamar shimfiɗa shimfiɗa in kai a ce kai ne kai shimfiɗa za ta zauna inda kake yanda take yanda kai shimfiɗa ta za ta zauna to haka ƙasa yanzu ƙasa kuke ganin ta nan baiwa Allah ce amma tana ji tana gani tana duk yanda take baka ji umarnin da Allah zai bata ba a lokacin ranar alkiyama ce fito da wanda suke cikin ciki sai ta burtsu mu kawai to da irin yanzu ƙasa yanda take haka ka zo ka gina ta ta zama ta a ginin a haka kai rami ta kyale ka a haka in ka cike ta kuma ta baka ta ciko Allah ne ya sanya ka kake ta sarifi da ita amma ƙasa ita ma tana da nata tsaurin kan baka ga wata rana idan Allah ya ce ta bujire ba baka jin ana cewa an girgiza ƙasa ai ta fusata kenan ta girgiza ta girgiza ba yanda zaka yi da ita a lokacin sai ta hadiye wannan duk ta girgize to Allah yana ga yana tunatar da mu ni'imar sa ta ƙasa wanda ya sanya mana ƙasa firashi ai kal firashi a wani wurin ma Allah ya ce ja'alakum al-ardha mihadan mun sanya muku ƙasa kal mihadi ma'ana kamar shimfidar jariri ita ake cewa mihadi ƙasa kamar haka take a wurin ku wasama'a bina'an kuma Allah ya sanya sama kamar rifi wato rifi tana saman ku waja'alna sama'a saqafan mahfuzan mun sanya sama wato rifi ce haka ga tana abu kiyayewa ita wato dan adam in ya lura da kansa da Allah ya gayyato ka ka zo kai rayuwa a duniya to ba abin da bai shirya maka ba sai dai kawai inda ya bada zabi in kana son karin wani shirin to nemi kaza nemi kaza amma in ka fado sararin duniya kawai to cikin gida kake ga ƙasa nan ga rifi nan sama ga fitila nan wata da taurari da daddare a halka maka kowa yanda yake da haske in kana sararin sama waje kana da haske kai ma ga fitila nan ga ƴaƴan itatuwa nan abinci nan ga ruwan gulbi nan ka sha sai me duk abin da rayuwarka take nema da akwai shikenan in kana jin sanyi ne mu ganye ka harada bargo ne ganye ne na Allah duk abin da kake so zaka iya rayuwa a haka to shi yasa Allah yake tunatar da mu cewa ya sanya mana wannan wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya sanya mana ruwa daga sama fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum sai Allah ya fitar da arziki na dangogin ƴaƴan itatuwa da wannan ruwan da ya saukar ba dan komai ba dan arziki gare ku ba wai dan komai bane Allah ba ruwa in yayi ruwa in bai ruwa ba duk wannan bai shafi zatin sa ba ko sifar sa ba to yin ruwa ashe naku ne kenan dan a fitar muku da abin shi tunda an ya gayyato ku cikin rayuwa sai a ainihin ba ku abin da za ku ci lokacin abincin naka ya kare kuma a kira ka ka tafi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna lallai wanda ubangijin da ya sanya maka ƙasa kamar shimfiɗa ya sanya maka sama kamar rumfa ya san ya saka maka da ruwa kake cin abin da kake ci na ƴaƴan itatuwa me ya kamata kai masa sai ka kadaita shi sai ka bauta masa dan haka Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya min kishiya akwai me yin wannan ba ni ba to ya za ku bauta wa ni na Yahudawa ko kuma su mushrikai su suka fi cewa lallai akwai Allah shine mahalicci amma a ce Allah duk duniyan nan da yawanta da fadinta da tsawanta da abinda ake na harka a motsa can a yi can duk Allah kadai shi kadai kuma shi yake lura da waɗannan a samu dai wasu ƴan allolin da za su taimaka to da haka shi kenan sai su ce abin aj'al al-alihata ilahan wahidan haka suke faɗa da haka su kwakwalwarsu ta ɗaure a kan cewa to ai kai ne mutum kana gidanka watakil gidan naka ma yana da girma ba za ka iya ma kula da shi ba kai kadai kuna kwatanta kwakwalwa da ku da wanda ku shi ubangiji shi Allah ne ba irin ku bane ba ya aka yi watsa ku yayi ku shi ne zai kasa kula da ku ai kaga da wani ƴan allolin su suka yi ku sai ku ce ai sai da aka taimaka masa wajen yi to dan haka wajen kula ma sai a taimaka to babu wanda ya taimaka kowa Allah ne ya yi shi to kuma kula da shi a ce ya kasa ai shi sa wata rana Abu Hanifa yana zaune cikin fadarsa sai waɗansu irin mustashriqin su ba musulmi bane amma suna challenging din musulunci wai kamar dan musulmin sa musulunta sai suka ce to mu abin da ya kawo mu
yanzu a ce duniya din nan wani yayi can wani yayi nan wani yayi nan duk wayannan abubuwan harkar nan a ce kuma Allah shi kadai shike kula da wannan sai ce sai shuru ya kale su zuwa sai suka ce tambaya miki Abu Hanifa ce ko iyalen ni ga wani abin da ya sha kaina nan menene ce jirgin ruwa ne ya sha aka shako shi da kayan abinci da dabbobi da kaza kuma wai ba driver kadai shi yake tafiya sai suka ce haba da Allah ka tsaya kai ba mu fatawa wannan ba abin ji bane ba ma wannan ya za ya saurari mu ya so wannan maganar a ce an taba da ce jirgi ba mai tuka haka duniyar nan mai tuka ta Allah shi kadai ne jirgin ma shi ma mai tuka shi duk abin da ya sha godi na ai mutum daya ne yake tuka shi ai ba Abu Hanifa haka yake to fala ta ja'alu lillahi andada kada ku sake ku sanya Allah ku sanya wa Allah kishiyoyi ba shi da su ba shi da kini wa antum ta'lamuna alhalun kuwa kun san Allah shine al-khaliqu ar-raziqu dan da an tambaye su cewa waye yake halitta la yaquluna Allah man khalaqahum la yaquluna Allah waye halitta ku sai Allah ne to Allah ko ba sai ku bauta wani ba shi ba to

Allah ya ce wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina bayan ubangiji ya kafa hujja ya gama kafa hujjoji akan uluhiyya tasa da rububiyya irin ta Allah cewa shine rabbu shine khaliqu dan haka shi ya fi cancanta abotawa bayan ya gama wannan sai aka juyo kuma wurin kafa hujja akan nubuwa ta annabi Muhammadu Allah ya tabbata a Allah ya kawo sifofi da ba mai musu cewa ba shi bane to shi annabi Muhammadu da suke challenging din sa akan cewa ba daga Allah yake ba to shine aka juyo shi ma ga hujja za a kawo akan annabi Muhammadu lalle daga Allah yake idan kuna ganin ba daga Allah yake ba to Allah ya faɗi abinda za a yi sai a tabbatar da su ga su tabbatar da ba daga Allah yake ba ko kuma suka kasa fa to su ce daga Allah yake shine aikin da za a cike wannan ayar Allah ya ce in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina in kuna kuna kokanto kuna shakka a cikin abinda muka saukar ga bawon wani bawon namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda muka saukar masa na alqur'ani kuna shakka cewa daga Allah yake to fa tubi su to ta ina ma shakkar za ta zo ita shakka kullun sai na kalle ka naga akwai mahallin yin shakka sai yin shakka amma yanzu na zo da mota ta ta miliyan 5 kana kallanta karkar na zo da shigata da komai na zo na ce maka ni fa a kudi ina da naira miliyan 1 to ina mahallin da zaka yi shakka ko amma saboda Allah na zo a danke kenan na hoki kenan ce kai da kake gani na nan kuma kaga shigata ya ne amma in ce maka nan kudi ina da miliyan 100 kaga ka zo da mahallin shakka ko ba haka ba to manzon Allah a ina suka samu dalilin da za su yi shakka har suka suke ganin da shakka ba ita fa na farko dai shi ummi ne mai takama da wahayi tunda ya taso ba su taba ganin shi gaban malam ba wani malami yana koya masa ba su taba gani ba kuma su kwana su tashi da shi bai je ko ina ya je ya zauna ba kuma ya zo yana karantar da duk duniya da ilimin da ba su da shi to ina ya ka samu wannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ya kamata anan ko bai ce daga Allah ba sai kai daga wani abu ko musan Allah ba in ya ce Allah ne kuma suka ce eh mun yarda ya kamata ai haka to ina mahallin shakkar ai babu ita da an san shi cewa ya abuci wani malami ba yahude ko makamantan haka ya zauna an dade daga baya kuma sai ya ce an saukar mun da littafi ina ai ma abuta littafi sun abuce shi to shi manzo sallallahu alaihi wasallam in ka kawo masa rubutun ma a haka sun san ba zai iya karantawa ba ba a ce ya karanta ba sai dai ya rike kawai sallallahu alaihi wasallam to da haka ina mahallin shakka in ka aje wannan akan shakka ga mutum saboda dabi'ar sa da aka sani dama can mai ƙaryaci ne to ko gaskiya yazo da ita rannan sai a ce kai anya to shi tunda ya taso ba shi yace ba su suka ce kai sunanka Aminu dan amintacce ne kai cikin dabi'a kowace iri mun auna ka mun ga lafiya lokaci ya rasulullahi tun kan aiko shi ba to ko bayan kuma ya zama daga Allah kuma sai a zo a ce kuma an fasa amincin to ina mahallin shakka to babu to Allah ya ce ga tare da haka dai ko kuka san mahallin shakka ku wanda ko ce yace iri ce ta ƙarya ce amma in dai kuna ma da itan to ga ma'auni ku zo a auna sai ku gane daidai annabi Muhammadu ya zo da shi ko ba daidai ba in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fatu bi surati min mislihi ku larabawa ne fa qur'anin nan larabci ake ba boboci ake ba ba ajamanci ake ba larabci ake ku kuma a larabawa makku ne salakunan fasaha da zalaka sai ku daura kayanku in za a tabo ta kasuwa inda ake ciyo kasuwar fasaha kowa da kowa yazo in kuka je ku kuke dawa da kofin fasaha din ku larabawa ore shawa ba wanda yake ku fasaha qur'anin nan larabci yake yi to kuma ku yi irin na annabi Muhammadu mana fatu bi surati min mislihi da can sai aka ce ku zo da qur'ani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya girma da yawa suka ga abin yayi yawa ba ansa aka ce au qur'anin ba za ku iya ba to ku zo da fatu bi ashri suwarin muftarayat ku zo da surori 10 na alqur'ani ku zaɓi kowace yan gajeru ne yan me duk ku zaɓa ku zo da sura guda 10 ta alqur'ani sai a ce kuma kun zo da irin abin da annabi Muhammadu ya zo da shi kaga shi kenan annabi Muhammadu shi ma ashe shi ya kirkira kenan babu ansa to nan kuma sai aka ce fatu bi suratin min mithlihi ku zo da sura ɗaya tak ku zaɓi wata kowace gajarta ina ɗaya na aya uku ce amma ku kera ta irin kira ta alqur'ani da fasaha da zalaka da bayani da duk abin da qur'ani ya kunsa na labarin gaibu da me ku cusa mata in kuntum sadiqina
in kuna cewa lalle annabi Muhammadu shi yayi in gaskiya kuke cikin wannan ku zo da shi alhaka Allah ya musu kalubale an gani to yanzu wannan in dai ba kuma kawai wani abu ba ai sai ka ce eh bari gashi na zo da shi din tunda dama ina musu ni ma zan iya to ba wanda ya zo da shi ba a zo da shi ba sai dai musallimtul kazzabi an ce ya gwada da ya gwada shi sa ai a gaba sai Allah ya ce fatu bi surati min mithlihi wa du shuhada'akum min dunillahi ku kira sheda amma fa ba Allah ba kuka ce kuma Allah ne sheda ku banda ni inji Allah kowa za ku kira ku zo ku kera qur'ani ku kira wani wanda zai muku hukunci a ce ga abin da annabi Muhammadu yake karantawa mu ma gashi muna karantawa da wannan sun yi daya sheda su yi hukunci inda ku masu gaskiya ne to shi ai musailamatu kazzabin ya zo ya kera wata sura wani sura zabuwa ya ce a ciki yake cewa zabuwa mecece zabuwa sai ki wani dan doro ga ki da yarfi-yarfi ai anan su waɗanda ya kira manya mai ƙuraja suka sheƙi da suka ce wallahi wannan ba irin ƙur'ani na Muhammadu bane babu ba za a iya kwatantawa ba an gane saboda haka alƙur'ani zancen Allah ne yaya zancen Allah zai iya kwaikwayuwa ba zai yiwu ba shine in ya ga dama sai ya ce ai amma bai ga dama ba kuma da shi ake ja din aka ga ba magana fatu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin

0: حجارة أعدت للكافرين.
1: فإن لم تفعلوا مبكو ده أنسى بكو إيا أيكا تا زوا دا إلن قرآن أنو محمد با سبو دا كون غجيا تالا دا تشي وكونا دا فساحة دا با غجيا دا سو أكي نمس أين وي سكاسا با أتاولا حرشا ما هكا بني دا سنشي غتي كيون وانا أبن دا بان ba irin na Qur'ani ba sai ka ji fasahar na ta gangarowa suna ta yanzu mutun sai ya maka waka baiti 100 ya sha ya karkace haka da bai yi shi ba kuma a sannan yake yin sa mai fasaha da yawa amma Qur'ani ya gagara to kaga Allah ya ce tufa illam tafa'alu idan ba ku iya zuwa da wannan ba yanzu to walan tafa'alu kar ku zaci nan gaba za ku iya zuwa da shi abin da ya hana ku yanzu yana nan wannan kalubale shi yasa alhamdulillah shi alqur'ani ya saba wa mu'jiza ta sauran annabawa gaba daya mu'jiza ta sauran annabawa yanzu raya mata ce da annabi isa yake gaskiya ne warkar da makafai da duk gaskiya ne amma mu'jizar sa irin wannan ta tafi da tafiyar sa bayan ya tafi kuma ba mai yin wannan annabi musa ya sa kogi ya tsage da kawo abinci daga sama wannan annabin Allah kenan annabi musa mu'jizar ta tafi da tafiyar wannan al'ummar da suka zo bayan wafatin annabi Musa ba su ga wannan ba ba su da ganin wannan mu'jizar amma alqur'ani kenan shi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa an yi mu'jizar har yanzu tana nan wannan kalubalen da Allah yake cewa kafirai su yi irin alqur'ani har yanzu ana jiran ku lan Allah ya ce har abada ba za a iya ba to har yanzu mu'jizar Qur'ani tana nan tana cewa ina me yin yazo babu to in ko ba ku iya ba fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijara abin da ya rage muku ku nemi abin da za ku shiga tsakani ku da wuta tana nan tana jiran ku ba ku karba al-Qur'ani ba ba ku iya kada Qur'anin ba ko ba ku bi shi ba to ku ji tsoron wuta ko ko ita ma wuta in an je za ku ce ba za a shiga ba wane mutum fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijara Allah ya tsoratar wannan kuma ba da su kadai yake ba Allah ya tsoratar da dukkan bayi yace wannan wuta fa ba irin wutar da kuka sani ta duniya ba wutar duniya tana ci da kirare da karare da makamanta ka ita ce amma wutar lahira ita waquduha abinda yake hura ta an-nasu mutane ne kafirai wal hijara da dutse dutse ne yake kamawa kamar kasa garmami saboda tsabar bala'in ta wutar Allah kiyashe mu to da shi sa mutun yana so ya wa'azi lalle ya kalli ma ita kanta wutar ta duniya ya kalle ta ya suke da ita to bare irin wannan wuta da Allah yake wasawa ta lahira Allah kiyashe mu ko ruwan zafi mai irin kai bi din nan da zafi da sanyi kai rashin sa'a ashe zafin ka ballo ka zaci sanyi ne ai sai kaucewa sai tsalle ka wuce kai gefe guda to zuwa ruwan zafi kenan ma to wutar ta duniya ma ba za ka iya mata ba kenan sai wutar lahira Allah ya ce ku ji tsoranta uiddat lil kafirin wannan wuta fa an tanade ta ne ai huyiat lil kafirina an tanade ta dan azabta kafirai da ita to lallai wannan cikin cewa uiddat lil kafirin akwai abubuwa da za a hanga na farko za mu iya hangen cewa to wuta fa da aljanna gaba daya suna nan ba wai sai an mutu Allah zai kera su ba ai yanzu haka suna nan tunda an ce uiddat an tanade su ashe suna nan a tanade ita ma aljanna an ce uiddat lil ladina amanu billahi an tanaje ta ga mutane muminai da haka duk suna nan shi sa ma an ce lokacin da Allah ya kera aljanna da wuta yace jibrilu ya je shiga aljanna jibrilu ya shiga aljanna ya duba an Allah ya ce ya ka gani yace na rantsa da girman ka da buwayarka babu wanda zai san wannan abu yanda yake kai bai yadda komai ya taho ba sai aka je kuma je ka wuta ya shiga wutar ya kai inda take jibrilu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na rantsi da girman ka da buwayarka Allah ba wanda zai san wannan haka take eh dai zo ya shige ta to kaga suna nan a tare dai kuma aka ce uiddat an tanaje ta danwa dan kafiri kai mumini ashe ba ai wuta dan kai ba to kaka ba hanyar ta ba ta ka bace an gane mumini gidanka aljanna ne gidanka ba wuta bane dan wuta an tanaje ta dan ta kona kafirai to yanzu wannan kalmar ta sa shikenan duk mumini ba zai shiga wuta ba tunda ba a tanaje ta dan shi ba a'a la mumini inda ya mutu da imani kuma ya mutu da sako manya manya kuma Allah bai yafe masa ba zai dana amma duk da haka to wannan ya saba a ce gidan kuma ya zama gidansa a ba gidansa bane wucewa ya je yi an gane eh hanya ce ta kai shi amma in dai mumini ne da misqalan imani sai ya fita daga wuta sai manzon Allah ya cece shi sallallahu alaihi wasallama an gane to amma fa wannan kafin a cece mutun din kaga ya shiga ya dana ya zauna ya sannan ya tafi to ashe wanda suka bari a gidan su mumine in sun gama fita kap an gama azabta su din wanda za a azabta ai za su bar wadansu a ciki to wannan gidan su ce su ne wa kenan su ne kafirai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ringa ceto in ya iba ya kai sai ya dawo wajen Allah ya ce a bani dai sai a bashi ya iba sai da ya dawo cewa yaya akwai wani aka ce babu wanda yake cikin wuta sai wanda ainihin kalmar Allah ta daure shi shine kafiri ne sannan ya juya ya tafi shikenan to dan haka ashe mumini gidan wuta ba naka bane to amma fa ka iya ratsawa to ka kiyaye ratsan ma tunda dai ba dan kai aka yi ta ba Allah kiyashe mu amin wa iddatul kafirin

0: بها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
1: إيه قرآن يا
2: فارق قرن تبيع تاسع. إيه قرآن تكابا بيجي تبيع حقود الدابة ينزل من جتاكم حقود شيني مغانر أموتا مغانر واندا بس ببا تسوكو واندا سكا ببا sai aka ce bashirul ladina amanu ya rasulullah kai al-mushrika su kuma wanda suka yi imani to haka da ma qur'ani yake ya kawo maganar wuta ya kawo maganar aljanna ya kawo maganar farin ciki ya kawo maganar bakin ciki ya kawo maganar azaba ya kawo maganar rahama haka saboda akwai amfani cikin irin haka din saboda idan ka ji wuta yanda take kuma ka ji aljanna yanda take kuma Allah ya taimake ka shiga aljanna to ka san rabota kai da abu guda biyu ba daya ba aje wuta inda take sai Allah ya kiyaye ka ba can ka shiga ba ba rabo bane wannan koma ina aka ka ba wuta ba to sai kuma ka shiga aljanna ka san abu bi ka rabo da shi in ko samsam baka ji magana wutan sai ka dauki kawai sai waje ne yake na lalle abin yana da ma'ana irin haka kuma zaka ga
1: wanda ya rafkana ya dan yi gangedi a cikin tafiya zuwa ga Allah sai a tada shi da wutan mana sai ya farka to shi yasa shi kuma wanda yana cikin ni'ima ni'ima ni'ima can kai ya shantake shi ma sai a dan zaburar da shi shi yasa tafiya take haka guda biyu Allah ya ce kai albishir ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kai albishir lil ladzina amanu wa amilus salihati ga wanda suka imani kuma suka yi aiki nagari wato lalle wannan raddi ne a bisa murji'awa akwai wata wato yankin jama'a da ake ce musu murji'awa su suka ce imani da Allah kadai in kai da baki kai haka ya wadace ka kai imani da Allah har zuciya da bakinka ka gama aiki ba sai kai ba sallah lafiya lau zakka cika yanka duka amma Allah ya ce ba wanda ake wa albishir da gidan aljanna sai allazina amanu wa amilu as-salihati sai wanda suka yi aiki na gari kuma ta suka hada shi da imani dan haka dole ana neman waɗannan guda biyu anna lahum me za a yi musu albishi da shi Allah ya ce a gaya musu anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da aljannata kai jam'u jannati to wanda suke mu'minan an ce suna da aljannata kai jam'in aljanna ba aljanna daya ba to duk mutum aljannarsa sama da guda nawa ce ko a'a an ce waɗanda suka yi imani suna da aljannata kai to ma'ana kai ka yi imani ni na yi imani wannan ya yi imani to wannan imaninsa zai kai shi cikin jannatul ma'awa wannan kuma zai kai shi jannatul firdausi wannan zai kai shi jannatul na'imi wannan zai kai shi jannatul salami wannan zai kai shi jannatul khuldi wannan zai tafi illiyina ai kaga jannati cikin su an ce illiyuna ko firdausi cikin su da biyu akwai ita ce mafificiyar aljanna gaba daya domin ita anan abu biyu ne sha'ani biyu ake ka gane sha'ani biyu ake da abin da duk zaka ji an ce za a ci za a sha ga mata ga giya ga komai to sha'ani ɗaya zaka aje shi duk wannan sha'ani ɗaya to kuma suna da wani sha'anin domin anan Allah yake suna tare da Allah suna ɗan fadar Allah ne waɗannan sha'ani babba kenan malam duk mutum ya manta da wani zancen wani giya wani mata wani waye ma tarayya da Allah Allah da baka san yanda yake ba ai ni'imar da jin dadin ta kallon Allah ta mantar da kai komai ko kaji baka ji ba a wani hadisi amma bai inganta da yawa ba cewa idan an gayyaci yan aljanna sun je sai su kasa tasowa waɗanda ba yan nan din ba sai su kasa tasowa kallon Allah ya mantar da su duk abin da suke ci na gaba daya sai da ban Allah lashe su an janye su haka sai a ba yan wurin a wurin Allah sa mu ne to ai musu albishir waɗanda suke masu imani anna lahum jannatin lalle suna da aljannatakai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramai suke gudana a karkashi fiha anharun min ma'in ghairi asinin aljanna akwai bangaren gulbi mai gudana shi na ruwa ne wani irin ruwa kallan ma ya ishe ka kaje ka kaushi kallan yanda ruwan yake marmaro yanda yake wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da kogi na nono baya tsami mala baya kuma gardin ya isa wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina da kogi na giya kai giya fa ba me wata mai dadi ce in ka sha sai ka kara wartsakewa ba wai kuma ka saki burkucewa ba irin ta duniya ita ta wacce ta aljanna kenan ice wa anharun min asalim da kuma kogi na zuma amma musaffa ba kuda ne kashin zuman ba tsarkakakke ne wannan tas to akwai wannan kogunan ko ne in kai haka sha zakai talaka ta wallahi a gidanka yake ba mai tsare ma shi kuma to waɗannan aiwa mutane mu'minai Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibusu albishir ga wannan kullama rizqu mina min samaratin rizqan Allah ya bada labarin irin tsari yan aljanna in sai shiga aljanna kowa ya shiga aljanna sai ya zama dan kauye sai yayi boboci to abinda baka saba baka shiga astaghfirullah ai dole ne ai gidadanci sai kai gidadanci saboda Allah nan yake bada labari cewa kullama rizqu mina min samaratin rizqan kowane lokaci aka azurta su a cikin aljanna da wani arziki daban na ayyan itatuwa qalu hadha alladhi rizqina min qabl rizqati a wannan ai da sun ga hango abin kafin su ci ba tace a wannan ai tufa ce kika ci irin tufan nan je ta layin wancan gidan irin masu sai da tufa din nan a wannan ai inibi ne irin na maka ina an ba da kai ba shi bane ba to ai kaga gidan ci kenan kuwa Allah ya ce amma abin da yasa suke fadar haka utubihi mutashabiha an zo musu da tufar irin girmanta da yanda take irin tufar da suka sani a duniya inibin irin inibin da suka sani a duniya wannan yasa suke gani kamar iri ɗaya ne amma an suka sha sasan an bambanta sasan an bambanta utubi mutashabiha da haka abin ne yake kama kuma abin da yasa Allah yake ambatar wasu itatuwa na aljanna wanda mu mun san muna da irin su anan saboda zuciyar ta karkata ta gane akwai dai jin dadin tunda anan duniya ba kana jin dadin tufar ba inibin ba kana jin dadin sa ba duk kayan dadin na zan duniya so ba kana jin dadin su ba to a ce maka akwai irin su a can kawai shikenan amma ba wai dan sun yi kama a komai ba ma shi sa Abdullahi dan Abbas yake cewa duk abin da yake cikin aljanna na ci kawai lam yabqa fihi illa isma ba abin da ya saura sai suna suna ne suka iri ɗaya kawai haka ta wala to amma aljanna ta fatara abinda ba waɗannan din ba kuma kakkare ci duk waɗannan da ake ambata irin in ka je iya kansu za gani aljanna mangoro wane ne haka a akwai abinda ba ka da shi a duniya to shi yasa ya za a gaya ma shi gaya mu ai duk abinda ka ji an faɗe shi to shi wannan abu ko me shi kafin a faɗe shi an san shi abinda shi ba a san shi ba ya masa suna yanzu gaugawa me ya gaugawa ba kowa bai san shi ba ni ma ban san shi din ba to ai kaji daga ji sai ka ji kawai baka san meye ba to ai tunda babu shi ba za a yi suna ba amma da na ce tocilan sai ka hango ta da na ce kaza sai ka hango shi saboda da su abu ne yake fara samuwa sannan a sa suna ba haka abin yake ba to wannan shi ne to aljanna yanzu aka ce maka akwai wani abu mai suna kaza irin waɗannan abubuwan da na faɗa sai ka ce oho ban sani ba to mayo shi za ka haranto shi to amma an ce maka akwai zuma akwai duk abin da na faɗa ne yanzu sai ka hango daɗinsu to da wannan dan a ja hankali ne a faɗa amma shi sa manzon Allah sallama ya hutar da mu ya ce kai fil jannati ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara bi bali ahadikum qattu au kama qala ice kai aljanna akwai abin da shi kunne saboda akwai abin da shi ba a ci ake jin daɗin ba ba a tabawa ake jin daɗin ba kawai a ji jin daɗin yake za ka ji kawai a jin kawai an tafi da kai a nan to aljanna akwai shi to amma shi na aljanna kunnan bai taba jin irinsa ba akwai wani abin da shi a ido ne kawai ba a ci ba shi ma ba a jin ba ake jin daɗi idan ka yi kalla ya ji daɗi a nan duniya waye da akwai shi to akwai a cikin aljanna abin da ido bai taba gani ba kuma ba za a iya gaya muku shi ba tunda ba ku taba gani ba to haka ne Allah ce utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara kuma yan aljanna a cikin aljanna suna da mata bayan an gaya musu kayan ci da sha kuma akwai mata matan nan fa amma mutahhara ya fi a ce tahira ba tsarkaka ba ababan tsarkakewa dan Allah ne tsarkake su ka san ku ba za a samu sauran wani abu ba dan haka ababan tsarkakewa daga me ba a fadi ma abun ba duk abin da yake bata ma rai a duniya da mace to babu ita a can kawai shikenan an tsarkake ta daga wannan kuma an tsarkake ta daga dukkan kazanta ba ba haida ba ba jinin biki ba ba ba wani kumallo ba ba ba rashin lafiya ba tofi duk ba komai lafiya lau azwajun mutahhara haka Allah yace wa hum fiha khalidun kuma su yan aljanna a cikin aljanna ga kuma abin da yafi aljanna nan wannan kalmar da za a fada ita tafi aljannar dadi saboda duk abin da yake cikin jin dadi abin da kake na cikin jin dadi komai tsawon lokacin da zaka samu in ka tuna zai kare ka koma ba haka ba ai ba zai ma dadi ba tun a sannan ma jin dadin zai rabu an gane duk jin dadin da mutum yake ciki sai tuna cewa nan da lokaci kaza na fita daga wannan babu to ai shike jin dadin tun a sannan ma an tauye shi to sai Allah ya ce duk abin da kuke ji dinnan za ku zama a ajin aljanna khaliduna har abada me har abada har abada me har abada dai har abada ba tara karewa saboda kawai kun da woma kenan haka kuke kokolwa ba ta iya gane har abada fa kai yanzu in aka ce har abada sai ki ta hango su an tafi kamar za a je wani kurewa to babu kawai har abada ba da ita a duniya din shi yasa sai a can a lahira shi yasa ba a santa ba anan ba wani abin da yake har abada a nan duniya babu shi ko me shi an gane sai a lahira shi yasa to irin kalar kayan lahira ne shi kuma sai an je ake gani to Allah ya ce yan aljanna in sun shiga aljanna hum fiha khalidun madawwama ne ma'ababan kaddarawa zama a ciki ne ba karewa har abada shikenan to wannan kuma ai yafi dadi ko
3: Allah ya taimake mu Allah ya bamu kyakkyawan karshe Allah ya bamu ainihin zaman lafiya a garin mu Allah ya bamu kyakkyawan karshe Allah ya raya mu ya raya ayyayan mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
4: kun saurari karatun tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin malam Abubakar Nasiru Goran Dutse ga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma ya

tashi lafiya na wannan safiya da muhalli dai da kula da jiki abubuwa ne da muke amfani da su domin kasancewa cikin yanayi mai kyau da kuma rike abubuwan da ka iya cutar da lafiyar mu amma misali mutum zai iya yin wanka da safe ya sanya kaya masu kyau amma idan ya fita ya zubar da shara a hanya to akwai buƙatar ya sake tunani kan ma'anar tsaftar sa dan kuwa bata cika ba haka kuma mutum zai iya tsaftace gidansa sosai amma idan yana sayan abinci a wurin da ba a kula da tsaftar abincin akwai wani bangare na tsafta da bai kula da shi ba kuma bai cika shi ba iyaye suna da nasu nauyin yara na da nasu su kansu masu siyar da abincin suna da nauyi masu wato siyar da abincin da kuma gwamnati da hukumomin da suka dace suna da nasu idan kowa yayi nasa aikin al'umma za ta samu yanayi mai kyau kuma na tsafta misali masu siyar da abubuwan da ake ci a bakin titi wanda zaka ga abubuwan a bude ba wai a rufe ba iska ta taso ta hau wani abu abubuwa da dama da mu idan mu baya iya gani masa zai iya hawa kan wannan abu sakamakon abu da yake kuma za a dauka a ci to ko jikinka da tsafta ai ka ci abin da ba shi da tsafta kaga kuwa tsaftar nan bata cika yadda ake bukata ba to bari mu fara dai da abin da yafi kusa mu fara da tsaftar jiki yin wanka da wanke hannu da tsaftace baki da hakori da gyara farce da kuma tsaftar gashi da sanya kaya masu kyau masu tsafta duk suna cikin kula da jiki amma me yasa wasu mutane suke kula da tsaftar jikinsu kuma ba sa kula da tsaftar abubuwan da suke tabawa ko kuma wuraren da suke zama misali ka wanke hannunka amma ka rike abu mai datti ba tare da ka sake kula da hannun naka ba wato ka sake wanke shi kenan bayan daukar wannan abin ko kuma ka ci abinci ba tare da ka tabbatar da hannunka yana da tsafta ba wanke hannu yana da daga cikin abubuwan da suka fi sauki amma yana da muhimmanci sosai da gaske mu koya wa yara tun suna kanana cewa kafin su ci da bayan sun ci abu ko kuma sun yi amfani da bandaki da kuma lokacin da hannayensu suka yi datti su rika wanke hannayensu yadda ya kamata tsafta tana farawa ne daga mutum daya amma amfanin ta yana iya shafar al'umma baki dayanta to bari mu koma kan kaya tufafin da muke sawa kenan suna bukatar kulawa tsafta da komai da komai domin kuwa kaya ko ba sabo bane ba duk tsufansa idan aka wanke shi aka killace shi zai yi abin da ake so za a yi amfani da shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali musamman idan sun yi datti ko kuma zufa sosai ya taba shi ya kamata a wanke su sannan su bushe yadda ya kamata haka ma abubuwan da muke amfani da su yau da kullum kamar tawul zanin gado shimfiɗa barguna da sauransu suna buƙatar tsaftacewa domin samun yanayi mai kyau da kwanciyar hankali musamman a lokacin da ake amfani da su wasu mutanen suna iya wanka sanya kaya marasa tsafta wannan kuma yana nuna cewa tsaftar jiki da tsaftar kaya suna tafiya ne kafada da kafada yanzu mun zo wani bangare mai matakar muhimmanci wanda zamu iya cewa shine tsaftar abinci wannan batu ne da ya kamata kowa ya kula da shi musamman masu sayar da abinci da masu sayan abincin akwai lokacin da zaka ga an dafa abinci mai kyau amma sai a bar shi a bude kura na iya sauka a kai ba kamar yadda na ambata kwari na iya sauka mutane suna wucewa suna taba wurin sannan har yanzu ana ci gaba da sayar da abincin kuma a kurin ba fa iya dandano ne kadai abin dubawa ba ya kamata a

0: ce muna duba tsaftar wuri yadda ya kamata da kuma yadda ake adana abincin kayan aikin da ake amfani da su ruwan wanke hannun mai sayarwar da kuma yadda ake rufe abincin ya kamata a dinga rufe wannan abinci yana da matakar muhimmanci a guji barin abinci a bude don gudun wasu matsaloli da ka iya tasowa sannan a riƙa amfani da ruwa ma mai tsafta a kula da gurin da ake yin girkin tun da farko kafin a kammala shi ma amma zaka ga wasu suna hufantar da abin kamar ba su za su ci ba wannan dai abu ne mai matakar muhimmanci kula da tsafta tsaftar kuwa idan aka ce tsafta ba wai ta iya bangare ɗaya ba ta kowane bangare akwai buƙatar a kula da ita amma me yasa wasu mutane suke kula da tsaftar jikinsu amma ba sa kula da tsaftar muhallinsu ko kuma abincin da suke ci za ku yi shigowa kamar yadda aka saba masu sauraro da dai na ga tun farawar mu kiraye-kirayen na kuke ta shigowa to dai za ku yi shigowa a 07777 9529 39 da kuma 08475777777 su ne nambobin da za ku iya shigowa kai tsaye a wannan safiya cikin shirin an tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah malama hadiza yar makada
1: malama fatima ya gida ya aiki ya
0: alhamdulillah
1: yau ke dauko maudu'i ne muhimmanci fatima domin kin ga ita ce ko addinin musulunci ai tsafta ne shi ke
0: kwarai da gaske
1: yawa fatima za ki ga mutane da yawa ba kar ki ci wani kadan musamman ma mata kuma za ki ga masiyarinya ta kiyar ruhi din ki a yau kwalliya amini ne walla fatima ce ka je tafi ta zama kwancinta ko sai wanda take zama take mama duk abin boji ne ba a kula da tsafta sai dai fa a yi wannan fulashin da dan fulashin ne ke tsara cikin zai makwancin cikin abin da ta rike cikin ɗinta ba ta wuraje cikin abincin da ta ba to kin ga ya kamata mu sai ta da wannan tunda kin ga musamman shi aka ce tsafta ta cikin gida kin ga tsafta ta gida gaba daya in ba ki gyara ba iyalin gidan nan misali da kai za ka ga kai kike cin abincin nan to ba ki gyara ba kin ga in cutarwa ta samu kin cutar da mutane da yawa ubangiji Allah kai sa a gyara tsafta musamman ma mata kan mana yanzu dan zuwa Allah take ga ta gyara yarinya ba ta gyara ba da su gyara ne zuma ta sai tsafta su kwalliya amma ba wai gyaran cikin gida a dakuna a kitchen a wani ne duk gaba daya a wata fata da yarinya kike da makwancin cikin gida a wuda baya to ubangiji ai ba da ikon gyara wa Fatima ni kika shiga aiki lafiya Allah ya ji ranki lafiya Hadiza yar makada da gaba Allah ya rayuwa albarka
0: amin ya hayya ya kayyum mun gode kwarai da gaske Hadiza yar makada da wannan gudunmawa da aka bayar kuma masu sauraro abinda ta faɗa kwarai da gaske gaskiya ne zaka ga an ci kulliya an fito ana ta takama amma fa muhalli mukalli muhallin nan fa yana da matukar muhimmanci inda muke rayuwa muna magana ne akan gidaje tituna ma muhallanmu ne kasuwannin makarantun mu wuraren da muke aiki da sauran wuraren da mutane suke taruwa babban kalubale ne kwarai da gaske zubar da shara ba tare da la'akari da inda take ba zaka ga mutun ya gama cin wani abu sai ya jefa kwalin ko kuma leda a titi wani lokaci kuma mutun yana zaune kusa da kwandon shara amma ya zubar da sharar a ƙasa yana ci yana gani kawai ba zai iya tashi ya jefa ko kuma wani abu da dama da kiyuya ta hana shi ba wai me yasa muke yin haka idan kowa ya ce ba aiki na bane ba to wa zai tsaftace mana ya kamata mu fahimci cewa muhalli namu ne kuma mu muke da alhakin gyara shi idan muka bar muhallin ya zama datti mu ne zamu rayu a cikin wannan dattin saboda haka mu rage zubar da shara a ko'ina barkatai mu yi amfani da wuraren da aka tanada domin zubar da sharan mu kuma koyar da yara cewa tsaftar muhalli nauyi ne akan kowa da kowa, su ma suna da damar tsabtacewa. Da za a koya musu ku yi kaza ku bar kaza, to a lokacin idan an shigar da tsabta cikin lamarin su, to haka za su tashi har girman su sun san muhimmancin ta kuma za su dinga kiyaye ta. Wani bangare da ba za mu manta da shi ba shine bandaki. Yana da matukar buƙatar tsabta kamar sauran wuraren gida. A riƙa tsabtace shi akai akai, musamman ƴan uwa mata da ke gida wannan bangaren ku ne. A samu ruwa, a samu abun wankewa, kuma bayan amfani da banɗaki mutum ya kula da tsabtar kansa da hannayensa. Kuma ruwa yana da matukar muhimmanci. Ruwan da muke sha, da na dafa abinci, da wanda muke wanke kayanmu, ya kamata mu kula da tsabtarsa. A'a, ba wai ruwa ake bukata kowane lokaci kowane iri ba, ana bukatar mai tsabta wanda zai tsabtace. Dan kamar a addinin Musulunci akwai ruwa mai tsabta amma baya tsabtacewa. Akwai kuma mai tsabta mai tsabtacewa, to wannan mai tsabtar kuma mai tsabtacewa shi aka fi bukata. 0707753939 0707573977 su ne lambobin da za a yi shigowa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da shigowa.
1: Yawa, na ji babu ke tattaunawa yau. Yawa, gaskiya na samu yin yaki a rayuwa ta hadan gaba daya. Na gefen kusan na ke taba babu gefen da ke tabo ba.
0: Kwarai da gaske.
1: Hello?
0: Muna tare da kai.
1: Yawa, na ke ita lafi yin yaki a wajen ɗan adam a wajen al'umma gaba daya. Saboda ka zan san da wajen ke yi zai da sauran magudanar ruwa da kwanakin cin abinci sai wallahi wasu abubuwan irin wani abu da ga wajen sai da abinci da sai wanda daga wajen sai baka amma kuma sai ke irin gurare to sai dai wasu za ki yi amfani da masu na ɗaya ne da fi suna sa-sari kuma yi ne Allah ya sa mutane su kula da wannan dama da zamani ke ta bayar a kan kirai-kirai a kan da kula da tsabta a gyara.
0: To muna godiya. Mun gode gurin da gaske mutanen Burumburin da wannan gudunmawa da ke bayar, muna matukar godiya kuma kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Aja fati barkan mu da lafiya.
0: Barka dai da wa muke tare, da fatan an tashi lafiya.
2: Alhamdulillah, nafi mai shago da kafa dore.
0: To barka da shigowa malam Nafiu cikin shirin an tashi lafiya.
2: Masha Allah, na ji maudu'in da ke kawo kuma gaskiya mai matuƙar muhimmanci sosai. Da kuma irin batu da jiga din da kake zuwa ta abinci da kuma zuwa ta masu kayan siyarwa ma. Gaskiya dukin tattalin uwa masu muhimmanci. Kinga wannan kayan da ake siyarwa din nan ba kamata ma sai da kayan nan su zama yin tsoron Allah gaskiya. Idan mutum kuma inda yake yin kasuwancin ma wani ya kamata a ce an tume shi, da kuma inda yake kayayyakin nasa da sauransu. Kawai dai kin san mutanen mu Hajji Fati suna makalla ta kalma da muka jima muna faɗa ta karamar cuta ba ta kai dan Afirka. Idan wannan kalma ina gane sanin mutane tasiri a zuciya. Dai ba kawai Allah ya sa matakan kariya sosai a jikin mutum da su canza kare shi daga abubuwa. Gaskiya ina ga nan yankin da mace-macen da za mu rika samun sakamakon na rashin tsafta da ba zai yi ba. muna fatan da abin da yake kamar in gyara irin wannan halayya ta mu ta rashin tsafta kuma Hajiya Fatima ga miki kamar gari da tsafta din cikin kilin ko ina hakan ba yake kawata gari da sauransu sai kiga mutum kawai ya tashi ya ce ai ya kalli wani video a yanda daga America ta yi sai ko ya gano London yanda ya ganka sai sai ya ga masa irin yanda yake tsaki a can ba irin ta ake yi a nan ba kuma ana kawo masa ka'idojin da ake bi a America New York ko aka kawo masa irin ka'idojin da ake bi a London na zama a garin
0: sai ga
2: ka masa nan ba zai iya bin su ba ko a gefe guda iya fatan ko iya sha'awa irin wannan ruwa
0: na
2: za ki dauko a kamar yanzu inda muke hawa kai ababa haka muna cin abinci muna yaro da takardu da sauransu
0: na'am
2: da za a ce mutum a Kano an hana shan abu ko ya dare da ko ga yadda takarda kan didi da bai kamata ba sai za a dinga dauka mutum harajin naira 10 idan ya yadda abu gani zaki mutane sun fito tana suna kallon din suna goraka goraka ana cire musu kuɗi
0: na'am
2: kuma ba su ake asaita masa birnin ko a gyara masa garin dinga ganin sa kamar kallon rago maruruwa na duniya to ya kamata da mu fara gyara zakatan mu kuma ga halayen mu Allah zai sa mu yara ba
0: Amin ya hayya kayyum. Amin ya hayya kayyum mal na fi mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da kuma tunatarwa da kai. Tunda zaka ga mafiya yawan tituna an samar da guraben da za a dinga zuzzuba abubuwan nan idan ma an yi amfani da su. To amma bin dokar shine matsalar. Kuma mu ne za mu bi wannan dokar. Idan ba mu bi ba kamar yadda ya ambata mu din mu ne zamu je mu gano wani guri da yake kyau kuma mu dinga yayatawa muna magana ra'ayina mu ba haka yake ba kuma alhakin mu muke da alhalin alhakin daukar nauyin gyara namun sai mu ganshi fiye da yadda ma yadda muka gana wasu idan har mun gyara to zamu ga abin mu a gyara tunda babu wanda zai bata sai mu din da muka gyara idan mun bata amma idan ba mu bata ba zamu ganshi yadda muke bukata Assalamu alaikum warahmatullahi.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Barka da safiya da wa muke tare?
3: To alhamdulillah ka da safiya.
0: Barka dai.
3: Sunana Abdullahi Tawar kai ne na kira daga Danga Karamar Hukumar Kura.
0: To barka da shigowa Malam Abdullahi Tawar.
3: To alhamdulillah eh daji batu da ke tattaunawa kuma ai ita tsafta ma idan mutun ya hatta a jikin sa ma zai ji dadi ballantana sana'a ko kuma wurin da mutum ma yake zirga-zirga yanzu kamar yadda yake magana kan kamar yadda na ce bai shago yi magana kamar inda a ce za a hana da abubuwa kan titi idan mutum ya ci to za ki ga cewar a nan fa wani sabon kalubalen zai fara a za ki gaskiya akwai wani lokaci da na hawa da ya sau to sai na hau da wata baiwa Allah ce ma wallahi mace ce a cikin adin ya sau wai take sharaki to mu dai gaskiya kusan ka sai mata muka yi amma dai muna so mu mata magana sai mu kasu magana kuma abin da zai baki mamaki in ta sharake da sharake sai ta wado abin kan hanya to a ran shi direba din ya sa da ya ga abin kamar ba kamun kai sai mata magana kace bai kamata kike shaki rin da wada kan hanya ba dai a lokacin wallahi abin sha'awa shi ne akwai wani dan kwando da ya tare da abubuwa kamar leader da sauran abubuwa ya ci ta rinka zuwa a ciki sai ta nuna ita ina ita kamar ta fi karfin hakan kamar kin ga ita tana ganin kamar inda a ci abin doka inda ai ba ta ruwa to ni ina ganin gaskiya kamar tsafta tsafta da yake gani yanzu idan kullum mutum zai waye gari zai ga cewa tikin nan fa share su ake yi to idan da a ce ba a zuba da wayannan abubuwa fa kin ga wayannan za a samu sauƙin hakki wuce a share kura da sauran abubuwa ba
0: amma gaskiya
3: zan yi ga cewa tsafta kyawa kowace ba kowane mai sana'a ne ma yake tsaftace kayansa domin ya kasance tsaftace shi ma kansa a jikinsa zai ji daɗi to wani haka zaki ga ya fito shi jikin nashi ma ba ɗan ballantana ya tsaftace kayan sana'arsa gaskiya dai abin da zaki ga cewa babu tsari wani wasu kuma suna iya bakin wasu dan ba za a ce an tare an zama ɗaya ba amma ita gaskiya tsaftace shi mai kyau wannan idan mutum ita zai ji daɗi ko da a ce jikinka ne kayanka ne sana'arka ne in dai ka tsaftace shi to wallahi zaka ji daɗi kuma zaki ga cewa ko da ma su ya fi jin daɗin su yi musu siyayya a tsanaki su ma su ji daɗi idan ka ɗauki wurin sana'ar ka gaskiya dai abubuwan da ya sai a hankali ya kamata dai gaskiya da mu gyara
0: Mun gode kwarai da gaske Mallam Abdullahi Tawaru da wannan gudunmawa da ka bayar kuma da fatan al'umma a Najeriya kuma dauki gabar gyarawa a domin ci gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kai ne mai waya na ƙarshe a gurguje da wa muke tare? Barka dai da shigowa. To barka da shigowa Mallam Bashir.
4: Zahiri na tuno kuma in dake dauka kone. In ga Hausa ma suna cewa kai an san ka ba san makuncin ka ba.
0: Na'am.
4: Zaki ka wasu za su tsop tsop amma kina zuwa gurin da kike kwanciya sai kika ba haka ka ba. To amma gaskiya yana da kyau idan ka ba ku ce gurin kwanciyar ka ka wuce ka ba ku ce cikin ka ce gurin kwanciyar ka da baka ce gurin kula arka ka ba da. Kinga a dukkan mako ma akwai dukkan mako wata akwai gwamnati ta ware lokacin da ake sanadiya. Kinga sai an kane domin kuntan mu da ita kuma gurin su a gaban ta. Ya to Allah da Allah kuma ki take ta hankalin nan Allah ya sa kowa yi amfani da wannan da hankali gidan san ka fice ki san ki gurin su.
0: Amin.
4: Wa da kan na ga da sai da kura da gunta Allah ya kasance.
0: Mun gode kwarai da gaske da wannan. Mun gode sosai Mallam Bashir da wannan gudunmawa. Mun ga sakon Baban Nuhu dan gabas Sawa da yake cewa assalamu alaikum Malama Fatima fatan alkhairi gare ki. Layi yayi wuta muna tare daga Baban Nuhu dan gabas Sawa. Kwarai da gaske mutane da dama akan layin. Sakamakon haka ya hana wasu shigowa muna godiya kwarai da gaske. Da gudunmawar da aka bayar kuma ake bayarwa a kowane lokaci za mu je ga sashen mu na ciniki da kasuwanci mu karbi waɗannan sakonni kafin cikar mintuna 5 misalin karfe 7:30 kenan mu kawo muku labarin duniya.
5: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
6: an sarrafa magi sa daga tafashin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
5: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Masauraran mu assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a wannan safiya ta ranar Asabar 9 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira Annabi Muhammadu manzon tsira sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 22 ga watan Agustan shekarar 2026. Sunana Tukur S Tukur, da fatan mun tashi lafiya. Ga kuma cikakkun labaran: Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya taya asalin jahar Gombe Maryam Ibrahim Dan Azumi murnar lashe gasar karatun Alkur'ani ta duniya karo na 46 wanda aka gudanar a birnin Makka a kasar Saudiya. Maryam ta wakilci Najeriya a gasar, inda ta yi nasara a rukunin da ya kunshi haddar Alkur'ani mai girma da karatun tajawidi da kuma tafsirin Alkur'ani, wato fassarar sa. Rotini sun ce Maryam ta yi nasara a gaban mahalarta taron daga kasashe da dama, inda ta zama mace ta farko da ta lashe wannan gasa a duniya, bayan da aka fara baiwa mata damar shiga gasar a wannan karo na 46. A sakamakon nasarar Maryam, ta samu kyautar kuɗi har riyal 300,000 na Saudiya, kwatankwacin naira miliyan 121 kuɗin Najeriya. Da yake taya ta murna, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana nasarar Maryam a matsayin abin alfahari ga Najeriya, yana mai cewa ta nuna irin kwarewa da jajircewa da basira da kuma abin da ya kamata ta yi. Shugaban ya kuma yaba wa iyayen Maryam da malamanta da masu horar da ita da ba da, wato bisa gudunmuwar da suka bayar wajen ganin ta kai wannan matsayi. Shugaba Tinubu ya ce nasarar Maryam za ta zama abun koyi ga sauran matasa mata, musamman a Najeriya, wajen dagewa kan neman ilimin karatun Alkur'ani da amfani da baiwar da Allah ya ba su wajen daukaka da kuma amfani da karatun na Alkur'ani. Shugaba Tinubu ya kuma tunatar da matasa cewa nasarar Maryam ta biyo bayan irin wannan gagarumin nasara da kanwarta Hajara Ibrahim Dan Azumi ta samu a wata gasar karatun Alkur'ani a Jordan a shekarar 2024. Tinubu ya bayyana Maryam da ƴan uwarta Hajara Dan Azumi a matsayin matasa da ya kamata 'yan Najeriya su koyi da su, tare da yin addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu ilimi da hikima a nan gaba. Nasarar Maryam dai ta kara sanya sunan Gombe da Najeriya a taswirar gasar karatun Alkur'ani ta duniya, inji Tinubu, tare da nuna irin rawar da malamai da iyaye da makarantun Islamiyya ke takawa wajen bunkasa ilimin karatun Alkur'ani tsakanin matasa. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin a kama Prince George Buch in Wavuze bayan gano wata sabuwar hukuma ta daban da gwamnatin tarayya take, wato ake amfani da ita a matsayin tabogi karkashin kulawar ofishin sakataren gwamnatin tarayya. Wannan ita ce hukuma ta bogi ta biyu da aka samar a Najeriya, wacce take janyo cece-kuce a sassa daban-daban na duniya. Hukumar da ake kira da National Branch Development and Made in Nigeria Special Project Office a turanci, hukuma ce da a yanzu haka aka kafa ta ba tare da sanin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba, kuma tunin hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta gano wannan hukuma ta sanar da gwamnatin tarayya. Shugaban ICPC na kasa Dr. Musa Adamu Aliyu ya bayyana cewa an gano wannan hukuma ne, kuma ya sanar da manema labarai irin kokarin da hukumar ta yi wajen gano hukumar tare da sanar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a yammacin jiya Juma'a. Aliyu ya ce an gano hukumar ne yayin wani bincike da aka gudanar kan wata hukumar bogi mai suna Presidential Foreign Intervention Promotion Council a turance, wacce ita kuma ta kafa sansananta a wato shalkwatar ma'aikatar gwamnatin tarayya da ke babban birnin tarayya Abuja, wacce Adeyemi Matthew yake jagoranta, wanda a yanzu haka ake kan bincike a kansa. A cewarsa, an ware wa sabuwar hukumar ofishi a cikin harabar ofishin sakataren gwamnatin tarayya ba tare da izini ba. Shugaba Tinubu ya kuma bayar da umarnin dakatar da sakatarori uku da suke aiki a hukumar saboda zarginsu da hannu a cikin wannan al'amari, ciki har da wasu masu aiki a ofishin na sakataren gwamnatin tarayya. Waɗanda aka dakatar sun hada da MS Danjuma da injiniya na wato na gudu gagare da Richard P. Flinswant. Ana sa ran hukumomin za su yi ƙarin bayani a nan gaba, musamman ICPC, kan yadda aka gano wannan hukuma ta bogi da ta kasance ta biyu a Najeriya. tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar yayi watsi da kalaman shugaba Bola Ahmed Tinubu kan shirin da ya gabatar na dawo da tallafin man fetur da zarar ya lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2027. Atiku ya ce ba shi ne yake nuna rashin fahimtar tattalin arziki ba illa gwamnati ce da kanta bayan ta cire tallafin man fetur kuma ta tsaya tana badam-badam a cikin kogi. A ranar labarin ta gabata ne Atiku Abubakar wanda ke neman takarar shugabancin kasa a zaben 2027 idan Allah ya kai mu karkashin jam'iyyar NDC wato ADC ya bayyana cewa idan aka zabe shi zai dawo da tallafin man fetur. Yace duk wanda ya sace kudin Najeriya saboda cire tallafin man fetur sai ya dawo da su. Sai dai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi watsi da wannan ikirari na shugaban wato na mai neman takarar shugabancin kasar nan Atiku Abubakar na cewa zai dawo da tallafin man fetur inda ya bayyana kalaman nasa a matsayin rashin fahimta da kuma yadda tattalin arzikin Najeriya yake gudana. Da yake mayar da martani Atiku Abubakar ya ce shirin da yake gabatarwa ba wai koma baya bane ga tsarin tattalin arziki illa dan ya sauƙaƙa wa al'ummar ƙasa. A cewar sa yana son a samar da wani tsarin tallafi na musamman na dan lokaci wanda za a kayyade adadin kuɗin da za a riga kashewa tare da sanya shi ƙarƙashin kulawa da bincike mai zaman kansa duka domin ya sauƙaƙa wa 'yan ƙasa ba dan ya kuntata musu ba a kokarin gwamnatin tarayya na farfudo da tattalin arziki. Karancin wuraren ajiye motoci a wasu unguwanni a cikin birnin Kano na ci gaba da jefa mazauna wurare da dama cikin halin kaka na kai. Rashin wadatattun wuraren ajiye motoci na sanya wasu daga cikin masu ababen hawa ajiye ababen hawan nasu musamman motoci a gefen hanya, al'amarin da ke rage fadin hanyoyi tare da kawo cinkoso ko kuma cikas ga masu zirga-zirgar ababen hawa masu tafiya a ƙasa ko kuma masu amfani da ƙananan ababen hawa. Hakan na ƙara haifar da cinkoso da jinkirin zirga-zirga musamman a wuraren da ke da yawan jama'a da kuma harkokin kasuwanci ko kuma wato wajen da ba shi da fadi. Akan haka wakiliyarmu Fatima Kabir labaran yaka sai ta shirya mana rahoto domin duba wannan matsala da kuma yadda za a magance ta.
1: Samun wuraren da za a ajiye mota cikin sauki na ci gaba da zama kalubale ga wasu masu ababen hawa a unguwannin cikin birni. A wasu wurare saboda rashin isassun wuraren ajiye motoci, direbobi kan yi amfani da gefen hanya wajen ajiye motocinsu wanda hakan ke rage fadin hanya da sauran masu amfani da ita ke bi. Wannan matsala ta fi bayyana ne musamman a wuraren da ake yawan samun jama'a, kasuwanci da zirga-zirgar ababen hawa. Wasu daga cikin mazauna wuraren na ganin cewa samar da isassun wuraren ajiye motoci zai taimaka wajen rage matsalar, yayin da kuma ake buƙatar masu ababen hawa su guji ajiye motocinsu a wuraren da za su kace kaska zirga-zirga.
2: Wai mutum ba layinsu amma za ka ga ba za su ajiye mota a ciki su gyara parking inda mutane za su zo su wuce ba sai su zo su kashe hanya su kulle motocinsu kuma su tafiya su je su yi odorinsu. Akwai lokacin da na shigo wani lungu gaba ɗaya mota aka sa aka rufe kuma babu wata hanya da za ka ce shi wannan gurin, idan da mara lafiya a wannan lokacin an tura shi babu yanda za a yi kinga za a samu matsala kenan.
3: Musamman ma mu in cikin gari ko a ɗazu nan daga mun zangwara kenan masallacin jalli, sannan akwai titin nan da zai fita da kai nan bayan gidan sarki ta bayan kurmawa kenan inda ake ajiya da gyaran hali din nan. So kinga a wannan titin ko a ɗazu akwai mutanen da suka zo suka faffaka motocinsu a gefe, titin bai da faɗi amma an zo an faffaka mota dama da hagu an cushe hanya. Muna tsaye ma mota ɗan kwana-kwana ta toho tana so za ta wuce da gudu in ambulance ɗin nan, amma sabida gadara wani kana mai magana zai ce unguwan mu ce ya za a yi da mu, ai mu 'yan unguwa ne, mu 'yan yaka sai ne ko mu 'yan durumin zangwara ne, ba yanda za ka yi da mu sabida a gidanmu muka ajiye ko a kofar gidanmu.
1: A nasu ɓangaren suna kira ga hukumomin da abin ya shafa da su duba wannan matsala tare da samar da hanyoyin da za su ba wa masu motoci damar samun wuraren ajiye motocinsu cikin sauƙi, domin yayin da yawan ababen hawa ke ci gaba da ƙaruwa a cikin birni buƙatar samun wuraren ajiye motoci masu kyau da isassun su ma na ƙara zama muhimmi. Fatima Kabir labaran yaka sai a labarin Rahma.
0: Labarin na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Labarin zai dora ku daga cikin

0: To madalla gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin ƙara yawan ƙarfin lantarki da ƴan Najeriya suke amfani da ita zuwa kaso 80 cikin 100 amma sai nan da shekaru 5 masu zuwa haka kuma gwamnatin ta ce za ta yi kokarin rage gibin da ke tsakanin ƙarfin wutar lantarki da aka girka a ƙasar nan da kuma wutar da ake samarwa a zahiri cikin shekaru 3 inda gwamnatin ta ce a yanzu kam da gaske take za ta samar da lantarkin Ministan wutar lantarki na ƙasa Joseph Tagve shine ya bayyana hakan a wani taron da aka gabatar a babban birnin Lagos inda ministan yace inganta samar da wutar lantarki na daga cikin muhimman matakan da gwamnatin tarayya take dauka domin farfado da masana'antu da kuma bunƙasa tattalin arzikin Najeriya a cewar sa gwamnati za ta karfafa manyan hanyoyin samar da lantarki da suka hada da Lagos da Enugu zuwa Port Harcourt da Abuja zuwa Kano zuwa Kaduna domin tabbatar da samun wuta mai inganci ga masu amfani da ita musamman gidaje da kuma masana'antu gwamnatin tarayya dai ta sha yin alƙawarin samar da wutar lantarki a Najeriya tun daga shekarar 1999 har zuwa yau kuma bata sauya zane ba domin jin ababen tarihi da suka faru a rana mai kama da irin ta yau 22 ga watan Agusta cikin wasu shekaru da suka gabata a nan gida Najeriya har ma da kasashen waje kafin rahoton ya kammalu zamu leka fagen wasanni inda wasu rahotanni ke nuna cewa hukumar kula da harkokin wasannin ta Najeriya ta bayo daukacin mambobin kwamitin koli da ke jagorantar hukumar kwallon kafa ta kasa wa'adin sa'o'i 24 da su ajiye aikin su nan take manyan jami'an hukumar kwallon kafar Najeriya da ke karkashin jagorancin Ibrahim Gusau na fuskantar wannan matsin lamba ne biyo bayan tuhume da ake musu na gaza sauki nauyin da aka dora musu ciki har da almundahana lamarin da ya janyo tabarbarewar sha'anin kwallon kafa a Najeriya idan za a yi tunawa dai a ranar 16 ga watan Nuwamba shekarar 2025 tawagar kwallon kafar Najeriya Super Eagles ta gaza samun tikitin buga gasar cin kofin duniyar da aka gudanar a Amurka da Canada da Mexico bayan rashin nasara a hannun Jamhuriyar Congo a cikin wannan wata na Agusta kuma tawagar kwallon kafar ta Najeriya ta mata Super Falcons ita ma ta gaza samun tikitin halartar gasar cin kofin duniya ta mata da za a gudanar a Brazil karo na farko tun bayan fara gasar a shekarar 1991 wasu bayanai dai sun ce umarnin ajiye aikin da aka baiwa shugabannin NFF din Ibrahim Gusau da tawagarsa ya biyo bayan ganawar da aka yi tsakanin jagororin hukumar kula da wasanni ta Najeriya da kuma fadar shugaban kasa sai dai wasu majiyoyi na daban kuma sun rawaito hukumar kwallon kafar Najeriya ta musanta rahoton cewa an baiwa shugabannin ta umarnin su ajiye aikin su zuwa lokacin wannan labari dai babu ƙarin bayani a hukumance daga bangaren hukumar kula da kwallon kafar ta Najeriya wadda gabanin bijiro da wannan al'amari ta tsaida 27 ga watan Satumba a matsayin ranar da za ta gudanar da zaben shugabancin ta wanda shugaba mai ci Ibrahim Gusau ke neman a bashi wa'adi na biyu na tsawon shekaru 4 a nan gaba To daga kasashen waje kasashen musulmi guda 8 sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi Allah wadarai da wato da manufofin kasar Isra'ila na gina matsugunan Yahudawa a yammacin kogin Jordan. Ministocin harkokin wajen kasashen da suka hada da Pakistan da Masar da Indonesia da kasar Saudiya sun yi watsi da shirin gina sabon babban matsugunni suna mai cewa hakan wani yunkuri ne na ƙara rura wutar rikici tsakanin Isra'ila da Amurka. Shirin gina matsugunnin ya kuma fuskanci suka daga wasu ƙasashe saboda mahimmancin yankin da ake son ginawa wanda ke tsakanin gabashin birnin Quds da sauran sassan yammacin kogin na Jordan. Ƙasar Japan ta aiwatar da hukuncin kisa na farko cikin sama da shekara guda. An yankewa Tsunayu Takami hukuncin kisa ne bayan samun sa da laifin kashe mutane 5 a wani hari da aka kona wani waje na wasa a shekarar 2009. Hakan na zuwa ne bayan shekaru 17 da aikata wannan laifi kuma shine na farko tun bayan zuwan wannan gwamnati mai ci a kasar ta Japan. Japan na ɗaya daga cikin kasashe biyu kacal wato ita da Amurka dake cikin kungiyar G7 dake aiwatar da hukuncin kisa amma ba a wato ba kasafai ake aiwatar da hukuncin kisan ba. To kafin mu karkare ga rahoton sashen masana yanayi da za yi kasance a wannan safiya ta ranar Asabar a nan gida Kanan Dabo da wasu jihohi na Najeriya har ma da kasashen waje.
1: Asabar din nan da yardar Allah sashen masana yanayi zai fara ne daga Kano inda ake saran samun hasken rana da gajimare a bisa ma'auni ne na 33. Jos da ke jawo filatu ruwan sama tare da tsawa da kadawa iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da kadawa iska a bisa ma wani yanayi na 28. Babban birnin tarayya Abuja ruwan sama tare da kadawa iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 29. Sokoto birnin Shehu hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma wani yanayi na 33. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayafi ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin ne na 28. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya hasken rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin ne na 30. Rahoton namu zai kammala ne da kasa mai tsaki wato Makka inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana daga jumare a bisa ma'aunin ne na 40. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Mardi Aminu Iliyasu a labaran Rahma.
0: To a farkon labaran an ji cewa hukumar ICPC ta sake gano hukumar bogi ta biyu a ofishin sakataren gwamnatin tarayya kuma tuni shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin a kama shugabanta da wasu manyan sakatori guda uku da suke da hannu ko ake zargin su da kafa wannan hukuma wacce ita ce ta biyu da aka gano ta bogi a kasar nan. Gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin inganta samar da wutar lantarki da kaso 80 cikin 100 nan da shekaru 5 kamar yadda wato ministan lantarki na ƙasa ya tabbatar. Ya ce a wannan karan gwamnatin tarayya da gaske take ba tatsuniya ba. Daga nan kuma a bangaren siyasa Atiku Abubakar ya yi watsi da martanin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya mayar masa kan aniyarsa na dawo da tallafin man fetur idan ya ci zaben shugaban ƙasa. Daga waje kasashen musulmi 8 sun yi Allah wadare da shirin Isra'ila na gina matsuguni a yammacin kogin Jordan. Sakon hikimar wannan rana ko safiya na cewa mutumin da ya san darajar kansa baya kashe lokacinsa yana neman wato yardar kowa. Kai abin da ya dace ka kiyaye mutuncinka ka bar sakamako a hannun Allah. Ba kowa ne zai fahimce ka ba kuma ba lalle ne kowa ya yarda da kai ba. Muhimmin abu shine ka kasance akan gaskiya. Allah subhanahu wataala ya samu dace amin. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran a wannan safiya Fatima Yunusa Musa ta sada ni da ku ni tukur S tukur nake cewa a ci gaba da hutun ƙarshen mako lafiya.

0: bukwai da dugo ku zangon FM Rahma Radio. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, barka da aiki.
0: Barka dai.
1: Ana mun kabar bayan dai a wutar matasa sannan.
0: To barka da shigowa.
1: Yawa da kuma na ji labarai musamman ba kasashen musulmai takwas da suka yi wasi da shirin Isra'ila na ba gina matsuguni a yammacin kogin Jordan.
0: Gode kwarai da gaske mutanen ka suna da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Rahajiya barkan ki da kokari, barkan ki da safiya.
0: Barka dai.
2: Kun kin ware gari cikin koshin lafiya.
0: Alhamdulillah, da fatan an saurari labarin duniya.
2: To alhamdulillah, masha Allah. Sunana Yahaya dan kai sai na kirawo ki daga nan kofar kudu. Ya mun saurari labarai kuma dukkanin labaran ku sun dau hankalin mu, musamman labari akan wannan hukuma da aka kuma binkitowa a ofishin sakataren gwamnati tarayya. Gaskiya wannan abun al'ajabi ne, kuma abin takaici ne a ce ana kirkirar hukumomi ba tare da sanin gwamnati ba Najeriya. Gaskiya wannan abin takaici ne wallahi, ya kawo mana ƙarshen wannan al'amura. Sunana Yahaya ɗan suna daga nan kofar kudu Gunkuri a tashi.
0: To Allahumma amin. Malam Yahaya, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. Assalamu alaikum.
3: Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Ajiya barkan ki da fatan kin ta cikin lafiya.
0: Barka dai.
3: Ina ra'ayar da wani gizawa.
0: Barka da shigowa mutanen gizawa.
3: Labarai daga Tukur Estate, daga bakin Tukur Estate. Allah ya sa ta da alkhairi dukkan labaran ku sun ji hankalin musamman wanda ake kira da wa'annan ma'aikatan ruwa gidan nan.
0: Na'am.
3: Aba shugabanni a talakawa suna tushen ya, amma ai ta kirkiro wasu hukumomi na goge ana ɓata kuɗi a haka nan. Suna ba talakawan nan sun yi zaɓe, kuma sun bi doka, kuma sun bi oda dukkan abin da gwamnati ba ta so ba sa yi. Abin da gwamnati take so shi suke yi. Amma kuma sai a rika a sashi duk makarantun firamare mu wallahi Hajiya na karkara da sun tabarbare. Kullum wata makarantar ma ana ruwa ba a ɗaukar da su yaji. Wani yajin ma ga shi nan ga yaran wajen sama da ɗari. Amma kuma ga shi ana tike abin na ɗin bogi. Don Allah shi ji tsoron Allah, fata alkhairi a gare ki. Allah ya rike da wani gida a cikin ta lafiya a gaida Hajiya babba.
0: Mun gode kwarai da gaske mutanen gizawa da wannan gudunmawa da aka bayar. Kuma da fatan waɗanda ake yin waɗannan kiraye-kirayen domin su kuma gare su suna jin irin abubuwan da al'umma ke faɗa, kuma za su ɗauki matakai. Assalamu alaikum, kai ne ko kuma ke ce mai waya ta ƙarshe, da wa muke tare? Barka da shigowa Maman Khadija, da fatan an tashi lafiya. Alhamdulillah. To mun gode kwarai da gaske Maman Khadija da wannan gudunmawa da aka bayar. Kuma da haka ne za mu dakata da daga kiraye-kirayen wayoyin na kuma sauraro da dai ga shi nan yana ta shigowa. Amma lokaci abokin tafiya, abokin aiki ba zai ba mu dama ba. Mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar. Kuma mun ji daɗi. Bari mu karɓi saƙonni daga sashen mu na talace-talace kafin cikar mintuna 5 ƙarfe 8 kenan. Daidai mu kama ku shirin fatoyin rahma.
4: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa, wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
5: An sarrafa magi sa daga tafashin waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfari.
4: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: zuwa a tace mun ka fita
1: ina ta ba mu da maskar maharaji daga can nake yanzu
0: habba Alhaji Abdalla ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin kowa komai ka san ba gara ba zago
1: wannan haka yake to amma wani yau bari in tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
0: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa da yiwa al'umma ayyukan rayi kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma mantan kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
1: da ka ta Ali Kabiru ka ce da biyan haraji sauce nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano ai

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

0: shine ya san Allah. Duk yadda mutum yake da'awar sani in ya zanto zai rika taka dokokin Allah, zai rika sabawa Allah, zai rika yin abin da ransa yake so, to wannan jahili ne. Ko da yana da'awar sani, da'awar sani ba ita ce ilimin ba, ilimin shine aiki, aiki da abin da aka sani. Ibn Mas'ud yana cewa kafa bi khashyatillahi ilman wa kafa bi liktirari jahlan, kafa bi khashyatillahi ilman, wato tsoron Allah kadai ya ishe ka ilimi. Idan to mutum yana jin tsoron Allah, yana ganin girman Allah, to wannan shine ilimi. Ce kuma ruduwa, mutum ya rika rudar kansa, ya rika jinji da kansa, ce wannan shine karshen jahilci. Sauraka ba tara sani shine ilimi ba a gurin Allah, bin dokokinsa shine ilimi a gurin Allah, shine abin da ake kira ilimi. Duk mutumin da aka ce wannan mai wasanin Allah ne, to shine wanda yake tsoron Allah. Duk wanda ba shi da tsoron Allah a zuciyarsa, to ko me zai nuna ya sani? A bai sani bane. Shi yasa ayyukan da aka yi kafin zuwan musulunci na saban Allah ake kiransu ayyukan jahiliya. Yake danganta su zuwa ga jahilci, saboda ba aiki ne na wanda ya san Allah ba. Wanda ya san Allah ba zai yi irin wannan ayyukan da suke yi ba. To duk sanda ko mutum zai zo yana yin wannan aikin a cikin musulunci, yana musulmi, ko ma yana da'awar ilimi a cikin musulmi, amma zo yana yin wasu ayyuka irin waɗannan da jahiliya ce aka san suna yin sa, to wannan shi ma yana da aiki irin na jahiliya. Yasa lokacin da Abu Bakar ya gorantawa Ibn Mas'ud, ya aibanta shi da mahaifiyarsa, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam innaka mar'un fika jahiliya, kai mutum ne akwai jahiliya har yanzu tattare da kai. Annabi ya kirawo abin da ya aikata jahiliya, wato da ya danganta shi zuwa ga jahilci, zuwa ga wani abu da ake yi saboda rashin sanin Allah. Saboda haka babu wani abin da za a iya taimakawa al'umma da shi wajen rage samuwar laifuffuka illa a sawa mutane tsoron Allah, a tsaya musu tsoron Allah a cikin zuciyarsu, a karantar da su addinin Allah, a nuna musu girman Allah, gaya musu sifofin Allah, a gaya musu azabarsa da ni'imarsa. Wannan shi ne zai sa su zanto suna jin girman aikata laifi daga zuciyarsu. Doka tana da amfani, ba zai yi a rayu babu doka ba, ba zai yi a rayu babu jami'an da ke kula da an bi doka ba. Dole ne a samu dokoki, dole ne a samu 'yan sanda, a samu hukumomi waɗanda suke kula da an tsara doka, an bi doka. Wannan dole ne a cikin rayuwa a samu, amma su kaɗai ba za su iya tabbatar da samun kwanciyar hankali da zaman lafiya ba. Dole ne sai an samar da wani tsari, da wani tsaro daga zuciya, daga zuciyar mutane, wanda shi ne ya fi kowane irin tsaro da zaka bayar. Sa wa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu. Idan ka dasa wa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu, to waɗannan jami'an da ka ɗauka suna aiki da za su samu hutu. Domin zai zanto kafin su samu wanda zai yi laifin ma sai su jima. Amma idan ka ce wannan, ko baka da wannan sa wa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu ba, to waɗannan jami'an da ka ɗauka su yi aikin, kullum cikin aikin za su zanto suna ciki, ko babu hutu, abin kuma zai musu yawa. In ba a yi sa'a ba ma daga cikinsu za a rika samu masu keta dokar da kansu, su waɗanda ka ce su tsare dokar. Za su fara keta dokar, saboda ba a samar da wani tsari ne daga zuciya ba, wanda zai sa a tsare doka. A ƙasashe na yamma, ƙasashen da ake cewa sun ci gaba ta fuskar rayuwar duniya, suna da dokoki masu tsauri akan laifuffuka, kuma aka samu mutum da laifi ba zai kai labari ba sai an hukunta shi, kuma kowane ne shi. Wannan ta sa ake ganin akwai tsaro, ba a samun laifuffuka irin yadda ake samun su a ƙananan ƙasashe, duk da cewa kuma abin da wanda suke bibiya sun san cewa laifuffukan ana yin su nesa ba kusa ba, don dukkan waɗanda suke masana zamantakewa musamman kasashen kasar America duk da dokokin da ake da su da hanyoyin tsaro da kyamarori da waye da waye laifuffukan da ake yi a rana daya wata kasa sai a shekara ba yi su a rana daya za ka ji cewa duk minti daya kashi an yi kashi adadin mutane kaza a kasar duk minti daya an yi fadi duk minti daya an yi sata duk minti daya an yi kaza ka ji adadin mambobin da ake barwa ba kadan ba a fadin kasar abin da yake faruwa duk every minute ko kuma every second in ka kiyasta sai ka ga cewa a dunkula abin da zai faru a rana ɗaya da fuka wata kasar laifin shekara ne wannan fa duk da an samu suna da abin da yake na ci gaban rayuwa da fuskar tsaro akwai jami'an tsaron isassu akwai kayan aiki isassu akwai kyamarori ta ko'ina akwai dokoki akwai alkalai waɗanda suke hukunta mai laifi cikin ƙanƙanin lokaci amma wannan bai hana a samu laifuffukan suna ci gaba ba saboda mai saboda gaba ɗaya zukatan mutanen an bar su fanko ba tunanin Allah a zuciya babu tunanin lahira babu tunanin azaba babu tunanin komai wannan dokokin da aka sa na ɗan adam sun kasa hana waɗannan abubuwa wato faruwa waɗannan laifuffuka a cikin societies sun kasa hana faruwar wannan a cikin society kaga cewa wani kusan kullun dan aka tashi garin Allah ya waye sai an kwashi sharar gawawaki kullun ne sai an kwashi sharar gawawaki ta yan shaye-shaye yan jagaliya yan daba wasu a tsakanin su ne za su kashe junan su kuma tsakanin su da jami'an tsaro tsaron su da police sai harba su sai dai da safe a zo da motocin kwana-kwana da sauransu a kwashe gawawaki a je a zuba goma kuma haka zai za ta sake faruwa akwai sanda aka ce an rasa ciki ɗaya daga cikin jihohin America aka ɗauke wuta na wasu ƴan mintuna kafin ka ce mai manya-manyan store da ake da su da manya-manyan complex mana an yashe su duk an kwashe kafin a dawo da wuta cikin wasu ƴan mintuna kaɗan nan zai nuna maka cewa ashe ba wai ɗan adam ɗin ne ya gyara ba kawai waɗannan na'urorin ne suke hana shi motsawa da na'urorin suka tsaya shikenan ya samu kofa kuma haka ya kamata ba kamata ya a ce ko ba na'ura shi ɗan adam an sa masa na'urar daga zuciyarsa tana sarrafa shi abubuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi duniya da yadda take a yabitsi musamman al'ummar larabawa da shakkace fadace rigingimu kusan akan rigingimun ma ake rayuwa ita rigimar da yaƙe-yaƙen da faɗace-faɗace shine ma sana'ar ta ce hanyar ma samun abin din banda ƴan fashi da makami masu tare hanya da sauransu to amma cikin ɗanɗanin lokaci cikin shekara 25 sai ga shi duk waɗannan abubuwan kamar ba a yi su ba kamar ba a taɓa yin su ba sun zama tarihi lokacin da Ali ibn Hatim mutumin abin nan kasar Hira ne alhira yanki ne kusa da kufa ana iya cewa ma kufa take cikin kasar Iraki kabilar tai wanda ya fito daga cikinta kabila ce da ta shahara da manyan yan fashi to lokacin da ya yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake tambayar shi daga tai yake tambaye shi ka san Hira yace bai san Hira ba ya ce to akwai lokacin da zai zo mutum ya taso daga can mace ta taso daga can ta zo madina ko ta tafi maka ta yi umara ba abinda take tsoro sai dai ko dabba kar ta cinye mata kirkeci haka ya cinye mata dabbata amma ba ta tsoron wani ɗan adam wai ya tare ta yi mata fushi ko faɗi a hanya ko wani a lokacin yi mamaki sai yake cewa ba aina da su su fai ina yan fashin barayin da suke kabilar tai ina za su ɓace musulunci ya zo duk ya canza musu zukata ya zanto gaba ɗaya sun tattara wannan shedana sun zubar sun kuma musulmi na ƙwarai saboda haka doka ita kaɗai ba za ta yi aiki ba wajen ta samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mutane su kiyaye doka sai dole an sa musu wani abu a zuciyarsu na imani da tsoron Allah da tunanin lahira dole ne wannan shi yasa in ana son tarbiyya ta yi kyau dole ne makarantu duka sai an bawa wato ilimi na addini muhimmanci kwarai da gaske wajen dora yara da suke tasowa akan ilimin addini a sanar da su Allah a sanar da su girman Allah sai da zai taso yana jin wannan aransa yana jin cewa duk wanda ya taba ko ya zalunta akwai ranar da zai tsaya gaban Allah kuma Ubangiji ya masa hukunci ya kwacin masa haƙƙinsa ya taso da jin wannan aransa to sai ya taso yana mai yana da wani abu da yake ba da yake ba shi kariya daga fadawa cikin laifuka amma a tashi kwakwalwar sa babu komai ba ya tunanin wani abu sai duniya kawai tunanin tara duniya ce kawai yake nuna masa tun yana yaro kawai ya zai tara kuɗi saboda ya taso kwakwalwarsa kawai caji take akan ya zai samu kuɗi in ya samu halattacciyar hanya shi kenan in bai samu ba zai dai ta kokari sai ya samu kuɗi saboda ka idan sa zai rufe ina ba wani abu na tsoron Allah da aka sa masa a zuciya dole ne sai an dawo da tarbiyya ta addini an hada yara an hada kansu a masallatai a makarantu musamman masallatai da makarantun islamiyya din nan da ake kuka a yanzu cewa hatta jama'ar gari suna neman su watsar da shanin kula da islamiyya uwa da tunaninsa yadda zai kai ɗansa makarantar boko ya tashi yi ilimin boko yana ganin ya dora shi akan wata hanya da zai zama wani abu a ƙasa ko a duniyance saboda haka in ya dawo ya kai shi ma islamiyyar sai ya ki ɗaukan islamiyyar da muhimmanci dan abin da ake dan sawa bai taka kara karya ba akan abin da zai kashe wa ɗansa a makarantar boko in ka lissafa wataƙila bai kai goma cikin ɗari na abin da zai kashe a can ba dan zai kashe naira ɗari na wataƙila zai kashe naira goma akan yaron sa ya karatun addini amma sai kaga ana rigima da shi yace yayi tsada shi ba zai iya biyan haka ba zai biya wa ɗansa 30,000 40,000 50,000 a makarantar boko amma ana aka ce masa 3,000 sai ce yayi tsada irin abin da na da yake so irin kudin laraba da abin da ka bayar shi kenan ka ba da naira 1 naira 2 duk abin da ta kama kawai ka bayar kai kudin laraba ne saboda haka su matasan da za su zauna su tsare yaran su koya musu karatu ai su mutane ne suna da bukatunsu su ne za ka duba cewa wani abu nasu suka bari ba su ma suka zo suke yin wannan abu in ka ce haka za ka yi musu rukun tsakanin kashi suka watsar maka da ƴaƴan in zai su nemi kuɗin inda kai kake yi maka ke zuwa kana nema amma suka bar nasu saboda baka ɗauki abin da suke yi da muhimmanci ba yaron ka ya yi laifi an ɗan sa bulala haka an ɗan tsatsala masa ka taso ka zazzagi malamin kamun mare shi ka ce ya ci mutuncin ɗanka ya zai daki ɗanka annabi ba ya ce a doki yaro in ya kai shekara 10 in bai sallah ba abin da za a hana shi ne dukan da zai kai ga jiwa yaro rauni ko ya sabauta shi amma ɗan tsala masa ƴar bulala a hannu duk an taso ana yin wannan a makarantun bokon wanda yaro zai ji muhimmancin abin da yake a gidansa ma uwarsa tana dukansa wani wata iya dukan ma da ake masa a gida a makarantar ba wanda zai iya masa idansa to saboda baka ɗauki makarantar da muhimmanci ba wanda kuma a nan ne za a tarbiyyantar da ɗin naka kai ma in ka girma ka tsufa kana buƙatar taimako ya taso da jin girman iyayensa ya taimaka maka ya ɗauke ka cewa kai mutum ne mai daraja a rayuwarsa an karantar da shi yana islamiyya girman iyaye da girmama iyaye da darajar iyaye da yadda Allah ya yi ya ja kunni akan sha'anin iyaye duk an karanta masa wannan ya taso yana jin wannan kai ma zai fi amfanar ka amma kana faɗa da wannan tsarin ko baka ɗauke shi da muhimmanci ba wataƙila uwar ce ma ta matsa wasa ya abasa yaran a makarantar shi duk gani yake ma ana ɓata wa yaran ba yaro ya je an bashi assignment an bashi kaza kaza an ɓaɓa shi a gida ya yi assignment ɗin sa bana zuwa makarantun wani lokaci sai su ta ƙirƙiro abubuwa a ce za a yi wani extra lesson a ɗauke wa yaran gaba ɗaya lokacin gaba ɗaya a tara shi a bokon yaro yadda zazzazu bai da ma lokacin zuwa islamiyyar to duk wannan shi ne zai sa a samar da yaran ba sun girma amma ba su san addinin su ba su san Allah ba ba su san wani girman amana ba ba su san wani alkawari ba saman kishin kasarsu ba kishin al'umma su duk ba da wannan abin da kai aka tuna musu a kullun su shine tsarin duniya shine za su zo su zama wani abu kuma zama manyan ma'aikatan gwamnati su zama manyan yan siyasa su zama manyan attajirai babu tsoron Allah babu tausayi a zuciyarsu saboda tun farko sun suna kanana ba yi musu wannan tarbiyyar ba wanda bai samu ruwa yayi karatun shi kuma zama dan iska a gari yaje ya dau makami ya dau wuka ita shayi shayi yana tare yara yana kwace musu waya ko na tare manya yana caka musu yana karbo musu ya zama dan iska wannan karatun shine tushen arzikin yaro da kuma liver rayuwarsa ta duniya saboda dole ne sai an dawo da tarbiyya ta addini an dawo an duba girman wannan abin da muhimmancin sa shine tubalin rayuwar rayuwar al'umma rayuwa mai kyau to sannan ne zamu rika ganin abubuwa suna kyau suna gyaruwa matsalolin mu zamu ga suna raguwa wasu ma su zo su bace ba su zama tarihi Allah ya taimaka
1: to amin karamakallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu da wannan shimfiɗa ta malam da jan hankali da aka yi za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku a cikin wannan shiri na fatawar rahama akabakallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin nan yake cewa ina aiki a karamar hukuma a wani ƙauye da ke nesa da garina shin zan iya yin sallar ƙasaru ko kuma hada azhar da la'asar
0: ita da man sallar ƙasaru ga wanda ya ga wanda yake matafi sunna ce ko da aiki ka je ko sana'a ka kai ka amma ba ka je da niyyar zama ba ba ka da iyali a can za ka iya ƙasaru da kuma da za ka iya ƙasaru za ka yi hada sallolinka magana mafi inganci za ka iya hada sallolinka za ka yi azhar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu ko ka yi jam'u taqdim ka yi azhar da la'asar a lokacin azhar ko ka yi jam'u ta'khir ka yi azhar da la'asar a lokacin la'asar haka nan za ka yi hada magriba da isha'i ka yi jam'u taqdim ko jam'u ta'khir ko dai ka yi magriba da isha'i a lokacin sallar magriba shine jam'u taqdim ko ka bari ka yi sallar magriba da isha'i a lokacin sallar isha'i shine jam'u ta'khir duk za ka iya yin wannan da zarar kuma ka mai da kucin ya koma gidan zaman ka kai aure ka aje wata mata a can nan kuma garin ku nan ma kana da wata mata to ba inda za ka yi kasar kuma dan tunda matarka tana can ka zama dan can haka nan ka dawo nan daman nan ma da iyalanka nan ma gida ka zo saboda ka babu kasar a ɗaya daga cikin garuruwan biyu ba inda ba haka ba don kai wannan tafiyar kwana ɗaya kwana biyu za ka yi yin kasar kuma za ka yi hada sallah
1: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake idan za a yi sallar shuruq ana yin ta ne da sunzaron rana ta fito ko sai an jira ta dan wato ta dan daga sama
0: ba daga fitowar ta ba sai ta yi haske ta yi haske kamar yadda ka ji sunan sallar salatu shuruq ko al-ishraq al-ishraq shine haske rana ta amma tana jajjajjan nan in ana sallah lokacin da rana ta fara fudowa tana dan jajjaja haka to ba halatta mutum ya yi nafila a lokacin saboda daidai lokacin ne masu bautar rana suke faduwa su yi mata sujjada daidai lokacin ne suke faduwa su yi mata sujjada musulunci yana son ya kauce wa kamanceceniya da dukkan wani abu da ake mara kyau ko da kai mai kyakkyawan niyya za ka yi inda akwai wani wanda yake yin abin mara kyau a lokacin to kai sai ka kauce ma daidai wannan lokaci shi yasa aka hana yin sallah lokacin da rana ta hudo kafin ta yi haske da lokacin da ta tafi faduwa tana wannan jajjajjan kuma aka hana yin nafila a lokacin saboda haka an yi ta salatul ishraq shine bayan ta dago ta yi haske to lokacin ne zaka tashi kai ta
1: to wannan tambaya malam cewa take an ce wankan juma'a baya wadatar da alwala idan haka ne shin wankan idi ma baya wadatar da alwala dole sai mutum ya sake yin alwala kafin sallar idi
0: ita alwala abinda ake nufi da alwala shine dauke kari da yake tare da mutum kari shine yanayin da yake ciki wanda ba zai ba shi dama yayi ibada ba yayi sallah misali mutumin da yayi bawali ko yayi rihi ko yayi bacci mai nauyi to yana buƙatar in zai yi sallah yayi alwala to wannan yanayin da yake ciki na rashin alwala shine ake kira kari
1: na
0: shine ake kira alhadath yana buƙatar mutum ya alwala dan ya dauke shi dauke wannan karin alwala ita ce take dauke karin ya dawo ya tsarkaka to wankan janaba shi ma kari ne babba ake daukewa akwai kari karami kamar bawli kamar gaidi kamar rihi wannan bawli abunan kari ne karami akwai kari babba ne kamar janaba kamar jinin biki kamar jinin al'ada wannan kari ne babba shi kari babba sai an yi wanka ake dauke shi to sai Allah subhanahu wataala ya ce idan za ku yi sallah in tashi za ku tu ila salati faksulu wujuhakum ya ambaci yin alwala yayin da zaka tashi sallah wato ba ka da alwala ka tashi daga bacci misali ka shiga kai bawli kai tsarki kana so zaka yi sallah to yanzu ba ka da alwala kana cikin kari to sai aka ce kai alwala to can karshe sai Allah ya ce in kuntum junuban fatahharu idan kuma janaba kuna cikin janaba to ku sai ku yi wanka shi wanka kaga babban kari yake daukewa duk abin da zai dauke babban kari zai dauke karamin kari wankan janaba yana dauke babban kari tace janaba inda har babban kari ya tafi to kaga mun babu aula karamin kari ma ya tafi ba zai zauna ba to shi yasa aka ce idan mutun yayi wankan janaba ko tayi wankan al'ada ko tayi wankan jinin biki to shi kenan in sallah ta zo ba sai ta sake alwala ba tunda ta yi abin da ya dauke mata babban kari haka babba ya tafi balle karami shi ma ya tafi tare da shi to sai ta yi sallah da wannan ko ya yi sallah da wannan wankan to amma shi wankan juma'a da wankan idi shi wannan ba kari ne kake daukewa ba da shi shi wanka ne na ka tsaftace jikinka ka shiga cikin taro ba tare da kana wani hamami ba ka tare da kana wani wari ba in ba wani abu ne a jikinka kawo wanke shi yasa shi kana yasa sabulu yayin wankan kari ba a sa sabulu ba a sa ruwa mai sabulu amma shi wannan banka sa ruwa mai sabulu ma kai wankan da shi ko ka zuba wani abu a cikin ruwan kai wankan da shi na juma'a ba a cewa me yasa ka kai wannan ba kari kake daukiya da shi ba ila ma kai alwalar safa ba ta kare ba tana tare da kai kuma kai wanka har ila yau saboda mun ba wannan ba shi ba kari ne ake dauke ba shi yasa ba za ka yi wankan juma'a ba kadai ka je kai shiga masallaci kai sallah da ka ce ai kai wankan juma'a ko ka ce kai wankan idi amma wankan da ba shi kari ne ake daukewa
1: na to wannan tambaya kar muka laucewa yake mutum yana nadamar haramun da ya ci lokacin da yake aiki yayi aiki a wurare biyu yana karbar albashi daga duka biyun alhali a ɗaya daga cikin wuraren baya zuwa aiki yadda ya kamata sannan a ɗayan kuma akwai wasu mu'amaloli da basu dace ba yaya za a yi domin Allah ya karɓi tubansa
0: to wannan bai kyauta wa kansa ba ya bi son zuciyarsa ya ci haƙƙin da ba nashi ba duk wanda ya ci haƙƙin da ba nashi ba sai ya maida haƙƙi zuwa ga masu shi ko dukiyar da ya yi amfani da ita wanda ba tashi ba dukiya ce ta al'umma saboda haka in zai tuba sai ya maida wannan dukiyar da ya ci ta al'umma zuwa ga al'umma in akwai hanyar da zai maida ita zuwa ga hukumar da ya karɓi kuɗin a wajensu su kuma su karɓa su maida ita lalitar gwamnati a yau jama'a aiki da ita shikenan in babu hanyar yin haka saboda taɓarɓarewa tsari in ka tafi ma ka ba da waɗannan kuɗaɗen wasu ne za su rubuta ciki su cinye ya riga ya fito ba komawa zai yi ba ka san da haka ka san irin tsarin rayuwar da ake yi kenan shikenan kai sai kai kokarin ka fitar da su zuwa ga ayyukan da al'umma za ta amfana sai kai ayyukan da ka san cewa al'umma za ta amfana da wannan dukiyar da ka ci ka gyara hanya gyara kwalbati gyara masallaci ko gyara makaranta ko wani abu da ka san cewa abu ne na al'umma haka dukiyar al'ummar da take hannunka ka zo ka yi aiki da ita in ba al'ummar za ta amfana da dukiyar da take asali da manta ta ce wannan shi ne hanyar da za ka kubutar da kanka daga wannan rashin kyautawa da ka yi da laifi da ka aikata ka mayar da amanar zuwa ga masu ita ka mayar da dukiyar zuwa ga masu ita ta kila kace ba za ka iya sanin ko nawa kace ba sai ka kintata din daga wannan lokaci ne aka dauke ka wannan aikin ka hada da wani aiki wanda shi kake yi wancan kuma kawai ka dai kana dai karba albashin ne bai kake ba sai ka kintata shekara nawa kuma nawa ake baka in aka tara wannan shekarun nan zai kama sai ka fitar da wannan adadin kuɗi da kai kirdado ka fitar da shi kama kara in kana da idama kama dan kara yadda zaka san cewa ma ya ma dan wuce ma watakila akan yayi kasa ya kasa
1: na'am
0: in kai wannan kuma tare da tuba da istighfari da neman gafarar Allah iman yafiyarsa da alƙawarin ba zaka saki ba wanda shi ne asalin tuba yana ana fatan ubangiji ya yafe maka akan wannan wannan laifi da kai a baya
1: to malam me wannan tambaya yake cewa mahaifinmu ya rasu kuma ya bar littattafan alqur'ani da hadisi tare da sauran kayayyaki wasu daga cikin ƴan uwa suna cewa kowa ya dauki abin da yake so kafin a raba gado shin ya halatta ayi haka game da waɗannan littattafai ko kuwa sai an raba su cikin gado
0: littattafai dukiya ce ba za ka ce kowa ya dauki abin da yake so ba a hakan in kuka yi irin wannan na farko dai kowa ya dauki abin da yake so wani zai dauki abin da yafi na wani wanda kuma ya wuce haƙƙinsa abinda ya fi dacewa shi ne littattafai na addini ku yi wa mahaifinku wakafi da su je ku kai su gurin da ake karatun addini ko wata library public library da kusancewa ana karatu ko wasu ɗaliban ilimi da kusancewa suna karatu za su amfana da su sai ku ba da su a matsayin wakafi ga mahaifinku domin wannan ɗaukan kowa ya ɗauki abin da yake so to za ku yi musu za ku kacaccala littafan ne watakila wani littafin sifili goma ne wani sha biyar wani ashirin to wani ya ɗauki na ɗaya na biyu na uku wancan ya ɗauki na huɗu na biyar na shida wancan ya ɗauki na tara na goma ka ga kun kacaccala su yadda ba za su yi amfani ba koda sun je hannun wani ma ba zai yi amfani da su ba saboda ba ka ba su shi complete ba kamar a ce keke ne wani ya cire taya wani ya cire kan keken wani ya cire feda wani ya cire kaga ai ba keke ku lalata shi ku gara ku tattara su guri guda ku nemi yarjewar kowane wanda yake da gado ya yadda cewa wannan littafai yana da haƙƙi a ciki amma ya sanar da haƙƙin sai zama wakafi ga mahaifinku ku ɗauka ku bawa wani wata santa da take ta addini tana da labrari ana karatu ko kuma ba wasu ɗaliban ilimi da kusancewa masu karatu ne za su amfana da su wajen bincike zan to wakafi ga shi mahaifin kuma haka kun masa gata kuma za ku samu lada kuma akan wannan
1: to wannan tambaya cewa take shin ya halatta mutum ne fatan Allah ya fi son sa akan wani ko da ba zai bayyana mutum hakan ba
0: to bayyana sai ka ce akan wani shi ba za ka so masa abin da kake so wa kanka ba ai shi Allah ba abin da zai gagare shi ya so ka ya so wancan din tare menene a ciki me yasa kai sai ya fi son ka akan yadda yake son wancan kai kokari kai kusanci ubangiji in kana iyawa da fiye da abin da wancan yake kusantar Allah da shi amma kai baka san ma ya soyayyar Allah ga wancan din take ba har kai ka ce yafi son ka kamar wani watakila kana fassara san ne da wani samu na duniya watakila kaga cewa shi yana samun wani abu a duniya sai ga dauka Allah ya fi san shi wannan bane watakila kai din ba ya fi san hakan ma kai baka sani ba wani abu ne da baka sani yake a gurin Allah ba to saboda kai kokari dai kai aikin da zai kara kusantar da kai zuwa ga Allah shine abin da aka ce ayi gasa lidalika falyatanafasu mutanafisu kai gasa a cikin abin da zai kara kusantar da kai ga Allah idan wancan ka kula cewa mutum ne mai ibada kaza kaza to yi kokari kai gasa da shi cikin ibadarsa kai kai fiye da yadda yake in yana azumin litinin da alhamis kai kai siyamu daud daga kai fiye da nashi in an ce yana kiyamun laili da izu goma kai kai da izu ashirin to kai dai wani abu in an ce yana sadaka da wani abu na dukiyarsa kai kai sadaka da tafitashi wannan shi ne abin da za ka yi ka nemi kusanci da ubangiji da shi sannan abin da ya shafi soyayyar ubangiji kuma ga bawansa wannan baka da ilimi a kansa wanda Allah zai iya son ka ya san ya so shi gaba daya soyayyar ba za ta yi masa yawa ba, ce in ya so ka ba zai so wani ba, ko kuwa masoyan nashi sun masa yawa sun bi ƙarfin sa, a'a. So ba dalili da zai har karkata nan ya so ka fiye da wani.
1: To wannan tambaya a karamakon lawucewa take, mutum ne mai iyali duk lokacin da ya karɓi albashi sai ya cire abin da yake baiwa mahaifiyarsa, sannan ya ba matarsa sauran kuɗin domin kula da gida, amma duk da haka matar tana ƙorafin cewa baya kula da su yadda ya kamata. Wacce shawara za a ba su?
0: To na farko dai ita ta duba ta ga cewa mahaifiyarsa mahaifiyarsa ce, kuma akwai haƙƙin iyaye a kansa da ya kula da su musamman lokacin da suke buƙatar kulawa. Yana da wannan haƙƙin a kansa, kasancewar tana matarsa ba a hana ya kula da iyalansa, iyayensa. Idan ba su da abin da za su ci ko ba su da abin da zai ishe su, yana da shi shi ya ba su. Ta kula da wannan, kar ta ɗauka cewa tunda dai ita ce matarsa to shi kenan ba ruwan shi da mahaifansa. Ita ya karɓi ta masa adalci ba, su suka haife shi har yanzu ya samu abin da ya samu ita ta aura, da take cikin goriyarsa kuma ma take buƙatar ya jefar da iyayensa. Kar ta manta ita ma fa uwar wani ce, shi ma wani nan zai yi aure, za ta so ita matar wani ɗanta da ce ita ma ka a damu da ita, ka a kula da ita, saboda ya yi aure shi ke ne watsar da keke a matsayin uwarsa, ba za ki so haka ba. To don mai shi wancan ba mijin naki ba za ki so ba ki so uwarsa abin da ke so wa kanki ba. Abin da ba a so shi ne ya zanto baya kula da ita ɗin, ya zanto kawai da abin da ya samu iyayensa kawai zai yi wa matarsa kuma ya batta, a'a. Ka'idar musulunci ma matarsa ce gaba a wajen haƙƙi, wajen haƙƙi. Don in ba zai iya ba to shi ita yana iya sakinta, yana iya sakinta. To in har ya riƙe ta to wajibi ne kuma ya mata. Iyayensa ba yadda zai, kuma iyayensa watakila ba shi kaɗai suka haifa ba, akwai wanda za su iya taimaka musu, amma ita kaɗai ce shi kaɗai ne mijinta, ashe da ba ta da miji na biyu sai shi. Wanda haka shi ya ɗauko ta da wannan alkawari, dole ne ya cika wannan alkawari, ya kula da ita, cinta da shanta, lafiyarta da suturarta da muhallinta. Duk wani abin da zai zama larura a rayuwarta ya mata, wani abu kuma na kyautatawa shi ma ya mata. Wa shuruhunna bil ma'ruf, ku yi mu'amala da iyalanku ta hanya mai kyau, ya taimaka mata da abin da zai sa mata, zai tsara mata farin ciki a zuciyarta, da kuma ta riƙa godewa Allah akan abin da mijinta ya mata, da taimaka masa wajen sauke nauyin da suke kansa, daga ciki har da nauyin da ya kansa na iyayensa, da taimake shi a wannan bangaren. Don ta zanto ta ce ƙarin daƙile shi kai ya kyautata wa iyayensa, bayan kuma ta san girman haƙƙin iyaye.
1: Tumanin mai wannan mutum baya kuma yake cewa wani ɗalibi yana bin dukkan darussan wani malami ta rediyo da sauran kafafen yaɗa ilimi, har ma yana bin tafsiri da sauran karatunsa ba tare da fashi ba, sai aka ce masa ba ɗalibin malamin ba ne sai idan ya zama, wato ya zauna a gabansa yana karatu. Su waye ake kira ɗaliban malami, kuma menene matsayin waɗanda suke amfana da karatunsa daga nesa?
0: Akwai ɗalibci kala biyu ne, akwai wanda yake na haƙiƙa, akwai kuma wanda yake majazi ne. Haƙiƙa na haƙiƙa shi ne wanda yake zaune gaban malaminsa, yana jin karatunsa, in ya ji wani guri bai gane ba ma ya tambaye shi, kuma yana ganin ɗabi'un malamin masu kyau yana koyi da shi, malamin ma yana ganin irin abubuwansa masu kyau yana ƙarfafarsa, yana kuma gargaɗinsa akan abubuwan da ba su dace ba, wato yana ba shi tarbiya. Bayan ilimin kuma yana tare da shi yana ba shi tarbiya, shi kuma yaron yana samun abin koyi daga malaminsa, wanda ita ce ɗalibta cikakkiya. Aka ce wani ɗalibin mana ne, ma'ana ya zauna gabansa ya yi karatu, ya ji karatunsa, malamin ya ga wasu abubuwa ma na shi wanda ya kamata ya ƙara gyara masa na tarbiya, ya gyara masa, shi kuma ya ga wasu halaye masu kyau daga malaminsa, ya kwaikwaye shi. Wanda ita ce cikakkiyar ɗalibta. Akwai kuma ɗalibta haka dai wanda ɗalibta ce amma ba ita ce cikakkiyar ba, wanda zai riƙa jin musamman a yanzu da harkar social media ɗin da harkar sadarwa ɗin ta ƙara faɗi, yana wata ƙasa ya bai taɓa ganin malamin ba ido da ido ba, su taɓa gaba da gaba ba, yana dai jin sa kullun yayi karatu saura da karatun daga farko har ƙarshe kila ma yana da wata harinya sai aiko da wasu tambayoyin sa malamin ya ansa masa amma ba saba zama da malamin ba da yadda malamin zai kwabe shi in ya ga yayi wani abu ba daidai ba yi masa nasiha ya ja hankalin sa kaga bai samu dalilta irin waccan ba ya ce masa dalibi amma irin waccan dalilta ce wacce bata kai wannan ba wata kila in ka ce ni wani malamin dalibin sa ne kai shugaba ba tare da kai bayani ba to ta farkon da ai tunani mana ka zauna gaban sa ka dauka karatu ira yayi maka fada wasu wurare ya maka nasiha wasu wurare ya karfafa maka guwa haka za ka dauka kai kuma ba wannan kake nufi ba yana nufin cewa kana jin karatun sa daga nesa kaga akwai tadlisi a ciki akwai kwange ka koyi wani abu wanda inda an san shi za a ce ha to kai abun mana kashi ba yadda muke zato ba amma dai duka iya cewa za a kiran su dalibta a dunkule amma waccan ta farko ita ce haƙiƙanin dalibta na
1: to haka maka Allahu ne wannan tambaya kuma cewa yake idan masallacin da mutum yake zuwa bai haɗa magariba da isha ba shin zai iya zuwa wani masallaci da aka tada iqama domin ya sallar hadawa
0: eh ba sharadi bane cewa limamin da ya ja ka sallar farko ba kana da uzurin hada salloli biyu ba sharadi bane aka ce limamin da ya ja sallar farko shi zai ja ta biyu ba wannan sharadin abinda ba suke magana akan sa shine samun fastazara tsakanin sallar farko da ta biyu to kai sallar farko za ka hada misali magriba da isha'i kai magriba tare da wani liman saboda baka tashi yin tabiin ba sai bayan lokaci mai tsawo sannan ka je kai da tabiin to shine ma wasu suke ganin cewa in an samu wannan fasalin ya tsawaita wato an samu tazara tsakanin sallah ta farkon da ta biyu to shine suke cewa bata yi ba sai an samu sun kasance kusa da kusa ba nesa da nesa ba wato da a ce masallati ne dan taki ne nan ba hada ba can ya matsa gaba minti ku hudu ya je gurin ya aka hada da shi kaga ba amma misali ya yi nan can ba a hada ba minti 20 ya je ya samu kaga akwai tazara wasu suna cewa in aka samu wannan tazarar to ba a samu aljamu din da ake cewa ba wasu daga cikin malaman ku suna cewa nan ba shi ba Ibn Taymiyyah shi yana ganin wannan ma fasilin nan an samu tazarar duk ba abinda ake bukata shine su kasance a lokacin dayar ai abinda ake nufi da jam'i din kenan aljam'u baina salatayn ana nufin kai iqa'in daya a lokacin daya in ba gurin mazhabar Abu Hanifa ba abinda suke nufi kenan in kai azhar da al'asr a lokacin azhar to kai jam'i tsakanin sallolin biyu koda ba kusa da kusa ba amma dai a lokacin azhar din kai al'asr din ko kai al'asr a lokacin azhar a lokacin al'asr koda ba a hada lokaci guda ba amma dai a cikin lokacin ne kai to kai aljamu din shine abin da ake nufi da aljamu din ba wai su kasance a jijiyar ba amma kasancewar liman biyu ne wannan ba maya daga cikin abin da yake tattauna a kansa ba sharadi ba ne cewa limamin farko sai ya zama shine limamin ta biyu na'am to haka zaka iya yi
1: to wannan tambaya malamin cewa take a rayuwar aure shin namiji kadai ne ake bukata ya rika neman kusanci da matarsa ko kuma ita ma tana iya fara neman mijinta a yi mana bayanin haƙin kowane bangare
0: rayuwar aure rayuwa ce ta cudanni cude ka haka take rayuwa ce ta cudanni cude ka yadda yake da haƙƙi a kanta haka take da haƙƙi a kansa Allah ce wa lahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf kamar abin da yake kansu to haka na haƙƙi to haka na suke da shi ma na haƙƙi Allah yana magana akan mata cewa lahunna mislu alladhi alayhinna watankucin abin da yake kansu na haƙƙi to haka na suke da irin wannan haƙƙin su kuma akan mazajen su ai da Allah ya magana haduwar mace da namiji cewa hunna libasun lakum cewa antum libasun lahunna haka ubangiji ya daidaita haƙƙin hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna su ku masu rufa musu asiri ne ta fuskar ta wajen kare mutunci su ma masu rufa muku asiri ne da duka kowanne yana da same haƙƙi ba wai wani yana da shi wani ba da shi ba a ce miji shi yake da haƙƙin yana da buƙatar matarsa in bai da buƙata kawai shi kenan ta je ta sanya da ta yi in ita ce ita ma haka ko a ce ita ce in tana bukata shi bai da a'a kowanne yana da wannan haƙin wannan fadar Allah wala hunna mislu alladhi alayhinna saboda haka babu maganar cewa shi kadai ne yake da haƙi don haka in ya ga dama ya kusance ta in ya ga dama ya watsi da ita sai san da ya ga dama wannan ba wannan zalunci ne ba daidai bane
1: to malami wannan tambaya kuma cewa yake ina sayar da kayan da ba sa hannuna idan customer ya yi order sai na tambayi mai kayan farashin sa mu yi ciniki sannan customer ya bada wani abu daga cikin kudin koma ya biya gaba daya kafin na kawo kayan shin wannan ya halatta
0: ba ka sayar da abin da ba naka ba ko abin da ba a baka izinin ka sayar ba na wani ne ba naka bane bai baka izinin ka sayar ba ka je ka sayar ka karbi kudi ka je ka sayo ka kawo mai siya wannan ba ya halatta a shari'anci abinda ake yadda ka sayar shine abinda yake naka ne ka mallake shi kuma kana da ikon ma ka dauka ka bawa mutum in ka sayar masa dan ko ka mallaki abu amma bai kai zuwa ga hannunka ba misali kai ka sayo kaya daga China an dauro su a container an taho da su basu zo su ka karbe su ba ka je kana sayarwa mutane don aka samu ta matsala fa daga rigima za ta barki ka karbi kudaden su ta ila kayo su harkokin ka ma da kudaden kuma kaya sun zo sun makale ko wani abu ya faru a hanya shi yasa shi kansa kayan da aka yadda ka sayar ko da ya mallakin ka ne sai ya zama maqduran ala taslimi kana iya ba da mai mutum ne yana da tsuntsun sa ne amma tsuntsun sai ya kwace ya tashi sama ko kifin sa ne kifin ya kwace ya fada ruwa kaga nashi ne mallakin sa ne amma yanzu ba ya iya dauka ya baka da ka gama an gama ciniki to wannan ba za ka sayar da shi ko bawa ne lokacin ana bayi amma ya gudu ka zo ka yi wa mutum cinikin bawan sa ya riga gudu ba ka da ikon ka ce gashi in an gama ciniki ba ya halatta bare ma kuma kayan da ba ma mallakin ka bane na wani ne kana iya zuwa ma ya ce shi ya fasa sayarwa kana iya zuwa ya ce shi wannan farashin ma ya kara kuɗi to rigima zai zama shi yasa shari'a duk bata yadda da wannan ba saboda haka abu in naka ne ka sayar bayan ya zanto ya shiga hannunka kana da ikon bawa mai saya in ya saya daga hannunka in ba naka bane ka karbi kuɗin wani ka je ka sayi kaya ka zo kuma ka sayar masa kuɗin sa ne ka sayi kayan da su kuma ka sayar masa ai ka ga hankalce ma bai yi ba ni da kuɗi na ka sayo kaya kuma ka sayar min ka ci riba da ni ai bai yi ba ba laifi in aikin ka aikin shi za ka yi ce to gashi zan baka abin nan ga kuma tukucinka kaga wani aiki ne amma in ba haka ba baya halatta ka sayar da kayan wasu ka karbi kuɗi gurin mutane sannan ka je ka so kayan ka ba su in kai haka ka cara mu
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo ƙarshen shirin fatuwa rahama ne wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da sakonnin naku tambayoyi ta hanyar da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700-360-4455 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawarrahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi

0: ولهديناهم صراطا مستقيما.
1: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
2: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe ya sa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Kalmomi uku ne masu saukin fada: bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Ma'ana da sunan Allah zan fita, na dogara da Allah a wannan fitatawa, sannan ban da ƙarfi, ban da dabara, sai da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar. Na farko za a ce masa kufita, an isar maka, wa ukita, an kare ka, wa hudita, an shiryar da kai. Na hudu ya tanaha anhu shaytan, shedan zai kauce ya bar inda kake kwata kwata ya baci. Sannan wa yakunu shaytanu li shaytanin akhar, wannan shedani sai ya fada ma wani shedani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa, aka kare shi, sannan aka shiryar da shi. Da ya fadi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wataala, wato cututtuka ba za su same shi ba, damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba, bakin ciki ba zai same shi ba, za a kare shi daga sharrin masu sihiri, sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka. Jama'a, wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kada a yi wasa da shi, musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu, na mutum yakan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi. Kar a manta da su ne, kalmomin guda uku ne: bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah.
1: Wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
3: Radio Rahama, rahamar Allah ku muke nema.
4: Yan kwangila da yawa da suke yin kwangila su gama a karba a yadda sun yi kwangilan nan, a ci gaba da amfani da ta amma a rike musu kudin su. Duk wanda ya san ya ba wani kwangila ko kuma a'a ya zo lokacin da wani ya gama kwangila, koda ba shi ya bashi ba, ya karbi kwangilar a matsayin tayi ba a da wani observation akan ta, to in ya rike masa kudi ya sani ranar gobe kiyama sai sun yi hisabi. Gwamnonin mu da manyan daraktoci na ma'aikata.
5: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
6: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
5: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
6: Magi sa sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman.

0: da ba sa ma iya biyan ma'aikatan su albashin su na wata wata ballantana a zo ga haƙoƙin ƴan pension da suka yi retire
1: they come to the federal capping hand unable to do anything
0: Shugaba Tinubu ya ƙara da cewa haka gwamnoni suke zuwa kafa da kokon barar su fadar gwamnatin tarayya suna koken ta kawo musu dauki domin ba sa iya tabukawa al'ummar su komai ba wai ga shugaba Tinubu dake sanya wa kansa da kansa rigar kariya daga kalubalen da ya fara fuskanta tun farar safiya ba jim kadan da janye ta kunkumin fara yakin neman zabe ga mabukata shugabancin wannan kasa su ma mabiyansa sun ce ba su ga ta zama ba domin wai bikin na zuwa ne ya taso musu gashi kuma suna da zanin da za su daura bari da mu fara da martanin da Muhammad Idris matashin dan pension na gidan Sardaunan Kano ke yi kan waɗancan kalamai
2: ni kana da naji mai girma a tuko Abubakar yana maganar in ya samu dama zai janye tallafin mai abin sai daure mun kai zuci a ranga dade kasa da shekara uku ba ina jin a yada an gizo da ake yi irin wannan dabakin ka naji har da rantsuwa ma cewar idan ka samu dama ko za a dafa ka sai ka sai da matatun nan ka janye tallafin mai kuma ni yanzu sai nake mamakin ka sake dawowa kuma
3: amma ai maganar sa bai san inda kudin suke shiga ba kamar yadda al'umma yanzu suke cewa suna dandana kudin su tun bayan wancan mataki
2: barin yi misali da Kano ai Kano zaka ce baka san inda kudin da ake tara suke shiga ba domin idan ka kalli aikin da ake da cikin birni da kauyuka kyauta ake yi irin su garin albashin nan garin fasho biyan haƙoƙin mutane da abubuwa na alheri da ake yi ka ce baka san inda kudi suke shiga ba da empowerment din nan kuma Allah ne ya taimake mu mai girma gwamnati ne ma yanzu idan wani ne fa ko yana inda yake da ina tabbata maka duk wannan kudin da ake samu da sai dai su taba aljihun wani mutum da waɗannan yan takarar shugaban kasa musamman yan adawa nan abin da yake daure mun kai da ku sai ga kun tara mutane kala biyu na farko dai yara waɗanda ba san abin da kuka yi wajen mai da arewa baya ba na biyu kuma masu shekaru waɗanda su kuma ruwan hankali bai dake shi da wuri ba wannan gungun yan adawa fa da suke yakar Bola Tinubu su ne fa suka rika yakar yar aduwa na magiya su zo su taimake shi a gyara arewa suka ce ba za shi ba har sai da ikonta suka lalata wa arewa kai talaka mai hankali ka tsaya cak wallahi da Najeriya ta bar hannun Bola Tinubu ta da hannun ku wallahi gwara Bola Tinubu ya ci gaba in yi so kafin shi karasa shekara hudun sa mu zabo na gara a arewa mu zo mu bi shi
0: Muhammad Idris matashin dan pansho na aikewa yan takarar shugabancin kasar wannan budaddiyar wasiƙa daidai lokacin da shi kuma shugaban kungiyar Tinubu Kano for Kano movement Alhaji Musubahu Baba ke cewa shi kan kalubalen sa ya tafi ne cikin gida a jam'iyyar ta APC hususan ma ga yan takarar majalisar tarayya da ke yin tsumbure a yakin neman zaben da suke yi
4: dole ne ai fito na fito tsakanin mu da duk mutumin da zai yi wa shugaban kasa Asiwaju Ahmed Bola Tinubu zagon kasa duk wani dan majalisa ko sanata wanda bai hada hotonsa da na Tinubu ba kuma a wajen campaign din sa bai yi wa shugaban kasa Asiwaju Ahmed Tinubu ba on ice mu ma ba za mu zabe shi
3: wai kuna tunanin akwai waɗanda suke wannan gungule da kan zaben ke
4: a 2023 an mana haka yi shi yasa ba za mu yadda da abin da zai faru a 2027 ba
3: to so kuke yi kuma ku shiga farin jinin yan majalisin tunda ana ganin kamar gwamnatin ta ku mutane suna jin rashin dadi a tafiyar da take yi
4: a'a ba ma al'umma bici ba al'umma Najeriya zai alfahari da wannan Abubakar Kabiru bici saboda ayyukan da yake yi da taimakon da yake yi ɗan majalisa su ma kansu Abubakar Kabiru gatan su ne yana ba su ayyuka wanda kowanne zai samu abin da ake so mutane suna cikin matsi ku bude hannun ku yadda za ku taimaki mutane zabe ne kowa ta kansa yake
3: to aka yi fasu NG 100 suna nan suna jiran ku wai lokaci kurum suke jira su haɗe domin su zo ta tunkuɗar da gwamnati
4: ai ko G 2000 ne mun ga mun gama da wannan shugaban kasa Asiwaju Ahmed Bola Tinubu zai koma kujerarsa kuma da haka zan godewa mai gidana Alhaji Mahmud Bello Arabawa irin taimakon da ya min a 2023 da shi da honorable Abubakar Kabiru Abubakar
3: wani irin taimako ne kin
4: taimako ne na kan aiki wanda kungiyar mu kowa ya banza da mu su su bi suka taimake ni sai yasa duk Najeriya ba ne da ubangidan da ya fice wayannan mutum biyin da na fada yace ga abin da zan baka nan Musubahu tabbata mutanen ka ka tallata Asiwaju Ahmed Bola Tinubu abba bice dauko kayan aiki ya ba mu yace Musubahu tafi da kai da mutanen ku bana san daga kun zauna a tallata Asiwaju Ahmed Bola Tinubu kuma ka zo ka samu nasara
0: a gabar da Alhaji Musubahu Baba ke nuna wa yan takararsa a majalisun tarayya ya tsa a siyasance a hannu guda kuma sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum Alhaji Ibrahim

0: Team Global Gwammajani ke cewa shi bai ga dalilin da zai sanya su ji kunyar fitowa fili su tallata shugaba Tinubu ba a daidai lokacin da abokin hamayyar su ke tallan Peter Obi
1: inda har ne girma injiniyar Rabi Musa Kwankwaso bai ji nauyin tallar Peter Obi a jihar Kano ba kuma babu wani abin da zai hana mutallata mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu idan kuma aka koma ma tarihi Bola Tinubu ya ba wa ƴan arewa dama a siyasar Lagos lokacin da yake yin gwamna a can Kabir Alassarurin yana cikin su Peter Obi abin da yayi wa mutanen arewa a lokacin yana gwamna a Anambra ko dabba aka yi wannan abin bai dace ba amma naji wani mutum saboda an bashi lamba yana ta kokari ne sai ya wanke bayan gari da ruwan kwata komai zaka fada akan Bola Tinubu komai kuma me zaka fada akan gwamna Abba bakin alƙalami ya riga ya bushe kwankwasiya ta dare gida biyu kashi biyu da rabi sun biyo gwamna Abba cikin jam'iyyar ta APC rabin kashi ne kawai suka zauna tare da kai oga mai girma chairman ina na dala liman jikan liman yace dan uwana maganar ka gaskiya ce mun biyo gwamna Abba ne saboda mun gamsu Abba jihar Kano ce a gaban shi kuma mu a dalilin local gamma zamu zabi mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zamu zabi mai girma sanata Sardaunin Kano zamu zabi gwamna Abba zamu zabi dan majalisar wakilai ma dakin gini da dan majalisar dokoki na jihar Kano cediyar ɗan gurasa ni kuma a dan karamin sanin da naiwa mai girma chairman Siraji Ibrahim Imam a siyasa baya ƙarya baya yaudara baya munafurci mai girma chairman Sirajo yace gulobar ka fada a ko ina mai hankali baya gadara da kayan uban wani mu a jam'iyyar APC gwamna Abba shine zai ci zabe a jihar Kano da yaddar Allah
0: Ibrahim Global Gwammaja kenan sakataren APC Research and Documentation Forum na jihar Kano jihar Kano da SA Aminu Gurgu mai fulo ke shigowa gwamnan ta Abba Kabir Yusuf wata shawara a bar misali A yayin da aka fara gudun ya da kanin wani sake neman alfarmar al'umma a wannan zabe da ke tafe.
2: Mai girma Balaraba gwamna yadda mai girma shugaban kasa ya tashi yake aiki tukulu yake mulkushe duk wani dan adawa yake bi gidaje jiha 36 yake kwankwasa koba wanda za a sai masa mota a sai masa gida a sai masa jari a bashi cewar wanda za a bashi offer ko a sahi a team din campaign din mai girma shugaban kasa duk yana yi kuma 2027 killin kidiya na mai shugaban kasa Kano na biya gama da yadda Allah Atiku Abubakar abin takeici ni yana yi da halin kallafin mun Peter kai akai zargi fa cewar duk wata kaddara gwamnatin tarayya hususun matatun man fetur a fadin Najeriya aka salwantar da su mai girma Balaraba gwamna yadda shugaban kasa bai kasa a guyo ba duk da Murtala Sulangaro yana baka sheda cewar in kana ganin mutane tun daga dare har safiya wani bada hakuri wani gidaje wani motoci wani kayan aiki niki amma Balaraba baka misali da karamin hukumar Ungugu wanda tana da mutane an wofinta da su yau akwai honorable mai wake tsohon mamba ne akwai alim minister akwai Shehu Aliyu Ungugu kansa Faruku Bacilawa mai girma Balaraba Ibrahim ya rage ma domin ya bashi aiki a office ɗinka Abdullahi Garba Ramai yana son APC ba mukami aka bashi a gwamnatin tarayya amma wasu suka yi ga suka fita sai da aka tankwabe wannan mukamin bai fasa taimakon jam'iyya ba Dr. Rabi Musa Kwankwaso kwanan nan yayi gadara da alfari yace da kai da Dr. Malam Ibrahim Shekaru da Abdullahi Umar Ganduje kun zo mun mutattu duk da cewa Dr. Malam Ibrahim Shekaru irin wannan alfarin yayi Allah ya fitari da shi gwamnan dadi ne zai nema yayi nema kuma ya aje shi yasa malam bai da naira 500 ya ubangijin Musa da Haruna ga dakta mala alhaji aswaju ahmed ahmadu muhammadu bola tinubu
0: to da alama dai wannan shawara da sa aminu gurgu mai filanke aikewa gwamna abba kabir yusuf ta zo ne a hangen da su kuma ƴan hamayya a jam'iyyar pdp irin su ali breka ke cewa waitini suka makaro domin waitini aka samu wanda yafi gwamnan nagarta da al'ummar kano za su ce san barka da shi mutakar suka bashi dama a wannan zabe da ke tafe
3: mu gode wa dukkan jagororin jam'iyyarmu ta PDP musamman yadda suka dau zakwakurin dan takara wato ambassador Muhammad Salaha Bello nagartacce wanda a yan takarkarin na jihar Kano a yanzu dai babu kamar sa domin mutum ne mai kishin al'umma wanda daman kadan yake da zai samu dama to yau ga damar ta zo mutu ina tabbatar muku al'umma mun gama warkewa
4: kamar da kace wai babu yashi a cikin wadanda suke takara me ya bambanta shi da shauran yan takara
3: abinda ake da bukata mai kishi shi da gaskiya yake in dai bai samu dama to zai yi wasa da damarsa ba. Ka dauki gwamnatin yanzu campaign din da ya fito yawa al'umma ba a cika ba. In banda kuskure ma da ake wa jihar Kano mai ake wa Kano naka ina tabbatar muku ambassador Muhammad Tsaraha Bello to shine wanda zai cika wa al'umma alƙawarin da ya dauka musu.
4: Amma a baya ya taba yin wani abu da zai zama magwajin da za a iya dora shi akan wannan sikelin.
3: Damar da ya samu kalilan ya samu to amman zaka dauka ya samu wata babbar dama ce. To yanzu ku idan aka ba shi dama ya zama gwamna a jihar Kano za a yi abinda ba a tunani. Dan haka al'umma ina kira gare ku ku fito ku sai za a yi gwamnatin da aka dade ba a yi kamata ba. Ku dau gwamnatin Dr. Malam Ibrahim Shekaru shine gwamnan da aka yi shi wanda ya damu da damuwar al'umma. To shi wannan ina tabbatar muku ma ya ma fi mai girma sa da wannan Kano. Babban burin sa ya za a yi kishin al'umma. Yanzu ka wannan gwamnatin ta jihar Kano babban burin ta ce za ta auren Zawarawa. To shi damar da yake so ya ba al'umma da kanka ma za ka yi ba tare da wai sai an taimaka maka ba. Ai ce ba yana ma a ce an taimaka maka wai za ka yi aure. Dan haka irin sa muke fata.
0: Kalaman na Ali Breka sun zo ne a yayin da shi kuma Honorable Saleh Kala kawo ke cewa matakin da gwamna Abba Kabir Yusuf ya dauka ya nuna irin shirin da yayi na tunkarar abokan hamayya.
5: Dukkanin wani tsari da dukkanin wani taro na fitakunya mai girma gwamna yakan iya hakuri ya tura mataimakin sa ya wakilce shi dan dai tabbatarwa da duniya cewa suna zaune da mataimakin sa lafiya kalau. Hatta ƴan adawa sun aminta cewa mai girma gwamna yana iya bakin kokarin sa gurin tsamo wa al'umma jihar Kano da kitse daga wuta. Mutanen Kano suna godiya kuma suna yi wa mai girma gwamna addu'a. Kuma ina da tabbaci cewa mai girma gwamna in Allah ya so ya yarda abinda yake zuciyarsa na shirin farantawa Kanawa yafi abinda aka yi wa Kanawa a wannan shekaru uku da suka wuce domin dai babu gilli kuma ba a jin haushin kowa. Duk bangaren da ya tashi mai girma gwamna yana iya bakin kokarin sa ya taba tunda da gilli da ba za a yi hanyar madobi ba. Yau mai girma gwamna ya bada aikin hanyar madobi daga sabon titi zuwa madobi ana nan ana aiki ba dare ba rana. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya zama gwamna shekara 8 yayi minista yayi sanata bai iya yin wannan hanyar ba amma yau gashi mai girma gwamna ya kauda kai yana kokarin ya faranta wa mutanen da suke bin wannan hanya. Mai girma zababban gwamnan jihar Kano a yanzu ya dukufa gurin da bayari da barawo bangaren kamfan ruwan sha da ake tafama da shi tun daga 99 zuwa yanzu ba a taba samun gwamnan da isan Lamu Kano akan harkar ruwan sha ba. In Allah ya so ya yarda daga nan zuwa karshen mulkin mai girma gwamna za a samu ci gaba gagarumi akan abin da ya shafi harkar ruwan sha, haka bangaren ilimi, haka lafiya, haka sauran sassan da ake da su.
0: Sai da kalaman na Honorable Saleh Kala kawo sun zo ne a yayin da shi kuma shugaban kungiyar masu kananan masana'antu dake yankin Dakata Zulki Bola Alasan Umar ya shigo da tuni ga gwamna Abba Kabir Yusuf kan wani alkawari da ya ce ya yi wa 'yan kungiyar tasu kusan shekaru biyu da suka gabata.
6: Ya ba mai girma zababban gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf wanda ya taimaka wajen gobara da muka samu a nan Simira Market da ke Dakata Small Scale Industry ya zo ya jajanta mana kuma ya wani alƙawarin naira miliyan 100 wanda kusan shekara biyu kenan. Mai girma gwamna a wannan lokacin muke samun labari daga wajen shugaba wanda ka sa mana shi wanda shine DJ Kasimidan mai taimaka ma bangaren masana'antu Nasir Mansur wanda muka ji labarin cewa approval ya fito na waɗannan kuɗi da kai alƙawari. Mai girma gwamna muna so dan Allah dan Annabi a taimaka mana tunda kuɗin nan ya fito zaman to sun zo zan a gaggauce saboda injinan ma da suka kone ragowar ma an yanyanka an siyar da su wanda yanzu gaba ɗaya wajen ba a komai yanzu ya zama kamar bola. Mai girma gwamna bayan nan muna roƙo dan Allah dan Annabi da a taimaka mana da hanya. Mun ga an yi hanya tun daga Abuja ƴan dusa ta wuce har kwana Dakata, akwai hanya da ta taso tun daga Bela za ta ƙaruso nan bus stop. Mai girma gwamna muna roƙo dan Allah dan Annabi akwai tsamiyar gare wanda ta shiga ta fice ta tafi har Rimawa kuma daga baya ta dawo ta biyo ta gidan Alhaji Abdulaziz Dan Lagos ta haɗe da makabartan sauna. Mai girma gwamna a taimaka mana saboda in aka damu na wallahi hanyar nan material ana ji ana gani sai dai a bata a bakin hanya ba za ta sarrafa walantana a samar da aikin yi a wajen.
0: A gabar da Zulkifli Alhassan Umar ke yi wa gwamna tuni kan masu kananan masana'antu na Dakata sai gashi kuma Honorable Musa Dan Zaria ya shigo da ta'ajibin yadda ya ce mataimakin shugaban hukumar Karota na neman cin dudduniyar shugaban hukumar.
7: In kana so yau ka zama injiniya Faisal kamar wannan ka na gogagge ko Abdullah to na farko dai kai karatu na zamani da na addini sannan ka iya jajircewa wajen ka zama mutum wanda ka san darajar mutane kuma ka zama gogagge wanda injiniya Faisal Mahmud Kabir a matsayin MD na Karota mutum ne wanda na farko ya saka tare so biyu na karamar hukuma yazo yi kantoma nan gaba muna masa fatan fiye da abin da yake ciki. Sannan in ka ce wai hukumar Karota tana da POS a hannu to POS din wani iri sannan me lambar POS din sannan ina ne sosu din PS din to na farko dai shi POS wani abu ne wanda aka samu tun lokacin da aka samu karancin kudi a hannun cashless. Gwamnatin tarayya ta yi tsarin ta kuma gwamnatin jihar Kano ta bujiro da abin da suke ganin cewa shine daidai wanda yake tafiya da rashin asusun gwamnati. To kaga ko kana so ka bata hukumar Karuta to ka bincika ka ji ina so din abin yake. Mutum duk da zai wannan magana ko wanda ya aiko shi bai faɗa mishi ainihin ma yanda hukumar Karuta take ba dinta take gudanarwa. Kuma a wannan gaban wajibi ne kai wa injiniya Faisal Mahmud daga zuwan sa Karuta ta samu tsafta na gogewa da tinkai da tausayi da gaskiya. Wannan ta sa hukumar Karuta har a cikin sa ana iya samun mutanen da za a bujiro da abin da za a cutar da al'umma su dakalar da shi har ma a nemi a basu cin hanci kuma su ki karba. Wannan shi ne cewa hukumar ta tsamta kuma ma'aikatan Karuta nan wajibi ne kai wa musu ba dare ba rana ruwa da iska suna kokarin su ga sun yi aiki. Kuma wannan shi ta nuna cewa hukuma ta samu jajirtacce kuma ana gamsuwa da aikin da ake yi. Allah ya kara musu karfin gwiwa. Saboda haka ba za mu bar irin waɗannan abubuwan su rika ci barkatai ba. Ganin ka sai ka bata injiniya Faisal Mahmud Kabir kake ganin wata buƙatar kaza ta biya. Kuma bayan ya fi ka ilimi, ya fi ka gogewa, ya fi ka tausayi, ya san me ake kira da zamanin rayuwa. Kuma a ƙarshe ma mutum ne wanda yake da ilimin addini. So babu wani abu da zai yi shi da muke ganin zai tsallake doka. Illa iya kamar na ji hankalin mutane, wallahi mutum ya taka tsantsan akan tab muhibbar injiniya Faisal Mahmud Kabir.
0: Ba wai ga Honorable Musa Dan Zariya dake aikewa da wannan kalubale ba, shi ma Sani Idris dan Kunkuru duk da kasancewarsa dan jam'iyyar NDC ya ce akwai bukatar ya kai wa shugaban hukumar dauki.
8: Tunda ake MD a Karuta ba a taba MD wanda ya kamata ya rike MD irin Faisal. Yanzu nasarar da Karuta ta samu idan da kai aka bari ina za a samu nasara, wato duk wanda ya goya kai kace jeyi.
4: To amma kai me ya kai ka shiga cikin dambarwarsu ta cikin gida wanda kai ba jam'iyyar ku ɗaya ba?
8: A to hai ba dan Kano bane ni, ɗan Karuta suna abin Allah, musamman shugaban da yake kula da titin France Road tunda Capetson abin da ya kai tirayam izo gazagada ta masallacin fage. Inda na san wannan shugaban gurin da sai na je na karrama shi. Me girma gwamna ka gode wa wannan dan Karutan ko waye duk da masu sunansa ba.
4: Ana barin mutane suna kasa kaya akan hanya hususan na kasuwanni.
8: Banda wannan gun shi bo wannan gun a cikin nazararsu da aiki su da kwarewarsu sai da suka kama barayin da suka sace panel na wata makaranta ta sama da miliyan 80 sun kama Alhazau da ya sace wannan dan fruit da lemo duk wanda aka kawo in ai zanna ba su iya kamo ba su suna kamowa. Wannan ba dole mai yabo ba
4: in ya ka gamsu da wannan me yasa ba za ka koma jam'iyyar ba tunda gashi kana fadin ayyukan da gwamnatin take tunda a gargashin gwamnatin suke.
8: Ai su wannan yan Karuta sune suke ja godin furinjin ton bangaren yanda Faisal ba dan shi ba da gwamnatin da numa ba an dade har ataba didda in Allah da in majalisar tarayya zai sabe musamman Abdul Halim Lamu da Maliki ba na alhamdu ba ko na asabar ne kai mun ga da kai naka ga mun nan mun zo geza da iko Allah haka mai girma gwamna kai ma da iko Allah kuma da abin da salamu zai zo kai ba shi kujerar ina mai tabbatar maka aran hanya idan baka fita daga cikin idan MD ba sai na harbi kan kujerar ka sai an yi awan gaba da kai kuma an yi gaba da kai ba za ka zo kunkusiya mu karbe ka kunkusiya da doka da wada da kari da haka yan Karuta da suke a kan pesto da shugaban da duk wani mutum da giza muna yawa muku domin sai iya kama kaya sama da miliyan 80 kai DMD kake ko aran hanya ko raka da ai
0: ko da Sani Idris dan Kunkuru ke shaida hakan sai gashi kuma takwaransa SA Sani Yalo Gurji Yabun Kure ya shigo da mamakin salon siyasar da dan takarar sanatan shiyar su na kudancin jihar Kano ke yi na fakewa da sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ba tare da yin abinda ya kamata ba.
8: Duk jihar Kano babu mutumin da ya rike amanar Kwankwasiya irin injiniya Abba Kabir Yusuf. Sunan Abba yanzu a gurinmu daga kai an kure a daka har yau ban taba jin gun da Abba ya aibata Kwankwasa ba. Amma Abba ya yarda gwamnan jihar Kano ne shi injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso jagora ne. Idan ka je gurin jagora ka sai a dauko comrade Abdulsalamu a dauko injiniya Abba Kabir Yusuf jagora ya fada tsakanin sa da Allah wa ya rike amana. Ina so in tabbatar maka injiniya Abba Kabir Yusuf shine lamba 1
4: rikon amanan ne yasa har yanzu yake cikin kenan Kwankwasiya ko
8: ai da ka Abba an kure a daka in dai rikon amana ce. Abinda nake so in ga yawa mutanen da suke so su jingina da Kwankwasiya lokaci ya kure musu idan ka dauko dan takarar sanata na Kano ta Kudu Batayya a kafar yada labaran nan naji ɗan Kwankwasiya suna cewa Batayya ya gyara mu'amalar sa.
4: To amma ba gyara kayan ka bane ba wannan.
8: Ai Batayya ɗan Kwankwasiyar Kano ta Kudu sun ce baya mu'amala da su 2027 ba za su zabe shi ba. Ba wanda zai zabe ka bai san ka ba in dai siyasa kake. Kowa ya san kawo a jihar Kano. Don haka 2027 in Allah ya yarda za mu zabi kawo za mu zabi gwamna kai da ka sama har kasa za mu yi jam'iyyar APC.
4: A kawun ya tsuke bakin aljihu a baya bayan nan kai da kanka ka zo kana fa wannan.
8: In Allah ya yarda nan ba da dadewa ba da kitulu tulin ya cika local gamon 16 kowa sai ya san ana demokradiya.
4: Sai mutane kenan sun gama kankarewa ba bayani kenan sannan za a fasa.
8: Ka je Kano ta Kudu ka ga inda kawo su mai laike taba yan jam'iyya kullun zama muke da yan siyasa.
4: Amma ya ba mu walati ko
8: duk wanda aka nuna da shi ya san cewa ana demokradiya. Mu kanmu a cikin jam'iyyar APC akwai munafukai. Ina so in ga muku munafurci dodo ne yakan ci mishi a fito a yi jam'iyyar APC sak.
0: Yayin da Sani Yalo Gurji Yabun Kure ke cewa masu yin dungusha a jam'iyyar su ta APC kifi na ganin su. Sai muka karɓo bakuncin shi kuma Shehu Fulana Dakata daga ƙaramar hukumar Nasarawa wanda ke mamakin yadda yace wani yayi wa wasu mutane cin amana a siyasance
9: duk abin da aka haukantar ba rashin daidai ba za a samu nasara ba ba yadda za a yi mutane sun dau amanna sun baka akan zaka yi musu kokari a gurin madugun dari ka konkusiya ka taimake su ya ba su takara ashe kai kake nema wa kanka wannan takarar bisa zargi ka gama karban makudan kudaden su kuma da ka baye sai muka an ce kai ne ka karbi wannan takara to kaga duk inda ake zalunci baya dorewa kuma ba zai tasiri ba al'ummar karamar hukumar nasarawa Hassan Shehu Usaini za su ƙara mayarwa 2027 domin dan majalisa ne wanda ba a taba yin irin sa ba tun da karan Juma'a har zuwa ranar Lahadi zuwa yake yana jin koken al'ummar sa a mazabar sa yaushe zamu dauko wanda ya fara da cin amana kuma dan majalisan mu na tarayya a ce yau zamu zabe shi ya tafi Abuja maimakon ya mana aiki sai dai ya amsa sunan da ake zargin sa da shi na cewa DPO ne ya tsaya ma a gun ɗan majalisu ɗan uwan sa yana karɓa karɓe to irin wannan abin takeici ne a ce mun karamar hukumar nasarawa wayayyu wanda muka san me muke har mu tura irin wannan mutane majalisa saboda haka wannan da muka ga suna lullika fastocin ka a mazabin mu 11 to da wannan fasta da fasta shagirgirbau duk da yace domin mutanen karamar hukumar nasarawa da san gani cewa suke bazami mai karɓa karɓa ba yau ga su jakadin konkwasiya ba sa tare da konkwaso kuma yadda suka fito da makudan kuɗi yau suka zo suka taimaki wannan harkar shi bai yi ba amma saboda iya hutsurutso ma ka karɓi kayan aikin su ta ƙarƙashin ƙasa kuma ka zo ka nema wa kanka takara
0: watakila irin wannan saba alƙawarin da Shehu Fulana da take suka ne ya sanya she kuma jagoran ƴan media na gidan sanata Barau Ai Jibril Comrade Adamu Abdullahi Karkasara shigowa yana aikewa da wani gargadi ga masu shiga tsakanin su kan wadanda ke yi wa gwanin su sanata Barau Ai Jibril Maliya awan kawara a siyasance a daidai lokacin da suka dau mataki
10: mun fada mun kara fada harkan nan ta radio da social media wallahi ta kai mutane inda ba su taba tunani ba ta daga wa mutane daraja dan haka mu bar harkan nan wasu su ci gaba da lalata ta hanyar keta alfarman mutane ta hanyar zagin mutane ta hanyar cin mutuncin mutane musamman siyasar da muke a wannan gari namu na Kano mutum bai ji ba bai gani ba ka keta masa alfarma ka kirkiri ƙarya kai masa ka shiga shaksiyarsa ka keta alfarman iyayensa kai masa sharri kai masa kazafi to wallahi billahi hillazi mu dai a bangaren mu nasarata Barau Jibril da wasu da suka yadda da suke bin wasu jagorori muka hada kanmu mu shida wallahi mun daina barin wannan shakkiyancin da ake yi duk wanda yaje ƙarya mu musamman mu mutaren sanata Barau Jibril karkashin jagoran mu shituma da ke kunci da dukkanin jigajigai da muka yadda mu kare mutuncin sanata ba wanda sai ya ci gaba da masa kazafi ko ƙarya ko sharri in ku kai wallahi duk yanda muke da kai in ba za ka hana mutun yayi ba to kar kuma in mutun yayi zamu dau mataki ka zo kace zaka bamu hakuri wallahi ba zamu hakura ba sai mun kai mutun gaban hukuma an bi mana haƙin mu na keta alfarma sarata Barau Jibril da ƙarya da yayi masa idan wani ya da keta alfarma sa ko a ci mutuncin sa to lokaci yayi mu da zamu maganin wannan daga bangaren mu
0: duka da waɗannan kalamai na Comrade Adamu Abdullahi Karkasara ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana sai dai gabanin hakan muna amfani da wannan dama wajen mika ta'aziyarmu ga ƴan uwa da abokan arziki na Alhaji Hamza Usman Darma wanda a wannan rana ta Juma'a Allah ya karba abin sa muna addu'a da fatan Ilahu ya ji kan Hamza Usman Darma ya sa aljannar Firdausi ce makoma Abdullahi Muhammad Wali shike jagorantar shirin sai Bashir Ali Ali Abbas Salis soran dinki da na shirya na gabatar ke mana fatan za a yi hutun karshen mako lafiya
11: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
12: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
11: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
12: magi star tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
13: So good together.
14: Shala 10 away away. Oh, oh, oh.
12: lokacin kada ka bari malaria ta saka rashin lokacin ka mai tsada yi amfani da Shark Attempt anti malaria da likitoci suka aminta da shi dake kunshe da Artemether da Lumefantrine Shark Attempt yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban sa'annan kuma akwai shi a nau'in dandanan cherry da sokin narkewa domin yara Shark Attempt daga Sharina Healthcare ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku a tuntubi likita Shark Attempt kawar da malaria cikin kwanaki uku
13: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan ga neman hanya za a jiyar da wani manomin dankali da gyada yayin yunkurin sayar da kanwarsa akan kudi naira miliyan 7 shin ko me yayi zafi
14: ta kanwa ta ce eh akwai wanda muka yi magana da shi
15: nawa ne kace zaka sayar mata da
14: miliyan 7 ne
15: miliyan 7
13: sannan ba a jiyar da yan arewa da suka tafi tirani jihar Lagos suka koka da cewa ina dalilin da laifin dankali zai shafi rogo a saboda yadda gwamnatin jihar Lagos ta karbe musu baburin da suke sana'ar a taba
16: ko yau ma da tsafi sun zo sun kama mahinan Hausawan mu ya kai irin kwaya 50 haka kuma ba tare da wani sun bada sanarwa suna zuwa ba
17: ba aiki ake ba kuma suka kwaye suka tafi container biyu uku a cika ke ji a sayar
13: haka kuma za a je da kungiyoyin fararen hula a jihar Kano suka zargi gwamnati da sakaci wajen cika alƙawarin tallafawa waɗanda aka harba da bindiga a yayin zanga-zangar tsadar rayuwa
18: sun tura ni wajen likitan zuciya farshashin yana cikin yana wajen zuciya shi kuma bawan nasa ya yi gefe guda daban
13: don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jan cikakken rahoton game da ma rahoton nan na ranar yabo akan cikar tsohon shugaban Najeriya janar Ibrahim Badamasi Babangida shekara 85 a duniya
19: sannu da himma uban kasa Babangida mai san gyara kasa ta
13: Suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, bari mu karbi waɗannan sakonnin.
20: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
21: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
20: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
21: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
20: Nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
21: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin tema kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
20: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
21: uwar gida ai ba iya nanka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauran su
20: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
21: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 08-06-44-85 ko 08-07-27-22
20: Masha Allah daga ta fara kantin Basir

0: iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 9
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kurai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
0: To ba ku iya turo da sakon ra'ayinku akan daka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020134467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a dan haka a halin yanzu a fara da yadda kungiyoyin fararen hula a nan jihar Kano saka kokawa da yadda gwamnatin jihar Kano a bisa jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf take jan kafa wajen tallafawa iyayen yaran da aka kashe da kuma waɗanda aka jikkata a yayin zanga-zangar tsadar rayuwa da aka gudanar a fadin Najeriya a ciki har da nan birnin Kano a ranar 1 ga watan Agustan shekarar 2024 Daga cikin matasan da aka zargi jami'an tsaro da raunatawa da harsashin bindiga har da Muhammad Alasan Daurawa Koki
3: sun tura ni wajen likitan zuciya ya sai ya rubuta tin da abun a gefen zuciya yake kuma guda biyu ne da burbushin sa bawun sa da kuma shi harsashin harsashin yana cikin yana wajen zuciya shi kuma bawun nan sai ya yi gefe guda daba wannan tura ni wajen likitan zuciya amma shi gaskiya ba yanzu a ganci ba dan sai watan 11 wallahi sai watan 11 sai biyu watan 11
0: Sagir Yarima shine shugaban kungiyar hadin gwiwa ta yaki da fatara da yunwa a jihar Kano ya ce kungiyar ta fara tattaunawa da mashawartin gwamnatin jihar Kano akan wannan al'amari domin gano bakin zaran to anan gaba kadan za a jiyar da wani manomin dankali da gyada yayin yunkurin sayar da kanwarsa akan kudi naira miliyan 7 shin ko me yayi zafi a dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka birnin Eko inda a jihar Lagos wasu matasa daga arewacin Najeriya da suka tafi tirani saka kokawa da yadda suka fada tarkon yan sandan karta kwana dake yaki da sana'ar ataba a jihar Lagos ga dai yadda Salisu Aliyu Gamoji ya gana da wasu daga cikin matasa yan ataba
4: abinda ya faru da mu dai mun zo kwanan nan jihar Lagos da mashinan mu mun dan targa da kayakin mu wasu ma abun nan haya suka karbo bana
5: ke da babur
4: haya muke
5: kuma ataba kenan
4: Eh Ashab Abuke abinda ya faru da mu yan task force Allah Hausa kenan polisawa amma yan task force yan Allah Hausa sun kama mana mashinan to da can suna karbar beli ga yanzu an waye gare mu mun zo bamu kai sati bibbiwa an kama mana mahina da kudin mu da komai an koro mu an hana mu zuwa magunda mahinan suke an tafi da mashina
0: a cewar shaidun gani da ido yan sanda a jihar Lagos sun kwace baburan yan ataba sama da 50 a ranar juma'ar nan kadai
4: mu dai halattun mu kazo ne ba mu zo ta'addanci ba mu zo yin wani abu don neman halal ne mu kare mutuncin kanmu shine muke kiran manyan mu na arewa su yi mana agaji samu na hannu akan wannan ko yau ma da safe sun zo sun kama mahinan Hausawan mu ya kai irin kwaya 50 haka a yau din nan kuma ba tare da wani sun bada sanarwa suna zuwa ba kowa ya fito neman abincin sa neman hakkin sa
0: yan atabar sun ce babu dalilin da laifin dankali zai shafi rogo
6: a shaban nake
5: na baburinka
6: an kama hajiya
5: wai wannan laifin kuka yi
6: laifi ba laifin komai wallahi dauka suke huje da tsoho da sabo za su lissa 500 na gila ba su ya sayarwa sai a kawo container biyu uku a cika don an cika aje a wani mai kuɗi zo ya saya aje a kai wani kasar a soke aje a sayar
0: tunda farko dai gwamnatin jihar Lagos ta sanar da haramta sanar a taba kananan hukumomi shida dake a jihar da suka hadar da Ikeja da Surulere da Atesa da Lagos mainland da Lagos island da kuma Apapa. Ga dukan alamu tun bayan tabarbarewar harkokin tsaro a wasu daga cikin jihohin arewacin Najeriya da kuma yadda matsalar ta fara shafar wasu sassan jihohin kudancin kasar nan ya sanya ƴan arewa dake tafiya tira na jihohi irin su Lagos suke fuskantar kalubale iri-iri. Sai dai shugaban kungiyar hadakar ƴan arewa mazauna jihar Lagos da ake walakabi da suna gari ya waye Adamu Abdullahi Abubakar ya ce yana da wasu gunduma-gunduman shawarwari ga ƴan arewa
7: wanda suke zama a Lagos da kuma wanda zasu taho su zo su yi sana'a su tafi da kuma wanda suke zuwa kasuwanci su sai kaya su koma da kuma wanda suke shirin zuwa ina son je hankalinsu da kuma ba su shawara su kasance a duk lokacin da suke cikin wannan yanayi ya zama suna da ayi duka da jikin su je nuna shaidan cewa ga daga inda suka fito musamman national ID card ya zama suna tare da national ID card nasu sannan kuma ya zama suna da ID card na wajen sana'o'in su in ɗan kasuwa ne su zama irin na kasuwancin su in kuma masu sana'ar hannu ne su zama da irin na kungiyar sana'ar hannun su ko kuma wata kungiya dai wanda suka kasance suna tare da ita ya kasance suna da ID card nasu kuma su dena barin sa gida suna yawo su dinga yawo da shi ma'ana
0: to anan gaba kadan muna nan dauke da rahoton ranar yabo akan yadda tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya cika shekara 85 a duniya shin ko wane ne Babangida shin ko ina dalilin da ya sanya Babangida ya zamto tamkar hantsi dake leka gidan kowa a Najeriya to sai a biyo mu a cikin shirin amma kafin sannan bari mu karbi waɗannan sakonnin
8: Hagiga ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbulubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mamaje petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-38-386 ko kuma 070-87-95-2051
9: gaskiya na da duk shugaban musulmi a cikin mutum sai da ya dinga kashe kuɗi bayan da ya sa magana da ke tsaye da duniya da kansu sai ni an baka shawara ta canza musu makaranta amma haƙi ko kuma canza musu makaranta a kansu na Path to Success International Academy mana domin kuwa a Path to Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba tsoge da yi ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ka kuma islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaran ka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai ko jin ka dole mu yi wani abu a gaske kana nan a Na'ibawa Arabic Sa'adatu Rimi Kano Zaria na Kano za ku iya tuntuɓar director ɗin makarantar Alhaji Wada AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-3611-82 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
10: Assalamu alaikum jama'ar jihar Kano lokacin da muke jira ya zo ina masoya cin nama mai dadi da gardi da annashuwa Alhaji Malam mai nama Haji Kano ya shirya bude katafaren wajen gasa naman rago tandirin naman rago professor naman rago da sauransu za a bude katafaren wannan wuri a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya a Ibrahim Tire Road daura da hotel Dangan dake nan Kano kada ku sake a baku labari ku zo ku ga ingancin naman na Alhaji Malam mai nama Nama Hachikam. Anan zaku samu ingataccen nama rago mai daɗi, hidima ta amana da kulawa ta musamman ga kastomomi. Alhaji Malume Nama Hachikam, inda inganci haɗe da ɗanɗano matuƙa. Za a buɗe katafaren wannan wuri a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya, da misalin ƙarfe 4 na yamma zuwa ƙarfe 9 na dare. Za ku iya tuntuɓa mu akan waɗannan lambobin waya kamar haka: 0804046688 da 0803 384 0. Da kuma 0809699722. Kada ku sake a baku labari, sai kun zo.
0: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mana hanya, inda wani magidanci manomin dankali da gyada a jihar Adamawa ya fada komar yan sanda a bisa zarginsa da yunkurin sayar da kanwarsa akan kuɗi naira miliyan 7. Shin ko me yayi zafi?
11: Eh, akwai wanda mun kai magana da shi.
12: Nawa ne kace zaka sayar mata da
11: yayi? Miliyan 7 ne.
12: Miliyan 7. Ya nawa suka baka?
11: Suka bani kuɗin mota ne 13,000.
12: Amma ka ga mai ita kanwar ka shewa sai da ita zaka yi?
11: Babu.
12: To menene kake son ka cimma idan ka dauki kanwar ka ko kuma yarka ka je ka sayar da ita ka karbi kuɗi?
11: Dan ka dare ba komai.
12: Ah, mutane nawa ne ka sayar?
11: Babu, tun na tashi ban taba aiki.
12: To ina ne ka koyi wannan da ka aikata yanzu?
11: Babu, ina zanni kai tunanin hakan ya zo.
0: SP Suleiman Yahaya Ngoroje shine mai magana da yawun rundunar yan sanda a jihar Adamawa. Ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da shi a gaban kotu.
13: Za mu gurfanar da shi gaban shari'a domin ya girbi abin da ya shuka. Za mu yi amfani kuma da wannan dama mu ci gaba da kiran al'umma da su ɗauki matakai na kare ƴaƴansu da kuma yin iyaka tsakaninsu da wanda sun san bara gurbi ne. Idan kuma an samu akasin haka, to su gaggauta gaya ma jami'an tsaro saboda mu kawo ɗauki irin yadda muka saba.
0: To yanzu kuma sai rahoton ranar yabo, inda a ranar 17 ga watan Agustan nan na shekarar 2026 tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya cika shekara 85 a duniya.

0: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko yace Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Sako daga Hajiya Hawwa Wanzan Sharifai. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Wambai Nato Kyaffu Jihar Nasarawa. Matasa dan Allah a nemi sana'a, a daina jagaliyar siyasa. Sako daga Ayuba Adam Hayin Wazo. Masu hada takin zamani na Jabu Allah ya shirye ku. Sako daga Tanko Afara Baka unguwar Sadi Kokana Jihar Nasarawa. Yan uwa mata a rika aiki da lura. Sako daga Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai. Su kuwa sakonnin Alhaji Badaru Kyaffu dan Musa da na Adam Yusuf Zanfo sabon karshi Jihar Nasarawa da na Abdullahi Galas Badawa Galadima da na maman Abi da Ummi Maraba Jihar Nasarawa da kuma sakon Murtala General Meleda Daurawa. Dukannin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci. Amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09012130467. A yanzu to anan kuma akwai wata baiwar Allah mai suna Zainab Sani da ta kawo yarta daga Semegu mai lalurar kwakwalwa wadda muka tuntubi wani bawan Allah wanda ya saya mata magunguna daga asibitin da wani na naira 10,011.
1: Ni ce baba yarinya mai lalurar kwakwalwa na zo na kawo katin magani. Aka sanar da wani bawan Allah ya taimaka mai ban 10,011. Gashi na karbo mata, na gode. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka dauka gidan aljanna asibitin da wani na je na kaita. Na dawo aka ban kuɗi na je na siyo. Na gode. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka dauka a gidan aljanna. Kuma Allah saka muku da alheri. Allah ya yi ya.
0: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru Yakasai. Ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da ya radar Allah mai kowa mai komai.
2: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za

0: misali in ba gyara ba wajen yana iya wandalewa ya zama ya bude wanda irin wannan yawanci musamman mata za ga hankalinsu ya fi tashi ne daga sanda ko mai gida ya fara jin ciwo shi wajen ya je masa ba daidai ba sannan daga irin matsalar da akan samu da irin wanda ba a yi musu misali gyara ba kuma da irin wanda suke bin tsari haka irin na gargajiya ka san gargajiyance idan mace ta karu ba dinki ta ake ba sai a ce ta dinga gasa gurin zai warke a haka ya koma
1: haka fa
0: mata da yawa ba wai zai warke din bane amma dai a yagen zai warke
1: ba zai koma ya haɗe
0: kuma ya haɗe ba musamman a ce yaga tana da girma saboda dole wajen zai bude ne to wannan shi kan jawo irin wancan abin da faɗa sannan amma kafin a kai ga ma misali wani lokacin batun wanda ne za ka ga idan aka yi rashin sa'a sai kwayoyin cuta suka shiga gurin to yana iya jawo mace irin wannan zazzabin da akan kira shi da dahuwar kashi wanda yawanci lokacin da mata suke wanka na jigo duk wata lauya ta same su matuƙar za ta sa musu ciwon jiki ko zazzabi to sunansa dahuwar kashi a Hausance ko da kuma malaria ce misali to irin wannan in shiga kwayoyin cutar kan jawo musu irin wannan zazzabin wanda wani lokacin ya kan yi tsanani ka ga mace har ta zautu tana surutai musamman kuma in aka yi rashin sa'a irin waɗanda kuma dama suke da haɗarin samun irin matsalar nan ce ta samun damuwa bayan haihuwa ga tana mun taɓa yin bayani a kan wannan abin da muke kiran shi postpartum depression wanda wasu nasu har ya kan kai da su zautu su zama kamar suna hauka to irin wannan idan ya zama na mace ta samu wannan yagar a wannan lokacin to abin da yawanci sai ake ɗauka sai a ɗauka cewa ai aljanu ne suka shiga gurin saboda haka to shi ne za ta
1: da kana abubuwa da suke
0: yawa saboda za ta dubi uwarta ta zagi ta dubi mijinta ta zagi kuma yake gurin ta zagi shi idan waɗannan abubuwan to irin wannan shi ne sai suke ce masa faso shi ne abin da a Hausance za ta gane cewa faso ma'ana yagar ita kanta ba ita ce fasan ba sai in mace ta fara yin waɗannan abubuwan da ake ganin ta fita daga hankalinta saboda su fasan ma'ana aljani ya shiga gurin kenan to wannan mace tana iya samun irin wannan saboda haka wanda kuma yawanci kaga daga inda kuma aka riga aka ce in faso ne to kuma kaga hanyar da za a wajen neman magani ma kaga za ta zama daban kenan domin da yawa su ba wai yagar suke duba ba
1: maganar kurum yadda za ta
0: dawo wannan yawa wannan fita hayyacin na su wanda kuma akasari yawanci tushen abu da wannan yagar da kuma kwayoyin cuta suka shiga gurin to kuma shi ne sai suke samun irin wannan matsanancin zazzabi in ya yi tsanani shi ne sai ya zama sun fita hayyacin su daga cikin matsalolin da wannan abu ya kan jawo banda na wannan kai tsaye ne kaga za a samu matsala misali ko ta zautun ta dinga irin wannan maganganun ko zage-zagen da sauransu to kuma wasu saboda matsalar yadda ta faru sai ta sa kuma su shiga matsananciyar damuwa musamman irin wanda wasu ba su fahimci cewa wannan abu ne da za ka iya zuwa kuma koda daga baya ne a gyara ba wannan sai sa su shiga matsananciyar damuwa saboda suna ganin mazajensu kamar ko suna guje musu ko suna nuna ba sa son mu'amala da su daga cikin matsalolin da ka iya biyo baya shine kamar wancan da muka yi bayani na kun dubura ta ina zama an raunata wannan bakin duburar wannan kawanya ta bakin duburar an raunata ta
1: wadda take matsayewa
0: mata tana iya zama ba za ta iya rike bayan gida ba musamman in yi ruwan wani wasu abin da aka makyale shi aka yi kudi da zai zama koda cusa ba za su iya rikewa ba kuma kamar yadda muka faɗa wanda na su yi tsanani ya tsarge har cikin dubura ko da an gyara an ba gyara daidai kuma suna iya samun noyan bayan gida to duka waɗannan in ka lura abubuwa ne da su ma ɗin za su iya samun mace damuwar da rashin kwanciyar hankali domin zai zama ka ga mace dai aka ce tana noyan fitsari ba ƙaramin tashin hankali ba ne amma noyan bayan gida ka ga ai gaba yake da noyan fitsari ta ɓangaren rashin jin daidai to sannan daga cikin matsalolin shine kuma wani lokacin irin waɗannan abubuwan da duk sukan biyo bayan to sukan iya jawo ya zama wani lokacin ka ga ya shafi zamantakewa ta aure kuma a inda misali ba a yi tunanin neman magani a inda ya dace ba to ka san abin da zai biyo baya kuma wata kila shi ne batun rabuwar aure to wannan shi ma mun gani irin wannan da yawa wanda tushe abin da wannan ne shi ne za ka ga wasu kafin a kai da musu gyara da yawa idan sun zo kana magana da su za su ce musu ai mazajen su sun sake su sakamakon kuma irin wannan ne
1: to su ma mazajen wani lokacin sukan samu damuwa a lokacin da mace take da irin wannan yanayin
0: to ai ka ga yanzu idan ka lura da abubuwan da muka faɗa babu wanda ba zai iya shafan namiji ba misali namiji ya zo mu'amala mace tana jin matsanancin zafi ne da ba haka take ba kaga ai babu yanda za a yi mu'amala ta yi domin mu'amala ai tana buƙatar kwanciyar hankali da nutsuwa da nishaɗi ita kuma a cikin ciwo take kaga wannan zai shafi zamantakewa a wuri sannan kuma misali an zo yin mu'amala misali kamar yanzu ita wacce da take magana ta ce ita tana fidda tusa tana waye da sauransu to kaga ta ce har kunya take ji ko to kaga irin wannan ai akwai buƙatar duk da ba wai ya garci ita ta ja mata tusar ba yawa to amma idan misali ita tana ganin sakamakon wannan gyara ne tunda ita tana magana ne akan gyara to kaga a nan wajen ba nutsuwa sannan namiji ya zo mu'amala sai ya ji wajen gaba ɗaya ya buɗe kaga da yawa duk da wani lokacin nakan ce kana ɗauka ko dan ni namiji ne amma maza da yawa suna da kawaici a abin da ya shafi mu'amala amma ya wasu da yawa za ka ga suna kau da kai akan wasu abubuwa in ba su tsanani ba
1: wato idan sun ga wani abu na rashin jin
0: zafi
1: sukan kau da kai ba su yi ba
0: su amma a wannan za ka ga da yawa maza suna da korafi a kan wannan
1: buɗewar
0: kwarai da gaske ko za ka ga wasu matan sukan zo da kuka da hawaye ma ciwo saboda me yanda yawanci mazajen suke nuna kamar ba su da ra'ayin sake kusantar su
1: saboda
0: irin wannan buɗewa to kaga irin wannan kaga shi ma yake shafi mutum aure tunda to haka zalika wannan tarakoto kuma a ce kaga namiji ya kusanci mace kuma da bayan gida a gurin to kaga abin da ya kusanci mace ba ni da bayan gida yana zuwa a gurin to shi yasa abin yake da matukar tasiri wajen rusa zamantakewar auren ma kaga ko da ba a rubu ba to kuma ana cikin yanayi na rashin jin daɗi musamman haka rashin sa'a cewar ba a yi tunanin cewar to wannan abu ba ta fi asibiti a jiya gyara ba domin akwai da yawa ɗin irin waɗanda za ka ji ta ƙaru ba misali ko ta haihu a gida ba a gyara mata ba wataƙila mai gidan ko ya kau da kan ne ko kuma koda ƙorafin ba ya matsa mata ba sai ka ji sai in ta zo da wani cikin sai ka ji tana cewa amma fa ina da akwai inda na ƙaru wancan kara zai iya yi wa yanzu an zo a yi min ɗinki gaba ɗaya ka gane
1: ba wai har ta samu wani juna har ta zo
0: har ya riga ya wajen ya warke a haka ba ba sai ka ji wai suna irin wannan wai zai yi mu an zo yanzu a hada a gyara ko kuma ka ji ta ce a ta kan an mata gyaran ba daidai ba zai yi yanzu an zo a gyara mata to duk zaka ji irin wannan wanda wannan ya nuna kaga kenan matsalar tana damunta amma kuma a haka ta ci gaba da turzawa har aka saki samun wani ciki to irin wannan tasirin irin wannan yana shafar lafiyar mace yana shafar nutsuwarta yana shafar zamantakewar auren kansa to saboda haka na a ƙarshe game da ƙari abinda za mu ci shi ne ya kamata duk macen da ta ƙaru ko da a gida ta haihu ko ta tafi asibiti a gyara mata wanda na faɗa gyara a gida ba batun wani tantancewa wani mataki ne na yaga in ka tuna na faɗi matakan yaga ne kamar da na faɗa ba ko likitan ciki ba amma dan mata su fahimci cewa fa yagan nan fa ba duka iri ɗaya bace akwai wacce kamar da na faɗa za a iya gyara mata a ɗakin da ta yi amma ko ce sai an mashi gida ita tiyata saboda haka zai fi kyau ki koma asibiti ko da a gidan kika yi haihuwa da kike riga kin haihu wataƙila ki su ce ai mun ji za a yi faɗa ce don miki kawo asibiti ai ba wai faɗa bane faɗa gaskiya ce iya za a ce miki a ko me ya faru kin ba da uzurinki wasu zaka ji su ce ai naƙuda ce ta zo cikin gaggawa wasu ka ji zaka ji duk dai uzurruka wanda wasu ba ma sai yayi bane za a faɗa to amma dai gara ki je a duba a tantance domin idan ta je asibitocin da suke manyan asibitocin misali su ne ku tabbatar da haka bisa ka'ida idan suka duba su ga yaganin tafi karfin su su gyara misali kamar su ngozoma na dole za su yi mu likita muka bayyana ga maka akwai yagan da ko a likitoci wani likitan ba zai gyara ba sai na sama da shi saboda ni saboda abin da ake so na ganin cewa an samu daidaito an samu kuma gyaran da misali an wuce shi shikenan domin akwai waɗanda zaka ga sakamakon rashin yin gyaran yanda ya kamata. To da sun dawo san da suka dawo lokacin haihuwa ta gaba akwai yiwuwar a samu matsalar fiye da wacce aka samu a baya. To kaga duk magance irin wannan shine idan kin haihu sai zama da kin karu. Karki yadda da a ce miki a ba komai ai zai warke da kansa a'a. Zo a gyara wuki je asibiti a su duba su ruzu masu gani idan wanda su za su gyara ne su gyara idan wanda su ya shiga tiyata ne a shiga tiyata a gyara muku wannan ya fiye miki alkhairi da duk wata matsala da za ta biyo baya. Yau akwai waɗanda za ka ga gaba ɗaya rayuwarsu ta aure babu nutsuwa a cikinta. Tushen ko matsalar shine wannan irin wannan yagar da ba a gyara ba ko kuma irin wannan yagar da aka yi gyara ba daidai ba. Saboda haka wannan shine abin da za mu faɗa. Amma za mu ɗora Allah ga sai mu bar shi mako na gaba a kan to kuma ƙara mace kuma lokacin haihuwa ba. Wannan muna magana ne a kan su suka ƙara da kansu. To ƙara mace kuma lokacin haihuwa ba. Mu za mu magana a kan dalilin ƙara. Me ya sa ba ake ƙara mata? Sannan kuma za mu magana a kan shi ƙarin shi kansa ya yake. Sannan kuma ya yi kamata a yi bayan an yi ƙara. Saboda shi ma a nan muna da wani magana da muke so mu ta cewar. Da yawa wasu su haihu a asibiti a ƙara su a ɗinke su ɗinkin ya samu matsala ko ya farke amma sai a ce wai an je an kankare an sake ɗinkewa sai ka ce wata ƙwarya
1: ba a yin haka
0: jikin mutum a kankare ba a yin haka jikin mutum barko ma dai wai abin da nake gani ma na rashin tausayi ka kankare jikin mutum
1: eh wai gurin da wataƙila aka ɗinke
0: to za a gyara shi to za a kankare abin da kankare jikin mutum ba tausayi sannan kuma a zo ai saboda hikimar kankarewar ka san ciwo ne kamar an ji ciwo a guri to kuma kana son ka kawo gurin ka haɗe to ai in baka yanke tsohon inda ya fara warkewar ba to babu yanda za a yi ka haɗe labban guda biyu su koma sai haɗe gaba da to shi ne wani kowa na sai a ce bari a yi kankara za ka ji bai bakin su
1: yanzu kamar shi wancan da kai magana kamar da ake cewa faso in aka ce faso dai mutum ya san ya yi misali
0: eh amma ka san mu a Hausa in ka ce faso ai a kafa aka sani a ce ka dare ko wani abu shi akan ce faso
1: to misali shi ba wataƙila ba ganin wataƙila irin yanayin da ya yi kama da faso din na ɗauka suke
0: ai shi da za ta yage ya warke haka ai ba wanda zai ce masa faso
1: to
0: shi a Hausance fasan suna cewa faso ne idan mace ta fara wannan yanayin ma'ana
1: a ɗauka ganin yanayin yagewar ce yasa da ya tashi warkewa ya kamar irin abun faso
0: ai idan zai warke a yagewar wani lokacin ba ma lallai a fahimci yanayin yanda gurin yake ba in ba yagar babba ba ce misali to amma su kalmar ita shi yasa din ai nace maka faso wanda muka sani ya kafa za a ce kafa ta dare to shi ne ce maka su ba yagar ce fasan ba shigar aljanin ne ya mai da shi faso inda su a wajensu aljani bai shiga ba ko da ba faso ba ne wannan ya gace wacce suka yadda shi ne hikimar aida aka kai wa mata lokacin yayi da kakanni a kai musu garwar shi daki a yana da cikin abinda suka yi suka raba kafin su a nan gurin saboda tirin zafi don ya gasa gurin saboda haka zai warke kuma ai a ka'idar din in ka kyale din ai zai warke din babu zai warke ba zai warke da rauni ne an ji amma maimakon a maida gurin a gyara to sai a bar shi haka zai warke
1: in ya warke kuma ya yi
0: mu'amala yau illa iyaka kafin ya warke din nan kwayoyin cutar suka shiga kotu sai a koma wancan ajin don kuma ya warke lafiya sun to shine din abin da zai ja aibu wancan abin da muka faɗa a jeje ya wanga zai ba tunda kamar guri ne a suke sai ka yaga shi to ka ga budewa zai kamar riga ce kana sawa tana kama ka sai kuma ka farka wani gurin ga wanda ka farka ai kaga gani zaka ya bude
1: za ta saki
0: to kamar haka ne
1: to amma misali daktar waccan wanda za ta yi tunanin cewar ta yi a baya har aka kawo jinin ta ƙara samun wani ciki kuma ba a yi mata wancan
0: ɗinkin ba
1: misali idan ta zo da matsalar irin wannan ta haihu in aka zo wajen ɗinkin zai yi a yi mata kenan
0: ko kuwa to shi ne rashin lissafin shi sa ka duda dida na so sai mun kai ga wannan gaba rashin lissafin kenan domin ne kina iya zuwa ki haihu ba sai an ƙara ki ba to kaga ita ina wurin gaba a ce ya a haɗe a ɗinki sannan da zai yi mace ta haihu misali sai zama ba tare da an ƙara ta kuma akwai tsohuwar yaga to sai a ce kotu bara a yanki gefe da gefe a ɗora to kaga wannan kuma ya koma aikin da ya kamata a yi a tiyata kenan ba a waje ba to shi sa ɗin wani lokacin su kamar su so suke to an zo sai a ƙara daidai gurin to amma wannan tsohuwar yaga ce da ta riga ta warke kuma ka ba bela zai ta hadu shi sa din an musu ba zai hadu ba zai sake farkewa
1: wato dai akwai matsala dai mace ma ta samu matsalar yagewa kuma ta zauna a gida
0: ai ai ko kusa ko a asibiti ba daidai bane ki hayu kuda asibiti ce za su miki dinki misali kin yage ce za su dinki kici ba kiyaso domin in kin ce ba kiyan so to ba ki miki da na sanin fiye da abin da kika ce ba kiyaso domin me dai abin tsoron ne don ji can suke cewa ai dinki da zafi bisa ka'ida wanda za a yi bisa ka'ida dinki sai an kashe gura
1: ba a yin sa sai
0: an yi allurar da mace za a yi mata dinki mata san ana dinki
1: wataƙila ma ana hira da ita
0: kwarai da gaske kuma wannan ne dalilin da yasa din idan yagar ta yi tsanani da ake ganin a'a dan kashe gurin a dinki ba zai yi ba to shi yasa sai a dauke ta shiga ita tiyata saboda irin wannan lokacin ban da cewar ana son zama ba ta jin ciwo to kuma ana son gurin ya saki kamar yadda na faɗa makon da ya gabata ita wannan ƙawanya da take bakin dubura idan naman gurin ya yage to mutsewa yake yi a cikin gurin da ya yage din ba lallai mutum ya bambance ga iya naman bakin ƙawanyar ba
1: to akwai
0: wanda ba naman bakin ƙawanyar ba sai wanda yake ƙwararre ya sanya tsarin gurin yake to a irin yanayin da koda a hakan ne kawai aka je sai aka gwamutsa kawai aka dinki to in ba a haɗa shi ainihin naman ƙawanyar gurin da wanda yake taimaka wajen tsukewar bakin dubura to sai ya zama an haɗe an dinki ya warke amma duburan ba za ta iya wannan tsukewar da take yi ba shi ne wannan yake ja musu irin wannan su dinga idan sun ji bayan gida idan mai ruwan kan su je sai su ji yana zuba saboda mai saboda duburan ba za ta iya tsukewa ta riƙe wannan wasu kuma na su ma yi abin da ɗin ya yi tsanani za ka ko tusa ce ta tuwo ba sai sun su riƙe ta ba sai ta fita to ina ga za mu tsaya a haka wannan tambayar da kai ta ƙarshe za mu yi cikakken bayanin ta a gaba musamman irin abubuwan da mata kan yi game da batun an yi musu gyara sakamakon an ƙara su yadda ya kamata a lura da gurin da kuma yadda za a kauce irin wancan abin da zai zama ciwon mace gaba ɗaya ta dinga ganin shi kenan za a ga wasu daga haihuwa ɗaya da kuma sai a shiga matsala wasu za a ga daga haihuwa ɗayan nan in ba a wasa ba sai an yi aiki an kuma yin aiki an kuma yin aiki domin sun samu matsala inda za a je a aiki wataƙila ba su je wajen wanda suka san ya kamata su yi ba wataƙila sun saka koma ba wanda wannan shi ma ƙarawa kansu matsala suke yi amma Allah kan mu yi mako na gaban Allah da zamu bayani akai da fatan Allah ya samu dace
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kuke sauraro kuma kuke kallo wanda a wannan mako Dr. Muhammadu Kawu magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano ya dora mana a maudu'in da ya faro mana makon da ya gabata dangane da ƙaruwa da wasu daga cikin masu haihuwa suke samu a lokacin da suka zo za su haihu wanda kun ji wasu daga cikin matsaloli ko illolin da hakan ke jawo wa iyaye matan da suka samu kansu a cikin wannan yanayi ba tare kuma da ɗaukar mataki na zuwa asibiti a lokacin da ya kamata ba kashin farko kenan kuka ji kuma kuka kalla a cikin wannan shiri wanda ba tare da na jawo da nisa ba kai tsaye za mu shiga kashi na biyu da za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana wanda ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata ko rubutaccen saƙo ko kuma a hanyar aiko da saƙon karta kwana da kuke amfani da lambar waya ta 08002665555. Za mu cika alƙawari na wani saƙo da dakta ya fara amsa mana makon da ya gabata amma lokaci bai ba mu damar ƙarƙarewa ba amma bari in ƙara karanto saƙon kamar yadda mai saƙon ta aiko ta ce assalamu alaikum ne wa likita fatan alkhairi da fatan Allah ya saka muku da alkhairi tambaya ta ita ce dakta na sa implant a watan Satumba a shekarar 2 a jikina to ban taɓa yin al'ada ba tunda na saka sai yanzu yau kwana 14 shikenan ba ɗauke ba kuma a ƙa'ida ban wuce kwana 5 ko 6 kuma baya zuwa sosai kaɗan-kaɗan yake zuwa yanzu kuma zuwa yake irin mai yauƙin nan ba wai normal ba shine nake tambaya ko akwai matsala sai tambayar ta tabi da take cewa ran ana likita ina jin wani abu a gaba na kamar tsoka haka idan na dan tura sai naji tana tafiya baya wani lokacin ma sai na dinga jin kamar haƙora haka idan na taba sannan daktar tunda na yi haihuwa ta biyu ina fama da tusar gaba amma ba sosai ba ina kwana biyu ban yi ba lokaci lokaci dai haka ina yi musamman ma idan ina sallah ko a wajen mu'amala da mai gida wallahi ina jin kunya daktar a taimaka a faɗa min maganin da zan sha na daina sannan daktar dan Allah a likitance babu maganin gyaran breast ko akwai shi ma ina buƙatar shi na gode sosai Allah ya saka muku da alheri ya biya muku buƙatun ku ya shirya muku zuri'a
0: na ga kamar da muku sare na ƙarshe muka tsaya batun tusar gaba
1: to
0: wanda muka ce mun dan sha amsa irin wannan tambayar kasancewar akwai da yawa daga mata da suke aikowa da cewar su in sun zo ko sun sunkuya ko in za su yi wani abu sukan ji tusa a takaice dai kamar da muka fara fadaran nan tusa wacce kika sani tusa da wacce za ta biyo ta daga duburan mutum ba za ta dawo gaba ba sai idan akwai mahaɗa tsakanin gaba da dubura kuma sai in an toshe duburan domin me kamar iska ce ga hanyar fitar ta to in kana son ta dawo ta fito ta hanyar sai ka toshe can inda ya kamata ta fita ita wannan iskar tana biyo bayan ne sakamakon talewa daga baya kai ne musamman lokacin haihuwa to shi yasa wani lokacin musamman waɗanda bayan sun haihu kuma ya zama da wani lokacin su kan zauna babu kamfai a jikinsu to iskar da ta shiga cikin gaban nan tunda a tale yake a hankali yake kuma ya nannaɗe ya kan nannaɗe kamar da muka faɗa shi yanayin gaban kamar zunguru ne ga waɗanda suka san zunguru irin abin da kakanninmu suka yi amfani da shi wajen yin kunshi a hannu ma'ana daga can sama a shafa yake to amma bangon nasa a kan nannaɗe yake to amma sakamakon lokacin haihuwa ya tale sosai to akwai gurin da iska za ta iya zama to wannan yasa bisan da kika yi yunkura ko suka yunkusa kika sunkuya ko misali wajen sallah kamar da ta faɗa ko kuma kika sunkuya za ki ɗauki wani abu to iska nan ta ciki sai ta fito to ita kike ji tana fita kuma sai kike ɗauka cewa a'a ai tusa ce wannan ba tusa ba ce gara ma ita kamar da kace tusar gaba ma'ana kaga tusa ce amma ta gaba to muka ce kuma dalili na biyu shine akwai waɗanda sakamakon zazzabuwar da mahaifa ta kan yi to sukan ji kamar ita yanzu kaga ita ma ta faɗa ni da ta faɗa wani abu wanda kuma ya saba ta ce tana jin wani abu yana bullutsowa amma in ta tura shi sai ta ji yana baya wanda yana iya kasancewa ɗayan biyu idan zazzabuwar mahaifa ta yi yawa to wasu ko tsuguna suka yi har bakin mahaifa suna iya gani ya ɗan leƙo idan ko a bi yawa ba to in ta ɗan zazzago to jakafi tsarin nan da take manna a jikinta saboda ita daga gaban mahaifa jakafi tsari a nan take a manne to idan ya zama mahaifar ta ɗan zazzago kamar yadda ni bayani wancan karan zai zama na cewar maimakon idan wani abu ya sa ciki ya takura ko an takure ciki ko an yi yunkuri bakin ita wannan jakafi tsarin ya jinsai ta yadda fitsari ba zai fita ba to wannan sanda take wurin ta na da kenan to idan ta zazzago ta baro ciki mutum ta baro ciki sai zama sanda za a yi wani yunkuri da zai takura ciki to bakin ita wannan jakafi tsarin ba zai ma san an yi yunkurin ba saboda yanayin jikin mu komai ubangiji ya haɗa shi na yaron ɗansa ta yadda nan ya taɓa nan zai ji nan ya taɓa nan zai ji to wannan ta sauko saboda ka ta da kamar waje shine wannan abin da take gani yana bullutsowa to wannan ne sai sa in aka ɗanyi tari sai a ji fitsari ya fita in aka ɗau abu mai nauyi ko aka yi dariya ko aka yi magana da ƙarfi sai a ji fitsari ya fita to wannan abin da ke turowa a wasu lokuta shine shi kuma idan misali saboda bullutsowar da yake toshe daga wajen gaba to shine wani lokacin kuma idan sun yi ko kaka iska ta shiga sun suku ya shiga sai su ce sun ji suna yin tusa
1: iskar da ta shiga ce take
0: fitowa
1: tunda ba hanyar da ta shiga ciki
0: kwarai wasu suna samun ma ya zama nan sakamakon zazzabuwar ya zama daga dubura ta bullutso kuma sannan jakar da kike aje fitsari ta bullutso sai zan bullutso sama da ƙasa sakamakon wannan shi ta kuma mahaifa abin da ya samu duk da mun taɓa faɗa mun shi sha faɗa mun ce tana zazzabuwa abin da yake sa ta zazzabu kamar yaro ne aka goya shi a baya in ana son goyon nan ne daidai ai mutum ne ake sa masa a daure shi. To amma da yaron nan zai yi zullu ba, idan ga yin zullu, ai kaga majin yin nan soko-soko zai yi. To kamar haka ne, to duk sanda mace ta zo haihuwa, mahaifan nan saboda takuran nan da take na turo yaro, wannan yana iya sawa mahaifan nan ta zazzago. Amma idan ya zama na cewar an daɗa yin wani abu da zai daɗa sa ta zazzago, misali sai zama na bakin mahaifa bai gama buɗewa ba, sai mace take ta yin yunƙuri, to abu ne mai sauƙi mahaifar ta zazzago. Da wacce kuma misali ta haihu da yawa, ce haihuwa goma, haihuwa sha, wannan ita ma mahaifarta tana iya zazzagowa. Haka zalika waɗanda su kuma a halitta waɗannan majanyen nasu ba su da ingancin da za su iya riƙe mahaifa, wasu za ka ga haihuwa ɗaya biyu ma sai ta zazzago. To akwai dalilai da dama tunda ba a kan wani ɗin yake magana ba da sukan iya jawa mahaifa ta zazzago. Amma dai a layi halin wannan abin da ke cewa tana jinsa tana tura shi ba zai wuce ko jakar fitsarin ba ce ko kuma bakin mahaifar ne. Shi bakin mahaifa za ta ji shi ne da ɗan tauri-tauri kamar wani ɗan ƙarƙar kamar bututu. Shi ko jakar fitsarin jinta za ta yi lagwai-lagwai tana turuwa daga ba. Idan kuma dubura ce take turuwa, to shi ko irin wannan yadda su suke gane nasu ba za ka ga idan suka je bayan gida in suka yi yunƙuri ko kuma bayan gidan ya fita gaba ɗaya sai ya zama da suna jin wani abu ya cuso gabansu. To wajen da ya bulluso ne fa daga cikin gabansu, to shi ne ko kuma wani bayan gidan sai ya shiga ciki, wasu sai ka ga har sai sun sa hannunsu sun danna gurin sannan bayan gidan zai fita.
1: To yanzu ita wannan ya za ta yi ya kamata ta ke nan?
0: Eh, abin da ya kamata yanzu shi ne ya kamata ta je asibiti saboda a hanci sai. Amma gyaran da nake so ko abin da nace ta faɗa wanda ya saba shi ne da ta ce tana jin kamar haƙori a
1: wurin. Eh,
0: haƙori ta ce ko?
1: Haƙori.
0: A wurin, to ka ga nan gurin ne zai kai haƙori. Saboda haka abin da take ji a wurin dai wataƙila daban. Saboda haka mafi kyau ta je asibiti, amma nan ne zai kawo haƙuri nan gurin. Mafi kyau shi ne ta je asibiti kuma ta je babban asibiti don a tantance. Sannan magana da ta yi game da maman wannan sai dai ta je asibiti kuma a tura ta ɓangaren likitocin mama. Amma ba mu san wani abu da ake yi wanda yake wato wajancin gyara mama ba.
1: Assalamu alaikum. Don Allah likita, na haihu amma bayan kwana biyu da haihuwar sai na daina zubar da jini, sai dai ruwa kamar yanayin yalo. Na je asibiti likitan ya ce min sanyi ne, sai na yi sikana. Yana yi kuma aka ga babu sanyi. Don Allah daman yana iya zuwa.
0: To da nayi kenan, da nayi sai aka ga babu sanyi.
1: Yawwa, to da nayi. To don Allah daman yana iya zuwa ba jini ba, na gode.
0: To da farko dai ina son ta daɗa sani, mun bi sha faɗa kullum muna faɗa. Shi ba a gane ciwon sanyi ta hanyar sikana. Sikanin ba shi ke nuna ciwon sanyi ba. Saboda haka dama da ta je ta yi ma in ma da mai scanning din ya ce ya ga ruwa a bayan mahaifa ya ce ciwon sanyi ba ciwon sanyi ba ne. Amma ina son ta fahimci wani abu, kwana biyun da ta faɗa ne ba mu shina ba kwana biyun ba haushi
1: shi ne kwana biyun na hajji haihuwa dama tana iya kwana biyu jini
0: ƙwarai da gaske.
1: To
0: ai ko a jini ce magana akan ce in mace jinin ta ya ɗauke ko ranar haihuwa ne ta yanka ta sannan ba saboda ai jini yana iya ɗaukewa a takaitaccen lokaci. Abin da ban sani ba dai shi ne kwana biyun na bahaushe ko ko kwana biyu na hakika.
1: Eh, ba ta fayyace.
0: To idan ma dai na mutu kwana biyun bahaushe ko kwana biyun hakika, shi jinin biki dama idan zai ɗauke a wannan matakan yake ɗaukewa. Da farko bayan haihuwa jinin haihuwa, to abin da za ta gani za ta dinga ganin jini, abin da buhu ke ɗaukarsa a jini, amma za a ga jinin ne amma ya sarka, ma'ana bai kauro jinin lokacin sanda ta haihu ba. To abin da zai biyo baya kuma daga wannan sarkakken jinin, to sai a tafi kuma irin wannan ruwan da ta faɗa, za ta dinga ganinsa kamar tsawo-tsawo haka, ko ya yi ɗorawa haka, amma ba jini ba ne, babu kalar jini. To daga nan kuma shi ne sai a tafi wannan farar ƙasar da ake gani, shi ne za ta fara gama kuma wannan farar-farar. Waɗannan su ne matakai dama wanda yake ko a likitance na yadda jinin biki yake ƙarewa, haka kuma jinin al'ada shi ma yake tafiya. Saboda haka don kin ga wannan kamar ruwan ƙasa-ƙasa na ruwan ɗorawa da ta ce haka ta ce ko ruwan madar-madar ne biyan mutu shi ne ruwan ɗorawa. To kuma sai daga baya sai ke gama ya zama kamar farfari. Wannan lafiya-lafiya babu wani abu. Saboda haka ba abin mamaki ba ne kwana biyun na hakikan ma ga jinin ya fara canjawa. Duk da a likitance yawanci yanda matakan suke yakan wuce waɗannan kwanaki, da haka wani sai ya kai kamar kwana huɗu zuwa biyar kafin ya fara canjawa zuwa haka. To bayan kin ganshi bayan kwana biyu ba aibu ba ne. Daga baya kuma za ki ga wannan farin na ƙarshe ya zo. saboda haka wannan matakai ne na canjawar jinin biki har zuwa lokacin da zaki ga wannan farin ruwan ko kuma mai hasken da zaki gani wanda ake ce masa farar ƙasa wanda daga nan shi ke nan kuma zaki ga jini ya ɗauke gaba ɗaya. Ina ga dama shi ne kaɗai tambaya. To saboda haka dai a takaice don kin ga haka ba abin ki damu ba ne in dai misali ya ɗauke illar shi ne da kika ga wannan ruwan sai ya zama yana wari sai kuma ya ƙi daina zuba. Wannan shi ne illar. Shi ma kuma wannan abin da ya sa ya zama illa saboda ƙwayoyin cuta suna iya shiga a kowane lokaci musamman lokacin biki. Zan tuna sannan muka magana akan larura ta ciwon sanyi. An magana cewa lokutan nan guda biyu suna da haɗari sosai ga mata, ma'ana lokacin da ɗauraya ta jinin biki, ɗauraya ta jinin al'ada. Wanda sannan muka magana akan miskiya, muka magana akan baiwa Allah da ta yi digirinta na digirgir akan wannan don ƙoƙarin daɗa gano hikima. Ta yin amfani da miski saɓanin yadda mu matan mu suke amfani da miski. Tabbas da abin da ya zo a addinance musamman da nassi sahihi baka buƙatar ka ce wai sai lalle ka san hikima domin wani abin ba lalle ka ƙira kai fahimta taka ta kai ga nan ba. To amma ita baiwa Allah wani a Saudiya take wannan ɗin ta yi digirinta na digirgir a kai don ta daɗa gano abin. A nan ne ta gano cewar daidai wannan lokacin kamar da dama yake sananne ne a likitance cewar dama ta ƙwayoyin cuta su shiga bidiyo wannan lokacin da ya zama wannan ruwan ɗaurayar ta fi fiye da inda misali bisa al'ada ba. Saboda wannan ruwan ɗaurayar yakan zama wa ƙwayoyin cutar kamar wani guri ne, mahalli ne mai inganci gare su ne yadda za su ci gaba da yaɗuwa. To a nan ne ta gano cewa yin amfani da wannan miskin wajen gogewa kamar yadda ya zuwa nassin hadisin wajen goge mace ta goge gabanta yana taimakawa wajen kariya daga shiga ƙwayoyin cuta a daidai wannan lokacin. Saboda haka da bambanci da irin yadda mata mu sai su ce ai an jika miski an ƙunsa a gurin wannan ba haka yake ba. To wannan ruwa na ɗaurawa idan ya zama ciwar ko kuma wannan ruwan da ta fara gani idan ya zama ya ci gaba kuma sai ya zama yana wari wannan akwai matsala. Amma idan yana wannan daga wannan ruwan yalan da ta ci ko ruwan ɗaurawa da ta ci sai ta kuma ya zama fari shi kenan kawai jinin bikin ta ne yake neman ɗaukewa. Saboda haka daga wannan farin kuma shi ne zai ɗauke gaba ɗaya.
1: To nan dai na ga tambayar an sha turo irin ta amma dai bari in ji ko da akwai wani abu da dakta zai ce wai tambaya ta don Allah idan muna mu'amala da mai gidana ina jin zafi don Allah likita me yake kawo shi a huta lafiya.
0: To a yanzu nan abin da muka fara da shi muka buɗe da shi kenan daga shi abin da yake kawo irin wannan zafin irin waɗanda an taɓa musu irin wannan gyaran kuma sun taɓa yajiya ko wani abu. Sannan kuma daga cikin abin da yake kawo irin wannan zafin idan kin saba aure ce shi ne kan ki saba dole akwai wannan musamman lokacin da aka kawo da budurcin ki dole gurin nan ya ɗan yage ma'ana budurcin ya yage. Shi yasa wasu ayyuka ba su kan fuskanci ma ko zubar jini ko da dai ba mai yawa ba ne da sauransu. To kin ga miki ne aka yi wannan gurin. Wannan kuma yana iya sawa ya zama ba an yi sa'a ba in kina da tsoro ya zama bisan da za a yi mu'amalar ma ya zama kin tsantsama jikin ki. Shi ma wannan yana iya sawa mata ne ya ce ma'ana wasu tunan an kawo da budurcin an yi komai amma saboda kullum aka zo yi wannan tunanin ranar farkon shi ne yake da musu wannan yana iya jawo shi kansa rashin sakin jikin ki ki samu matsala. Sannan kamar yadda muka sha bayani a baya shi jin ciwo yayin mu'amala aure ya kashi biyu ne. Akwai jin ciwo inda ake mu'amala wannan wanda abubuwan da na faɗa yanzu duka jin ciwo ne a gurin da ake mu'amala. Akwai kuma jin ciwo a can cikin mara lokacin da ake mu'amala aure shi kuma wannan dalilai da dama suna iya jawo shi. Misali karin mahaifa yana iya jawo wannan da ruwa da muka taɓa yin bayani akan ta endometriosis tana iya jawo wannan saboda danƙarewar da mahaifa takan yi da duk sauran abubuwan da suke kusa da ita na daga cikin kayan ciki saboda wannan jini da yake daskarewa a gurin. To ita kuma mahaifa kamata yin ana mu'amala ya zama in an dogure ta tana iya motsi shi ne ganin nisa ko da shi muke cewa wannan bayan gurin da ake cewa an ga ruwa ya kamata a gadan shi saboda ya taimaka wajen kamar dansasa gurin ya sa santsin gurin. To mahaifa ta zama tana kankane kamar kankara ta daskare to wannan dole mace ta dinga jin ciwo. Haka zalika idan mace tana da cyst musamman wanda ya girma wani lokaci shi ma zuwa rafi ne kasancewa wannan cyst din in an dogure mahaifar zai motsa shi ma za ta iya jin ciwo. Haka zalika idan misali wacce ta yi fama da lura ciwon sanyi da ya yi tsanani har ya kai na irin wannan wanda muke faɗa muke ce ya kai matakin PID kuma aka yi rashin sa'a ruwan ɗiwar ya tsiyaya a cikin marar ta ko kuma a cikin na kwankwasanta misali to shi ne wannan yana iya jawo gabaɗe kayan cikin da suke gurin su har haɗe, wanda wani yana iya jawo idan an zo mu'amala, wani yana iya gadon mata da zaunannen ciwon mara, ko da mu'amala ko ba mu'amala ma ko da yaushe ta dinga samun ciwon mara. To wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da sukan jawo. Amma a cikin da mutum kina da ko kwaya ɗaya ba, sai idan kin je asibiti an tantance, domin wataƙila naki ba ma ɗaya daga cikin waɗannan ba ne da muka faɗa ɗin yanzu, wataƙila wani abu ne kuma daban.
1: Wannan kuma cewa take wai don Allah likita ina da yarinya 'yar shekaru 19, amma mamanta baya ci gaba kusan shekaru 5 kenan yana nan a yadda yake kamar 'yar shekaru 13. Al'adar ta lafiya, shin za mu iya zuwa mu ga likita ne ko akwai wata shawara?
0: Ito tunda tana yin al'ada kuma al'adar ta lafiya, shi na ɗin kuna iya zuwa ku ga likita, amma ta gane kuma akwai waɗanda suke da irin wannan maman bai da girma, za ga wasu sai bayan sun yi aure kuma misali a hankali kuma sanin maman zai ci gaba da girma. Amma kuma yanda take kwatanta girman maman misali
1: 13
0: da yawa, to kaga 13-12 ya danganta, duk da ya danganta. Amma idan duk da musan sanda ta fara al'ada ba, domin kamar yanda al'ada take da matakai kafin a kai ga yin al'ada, to shi ma girman maman yana da matakai har guda 5. To sanin a wani mataki girman nasa ya tsaya zai taimaka, amma kuma wani dole sai ta je asibiti sannan za a tantance. Sannan kuma dama ɗaya abin da dama da zan wuce wataƙila ya danganta ya kamata a duba shi, da ba ta faɗa ba shi ne to ta ma yi fara al'ada. Domin ka tuna san da muke magana akan rashin fara al'ada, ai mun yi magana cewa shi abin da ake ɗauka a matsayin rashin girman ƴa mace yana iya zuwa ko dai rashin fara al'ada har a kai shekara 16, ko kuma rashin bayyana sifa ta ƴa mace budurwa har shekara 14. Ma'ana yarinya da take shekara 14 babu wani canji, ba kirgan dangi, ba komai, to abin a damu ne. Yarinya da take shekara 16 babu al'ada, to ya kamata a damu, ya kamata a je asibiti.
1: Da wani dogon sako bari mu ga ko zai ɗauku. Ta ce assalamu alaikum, Allah ya saka muku da mafificin alkhairi. Ni da matsala ta a watan Junairun shekarar 2025 sai na kula da wani ƙurji a breast ɗina, bai fi girman dawa ba, sai na je asibiti. To a lokacin ina da shekaru 4 da aure, amma ko ɓatan wata ban taɓa yi ba. Na yi bayani sai likita ta ce rashin haihuwar zai iya kawo wannan abu. Ta tura ni aka buɗe min fayil, likitan da na gani sai ta ce ba ta ga wani abu mai kama da ƙurji ba, sai suka fi mai da hankali a wurin matsalar rashin haihuwa. Aka mai da fayil ɗina gani, aka bani sikanin na je na yi normal. Test ɗin jini ya nuna ba na fidda ƙwai, gwajin HSG kuma hannun mahaifa ɗaya a toshe yake. Sai aka rubuta min wata allura ta matsalar fidda ƙwai ta sati 4, duk sati za a yi min ɗaya. To gaskiya ban siya ba. To ni likita na ji ka ce wancan ƙurji ko kamar girman gero yake, kar a yi wasa da shi. Shi ya sa yanzu abin kullum yana raina. Don Allah likita yanzu gane zan yi wa bayani ko kuwa zan koma na kuma karɓar kati. Sannan don Allah likita ko akwai wata cima da zan ringa ci don samun sinadarin da suke taimakawa wajen fidda ƙwai. Sannan likita mijina ma yana da matsalar sperm. Gwajin farko ya nuna babu ƙwayoyin halitta a cikin sperm ɗinsa. Suka rubuta masa magani na wata 3, ya sha ya koma, sai aka ce sun dawo amma ƙwayoyin cuta sun yi yawa a ciki. Sai aka rubuta masa wasu, to wallahi yanzu wata 10 kenan ya iya siya, duk da ba asibiti ɗaya muke ganin likita ba. Yana Nasarawa, ni kuma ina Murtala. Wallahi ya ƙi siya kuma ya ƙi komawa, gashi an ce sai na kai gwajinsa, saboda haka yanzu ba ni da ranar da zan ga likita. Wallahi likita na rasa mafita, me ya kamata na yi?
0: To da farko dai abin da ya shafi mama, kamar da kika ce mun ce ko aka ga kumburi kada ko kada ya wasa da shi, ƙwarai da gaske kada ya wasa da shi. Amma kuma ga shi kin ce an duba an ce kuma babu komai. To in ke har yanzu kina jin kullutu a ciki, to ya kamata ki ƙoƙari ki ga likitocin ɓangaren mama. saboda su tantance miki, saboda idan akwai kullutun maimakon ki zauna da shi, ku gwara a tantance a san wani iri ne, kuma a san me ya kamata a yi. Amma batun waɗannan duk bayanan da kika yi, na batun an yi miki gwaje-gwaje, kuma an ce za a yi miki allura, an ce kuma mai gidanki shi ma ya sha magani, kuma ya sha yanzu, an ba shi wasu maganin bai siya ba. A nan shawarar da zan ba ki shi ne, bai wuce watakila ki zauna ku fahimci juna tsakaninki da shi ma. Tun da ku biyu kuke da matsala, ba shi kadai ba, ba ke kadai ba, kuma ke ba mu san me aka gano naki cewar kina fidda kwan ne, ba kin fidda kwan ne, tun da kin ce an ce kai ba ta fidda kwan ke ku, aka yi mata, aka rubuta mata allura, amma ta ce
1: akwai ko
0: ba a yi allurar ba. To kin ga a nan gaskiya ban fahimci wace allura ce aka ce za a yi miki ta wannan satuttukan ba, don ki fidda kwan. Saboda shi kansa larura fidda kwan, kai tana son da muka yi bayani a kai, ai ta kasu kashi-kashi. Ai akwai larurar da wataƙila ba ma wani abu ake bukata ba, misali kawai ma'ana da sunan a fidda kwan. A'a, ai magance larurar da ta jawo rashin fidda kwan ne kawai. Misali yanzu kamar masu haifa prolactinemia, ai ka ga su kai daidaita sinadarin prolactin kawai, in Allah ya taimaka sai ka ga sun fidda kwan sai abin. To ya danganta da wace iri ce, ban san taki wace iri ba ce. Sanin menene matsalar shi ne zai sa a iya cewa ga abin da ya kamata a yi. Ina iyaka shawarar da zan baki shi ne, ki koma asibitin ki yi musu bayani cewar to amma fa mai gidanki yana da matsala, domin babu hikima a yi miki yanda za ki fidda kwai, misali ko ta hanyar ba ki allura ko wani abu, idan babu kwayakwayan da za su kyankyashe naki. Domin yanzu kamar kin ce gwajin farko da aka yi masa an ce babu ma kwayakwayan. To ka ga meye hikimar ka sa ta kana ba ta ko allura ko magani don ta fidda kwai, kuma ba kwanda zai kyankyashe shi, ba ka ga babu wani alfanu kenan. Shi yasa bisa ka'ida idan aka samu ma'aurata ya zama na cewar dukkaninsu kowa yana da matsala, abin da ya fi kamata shi ne idan aka gano matsalar macen kuma aka ga abin da za a magance ne, to sai a fara magance ta namijin kafin a magance ta macen. Dalili shi ne idan ka ce misali kamar ma musamman abin da ya shafi matsalar fidda kwai, idan ka ce to bara ka sa ta fidda kwai, to kuma shi baka warware matsalarsa ba, to ai ka ga kenan kamar ana aikin baban giya kenan. Domin me ka sa ta fidda kwai, shi kuma kwannan fa fitar da shi a lissafe yake, inda ake da misali za a tsaya a bibiya yanda ya kamata, bayan fa an bada maganin sai an yi wani abu da likitancin muke ce masa follicular tracking, ma'ana sai an dinga bin bibiyar girman kwan. To ka bibiya ga shi ya kai nizulin girma, amma kuma babu kwan da zai kyankyashe shi na ɓangaren namiji, to kaga ai baka yi hikima ba kenan. So shi yasa idan matsala ta shafi fidda kwai ne ga mace, da yawa wani lokaci idan aka ga miji yana da matsala akan su, bayan ita an tabbatar da matsalar ta kuma an san me ya kamata a yi, to sai a yi maza a warware matsalar namiji. Wato wani abu da yawanci mazaje ba su fahimta ba shi ne, matsalar namiji ta rashin isassun kwakwayen haihuwa ko rashin kazar-kazar ɗin kwakwayen ta fi sauƙin magancewa akan matsalar mata. Amma ga mazan da suka yarda suka yi abin da ake bukata, kamar shi yanzu kaga ya sha magani kuma ya ce an yi gwaji har an ga akwai ci gaba, to kaga da aka ce to kuma amma fa akwai alamar ma'ana shi kwayoyin cuta ko wani abu, da aka ba shi magani sai ya sha, ya ga kaga za su ce to ya sake yin gwajin a ga ko akwai ƙarin ci gaba, kaga komai ya rare, to kaga ita kuma sai a ci gaba da yi mata abin da ya kamata a yi mata, sai ya zama cewa an dace, lallai ya nufa an dace gaba ɗaya. Sai da shawarar da zan baki, ki zauna da shi ku tattauna ku fahimci juna, ku san kuma ta inda ya kamata ku kulluwa abu, ta yanda shi zai kula da batun nasa larurar, idan an warware tasa larurar ke shi ne za ki abin, su kuma can ki koma ki gaya musu cewa ki sai magani ba saboda ga abin da aka ce mai gidanki yana da shi, amma ba asibitin da ba nan asibitin yake zuwa ba, in sun samu ne ya baki sakamakon ki tafi musu da shi, saboda wannan zai taimaka sosai wajen sanin ko kuma fahimtar
1: ai ya iya yi a wani ya sai allurar da
0: ai ya yi na farko har ya yi na biyu gwajin, to kaga sai ta tafi da gwaje-gwajen ga yanayin da aka gano nasa, ga kuma ci gaban da aka samu, to amma bayan nan gashi an bashi magani, to kaga a nan ma'ana sunan wanda suke lura da ita sai su fahimci cewar to akwai buƙatar a jira wataƙila shi a samu ci gaba daga ɓangarensa kafin ita a ci gaba da nata. Idan ka bata magani ko kai mata allura da za ta fidda kwai, ta fidda kwai, kuma babu kwanda zai yi shi, kaga kenan ba yi ba yi ba kenan. Wannan shi ne abin da ya kamata ta yi, ma'ana ta sanar da su can inda suke lura da ita. Wannan kuma shi ya daɗa fito da wani abu guda ɗaya cewa yana da kyau zama da cewa inda ake lura da ma'aurata zama waje guda ne. Yanzu ka ga misali kamar mu a inda muke, tunda akwai likitocin neurology a cikin asibiti, to idan ma akwai buƙatar sai ya ga su waɗannan likitocin da mafi tsara sai mu tura shi ɓangaren likitocin mafi tsara, amma dai suna asibiti ɗaya. Ta yanda zai zama komai ake su can da sun gama abin da suke so da an samu cigaba za su ci, to shi ke nan ya koma sanar tun da dama daga ɓangaren matan aka tura shi za su ce ya koma su kaga daga nan sai a gina daga abin da aka fara. Saboda haka shawarar da zan ba ta ke nan, saboda kaga abu tsakanin miji da mata dole sai. Sai su a junansu, yau su za su fahimci
1: junansu. Wai abinci fa da ta ce wai.
0: Yau wato batun abinci ne ban san wani abinci da za ki ce wai don kin ci sai ya sa ki fidda ƙwai ba, tunda ban san larurar taki ta rashin fidda ƙwai mai jawo ta ba. Misali, sannan na biyu a yanzu babban abin da ya kamata da ku fara mai da hankali shi ne al'amarin mai gida ya daidaita kafin ke kuma a yi batun ciwon ki fidda ƙwai.
1: To bari mu gani ko za mu iya ɗaukan saƙo na ƙarshe da. Dokta sai dai a sallama na ga lokacin da mu ya
0: kai. To insha Allah kamar yadda muka faɗa a mako na gaba zan magana ne kuma akan ƙari da ake yi. Wannan ƙaruwa suka
1: da kansu. Idan suka gama
0: za ta iya haifuwa su abu. Yau za a ƙara ta. To shi zan shi ne abin da ake ce masa episiotomy a likitance. To zan yi magana a kansa me ye dalilin ba da shi. Ya kamata a lura da shi. Nan na ce ya kamata a lura da shi ba wai koya mutane yadda ko ake ɗinkewa ko a'a. Bayan an mace ɗinkin da yawa da yawa wasu an musu ɗinkin su lafiya lafiya, an ƙara su ƙalau an musu ɗinkin su lafiya lafiya, amma kuma yanda ya kamata su lura da shi a nan gurin ne ake samun matsala. To shi za mu fito da shi yanda ya kamata a lura da shi.
2: Za mu saurari
0: shi ma irin matsalolin da akan samu idan aka samu akasi ma'ana na irin wannan ƙarin. Da fatan Allah Ubangiji ya kai mako na gaba lafiya.
1: To amin ya Allah. Masu kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba mu haɗa namu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa su ɗora daga inda muka yi waƙafi a cikin wannan shiri na lafiya. Babbar ni'ima da a wannan mako Dr. Mahmud Kawu Magashi, ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata a asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano, ya ɗora mana a cikin maudu'in da muka faro akan yagewa ko ƙaruwa da mata masu haihuwa kan yi a lokacin da suka zo haihuwa, hususan waɗanda sukan ƙaru da kansu ba tare da an yi ƙara su ba. A madadin Dr. Mahmud Kawu Magashi da ke jimurin shigowa domin a yi muku bayani dangane da yadda za a kula da lafiyar iyaye mata da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida Rahma Radio Rahma Talabijin da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri, hususan jami'an da ke kaiwa da kawowar ganin shirin ya zo muku kamar yadda kuke ji kuma kuke gani.
3: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa, wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
4: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamar fari.
3: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
4: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
5: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
6: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
5: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
7: Don haka muka ce, ku koma gida, abincin na can na jiran mu.

mayar masa za a yi. Duk wanda ya abu ba da umarnin ba cikin addini ko mun yawan masu yi Allah ba zai karɓa ba. To in ka fahimci wannan sai ka zauna lafiya. Ba yawan masu yi ne yake nuna daidai ba, hujjari ita take nuna ne daidai, ko da ba mai yi ma kwata-kwata. A ce ga wani umarni Allah ya ce a yi, amma duk garin nan ba mai yi. An gane ko? Amma akwai hujjar a yi, wannan yin shi ne daidai. Allah ya dace da kai ka yi fanin lailin hannu. Amma ga wani abu Allah bai ce ba, Annabi bai ce ba, amma duk garin nan ana yi, wannan ba zai taɓa mai da shi daidai ba. Wannan shi ne ƙa'ida a addini. Ma yu'khadhu min al-hadithi, abinda za mu cira cikin wannan hadisi na fiqhu. Na farko, tahrimu sawmi yawmay al-fitr wal adha, haramcin azumtar kwanakin nan guda biyu, idin ƙaramar sallah da idin babbar sallah. Da haka in an ce abu haramun ne, in kai ma a madadin ka samu lada sai dai me zulmi. Da haka da wanda ya yi idi ranar, ya yi azumi ranar idin babbar sallah ko ranar idin ƙaramar sallah, da wanda ya sata duk abu ɗaya suka yi. Ni zai mamaki ya haka yake a shari'a. Sata haramun ce shi ma ne duk ɗaya ne. Magana tana da nauyi amma haka take ka'ida. Me haramun a yaren malaman usulul fiqh, ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu za'iluhu, abinda in ka bar shi dan lada za a baka lada, in kuma ka aikata za a yi maka hukuma. Misali kamar sata, na biyu kamar azumi ranar idin sallah, karama ko babba. An bayyana wannan ko abin da yake ɗaukar ku ai kalmar azumi, ba ma ce mata haramun ce. Yadda aka ce sata haramun, zina haramun, shi ma azumi ranar idin karamar sallah ko babbar sallah sunansa ne. To dan me kuke so ku bambanta wannan da wancan? An ce ne wannan ita ce ka'ida ta ilimi. Ka'ida kawai ake ajiyewa sai a wuce. To ne dalili da Allah, idan Allah ya ce abu kaza a yi ko abu kaza a bari, in ya ga dama wani lokaci sai ya faɗi hikima. An gane ko? Wannan kuma saboda rarrashin bayi da wani lokaci a tafi tare, za ka fi jin ƙwarin jiki in kana yin abu kuma ka san dalili da fa'idar yi. Amma a ka'ida ta biyu na umarni, wanda ya isa ya sa ka in ya ce ko da gaya ma dalili ba ne za ka yi, kawai ka yi. Ko ya gaya maka hikima ko bai gaya ma ba, ko ya gaya maka amfani ko bai gaya maka ba, musamman Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda shi komai nasa akwai hikima, amma ba kowace hikima ce yake faɗa ba. Amma wani lokaci in ya ga dama, inna rabbaka fa'alun lima yurid, in ya ce yi kaza sai ce dan kaza, in ya ce bar kaza sai ce dan kaza. Amma in ya ga dama sai ce yi kaza ya ƙi faɗar dalili, bar kaza ya ƙi faɗar dalili. Amma kai a hankalinka da tunaninka da imaninka ka san ba zai taɓa yiwa Allah ya ce a yi babu amfani ba, ba zai taɓa yiwa ya ce a bari babu cutuwa ba. Wannan ita ce ƙa'ida. To a nan an ce mana yin idin ƙaramar sallah, azumi ranar idin ƙaramar sallah haramun ne, ranar idin babbar sallah ma azumi haramun ne. To malamai sun faɗi hikimomi, hikimar ɗayan biyu ce, imma an takuna mustanbata wa imma an takuna mansusa. Ita hikima ko malamai su yi istinbatin ta, su gano duba da wasu hukunce-hukunce da wasu dalilai na shari'a, ko kuma ya zama nafsi ne ma ya faɗe ta dan kaza. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum, kaga an faɗa bin nafs. Da haka attaqwa hiya al-illa al-mansusa fi iftirad as-siyam aw as-sawm, samun tsoron Allah taqwa shi ne dalilin da nafsi ya faɗa wanda a sanadiyarsa aka yi zata azumi. Ba ka anan illa ce mansusa, bi ma'ana allati ja'a biha an-nafsu. Akwai kuma illa mustanbata, wanda Qur'anin bai faɗa ba, hadisin bai faɗa ba, amma malamai wajen

yanzu an shiga wani wata, da shi yasa aka hana azumin ranar dan ya tabbata kowa ya sani Ramadana ya kare. Kamar yadda za ku ga kafin daukar Ramadana ai an gane yin azumin taron wata ko kwana ɗaya saura Ramadana ko kwana biyu wani ya dau azumi, shi ma nan dan a tabbatar Ramadana bai shigo ba. Da ta yanzu so ake ka azumci Ramadana cif-cif da cif-cif kai da kai, farkonsa karka haɗa shi da wani azumi, ƙarshensa karka haɗa shi da wani azumi. Wannan ita ce illa. Kuma ba ku manta ba, a farko ma haka aka ce azumin taron wata Ramadana saura kwana ɗaya ko saura kwana biyu ka ɗau azumi, shi ma menene? Haramun ne. Wannan illa ta farko kenan wanda nassi ya nuna, kamar da sayyidina Umar ya faɗa yawmu fitrikum min siyamikum, ko ranar karyawarku ko cin abincinku daga gama azuminku. Wannan a ƙaramar sallah kenan. A babbar sallah kuwa abin da yasa aka hana azumi, saboda shi ma sayyidina Umar ya faɗa ya ce saboda ita kuma rana ce da aka ce ku ci a cikinta, saboda za a yi layya, da aka ku ci daga abin da kuka yanka na layya, ku ka ku ci yana kora azumi. Da aka wannan ya nuna dalilin da yasa aka ce kar a yi azumi dan a ci daga dabbar layya. To yanzu mu kaddara ga wani mutum shi ba da lafiya, an hana shi cin nama, ko a ɗabi'arsa ba a cin nama, sai azumi? Yawwa, ko kana cin nama ko ba ka cin nama, ko ranar cin abinci ce, ba azumi a wannan ranar. Da aka malam ya ce faltumayyaz wal tu'raf hududus sawmi liwajibi bil fitr, dan haka dole ne a bambance wannan ranaku na azumi da wanda ba na azumi ba, kuma dan a san iyakokin azumi na wajibi ta hanyar buɗe baki ko shan ruwa idan an ida shi. Kama naha an siyami yaumin aw yawmaini qabla, kamar yadda an hana azumin kwana ɗaya ko kwana biyu kafin shigowar Ramadana, tamyizan lahu, an bayyana nan ma dan a daɗa tantance Ramadana da wani sa. Wa amma al-adha, amma ita ko babbar sallah, fali annahu yawmun nusuki, saboda rana ce ta layya, allazi amara bil akli, ko umira bil akli minhu, rana ce ta yanka.

cin ba ta tsani arzikin Ubangiji, falaita min al'adabi wal liyaqa, ba daga cin ladabi ko abin da ya dace. Al-iqradu an biyafatil karimi, mai karamci ya kawo maka abinci ka ci mabakunta, wannan ba daga cin mai girmamawa. Yanzu ka je gidan wani babban mutum ko wani mai kima mai daraja a wajenka, ya haɗa maka duk kayan liyaqa sai ka ci, mai kai maka wulaƙanci ka tozarta shi. To ina Ubangiji subhanahu wata'ala shi ne mafi karamcin masu karamci, ya ce maka ci ka ci, ka ga kamar

wani addini suna tafiya ne da lokaci za a zo lokacin aikin hajji ya kamata limamai su sa maganar aikin hajji a cikin ne hudubarsu za a zo azumin ramadana limamai su sa maganar azumi hudubarsu za a zo rikitar kaza to limamai su rinka sawa a ciki to kaga duk mutumin da yake zagin limamai saboda suna magana akan karan kafiyas asali bai san ma me manufar hudaba ba shi ya dauka hudaba kawai addini a ta gaya mutane tsarki alwala sarki alwala ko shakka babu yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci amma ba shi kadai bane sakon hudu ba sai ana hadawa da abubuwa na ne karan affairs na zamani na lokaci wanda ita ce manufar hudu ba Allah ya samu dace wa ya taharral munasabat kuma dole ne mun ya lura da lokuta da suke da munasabobi an gane ko idan an zo lokacin mun yake da suna lokacin sha'aban watan sha'aban duk bidiyoyin da ake a cikin watan sha'aban limamai su faɗakar babu ko a cikin addini lokutan bidiyoyin da ake a watan rajab bidiyoyin da ake a watan rabiul awwal bidiyoyin da ake a watan kaza duk wani abu da yake mutane sun ɗauka addini ne kuma lokacin sa yayi kuma ka san za su yi to dole ne kai ne ka faɗakar da su wannan shi ne amana wannan shi ne ilimi an gane ko alhadithu thaminu وَتِسْعُونَ بَعْدَ الْمِئَةِ حَدِيثِي 198 أَنَا حَدِيثِي

daya matakar yana da sama da da ko da babban riga ce a ce kawai ita za ka sa tana yawo kasa ba komai wannan ma yana sa tsaraicin kai bayyana da haka a musulunci su ake ka jibga kaya inda hali dan ka sitar da kanka ka sa wanda waye wani wanda yake sa boxes gajeren wando da wanda ba ka rufe tsaraicin su ba ɗaya ba ne ba shi wancan da zai tsaya sai ka ga shaɗin al'aurarsa amma wanda zai sa ɗan ciki ya ɗora da dogon wando ko sai ya zama neat wanda zai sa riga ya ɗora da wando ya zura da riga sai ka gan shi neat to amma ku mutanen da wani lokaci ba rashi ba ne kawai sai a yanka zani dogo ƙaya ɗaya kawai da shi za a naɗe jiki kuma namiji ba mace ba fa an gane ko da shi ne manzo Allah ya hana su irin wannan wanda ka yanka tufafin kala zanin ya zama biyu ɗaya ka ɗaura ɗaya ka yafa to shi ne ihtimalu samma wancan kuma ai haka biya ar-rajulu fi sabilillahi wa an as-salati ba'da as-subh wal-'asr kuma annabi ya hana sallah bayan ta azhar atal asr da kuma bayan ta asuba ana nufin sallar nafila sallar nafila sannan sallar nafila anan taka ta kankin kanka banda zawatul asbab kamar da imamu shafi ya faɗa sallar nafila ta wata kankin kaina ko taka ta kankin kanka shine kadai an idan da la'asar kawai ka fashi tace zaka yi nafila wannan babu wani dalili amma da shiga masallaci kai to kaga anan sallar tahiyatul masjid ta kama ka kuma ba kai ka sa kanka ba sa ka akai wannan ko bayan la'asar ne zaka yi ta haka bayan asuba da bayan asuba zaka shigo masallaci kanka zauna to zaka yi tahiyatul masjid shigowar masallacin shi ya jawo ba kai ka sa kanka ba sa ka akai to haka nan

salloli an gane ko, duk da hanyi ne ba na haramci ba, amma hanyi ne na karhanci ne zafi kwarai da gaske. Sai na Umar ya kasance idan ya ga mutane suna sallah irin wannan lokacin duka ma yake yi, an gane ko, ya ce domin annabi ya hana, amma wasu daga cikin sahabbai suna yi duk da su ta jaɓa abin nan da Umar, wato in ya same su yana ta dukan nasu ba sa daina a sun gida. Wannan ya nuna cewa suna yi hanyi ba na haramci ba ne, ba hanyi ne kawai na karhanci mai ƙarfi ƙwarai da gaske. Kuma kamar yadda mun sha faɗar hikimar ita rana lokacin da take hudowa bayan asuba, tana hudowa tare da ƙahon shaidan, masu kuma bauta.

musulunci, duk abin da za a sa ka to sai an tabbatar za ka amfana, duk abin da za a hana ka sai an tabbatar in kai za ka cutu to sai a hana ka, ko da abin akwai amfani to amma in cutar tarin da yayi amfanin sai a hana, kamar yadda duk abin da kaga an shar'anta to ko da akwai cutuwa a cikinsa to amma an san amfanin ya fi ne

lissa annabi yana kwana ba da niyyar azumi ba amma an gari yawa ya ce a kawo min abinci sai a gidan aka ce ba mu kwana da kwayar hatsi ba sai ya ce to ni na wuce da azumi kaga shi ana yin haka ba laifi ba ne kaga wannan irin abin da ake cewa an jefa tsuntsobi ne da ni akwai mutumin da albashinsa misali da irin yanzu albashinsa baya isa sa in dai miji ya zo ya ci abinci to kwana 15 ya cinye albashin to ba gunde yin ɗazu mun annabi dauda bai ya shago bai ci gobe ni bai za ta ci ko ba haka ba nago ya yi tattalin arziki kuma ya yi ne ya yi ibada to koma dai menene niyyarka ta zama dan Allah cewa ka yi don wa'annan bai hana kuma a ce ka yi don Allah ba an gane ko ba ta man sama

shartiya ce. Ka'ida ta ce na kira fi siyaqi sharti ta'um. Mana kowane yi a zahirin wannan hadisi zaka iya abunta sa. To amma kai kuma sai ka koma ka cire sauran wannan da aka cire maka. Banda wannan karamar Allah baya ciki. Banda

banda masalla to zaka shari'a ita ce ta zo ta wawware banda kaza banda kaza banda kaza inda ba da wurin cin hadisan da suka cira kaza da kaza ba to zahirin wannan hadisin yana nuna kowane wuri ana iya abin sa sharɗin kawai ya zama ne dan Allah ya ba ka zo in cin

Bidaka da aka ce Allah zai nisanta fuskarka, ana nufin zai nisanta ka gaba daya daga wuta. To kaga wannan ne nuna maka falalar azumi, azumi na rana ɗaya cak dan Allah, ladansa shi ne shekara 70 za ka yi nisa da wuta. To idan aka ce an nisanta ka da abu, ana nufin ba za ka shige ta ba, ba za ka shige ta ba. Kuma ita wuta ka gane, wasu ma ba kafin a shige ta ake fara shan azabar ta fa, kamar yadda ita kanta aljanna kan a shige ta ake fara ne shan daɗinta. Shi yasa wata azabar da Allah zai maka shi ne nisanta ka daga aljanna, kar ka fara jin ƙanshin ta, ya zama daga inda kake ma ko ƙanshin ta ba a ji da waje. Wuta kuma wani lokaci a matsayin da kai kusa ba a sa ka ba, amma kana kusa da ita tururin.

kyakkyawan niyyar shi ya jawo wannan. Dukkan niyyar kan baka yi azumin da baka da wannan matsayin. Duk yadda kuma za ka yi azumin in ba da kyakkyawan niyyar ba za ka samu wannan ladan ba. Abinda wannan yake nuna akwai masu azumin da kuma ba za su samu wannan bararrasa ba, saboda niyyar su ba ta kyautata ba. An gane ko? Yawwa. To sannan an ce kharifan, wannan kalmar kharif ana nufin damina. An gane ko? Faslul kharif, faslul sayf, faslul shita, wannan arba'atu fusul ko thalathatu fusul, lokuta na zamani wanda suke juyawa, akwai rani, akwai bazara, akwai hunturu, akwai damina ko? To kharif din shine damina. Da haka an ce za a nisanta fuskarsa damina saba'in. To me ake nufi da damina saba'in? Ana nufin shekara saba'in. Saboda a mafi yawan sassan duniya duk a shekara sau ɗaya ake ne damina. Da haka idan ka ce rani saba'in ko damina saba'in, daidai yake da ka ce shekara saba'in, amma a sauran a mafi yawan majaje a duniya. Akwai wasu ɗaiɗaikun majaje da a duniya su kullum a damina suke, to banda irin wannan. Ba a lissafi da irin waɗanda, saboda su damina su kullum take. Wasu kuma duk bayan wata uku za a yi ruwa, duk bayan wata uku suna cikin damina. Ko a Najeriya akwai irin wannan yankin, duk da za ka gwada ruwan irin Lagos da Kano ba, su ya faru kusan kullum a cikin damina suke.

kaga dai mutum ya zama yana da gida yana cikin rufin asiri abu ne mai kyau ko amma gidan nan nasa an kanyi ruwa yana tarewa mutanen unguwa hanyar ruwa karshe ruwa yana koma gidajen mutane ne musu barna to a madadin maslahar ta shi kadai sai a fifita maslahar al'umma duka sai a zo a rarrashe shi a bashi mudiya a rufe wannan gidan ya zama hanyar ruwan mutane an gane ko

yasa aka kawo lailatul qadr a ƙarshen azumi mun san munasaba wa biha ko dalilin akidi yake saboda daren lailatul qadr ana samun sa ne a ƙarshen azumi shi yasa malam ma anan a tsarin rubutu bayan

kula an gane ko idan wata annoba ce wal iyazu billah haka Allah zai ga mala'ikan da kada waje kaza kai kuma ka kula in arziki ne mala'ikan da ke kula da raba arziki Allah zai ga masa a wannan shekarar bawana za su shafana za ka kula da su in talautawa ne akwai mala'ikan da ke kula da wannan in haihuwa ce akwai mala'ikan da ke kula da mahaifan mata shi kawai aikin sa kenan Allah ya wakilta shi duk wata mace a duniya mai ciki shi yake kula da cikin

sai je sai abin da zai kai maka da dubu daya ai duk ɗaya akwai muku idan kana yanzu na dauka lokacin da dala take naira 300 sai ka ba mutum a wannan lokacin 1,000 amma lokacin dalar naira 300 ce yanzu kuma dalar ta kai 1,600 to sai ka ba shi 10,000 za ka ga 10,000 da ka ba yana ita ce 1,000 da ka ba wacce bale din su ne bayani abinda 10,000 can take tiya wannan ita ce abinda 10,000 can ba take ne to shi ne hikimar yadda za mu gane baka Allah ya daga matsayin mu da darajar mu ya sa mana albarkar lokaci dan mu daidai da su dan in an zo hisabi mu tafi bai daya haka wadan su malamai suka ce baka shi yasa Allah yake da wasu kadar khairin ni ne kai shi

bata nuna maza kadai ake nufi mun sha fadar wannan akwai inda kalmar rijalu take nuna namiji banda mace akwai inda kalmar rijalu take nuna zarata mazan ko matan baki daya an gane ko ya ake ganewa duk inda aka ce rajul a take kuma sai aka faɗi mar'a wannan ya nuna rajul anan ne ake nufi namiji ko aka ce rijal sai aka ce nisa to ya nuna rijal maza ake nufi nisa kuma ne mata bisa da ka'idar wadda duk biha ta tabayyana al-ashiya da kishiyar abu ake gane kishiyarta da Allah yake ar-rijal qawwamuna ala nisa ka ga nuna ar-rijal anan ne yake nufi maza banda mata domin an ce qawwamuna ala nisa da aka ce walil rijali alayhinna daraja ya nuna ar-rijal anan ne yake nufi maza banda mata saboda an faɗe su amma rijalun lati lihihim tijaratu nan kowa ake nufi har da mata da ka anan ma ba za ka fassara ka ce mazaji ba a'a zarata to akwai a cikin maza akwai zarata a mata ma akwai ne zarata to haka ne min al-mu'minina rijalun ba ya nuna cewa maza ake nufi banda mata har mata bal ma in za ka bi abin daki daki za ka ga mata sun riga maza shiga nan domin magana ake akan wanda aka kashe su a wajen ɗaukaka addinin Allah sanadiyar addini aka kashe su to wa aka fara kashewa a tarihin musulunci namiji ko mace mace aka fara kashewa da haka da Allah yake minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazi mata da sun shiga

Maidi da tafsirin sa wato iya fassara shi. Rahotanni sun ce Maryam ta yi nasara a gaban mahalarta taron daga kasashe daban-daban inda ta zama mace ta farko da ta lashe wannan gasa a tarihin kasar Saudiya bayan da aka fara baiwa mata damar shiga gasar a karon farko a karo na 46. A sakamakon wannan nasara Maryam ta samu kyautar kuɗi har riyal 300,000 kwatankwacin naira miliyan 120 daga kasar Saudiya sannan kuma da wasu kuɗaɗe daban-daban da aka bata har da gwamnatin jihar Gombe da yake taya ta murna shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana nasarar Maryam Gombe a matsayin abin alfahari ga Najeriya yana mai cewa ta nuna irin ƙwarewa da jajircewa da basira da matasan ƙasar nan ya kamata su koyi da ita shugaban ya kuma yabawa iyayen Maryam da malamanta da masu horar da ita bisa gudunmuwar da suka bata har ta taka wannan matsayi zuwa yanzu dai Maryam Gombe ta dawo gida Najeriya kuma za ta ci gaba da harkokinta na neman ilimi inda shugaba Bola Tinubu ya tunatar da cewa nasarar Maryam ta biyo bayan irin wannan gagarumin nasara da kawar wato kanwarta Hajara Ibrahim dan Azumi Gombe ta taba samu a gasar karatun Alkur'ani mai tsarki da aka gudanar a kasar Jordan a shekarar 2024 Tinubu ya bayyana Maryam da yar uwarta Hajara dan Azumi a matsayin abun koyi ga matasan Najeriya tare da yin addu'ar Allah ya kara musu ilimi da kuma hikima to ana ci gaba da kace nace a kasar nan bayan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin a dakatar wato a kama Prince George Bucci bayan gano wata hukuma ta biyu da aka samar ta boge a kasar nan wanda hakan ke ci gaba da haifar da kace nace kuma an gano wannan hukuma ta boge ne da aka samar ba tare da sanin shugaba Bola Ahmed Tinubu ba daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya hukumar da aka kirkira ta bogin mai suna National Branch Development and Met in Nigeria Special Project Office a turance hukuma ce da yaki da cin hanci da rashawa ta kasa ICPC ta gano shugaban ICPC na kasa Dr. Musa Aliyu ya bayyana hakan yayin da yake ganawa da manema labarai a fadar shugaban kasa lokacin da yake tunasar da shugaba Bola Tinubu cewa an sake gano hukuma ta bi ta boge a kasar nan a yammacin jiya Juma'a Aliyu ya ce an gano hukumar ne yayin wani bincike da aka gudanar kan wata hukuma ta bogi irin ta wato ta farko da aka samar a sakatariyar gwamnatin tarayya dake babban birnin tarayya Abuja wanda Adeyemi Matthew yake jagoranta kuma wanda tuni aka kama shi ake ci gaba da wato gudanar da bincike akan sa tuni dai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin a dakatar da wasu sakatarorin dindindin wato manyan sakatarori a wannan hukuma da kuma wasu guda biyu a huku wato a ofishin sakataren gwamnatin tarayya da suka hada da MS Danjuma da injiniya na gudu gagare da kuma Richard P. Plinfield nan take ana sa ran dai hukumomi za su yi karin bayani nan gaba da zarar binciken da ake yi ya kammala tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya yi watsi da kalaman shugaba Bola Ahmed Tinubu kan shirin da yake yi na dawo da tallafin man fetur da zarar ya ci zaben shekarar 2027 Atiku ya ce ba shi ne yake nuna rashin fahimtar tattalin arziki ba illa shi kansa Bola Ahmed Tinubu da ya cire tallafin kuma har yanzu ƴan Najeriya ba su gani a kasa ba in banda radadin rayuwa da ya jefa su ranar Laraba ne dai Atiku wanda ke neman takarar shugabancin Najeriya a zaben 2027 a jam'iyyar ADC yace da zarar an zabe shi a matsayin shugaban kasa zai dawo da tallafin man fetur a kasar nan yace duk wanda ya cinye kudin tallafin man fetur da aka cire a baya to sai yayi aman su sai dai da zarar wato da jin haka ne shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi watsi da wannan ikirari na Atiku cewa zai dawo da tallafin man fetur inda ya nuna cewa Atiku bai san halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki ba kuma waɗannan maganganu nasa mafarki ne kawai da kuma sanin inda Najeriya ta sanya gaba da yake mayar da martani a ɗazu da safi Atiku ya ce shirin da yake gabatarwa ba wai shawara ya nema da kowa ba illa kawai kamar yadda Tinubu ya cire tallafin man fetur ba tare da ya tuntuɓi kowa ba to haka zai dawo da shi da zarar ya hau kan mulkin ƙasar nan a shekarar 2027 a cewarsa yana son a samar da wani tsari na tallafi na musamman na dan lokaci wanda zai kayyade adadin kuɗin da za a kashe tare da sanya shi karkashin kulawa da kuma bincike mai zaman kansa wanda ƴan ƙasa za su san ana yi da su yace munafar maganganunsa shine idan ya dawo da tallafin man fetur ya kuma duba hanyoyin da za a bi na ƙara yawaitar samun kuɗaɗen shiga ba wai sai an takurawa ƴan ƙasa ba

0: zuwa yanzu ne kuma fadar shugaban kasa bata mayar da martani a karo na biyu ba kan wannan watsi da Atiku yayi da martanin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya masa na cewa idan ya ci mulki zai dawo da tallafin man fetur karancin wuraren ajiye ababen hawa musamman motoci a cikin unguwannin birnin Kano da ake fama da wannan matsala na ci gaba da jefa mazauna unguwanni cikin halin kakanin kai sakamakon rashin wuraren ajiye ababen hawan rashin wadataccen wuraren ajiye motoci na sanya wasu daga cikin masu ababen hawa su riga ajiye motocin nasu a gefen hanya abinda ke haifar da cinkoson ababen hawa kan haka ne yasa wakiliyar mu Fatima Kabir labaran ya kasai ta shirya mana rahoto domin duba wannan matsala da yadda take shafar al'umma kai tsaye
1: wuraren da za a ajiye mota cikin sauki na ci gaba da zama kalubale ga wasu masu ababen hawa a unguwannin cikin birni a wasu wurare saboda rashin isassun wuraren ajiye motoci direbobi kan yi amfani da gefen hanya wajen ajiye motocinsu wanda hakan ke rage fadin hanya da sauran masu amfani da ita ke bi wannan matsala ta fi bayyana ne musamman a wuraren da ake yawan samun jama'a kasuwanci da zirga-zirgar ababen hawa wasu daga cikin mazauna wuraren na ganin cewa samar da isassun wuraren ajiye motoci zai taimaka wajen rage matsalar yayin da kuma ake buƙatar masu ababen hawa su guji ajiye motocinsu a wuraren da za su kace kaskas zirga-zirga
2: wai mutum ga layin su amma za ka ga ba za su ajiye mota a ciki su gyara parking inda mutane za su zo su wuce ba sai su zo su kashe hanya su kulle motocinsu kuma su tafiya su je su yi odorinsu akwai lokacin da ya shigo wani lungu gaba ɗayan mota aka sa aka rufe kuma babu wata hanya da za ka wuce ce shi wannan gurin idan da mara lafiya a wannan lokacin an tura shi babu yanda za a yi kin ga za a samu matsala kenan
3: musamman ma mu in cikin gari ko a ɗazu nan daga nan zangwara kenan masallacin jalli sannan akwai titin nan da zai fita da kai nan bayan gidan sarki ta bayan kurmawa kenan inda ake ajiya da gyaran hali din nan so kin ga a wannan titin ko a ɗazu akwai mutanen da suka zo suka faffaka motocinsu a gefe titin bai da faɗi amma an zo an faffaka mota dama da hagu an cushe hanya muna tsaye ma mota an kwana-kwana ta toho tana so za ta wuce da gudu in ambulance din nan amma saboda gadara wani kana mai magana zai ce unguwar mu ce ya za a yi da mu an yi ɗan unguwa ne mu ɗan yaka sai ne ko ɗan dukkanin zangwara ne ba yanda za ka yi da mu saboda a gidanmu muka ajiye ko a kofar gidanmu
1: a nasu ɓangaren suna kira ga hukumomin da abin ya shafa da su duba wannan matsala tare da samar da hanyoyin da za su ba wa masu motoci damar samun wuraren ajiye motocinsu cikin sauki domin yayin da yawan ababen hawa ke ci gaba da ƙaruwa a cikin birni buƙatar samun wuraren ajiye motoci masu kyau da isassun su ma na ƙara zama muhimmi Fatima Kabir labarin ya kasai a labarin Rahma
0: labarin na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na yanar sadarwa a duk inda kuke a faɗin duniya da www.rahamatv.com labarin zai ɗora ku dakace ne madalla gwamnatin tarayya ta ce a yanzu ta shirya tsaf domin dawo da ingantaccen wutar lantarki a kasar nan da akalla kaso 80 cikin 100 amma sai nan da shekaru 5 masu zuwa haka kuma gwamnatin ta ce ta yi kokarin rage gibin da ake samu tsakanin masu amfani da wutar lantarki da kuma waɗanda suke samar wa kansu ta zahiri wato sola kenan ministan wutar lantarki Joseph Tebbe shine ya bayyana hakan a wani taro da aka gudanar a birnin Lagos ministan ya ce a yanzu daga cikin gwamnatin tarayya take yi za ta inganta lantarki a Najeriya kuma za a dawo da martabar ta amma sai nan da shekaru 5 masu zuwa a baya dai gwamnatin tarayya ta sha ikirarin dawo da wutar lantarki mai ƙarfi kuma mai wadata a ƙasar nan ciki har da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya yi ikirarin cewa idan ma har wutar lantarki ba ta inganta a Najeriya ba to kada a sake zaɓarsa a zaɓen 2027 kare bangaren na tattalin arziki kungiyar masu sayar da man fetur mai zaman kanta ta kasa IFMAN ta yi kira ga matatar man fetur ta Dangote da ta fara da tsarin kai man fetur kai tsaye zuwa jihohin arewa domin daidaita farashin fetur din da sauran jihohin kudu kungiyar ta ce matakin zai taimaka wajen rage farashin man fetur tare da tabbatar da samun saukin sa a sassa daban-daban na kasar nan babban sakataren yaɗa labarai na kungiyar ta IFMAN na kasa Chief Chinedu Okadiki aiki ne bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar wa manema labarai a babban birnin tarayya Abuja ya yaba wa matatar man fetur din ta Dangote kan shirin rarraba man fetur kyauta zuwa wasu jihohi yana mai cewa wannan mataki na taimakawa wajen rage matsaloli da dillalan man fetur masu zaman kansu suke fuskanta Wakadiki ya ce a baya dillalan man fetur kan biya kudin man fetur tun daga wuri amma su shafe kwanaki ko makonni kafin a kawo man zuwa sassa daban-daban na arewa lamarin da ke kara jefa al'ummar arewacin Najeriya cikin yanayi na samun farashin man fetur da tsada sabanin wasu jihohi a kudancin Najeriya to ga rahoton halin da tattalin arzikin Najeriya ya samu kansa a ciki a wannan rana ta Asabar
1: Gwamnatin tarayya ta ce shirin rarraba gas na kirki ga masu karamin karfi zai kai ga gidaje sama da miliyan 10 nan da shekarar 2060. Gwamnatin ta ce shirin na daga cikin matakan da take dauka domin kara yawan amfani da makamashi mai tsafta wajen kirki a Najeriya. An kaddamar da shirin ne a jihar Akwa-Ibom. Wanda ya zama jiha ta biyu da aka kai shirin bayan Bayelsa a wani sabon tsarin da gwamnati ke aiwatarwa a jihohin kasar daya bayan daya Gwamnatin tarayya ta bayyana shirin kara yawan karfin wutar lantarki zuwa sama da kashi 80 cikin 100 cikin shekaru 5 masu zuwa haka kuma gwamnati ta ce za ta yi kokarin rage gibin da ke tsakanin karfin wutar lantarki da aka girka a kasar da kuma wutar da ake samarwa a zahiri cikin shekaru 3 ministan wutar lantarki Joseph Tagbe ne ya bayyana hakan a wani taro da aka gudanar a Lagos hukumar yaki da yiwa tattalin arzikin kasa ta annati ta Najeriya EFCC ta cire takunkumin da ta sanya kan asusun gwamnatin jihar Osun bayan umarnin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayar Rahotanni sun tabbatar da cewa asusun gwamnatin jihar da ke bankunan First Bank of Nigeria da Zenith Bank yanzu sun koma aiki. EFCC ta sanya takunkumin First North Debit kan asusun gwamnatin jihar a ranar 5 ga Agustan shekarar 2026. Tana mai cewa tana binciken zargin almundana wajen tafiyar da kusan naira biliyan 11 da suka hada da kudaden tallafin muhalli, kudaden shiga tsakani da kuma wasu kudade da jihar ke samu daga asusun tarayya. Karshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin kasa. Tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: To kafin mu je kasashen waje ga rahoton harkokin wasanni.
4: Kungiyar kwallon kafa ta Coben Tree City ta sha kashi a hannun zakarun gasar Premier League Arsenal da ci 3 da nema a wasan farko na gasar Premier League ta bana. Kai Abbott shine ya kasance dan wasa na farko da ya fara zura kwallo a wannan kakar wasanni. Inda ya zirawa Arsenal kwallo ta farko a daidai minti na 15 na wasa. Wannan shine karo na 19 da Arsenal ke samun nasara a wasan makon farko a gasar Premier League. A sauran wasannin da za a fafata a wannan rana da misalin karfe 12:30 na rana agogon Nigeria Manchester United za ta ziyarci Hull City. Sai kuma da misalin karfe 3 a inda Ipswich za ta kasance a gida ita da Sunderland. Everton za ta yi maraba da Crystal Palace akwai kuma wasa tsakanin Nottingham Forest da Leeds United. Yayin da Tottenham za ta kara da Brentford da misalin karfe 5:30 na yamma. Idan kuwa muka leka gasar La Liga a wasannin mako na biyu na gasar Sevilla za ta ziyarci Atletico Bilbao. Wasan da za a fara da misalin karfe 4 na yamma sai kuma fafatawa tsakanin Valencia da Celta Vigo wanda za a gabatar da misalin karfe 6:30 yayin da Espanyol za ta karbi bakoncin Real Madrid da misalin karfe 8:30 a jadawalin wasannin farko na gasar Serie A da za a fara a yau. Da misalin karfe 5:30 Inter Milan za ta kara da Monza Udinese da Como. Akwai kuma wasa tsakanin Genoa da Napoli sai kuma Parma da Cagliari. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: To idan da zaka samu damar ganawa da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu daga kai sai shi wata shawara guda ɗaya zaka bashi kacal kuma me zaka ce masa shugaban kasa Bola Tinubu yana fuskantar manyan kalubale da suka shafi tattalin arziki da tsaro da ilimi da lafiya da kuma rayuwar yau da kullum ta mutanen kasar nan. To dan da za ku samu damar ba shugaba Bola Tinubu shawara guda ɗaya kacal wata shawara zaka bashi ko za ki bashi ga wasu daga cikin ra'ayinku da ku tafi muhawara.
5: A yau za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Suleiman Adamu inda yake cewa a gaskiya zance mafi inganci ba zai iya ba domin baya sauke haƙƙin da Allah ya dora masa. Shi kuma Habibu Ahmad D Malam yace a dauki matakin magance cin hanci da rashawa shine matsala a kowane bangare a Najeriya. Halilu Hassan yace gaskiya yana kokari wajen gina ƙasa da al'umar ƙasa amma ya ƙara yin kokari musamman masu ƙananan masana'antu irin bakanikan babura masu gyaran keke leburori masu dakon siminti da masu faci. Allah Ubangiji ya bawa kasar mu Najeriya lafiya da zama lafiya amin. Gaskiya ya kamata ya sauke duk wasu ministocin da ya kamata a ce suna tare da shi ko kuma suna da wata alaka da shi a bangaren ma'aikatunsa amma sun kasa tabuka abin a zo a gani. Sani Aliyu Balarabe ya ce ni kuma zan bashi shawara duk inda ake da matsalar tsaro ya tafi can ya yi maganin matsalar kamar Katsina da Zamfara har ma da Neja ya yi kamar wata bibbi a can ana shiga daji da shi. Allah ka taimaki kasarmu ka ba mu zaman lafiya amin. Sagir Dauda ya ce Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan bala'in ya Allah ina roƙonka wani mai hannu a cikin kisan da ake yi wa mutanen arewa ka yi riko da hannayenmu ka samu a cikin farin ciki duniya da lahira amin. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin saƙonnin ra'ayoyin da kuka aiko mana a wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: To da ƙasashen waje sakataren rundunar sojojin ƙasar ta Amurka ɗan Driscoll zai murabus kafin ƙarshen wannan shekara bayan watanni ana samun takun saƙa da sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth. Mujallar Wall Street Journal ta Amurka ta wallafa rahoton ne bisa bayanan wasu mutane da ke da masaniya akan wannan dambarwa. Sai dai kamfanin yaɗa labarai na Reuters ya rawaito cewa har yanzu ba a samu damar tabbatar da wannan rahoto a hukumance ba. Idan aka tabbatar da murabus ɗin Driscoll hakan zai sa rundunar sojojin ƙasa ta Amurka ta kasance ba tare da shugaba da majalisar dattawan Amurka ta tabbatar da naɗinsa ba a daidai lokacin da Washington DC ke ci gaba da yaƙi da ƙaddamar da harahari a tsakanin Isra'ila wato akan Iran wanda yanzu haka wannan rikici ya shafe kusan wata shida. Saƙon hikimarmu a wannan rana na cewa mutum da ya san darajar kansa baya kashe lokacinsa yana neman yardar kowa ka nemi yardar Allah ka yi abin da ya dace ka kiyaye wato ka kiyaye mutuncinka ka bar sakamako kuma a hannun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ba kowa ne zai fahimci haka ba kuma ba lalle ne kowa yarda da haka ba. Muhimmin abu dai shine ka kasance akan gaskiya kuma ka yarda da Allah. Allah ya sa mu dace amin sun mu amin kada an yi sa'a da kace mu a kashi na biyu na labaran.
6: Oh, nan wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
7: an sarrafa magi sa daga tatacin waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kaman fari
6: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
7: magi sa tana duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
8: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
9: Ni hakuri Hajiya. Ni ko ne a kwanikan mai wahala fita? Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
8: Maman Lami, me ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa? Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Za ki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
9: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kon ya fara

0: To masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin kashi na biyu na labaran namu da ke zuwa muku a kowane mako a daidai irin wannan lokaci, wanda a wasu lokutan muka yi sharhi da tsokaci akan labarukan da muke karanta muku, a wasu lokutan kuma sharhi da ƙarin bayani da tattaunawa da masana akan abin da ke damun 'yan ƙasa tun daga matakin tarayya zuwa jihohi, ƙananan hukumomi har da unguwanni. A wannan mako, in ba a manta ba, makon da ya gabata mun dauko muhimmin batu, kuma lokaci ya mana wato halin nasa, kuma ya katse mana hanzari har muka dakata zuwa nan da wasu lokuta za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan hukuma mai samar da katin dan kasa a Najeriya, hade da lambar dan kasa ta NIN number NIN kenan. A wancan mako mun karbi bakin mu mun tattauna, kuma mutane da yawa sun karu akan abubuwan da muka gabatar a wannan lokaci, wato kuma wancan makon da ya gabata din da suka hada da Malam Ibrahim Alasan, wanda shine shugaban wannan hukuma na daya ko shiya ta daya, da kuma Awwalu Abdullahi, shugaban wannan hukuma ta bada katin dan kasa a shiyar Kano ta biyu. To kuma yau mun za mu dora da bakin mu guda biyu da suka hada da Musbahu Labaran, wanda shine shugaban sashen mulki na wannan hukuma ta bada katin dan kasa a Kano, sai kuma Muhammad Bello Muhammad, wanda shine shugaban bangaren kula da gyare-gyare, wanda shi jama'a suka fi bukata dama a wancan lokaci a wannan hukuma ta jihar Kano. Mun yi muku barka da zuwa.
1: Assalamu
0: alaikum. Fara da shi na biyu, Muhammad Bello Muhammad. Makon da ya wuce mutane suna ta kira don su ji ya ake gyare-gyare, kama daga gyaran hoto, wani ya sa hotonsa bai masa ba, wani ya sa lambar wayarsa ba daidai ba, ko shekaru sun karu, wani yana so ya rage ko ya kara, ya ake yi wani abubuwa kafin mu je shi kansa Musbahu Labaran bangaren mulki.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kamar dai yadda kuka ji, sunana Muhammad Muhammad Bello, bangaren kula da gyare-gyare akan NIN a Kano. Shi gyara akan NIN, idan mutum zai gyara bayanan shi akan NIN, abu ne wanda yake da matukar muhimmanci, wanda ya kamata al'umma su kula wajen inda za su yi gyaran da kuma a ina za su yi gyaran. So wannan dalili yasa ita wannan hukuma mai albarka ta fitar da platform da ake kiran shi Self Service Modification Platform, wanda mutum idan zai gyara to zai tafi kai tsaye ne zuwa wannan portal din, ba tare da ya je wajen wani ba, a shi da kansa yana kwance a cikin ɗakin sa zai yi gyara da kanshi. So wannan platform din ya sauƙaƙa ma al'umma wajen idan za su yi gyare-gyare ba tare da an samu wani third party ya shiga tsakani ba. So daga cikin abubuwan kuma da ya kamata mutane su kula da shi shine procedure na gyaran shi NIN din. Ma'ana idan mutum yana so zai gyara, to a karan farko kamata a ce yana da ilimin me yake so ya gyara, ko me yasa yake so ya gyara. Wannan abu ne mai matukar muhimmanci. Kamar yadda ka bada misali da gyaran hoto, shi gyaran hoto a kan NIN wani abu ne da ake kiran shi kamar riba kafa. A karan farko mutum bai kamata ya ce ya je gyaran hoto ba. Wani sababi zai iya sawa ka je gyara shi, kuma on the process dole dama sai an sake daukan hoton ka. To shi wannan hoton sai zama ribar kafa. So daga cikin procedure din idan mutum zai gyara shine, kada kawai ka ce a karan kanka bari kawai in je in gyara bayanai na, ko kuma ka je wata ma'aikata ko wata hukuma sai a ce ai bayanan ka ba daidai yake ba, sai ka ce a bari in garzaya in je NIN in gyara, ko kuma su wayancan hukumomin su ce ka je ka gyara bayanan ka akan NIN saboda nima processing abin ka kaza. So yana da kyau a koda yaushe al'umma su san cewa ba fa shi nin ba fa an yi shi bane kadai saboda bukatar wata hukuma guda ɗaya kadai. A yadda ya kamata shine shi bayanan ka da yake NIN shine correct information ɗinka na daidai na zahiri, wanda ko ina a dinga referencing da shi. So kada kawai in mutum yana da bukatar ko banki kaza sai ya zo ya gyara NIN, yana da bukatar passport nan ma sai ya zo ya ƙara gyara NIN. Su hukumar NIN duk gyaran da mutum yayi akwai record, suna ajiye record, ba wai deleting ake yi ba. So number of gyaran da mutum yayi shi ma yana determining, ana recording wani sababi zai iya tasowa da za a iya cewa bar abin ciko wannan gyaran. So mutum sai ya san me yasa ma zai yi wannan gyaran. In har bayanan ka daidai yake a karan farko, kayi kokarin cewa su wannan wanda suka saka yaran to su ma amfani da shi yadda yake, amma wasu saboda rashin confidence da tsoro yakan sa kawai sukan bi abin da aka ce su yi, while a gaba kuma in the future sai ga mutun ya shiga wahala. So shine so sai kuma akwai abubuwan da ake bukata a shi kan shi gyaran. Akwai gyara an kasa shi gida biyu, akwai updatable akwai non updatable. Yawa, updatable shine gyaran da za a iya gyara shi cikin sauki, non updatable kuma gyaran da sai ya bu matakai masu dan tsauri. Updatable
0: ba kar saboda atakile kar kowa ya ce zai je gyare-gyaren nan.
2: Yawa, so updatable din shine wanda at state level na shugabannin mu za su iya bada approval a gyara ba tare da wani difficulty ba. Shi kuma non updatable wannan har sai shugaba na kasa ya bada approval sannan za a gyara, saboda muhimmancin shi wannan information din. So misalin updatable wanda mutum zai iya gyarawa cikin sauki shine akwai suna, akwai kaman address, akwai kaman phone number,
0: zama kenan.
2: Yawa, address wajen zama, wajen zama muhalli. Sai kuma sunan mutum, sai lambar waya, shima duk yana cikin updatable da sauransu. Non updatable kuma wanda yake da wahalan, that is very sensitive, shine kaman irin gyaran gender, jinsi kenan, mutum ya gyara jinsinsa. Sai kuma gyaran shekaru, sai kuma gyaran kaman origin haka da nationality da su place of birth haka inda aka haifi mutum da sauransu. So shine a takaice dai wannan shine. Yawa,
0: Alhaji Musabahu Labaran, ku kuma me kuke?
1: Ito, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Dukkanin aikin mu aiki ɗaya ne, illa kamar yadda kai a gabatarwa cewa sha'anin mulki, ma'ana sha'anin gudanar da ma'aikata da muke kula da shi, to muna bayar da dukkanin abin da zai bayar da haɗin kai wurin samar da aiki ba tare da wahala ba ga su ma'aikatanmu, domin sauke nauyin da aka ɗora mana. Ma'ana buƙatun al'umma in sun zo da su, mu tabbatar da cewa su ma'aikatanmu ba su rasa duk wani abin da ya kamata a ce an samar wanda za a yi wa al'umma aiki da shi ba. Amma akwai ɗan ƙarin bayani da nake so in yi akan maganar da ya yi game ga matsalar da ake fuskanta na mutum ya je banki, ko ya je yin passport, ko ya je yin driver's license, ko ya je applying wani abu a ce ana buƙatar NIN. Idan ya bayar sai su ce masa ya je ya canza bayanansa na NIN. To abin da ke faruwa shine wani lokacin akwai kuskure ne daga ko bankin ko hukumar da ya je suke buƙatar NIN ɗin, a madadin su gyara nasu, shi bayanansa da ke NIN shi ne daidai, sai ya zo sai ya gyara NIN ɗinsa daga ƙarshe. Bayan ya gama biyan buƙatarsa a nan, in ya tashi yin wani abu kuma sai ga an ci karo a cikin bayanan, saboda bayaninsa na daidai ya bawa can hukumar, su kuma can hukumar akwai kuskure a cikin bayanansa, suka nemi da cewa ya je ya gyara, sai ga mutum ya shiga tsakani wuya. Daka idan mutum ya tabbatar da cewa bayanansa na NIN da ya bayar shi ne daidai, to duk inda ya je ya ce su yi amfani da NIN ɗinsa su gyara nasu, ba ya zo ya gyara na NIN ɗinsa ba.
0: Ta ake samun mutane suna samun kurakurai a cikin bayanansa da yake karɓa?
1: Wani lokacin kasa al'umma irin ta al'ada irin ta mutane, mafi yawan lokaci a baya ana ɗaukan bayanai a voters card, a ɗauki bayanai katin zaɓe, ko a ɗauki bayanai a driver's license, ko wani abu makamancin haka. Mutum bai damu da ya bayar da bayani sahihi ba, to sai aka zo wani lokaci da duk bayanin da ake so a haɗa da NIN za a haɗa shi. To wataƙila a karon farko da ya zo yin NIN ɗin, ko dai bai bayar da bayanansa daidai ba, yana tunanin cewa ai ba wani abu ne da za a yi amfani da shi a gaba ba, to shi ne ake samun irin wannan karo na tsayayyen bayani guda ɗaya za a gaba bu na mutane. Wannan shine dalilin da ya sa ma aka sanya NIN ɗin ta zama mandatory, ita ce identifier, ma'ana foundational ID, wanda duk abin da za a yi a ƙasa in dai ka bayar da bayananka na NIN, to da shi ne za a yi amfani da shi a madadin a ce bayaninka na nan daban, bayani na can daban, bayani na can wurin daban.
0: Koda banki goma kake da shi,
1: NIN shine reference ɗin da za su ɗauka ya zamanto cewa bayaninka na NIN shine zai bayar da daidai bayanan da bankuna suke amfani da shi. Shi yasa idan mutum ya tashi yin abin da suke kira BBN ɗin nan, babu yanda za a yi a iya wa mutum BBN ba tare da NIN ɗin shi ba.
0: Wato da NIN ɗinka ɗaya za a iya shiga wa bankin ka wancan jiɗi da wancan ka, kai ne nan,
1: ma'ana kai ne, wannan shine ka'idar. nin dinka ita ce kadai abinda za ta bayar da daman sanin bayananka a duk inda ake bukatar bayanin mutum
0: a gyaran nan Alhaji Musabahu
1: na'am
0: ko kuma ce Muhammad Bello Baram kafin mu dagare ka
1: na'am
0: mutum zai iya cewa ga lambobin da yake so a gyaran ni in ga lambobin na nani ne a rigide suke suna ban wahalar rikewa a gyaran da kuke zo ce ni ina so a gyara mun lambobin na su dawo yadda zan samu saukin rike su
2: su yana yin nin kenan yawa ai wannan yana daga cikin hikimar ita gwamnati da aka kira ta NIN din in ka kula kaman lambobin waya they are suna tafiya ne in sequential number ma'ana idan ka san lambar waya guda daya to zaka iya predicting wata daga lambar ka da ragowar wasu abubuwan da suke amfani da technology suna kiran shi kaman AP haka an GP ma'ana in ka san daya zaka iya predict ragowar to shi nan ba wannan tsarin yake ba yawa hargitsin yake wannan hargitsin shine security nashi
0: shine abinda
2: shine tsaro
0: shine tsaron
2: shine tsaron shi mutum baka isa kace bari in zauna wai in kirkiro nin din wani ba ko in rubuta wasu lambobi ya folin nin din wani ba zai yi ba to wannan hargitsin shine tsaron nashi
0: kuma dai daga 1 dai zuwa 0 ne ko in ce daga 1 zuwa 9 ne
2: yawa daga 1 yake farawa
0: zuwa wannan dai guda 11 ne amma sun a gaba ɗayan
2: su daga 1
0: zuwa 0 a kan ce 1 zuwa 0 1 2 3 4 har 9 sannan sai su
2: yawa da su akai amfani
0: akai har gida su
2: to wannan shi ya bashi tsaran amma mutum yace yana son special number wannan in akwai ana irin wannan data mix kenan ba ma tsaro kenan
0: bayan da za a ba mutum wannan
2: yawa ba a yi
0: sai kuna kira ne mutane su haddace kamar da muka faɗa a satin da ya wuce
2: abu ne mai muhimmanci mutum ya haddace NIN din shi saboda wani sababi zai iya wakana ko kaje inda baka rike da shi ID card din a ce ko security agencies ko wani dai waje haka a ce ana bukata kuma nin din naka to in dai har ka da ka karanto to suna shigarwa a computer verification ne suna sawa information din ka zai fito
0: kowai
2: kowai
0: to a waya an yi wannan tsarin in ka sa ni in ka
2: sosai sosai
0: wani shafi ko na application
2: sosai kuwa akwai dan karamin database da aka yi creating ana kiran shi NINAUTH NINAUTH wanda personal database ɗinka ne zaka iya shiga ka ga bayananka so kaga a wannan dole wajen signing up dole sai mutum ya shigar da NIN din shi yawa
0: to kuna iya yi wa mutum gyara bai sani ba
2: ba a yi ai gyara dole sai da consent din mutum
0: kawai ku ku shiga kawai kamar yadda wata ila
2: ba a yi
0: kawai ai ma gyara
2: ya saba doka ya saba doka kuma yana daga cikin security din shi NIN din da dole sai mutum yana nan za a mai gyara shi yasa ake ba mutane shawara a koda yaushe kada su dinga sakin NIN din nasu a hannun mutane wanda ba su yarda da su ba misali kawai ka ba mutum din ɗinka baka san shi ba ko in ka je kafi kai photocopy in ma har akwai wani da mistake da aka yi to ka tabbata ka dauki abinka ka tafi da shi ko ka yaga amma barin nin ɗinka a wani waje to za a iya abin da bai kamata ba to shi yasa it's very sensitive tana da matukar muhimmanci mutum ya dinga kula da nin ɗin shi sama da yadda mutum zai kula da account number ɗin shi da ATM
0: sama
2: sosai saboda barnar da za a iya mutum in ya saki nin ɗin shi ya fi a ce ka saki account number ɗinka a titi da ATM ɗinka tana da hadari sosai mutum yana da hadari sosai mutum ya saki nin ɗin shi a inda bai kamata
0: ba wasu takardu a ce ka sa nin ɗinka wadda ya tafi da kaza to ko ya za ka yi da wannan
2: hukumomi ne wannan wanda they are government registered wanda an san su kuma kai ka san inda ka baya amma kawai a titi ba a san hukuma ba ka santa ba kawai su ce ka bada nin ɗinka ba a yi ba a kan ma ka saki ka bayar
0: to ba su babu labaran akwai wasu shi ina jin ma mun tattauna maganar makon da ya gabata kan kuɗaɗen da aka yadda a biya idan za a yi gyara
1: to kudaden da aka yadda a biya idan za a yi gyara na farko muna kiran mutane da su sani cewa ba a bayar da kudi a hannu da inda kaje gyara inda office din mu ne domin ma a office din mu kadai ake gyara in mutum ba zai iya amfani da wannan platform na self service ba self service application ne mutum zai hau play store ko app store ya sauke shi ya shigar da nin din nasa kamar yadda kake magana zai verify fuskar sa to zai bude pagin sa na kansa wanda in yana da matsala zai hawo ya gyara to in ba ta nan zaka gyara ba karka kuskura ka je ka bayar da bayananka a wani wuri don a yi maka gyara in ba office din mu na NIN ba kuma office din mu na NIN a kowane local government muna da office kowace karamar hukuma
0: me bambancin NII din da ita NIMC?
1: NIN National Identification Number.
0: To
1: ka san mutane sun fadanta
0: haka a ce
1: saboda ita number dan kasa,
0: number dan kasa, katin dan kasa ba
1: ko katin dan kasa shi wannan ai wani abu ne dake dauke da number dan kasa a kansa
0: duk babu dai bane
1: abu dai ne amma number dan kasar dake kansa shi yasa ake cewa katin dan kasa da babu number dan kasa a kansa ba za a kira shi katin dan kasa ba da haka mutanen mu al'adanci an fi sanin katin shi yasa ake cewa katin dan kasa
0: kuma a ce lambar dan kasa
1: ko a ce number
0: dan kasa amma kace lambar dan kasa ba kana nufin katin dan kasa
1: ba dan katin dan kasa number ta haka kake nufi
0: kuma tana jikin din katin
1: tana jikin katin to idan mutun yayi amfani da platform din mu wurin gyara gyaran kala kala ne akwai gyaran shekaru gyaran date of birth za a caji mutun naira 29,000
0: biya ba
1: to tsari ne na gwamnati mu ma mabiya ne abinda aka tsara aka turo
0: 29,000 ba dai
1: kwarai da gaske
0: ko me za ka gyara
1: kwarai da a'a gyaran shekaru
0: ita me yasa fi tsada
1: eh abinda yasa zai fi tsada saboda ka san al'ada ta mutanen mu akwai mutumin da yau shekarar sa 20 daidai amma saboda zai nemi aiki dan ya dade yana aiki sai ya mayar da shekarun sa 17 to idan ya zamanto cewa akwai tsari na lalle lalle wannan abu ba mai sauki bane domin gyara shi yana iya discouraging mutane daga gyaran barkatai
0: yana iya sa mutun
1: yana iya sa yawa gwiwa ta sanyi amma idan ya zamanto cewa yanzu misali a ce gyaran nan naira 1,000 ne ko 2,000 mutanen da za su canza shekarun su ai suna da
0: ina ganin masu canza shekarun da yawa hakan ma
1: eh hakan ma ana samu sosai
0: ba kusa me yasa dalilin me dalilin kana canza shekara ba
1: ito ai dalilin canza shekara mu ba za mu iya ba abin da yake faruwa shine mutun idan yazo da dukkan dalilai da rantsuwa zai zo ta kotu da takarda zai zo ta kotu ya rantsi a gaban mai shari'a cewa shekarun sa akwai kuskure kaza ne daidai
0: amma kuna kallon mutun ai za ku ga in yace 50 ne kuma ya wuce 70
1: to wannan zahiri kenan
0: kuna kallon haka
1: ita to ai wato ba za a rasa hakan ba amma ba za ka iya cewa a'a ba saboda shi shari'a ya kawo doka ya kawo doka ta tanaji cewa mutun idan zai gyara ya kawo takarda kaza da kaza da kaza da shauran su takardar haihuwa
0: wannan gyara a shekara in mutun yana so
1: shi gyaran shekaru sau daya ake yin sa
0: gaba daya ma
1: wannan yana daya daga cikin abin da yasa daga baya muka ja hankali akan cewa kada mutun ya je wuri saboda biyan bukatar wannan wurin ya zo ya sauya record din shi ma'ana bayanan sa na NIN saboda ya biya bukatar sa ta wancan wurin idan misali shekarun sa daidai shine anin sai ya je saboda wani kuskure ko wani abu makamancin haka yana son ya karbi wani kudi ko empowerment ko neman aiki a wani wuri ya sauya shekarun sa to idan fa ya tashi bai sai dawo shekarun sa na asali ba sau ɗaya tsarin yake karɓar gyaran shekaru gaba ɗaya
0: in ko baka canza ba shikenan
1: in ko baka canza ba daman gaskiya ita ɗaya ce ai ba za a taba cewa gaskiyar ka ta ƙare ba
0: to ba mu je ga
1: sai bayanin kuɗi
0: to
1: yawa sai gyara na gaba shi kuma ragowar gyara ko suna ko adireshi ko namba waya 2,000 ne
0: shi wannan ba da sauki
1: eh 2,000 ne shi amma a gyaran shekarun akwai takardu da ake bukata waɗanda wasu hukumomi ne masu zaman kansu suke bayar da su kamar takardar kotu kamar takardar da National Population Commission hukumar kidaya ta ƙasa suke bayarwa to su ma akwai charges ɗin su daban da haka kada mutum ya ji na ce 29,000 sai kuma ya zo ya hau kan platform ɗin ya gajerin wa'ancan hukumomin da sai ya biya kuɗin su sai ya ce ai hukumar katin ɗan ƙasa ta ce 29,000 ne ya kuma za mu ga saɓanin haka to wannan namu muke fara 29,000 ne gyaran suna da shauran gyararraki su kuma 2,000 amma takaddun da ake bukata wanda sai ka cika ka'idoji na hukumar kidaya ta ƙasa masu bayar da takardar haihuwa da kuma rantsuwa ta cewa ga yanda shekarun mutum suke da kuma takaddu na kotu su kuma wa'annan charges ɗinsu daban to wannan shine ƙarin bayani
0: to bari kafin mu je ga masauraranmu Muhammad Bello Muhammad wanda ba ɗan ƙasa ba zai iya mallakar katin ɗan ƙasar Najeriya
2: dama shi ai katin ɗan ƙasa ba wai iya 'yan Najeriya ne aka yarje masu mallake shi ba akwai wanda suke ba 'yan ƙasa ba ne amma legal residence ne
0: doka ta yadda su zauna
2: yawa eh a da izinin doka suke zaune a kasar to kaga wannan za a iya yi musu wanda kawai yake ba dan kasa ba wanda ba za a mai ba shine wanda yake zaune a kasar illegally wanda
0: sai
2: ba bisa kaida ba to wannan ana ganewa duk wanda yazo shi yasa muke aiki tare da immigration yawa eh duk wanda kafin a enrolling din shi suna verifying din shi eh to duk wanda ba dan kasa bane to ana expecting akwai abin da ake expecting yazo da shi daga wajen immigration wanda sun tabbatar cewa wannan yana zaune ne a kasa legally so
0: kuma ya muhimmancin shi ya mallaki katar kuma ba dan kasa bane
2: muhimmancin shi ne
0: koma kasar su
2: eh ai national database ne shi national database yana da muhimmancin sa shine yadda gwamnati za ta iya tracking motsi da zirga zirga kowa
0: a gano
2: yawa shi yasa aka ce ai wajibi ne kowa wanda yake zaune
0: inda mutum yake motsi yana gane
2: yawa sosai
0: to wanda bai bai har yanzu kuma ya taurin kai ke cewa bai zai ba ana kallon sa a matsayin dan kasa ko ba dan kasa ba
2: dan kasa ne amma kuma wanda bai yi biyayya ga abin da gwamnati ta umarni ba eh
0: to bari mu je ga masu sauraron mu assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam like ana wannan
0: sai ana cika ita lokacin ya ce now
3: eh alhamdulillah sunana ne ni ko da dan
0: yawo now
3: yawa abubu jana ji manyan baki bayanan da suke dangane da wannan lamba ta ne Allah ya saka musu alkai
0: amin
3: akwai wata tambaya da nake so sakamakon daga can ainihin kamfanin national ne
0: now
3: ai yanzu ba a fara buku plastic card wanda za a baka ta sai a hannu ba ina ka suna wasu kudin da shekaru da sauki a can office na amma na wani banki ne ina jin ban mata ko Access Bank ne da alamun cikin za ka iya sawa ka tsira kuɗi amma kuma da kuma na ne ne sun akwai a ciki to yanzu mutane sai su yi hakuri a kashi sai a kusan mutu komai da komai na katin ɗan ƙasar a cikin ɗan kati haka kamar na zaɓe kuma za ta ganin nan ba ɗin a fito ko daga nesa mutum ya nuna ma za ka iya karanta ta to wannan ba shi da haɗari don gane da yadda ake bayan wannan kuma
0: to sai ka takaita na
3: to amini guda ɗan da ba ta shi lafiya
0: to muna godiya bari mu ƙara na biyu sai ku ba shi amsa gaba assalamu alaikum assalamu alaikum
4: ayo wa alaikum assalamu alaikum
0: yawa
4: Ahmad Rufi Madafu
0: to madafu a gurguje na
4: ni da ma tabbata da yake sai ni wanda ban sani ba ko na fara sa ban sani ba amma dai da kawo kwa ga shi na sanarwa ko ta sanarwa ba sanarwa ko yadda zan yi shiga da ainihin blog din ya ba ji na kamar ni ban san ainihin a cikin ji na lokacin da ya kata zan ina sauri ko ban sa ba sai zan ga san sa bayanin ji na to to shi hanya zan biya zan yi kuma kamar so shi za ka shi dan dan kafa fara ya wani da su zo kai je ko ko ya zai amma da kuma da ba ta shi da kai
0: to madabu to abubuwan sai tunda mutane sa su shiru ko sai da ke amsa da na'am
1: so amsa da zan bayar akan maganar plastic card da yake magana har yanzu a hukumance hukumar mu bata fitar da plastic card ba plastic card muna sa ran nan ba da dadewa ba kafin karshen shekarar nan muke sa rai da yadda Allah duk dan kasa da yake bukata bankin sa zai ji
0: sai a cire masa eh masha Allah to Hadi Muhammad
2: yawa shi wannan da ya tambaya akan yana nufin blood group kenan gaskiya a cikin information da ake karba demographic a wajen enrolling din babu demographic babu blood group sai dai ban sani ba ko nan gaba za a iya including din shi amma baya daga cikin abin da ake sawa
0: assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
5: yawa ni magana ne Tip Ibrahim Sukawa shi na yi wa yan baki barka da zuwa sama malam na wuce bara
0: na to ma musu ne
5: kin ga hankalin da nake so ya Allah ya ta dan fara kaman ga ma'aikata wanda kamar misali lokacin da ta yi nan gaba eh irin shawara da su ba don wannan suna cin shan wahala wajen irin wannan canje canje na ke faru kaman da anan suka fi samun matsala
0: to
5: irin shawara da su ba ma'aikata domin su kauce wa irin wannan matsaloli
1: to man Najib muna godiya a shawarar da muke bayarwa shine muna kira ga shawaran ƴan uwan mu duk wanda ya san yana da katin shi yayi number ɗan ƙasa in yana da waya Android yi downloading wannan application din namu Nin Earth sunan application din Nin Earth shi Nin Earth zai taimaka mutum damar ganin cikakkun bayanansa akan wayarsa sabanin ya zauna ba tare da sanin menene yake cikin bayaninsa ba sannan duk mutumin da ya san cewa yana tinkarar ritaya ko office din mu ne ya zo da number sa ta dan kasa a duba mar bayanansa a ce masa komai naka ga yanda yake in yana da gyara a ba shi shawara ya gyara tun kafin ritaya sa ta zo wannan shine abin da ya kamata
0: to akwai wani sako a gurguje cikin sakanni biyar biyar
1: to sako a gurguje ni daga wurina shine muna son mutane su taka tsantsan duk mutumin da yake da gyara kada ya je wurin yan kasuwa ba a gyara sai a office din mu ko kuma mutum ya downloading application din mu na self service modification a platform na NIMSI ya amfani da shi wurin gyaran bayanansa
2: yawa ni kuma sako na ga al'umma shine mutane su kula sosai wajen idan za su gyara bayanansu kada su dinga gyara barkatai haka kawai shine Allah ya barka
0: muna godiya madadin Muhammad Bello Muhammad da kuma wasu bahu labaran da suka zo daga wani hukuma ta bada katin din kasa ta Najeriya Nin anan jihar Kano ko NIMSI ni tukur Sukur Amaruddin Fatima Yunus Musa nake cewa a ci gaba da saurare lafiya.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshe zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adayk tabarakta rabbana wa ta'alayk wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: kimiyya da fasaha ta jihar Kano.
1: Haka.
0: To haka suma private schools din suma an daga shekara ta 2014. Kafin nan da department ne a gidan Murtala.
1: Na'am.
0: To kasa abu yana yawa yana bukatar attention.
1: Yau da gobe.
0: Tunda ka ga lokacin da muka yi makaranta a secondary school a garin nan wanda zaka sani kawai daga maybe St. Thomas Salus sai Ahmadiyya. Sai ka ji sabon da kuma sai mutane tsammanin kamar ma gabilu ne kawai suke makarantar private school. To za a mata kama yanzu ba za ka yi kirga su ba. Tunda yanzu muke maka magana muna da sama da makarantu 5,000 wanda suka shiga cikin website din gwamnati. Kuma a binciken da muka yi kwanakin ba an yi census na makarantu. Ta kan masu unguwanni da mutanen gari da so mu da zuwa da haka bi. Sa makarantun yanzu sun fi 7,000. Wani sai kaga akwai sama da makaranta 2,000 wanda ba sa cikin reda ta gwamnati. Kuma da an samu matsala ka san ko me faru gwamnati ta ce rumfashe shirgi.
1: Haka.
0: Sai a ce gwamnati gwamnati gwamnati saboda kana kokari za a cikin yadda da muke za mu zo kan wannan magana. Yanzu magana da muke shine sabon shekara ta karatu ta zo. Already hukumar mu ta fitar da tsare-tsare da yawa wanda suke makarantu muna da WhatsApp group na gidan da makarantu. Sannan akwai kungiyoyin masu kula da makarantun na masu makarantun masu zaman kansu. Da na sa kai kungiyoyi guda 5 ne. Akwai wadda suke kira MAPS, akwai MS, akwai ISFAC, akwai APSEN. Masu private school. So kuma masu balance school akwai NAPBIS. To wannan kungiyoyin da yawa muka yi magana bayan mun sanar ta kan WhatsApp group da wayo sai mun sanar da shugabannin kungiyoyinsu. Saboda labari ya tafi.
1: Haka.
0: Yanzu dai shine license din da muka ba makarantu. Tunda duk kamar yadda ka sani lawyer, engineer, duk wanda ka sani ma dai yana practice. License din sai zuwa lokaci ana renewing din shi. To an bayar license na makarantu ne a shekara ta 2023. September. Yanzu yana September Allah kai license din ya lapse.
1: To.
0: So aka rage mana mun ga makarantu cewa mun fara rabu forms. Fomin nan fili ne.
1: Na'am.
0: Hukuma ta buga shi tana bawa. Sannan a cikin dokar da ta kafa gidan ba ma an fada da niwan lasin naira 6,000 ne a cikin dokar aiki. In ka karfa fomin fili kuma zaka dawo ka zo ka cike kuma za a yi sake renewal lasin din. Shi wannan zai ba mu dama ne wajen sake tantance makarantun. Tunda kaga yanzu abu ya zo duniya ta zama kamar ana cewa a hannun tafin hannu.
1: Haka.
0: Muna da website amma muna yanzu dinnan His Excellency ma gwamna ya ba da dama ana kokarin inda za a upgrading system din. Inda ya zama to shi kansu zuwa wanda suke makarantu masu makarantun kansu zuwa wajen mu renewal din da kawai bishin ka za ka yi. Mu kuma daga nan yadda muke daga dashboard din mu controller abin da ake ciki. Da na samu a ce abin da ake cewa quality control. Wanda ya ba da kuɗin sa ya tabbata kuɗin da ya bayar wanda aka bayar bai damfare shi ba an yi abu da ya kamata. Ɗaya kenan na magana license. Sannan shi kansa biyan kuɗin haraji 10% doka ce wato tuition fee. Kaza akwai school fees akwai tuition fee.
1: Haka.
0: To shi tuition fee din shi yana wanda za a yi na karatu a dokar da ta kafa gidan wadda yanzu mai girma gwamna ran hudu ga watan August din da ya wuce ya sa hannu a gyaran dokar da 'yan majalisar suka yi. An rage ma daga 10% din. Ya yi kasa ya koma 7.5%. Wanda yanzu abin da ya muke jira kawai shine gannan farinta su gazetin wannan dokar saboda ta zamanto kowa yana da ita. Tunda ka san ba a jaji muke ba. Al'umma ta fi tafiya daidai ba ana cewa duk abin da yake farkonsa sharaɗi ne. Ƙarshen sai ya zama salama. So a kamar san yadda za a zamanto da wayewa hukumar ba ta da burin takura wani mai makaranta. Ba kuma ji da burin takura wa iyayen yara. Amma gwamnati a tsakiya take. Ta kare mai makaranta tunda ya investment. Tunda haƙƙin hukuma ne ta bayar da ilimi. Sai ka shigo kana taimaka amma a cikin kuma wani ɗin kake samun ɗan abin da Allah sa ba dan ba a rasa ba. To amma duk da haka dole sai an yi balancing tunda ko asibiti yanzu private hospitals duk da abin da ka sani ba wani abu ko dai radio ne ba a je kawai saboda kana da kuɗi ka je ka sai na'ura ka kama da radio ba.

0: akwai NDC akwai abubuwa da dama da kuke zaka ji ma kuna yin program kuna hakuri mun lokaci kuje ga wanda dokokin ka ba suka bayar to haka yake akwai ina sai an bi kaida sai an bi doka to sai a sami salama sai aka banda wannan na abin biyan kudin da abin zaka dakatar da shi za a saki abin da ake cewa assessment assessment din na 10% din yanzu ya koma 7.5% to kaga da ka biya kuma abin dadin ma shine ba wata makaranta a Kano da ta tsara biyan 10% din a lokacin da dokar ma take 10% so shine girma yes shi kuma ya bayar bukar kullum yana ga yana cewa harkar ciharaji akwai ginshiƙai guda hudu da ake dora su akai justice equity fairness and ability to pay
1: sai an baka dama
0: ko an yi wannan abu an gama in an gama an yi justice equity fairness an ya tabbata to kuma baka iya biya ba ba ni ne ba ne a ci alƙawarin makaranta ba so haka za a yi abin da ya kamata ko yanzu mutum ya da makaranta yana gidan haya mai haya ya kara masa kuɗin hayarsa daga naira miliyan ɗaya mai dishi miliyan shida mu biyo kuɗin ba ta da iko akan tenancy agreement kwata kwata ba mu da iko akan wani abu
1: mai makaranta ke na tsakansa
0: da yanzu hukumar kula da makarantun private a secondary school sai ka je mai ɗan haifai ce maka tashi ko ya kara ma kuɗi ba mu da wurin yi doka mu je mu shiga harkar sai dai yanzu ita hukuma gwamnati na kokari ana gyaran dokar haya tsakanin mai haya da mai ka san wani abu da zan kansa yanda aka yi shi a Lagos aka zunga da ka san kungiyar masu gidaje sai da baka hanka wasa titi a sa yan iska su ma duka amma Lagos sun gyara abin yanda dukiyar ce za ka sa amma akwai ka'ida akwai mutuntaka humanity ba za ka zo kai overnight ka zo kai kara ne to yi wani abubuwan hukuma wata na kwarar zata yi wannan to yanzu in da interim kafin a gani wannan mu a wajen mu a cikin wannan principles guda hudu da ake magana na ability to pay in ga wata makaranta yana da matsala kace kuma sai ba 10% din abin ba discretion din shi executive secretary ne ya dubo wannan abin sai kuma yi za ka ko ko hukumar kula da haraji ta jihar Kano sai zo su shiga cikin harkar wannan abin tunda dokar da aka gyaran dokar nan still ba zai abin ya shafi aji da waye kanin da fadi suna da chance je su tanan su ga sunan da abin da za ka ba harajin da yawa wannan na aji ne kuma mun ka ba wanda ji ka kudi a gidan mu yanzu a cash tunda shi ba bai dawo account din kana sai ga nan IGR account ake sakawa in ka sa kudi sai ka mana tala
1: kawai
0: ka tala sai ba ka receipt na gwamnati saboda nan tashi za a yi document a file ɗinka da kuma akwai receipt din gwamnati sai ka ba cash an toshe wannan harkar ta maganar inda ka zama mutane da yawa da an ce private and voluntary institutions board what comes to mind a wajen mutane shi ne kamar hada-hada ba hada-hada a wajen an share wannan maganar babu ita kuɗi ne za a je a kai banki account din gwamnati shi kansa iya zan kasa kuɗin bashi da iko a kansa ya ga an bashi tala an kawo shi kuɗin ma'ana yanzu ka zama account din gwamnati ai yanzu ne yake da damar da zai withdrawing ko sanarwa a ciki to account din sai gwamnati ajiyar account ni da gwamnati ne wanda suke za kuɗi kowa ma da kiba su hukumar KIRS din cikin yake shiga tunda abu ne na lissafi yanzu su computerize in an kai an gama komai ma da yanzu da ka zo ka taɓa computer kaje ta ware maka wanda aka saka kowa zai koma gidan su to yanzu ni na dokar da aka yi akwai gyare-gyare da yawa da ake ciki wanda abinda sauran san magana ta ba a gazetin ba ta shiga hannun mutane ba ko jama'a da suke tuzanci a garin su muka yi kasan rashin hakuri ke sa aka ce mai aka tafa in hakuri zaka ji kanshin ma zai ishe ka zaka zo inda yake saboda haka an dakatar da wannan biyan payment ne ba wai don ba fa'i ba a'a kafin a koma makaranta za a sake assessment tunda za a 10% ne a 10% ɗin ma maka rage to ya koma 7.5% kaga dole assessment ɗin zai ƙasa na farko sannan za a maka rage na ba ƙari sannan wa'ansu masu makantun sun zama ba su da yara yanzu tsohon kace masa abinda ya ba ba ne ba na kafin shi wani kuma yaran sun yi dabilin so is not ba wani abu da yake kamar akwatin nan is not rigid is flexible so long as akwai abin da ke cewa aminci ka yarda cewa abinda ake yi saboda in ka rufe ka rufe ka dinkule shi shine zai ba da room for sun yi tukowa faɗa abin da ke so amma a fili yake na fada wani bayani muka wani gaje ba anan ba kuma na yake mutum a nan duk wanda zai maka magana shi executive secretary baba sai muka yi wuce muka wuta kila yanda yi approach engineering abu ne muka wuta ai individual differences ne kana idan ka zo kai ma akwai maka sabani da za ka samu in kai kai din da za ka yi ba an da samu yanzu da gwamnati din da yake a Kano akwai mutane miliyoyi da suke ganin cewa ba zai kamata a gwamnatin ma kisa ka samu yana da yawa to haka an tashi amma ka zo ka ce baba yarinta ta yi
1: ba wannan
0: kawai saboda ya ga dama ne mun kaza zance ne zance ne to da kuma mun fada cewa demokradiya ake tun demokradiya gina ta ake ginawar shine ba wai da abu ɗaya ba ta yan era ne ayi ayi ko su amurka da muke ta magana da su ingilish su amurka shiga ta kusan 200 da wani abu da 50 ko suka yi bikin abu suna san system ɗaya suna gwadawa a samu sai a gyara amma dai akwai sincerity of purpose za a kai inda ake kaiwa to amma idan ka sa san zuciya a cikin lissafin ka ko shekara 2000 ne za ka yi kana gwadawa abin da zai kai ba sai ka muna kokarin mu tace harkar makaranta ba ciyanciya ka ba ka ce muka a private ba amma kuma ba zaman kan kake ba me zaman kai karkalan ba naka bane mu kan mu kan din gaba da Najeriya ma karkalan hukuma daji take NRDC din dai nan kuma anan Kano ba shi ma da KRD sai a dawo kullum ai breaking na abin into scheme anan ake amma wasu ke abin ba san ake NRDC ake din Najeriya da wanda ke private school a Zamfara da wanda ke a Kano da wanda ke public school a Oron da wanda ke a Afrika in ka tashi duk an tashi ko wallahi wai ko ne ko ya su tumbo chemistry examination wanda yake yi a Badagiri da wanda yake a Dikwa ana masa da tambaya da wanda dai zai in za ka jam an zo jam har da jam sun saboda sata an san sun gyara abubuwa cewa kowa amma kai na kan da kake yi akan din same syllabus same content za a maka tambaya akai so ga haka ya kamata a sami uniformity kuma harkarin ta saka mun shiga bincike
1: to
0: mun yi magana da yawa da masu private school akwai wanda muka yi taba magana hukuma ta yi doka akan yanke bishiya kasa muna yanke zama zama muke da ka zaman da muke da ka ya sa mutane sun sa garin kamar an kai magana mai sai kamar takura mutane dake shi a duniya inda aka ce ba in ka tafi ba sai muke buje ingila ko muje ina ko muje ka je nan ka'ida ce sosai sai ka bude ko ba wani burgewa a cikin ka girma ka ce kai ka wuce doka
1: kamar ya yanke bishiya a makaranta ko
0: yanke bishiya a gari duk ko ina sai hukumar minister of environment suka yi doka tun da forestry a environment yake suka je an gane yanke bishiya sai ka nemi permit dama da dokar ai sai a gyara dokar sai aka turo mini sai muka sake rubuta sake da muka turawa makarantu they are seated debate wani mai magana yana maganin wai muna feel like kamar wani college shi ko sabon kofa muka ce ai ba shi bane wa only forwarding sakon da yake kai ma shafe ka in ka sara bishiyar aka yi aka mutunta da baka sani ba kuma shi a tsarin shari'a suna cewa rashin sanin ignorance of law ba excuse me amma ya fahimta cewa doka ce in muka shiru ba sani ba an kai mana mu rubuta muka sake rubuta shi muka tace ne kofi din sai muka sake gaya musu cewa gwamnati ta hana yanke bishiya sai an kaza sai an kaza sai an kaza shi ne fis magantar su ce so haka ne kan duwa da andu wanda kai gidanka kai za ka gina gida yanzu ka sa bishiya a kofar gidan nan ba sa bishiya a kofar rama din nan ba
1: haka
0: to akwai tsarin dokar da a kasar nan da kake lokacin tirin bishiya kurin ba sai ka nemi permit
1: amma ko abin da gidan wake yanzu
0: kamar haka sai za ka ga an saba an zama yan marjudu to ranka duk wani yazo yace maka kaza kuma na bada nace in waye wa ake yi tunda wanda ke koyar da ilimi me ya kamata yi sai a ganshi da ilimin fiye da kowa ba rigima rayuwa ko da kan da aka gyara gwamnati suka mutane wanda ana cikin doka an kira kungiyoyi iya zahir da su an magana za a gyara doka za a gyara kaza su ba da input
1: haka
0: me ya faru me ya gero su dafa sun dan kawo wanda suka dan fada wanda suka hira anan aka dan yi magana muka sa a cikin abu aka tura aka kai majalisa an gaya musu an kai majalisa duk wanda ya san da bizai take operate in za a yi gyaran doka ba radio ba bizai take saka ba mutu suke place a cikin majalisar cewa ga public hearing kai matsayin kan yan mutun sama da 2000 da zuke da makarantu da gogewa da kuma ba irin mutan da baba zuke masu makarantu za su ce ba in kaje kai kara ma kace madrasa sun yi wani jawar musulmi kuma suka nuna notice din su sun gane da kafa to ni abin ne expecting za su shiga cikin abin ka ga mu ko
1: haka
0: gyara gyara da zuke shi sun magana amma a ce mu anan gidan mu karbe su ba ai da mu da su duk madrasa har gwamnatin kansa madrasa take masa dokar da zai bi ko sai su je su saka ai lobby a cikin demokradiya halak ne
1: kamun
0: ka sa furaja a cikin abu demokradiya halak ne to in ka je ka sa an aka yi duk aka yi aka kiyaye maka akwai wani option din sai ka karar dokar ana sa gwamnati sama da zaka tuka kai a kotu ka ce dokar ta kare dokar kasa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ko an yi in don ta yadda mun ta yadda ba zai ta saki a fili ita ma gwamnati sai a tafi har za a je inda sun ku za ta ce dokar da aka yi a Kano is not abided sai a zo a gyara ba a yin kai ba za ka zo ka ɗauki rigima wannan abu amma muhalli shayar na magana shine hukumar mu ba ta da niyyar takurawa ne wani muke yi a cikin kamar yadda mai girma gona ke taɓare ɗinnan yanzu tun da gona yanzu ilimi ya fi kowane abu samun tagomi shi a cikin harkar a cikin kasafi tun gana dama shi wanda aka saka na da majalisar ɗin duniya tun saka abinda aka fi minimum abu da za a saka a budget kashi 25 da ɗigo wani abu gwamna 29 ya fara 2024
1: kasafinsa na farko
0: 2025 ya koma 30.5 wannan shekarar da aka koma ya koma 31.1 abu yanzu ga shi an ci gaba ba a san ne za a bunta za a yi next wanda ake ba sai da haka to amma yanzu sai mutane ka tashi sai mutane ya ce maka idan aka sa kuɗin wannan ba na bane kai naka ne ba ɗorafi ake ba ba surutu ake a gindin bishiya ba shi sa gani yanzu gashi nan muna ta fama da yaraba suna ta bamu ruwa kuma in ba addu'a muka yi Allah ne ya kwace mu ba yin da zani saboda sun yi organize ne za ka takirma a ce farfesa wani dakta wani injiniya wani kai kadai kai ta shafa kai wani amma abin bai ba a communalize abin da zai za a amfani shi jama'a su mura kana ji kai ka fi kowa ilimin wani gurgu ka fi kowa ba ka da amfani kamar da ya ce a ɗin mutum da agenda wanda yake za a yi fashin ɗin ta tare da kowa da kowa a ce an bi da kana an banan yanzu ba don yarba ma mun za nan aka fara shara da an fara ba da wani shugaban kotu ya kuwa
1: ya gaji
0: da wani mai zai shekara 30 yana shari'a ina magana wannan nan na cewa ubasa bai gina ubasa ji shi kasa yana wata sarauta kamar ka ce ma zaki a Kano a garin sa akwai sarauta ole wani ole ko wata sarauta shi da kamar ciya man nikin ne kas ina shi kasa he wanted to build this way saka wanda yake so ya sa a cikin tun kafin akai gwamna tun da bayan nan suke ba suka yi duk kowa a cikin su shi ma da lauya ne da wani gwaye shi ma ya gama duk haka ake tun da ba a ni ne kawai muke zaka samu dan banza wanda ba komai sai a zagi sarakiya zagi gwamnati amma shi kawai talakan sun bisa dan banzan wanda ka san ba abin da zai kara maka rayuwar ka kawai saboda ya samu kuɗi sai ka bi shi ba wanda ke kuɗi a banza ne ko ina duniya nan fa da kuɗi ba abin da ka bi sai da kai amma a cikin masu gwamnati akwai mutanen da ya kamata a ce an dauka ai ba kowa kowane tun duk an hare ba wanda wata kila kisa ma yi ko fa wannan ya samu kuɗin gida amma jama'a duk sun ga irin su to sai ka da wannan abin ka hada da bari kuma sai ka zo kuma sai ka bile mun gwamnati da zara wannan gyara yanzu mun fara wannan gyara gyaran makarantun shekaru ran 19 wata aka dage ban na siyasa muna fara yanzu sai ne tashi kawai sai zo daki zai yi program ya da atan sai zai ce yin kaza kaza kaza kaza kuma ƙarya yake in ya kada gwamnatin wannan abin da zai fasa ba zai rubuta shi da siyasa ba tsarin ya kai shi wanda za a gyara tsarin ilimin ya tafi ko na jin magana ba shi ga aikin mu
1: ba ya katsa landa
0: ba ya katsa landa ba ya yi ba a kai yanzu kesin da aka fara
1: a bayan fage da yana
0: katsa akwai ko akwai akwai private schools
1: a ta bayan fage
0: akwai shi ne jin akwai private schools din da abu ya taba su an kai gwamna gwamna ya ne abu ne ma kai bayani ne ma kuma ya rabi mu inda shi ba fa tsohon famanin sakatare ne a cikin katar da kwamishin ilimi mun fi kowace mda lazim da ministry saboda kusan ba ciwo da abric sai an samu yansu ɗaya biyu kudu sai mu samu goma a sati duk abin da muka gaba zai haɗiya wajen mu sai mun tura ministry shi ne mun shi na tattara zai yi zai biri bin gwamna to ya abin da na zo daga an tashi ana ko da abin ya taso ma yana nan sai Ibrahim

0: ai wanda ya dinka zaka zaka zaka zaka sai shiru yanzu mana kace a kotu da wasu makarantun akan gimin boka ai da ba ne an taba ali amma ba na bishi ba sai abin shi ma ba da karfin sa zaman doka yake ita ta kashi sai ka tinda kai ka ce hukuma ta ce kai ka ce baka yadda ba sai a tafi muna san ne abin ne da tsari yanda mutane ba sa da ganin sa ba ne ba koma kace na isa gobe in mutsike kaman karfi karfi is right like the might might is right inna na ba karfin kai ma matsa ka kaba abin da kai ba haka ba sai muke koma mishi gurin mutum in an je gaban shari'a in kowace ta kanta cikin kai ta kara ko ta ce mana haka wallahi wannan da tunda fahimta mun muka fada iya fahimta mun ga baki dai ba amma duk fahimta shari'a tace fahimta ai ni shari'a tace ko ba haka kai ba shikenan sai a bari
1: akwai ana ganin shi baba Umar kasancewar ba wannan ne dawowarsa ta biye kenan a wannan kwamiti da tun yana kwamiti ma har yanzu ya zama hukuma amma alakar da yake gina da waɗannan shugabannin makarantu ba zaman kansu ana gari alaka ce da wasu a gefe sai su ɗauka ko da sun yi laifin ma ba ya iya taka su
0: ina
1: haka ne
0: ina ai wanda ya matsa kusa da ka shi zai ga irin na bayan da yin rikin na ake
1: to
0: an ganta a yi dariya a yi dariya saboda yawa da wani mana ce maka kana ce maka a ce maka cin naka
1: bai sanar gida ba
0: to baba gefe inda aka shirka aiki ne sau da yawa yawa maka ma ya ce maka in ka gan shi kuka sake gaza da shi in ka ba ya ga bukulun ka je abin da ya kamata ka je ka yi abu ɗaya ne yake to sai aka yi maganar kuɗi da wannan yanzu akwai makarantun da ba za su faɗa ba mai makaranta ya mutu an zo ana gugur mai yansu za su karɓa da yawa akwai wanda aka bawa waiver ba dai a ce musu next year ba su da tax
1: ba su da haraji
0: ba su da haraji saboda ana son a yi kokari a yi kar a in aka zama harajin gidan mai dole ya mutu alaba gado in yanzu makarantar ta rushe in ta rushe slot ɗin da yaran suke makaranta ba za a samu ba
1: yaran ke kallo da marayu
0: yaran ke kallo dai ke mun sai na biyu da yawa makarantu da suke da yawa sai a ciki gani suke ma babban ayyuka far akwai makarantar da suke rubuta mana ba san da an su suna nan suka yi mana wasiƙa abinda suke nuna cewa makarantu da yawa suka zo suna gani ana wulakanta su ni kuma na fara a wani program da muka yi ba wulakanci idan kai ka zauna kai ta ƙarfin tsiya sai ka cuci al'umma kai a barka saboda kawai irin na malam bahaushe na san ka sani a yi ba ne kuma mun ce a matso su matso tun da su muke su ne critical stakeholders su matso in sun matso sun gama haka ba wannan a cikin dokar da ta kafa gidan ma bayan abin da ya yanke hukunci ana commissioner ma ana kai masa kara a cikin dokar an ce da any decision da executive committee ya dauka is appealable wa wajen commissioner amma abin da commissioner ya yi is final and binding tunda ba za ka ɗauki harkar makaranta kuma ka je ka kai gwamna ka je ka ce daga nan ba ka yadda ba sai ka tafi kotu tunda duk abin da aka yi a administrative ne nan gama shi idan baka gamsu ba ana zuwa kotu ai sai da aka babu wannan zancen na maganar kuma kokari yake ka san ya yi committee tax force ya yi executive secretary ya yi chairman na board din ya yi advisor na gwamna in private school yanzu da executive secretary shekarun da ya tara na gogewar da aka samu bai ta aiki kada na fita aiki a fita aje a sa the tax force a ceiling compound a review makanta ka taba jin mana fitan ba fita ko na duka sannan hankali da abin da zaka zama kusa saboda shi ko kota aka tafi shari'a da yawa abin da ake tambaya procedure right in mutum baka taka masa yanzu makaddu ne suka illake suka je suka yi neko exam ba tare da a tsarin yanda ake a gidan sai an clearance daga board ake jira ake kai yara muku da yawa mutane da suke kai kuɗi ne sai ake kawo shi bane yanzu idan kana so ga mutane da makanta 900 da wani abu anan gidan malamai su suke ne ba da wakai bana an zauna jarabawa kana ta san yaran tabiya makantun da suke kano suke yin wa'a gidan neko a cikin 7,000 sun kai wajen 2,000 suna jarabawa yanzu ya san nan da yaran suka zauna alƙalima ɗin an tashi kullum yanzu za a zuwa yi magana out of school children sai a ce kano is highest maternal mortality rayuwa sai a ce kano is highest me yasa ka haihu babu record ko mai asibitin ya zauna shi ya haihu ya yi tikin ya yi fekin zubin cha ɗin ya yi fekin beta ɗin su kuma yanzu ka zo ka samu daga daman partners babu verifiable data ba su karɓa ba sai ka kana ji kana gani an ɗauke ka an sai a kai ka can ƙasa kuma duniya ta riga ta dunkule ta zama karama yanzu ko kana so ko baka so sai ka shiga cikin rubutu kasashen duniya an auna ka an ce maka za an ce maka za dole sai an nuna inda su an yi sai haka duk abin da muke magana so muke a dubu Allah da ya rice mu a dubu future din yaran a dubu garin ayi abin da ya kamata na faɗa wani program ne kowa da mutane wani mutum sai tsammanin kawai shi saboda watakila ya fi kawai larabci ya fi ka zanen Allah ko ya fi ka tsoron Allah ba haka bane yawan karatu ba ya sa a ji tsoron ba shi ke nuna tsoron Allah ba kuma rashin sa ba shi ke zo a ji tsoron Allah ba rashin sa ba shi ke nuna mutum ba shi tsoron Allah ba sai ka ya kamata mutane su fahimci cewa sima ki kyanza to ma ko mutum ya zo yana gaya maka ya ce maka wai kamar kisan da aka yi na sallu nan kwanan nan wani kira yana gaya min cewa mun zauna muna zaune muna musulmai mun ba Allah sun yi kaza mun yi kaza mun kaza bai san komai a ciki ba ba da shi aka yi ba amma ya ji yanke masa ya yanke hukunci in kai mai dubban da ya kamata mai zai dauka ba mun fi son suka ko suka nan ba abin da zai yi za ka suka suka na abin da mutane sun fi son suka kuma suka na yofi suka yofi ai suka criticism ai abin aljini ne saboda ni a waje na an kasan kaso kan ka gane ko sukan da zai mana amma ba za ka suka sai ina son ka suka din ka sai kuma da ka za aka yi din na koma na zai na zauna sai ni duba naka da nan sai in bayyana fa amma kawai shukan kake son kai in na tambaye ka me zai kai ba zaka ce ba kai ba muke aikin ba ko ka san da ku to ba mun zuwa da kai shi dan adam ba ta kasa nan abin da ake so an yi shi wa ce kowa ya karbe shi ba zai ba amma ba san da akasarin jama'a su karbi wannan abin sai a dora a cikin da ake ciki
1: to masu sauraron mu kuna tare da mu kai tsaye daga wannan kafa ta rahama radio wacce ke shirye wato yaɗa shirin ta akan mita 97.3 a zango na FM kuma muna tare da Malam Mustapha Badawi Yahaya wanda shine daraktan ayyuka na musamman a hukumar kula da makarantu masu zaman kansu ta jihar Kano wanda shugabanta Comrade Honorable Baba Abubakar Umar yake jagoranta a cikin wannan shiri na gwamnati da jama'a shirin da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba Gidagida Abba Gatan Ilimi yake ba da dama bisa sahalewarsa ake kawowa karkashin kulawa da amincewa ta ma'aikatar yaɗa labarai a jihar Kano wanda kwamishinanta Comrade Honorable Ibrahim Abdullahi Wayya da ake cewa maganin wayo-wayo yake jagoranta kada a yi nisa da zarar mun dawo daga hutun rabin lokaci za mu ba masu sauraron mu dama su gana da shi Director Badawi domin ji daga gare shi ko ƙarin bayani ko kuma neman shawara ko kuma tambaya har da wato idan da matsaloli tsakanin ku da waɗannan makarantu masu zaman kansu a jihar Kano kofa a buɗe take kada a yi nisa a dakace mu.

0: Barkamu da dawowa director mun ne maka fata alkari. Tambaya ta wata ila da zamu daga ita in muka samu amsa sai mu tafi ga masu sauraron mu akan lambobin waya da muke barwa akwai 0707795939 akwai kuma 0817475777 akwai makarantu da ake ganin masu zaman kansu ne a jihar Kano ha kawai a wani zai rufe kama gaban sa me yake faruwa ne irin waɗannan ba duk ba sai mun kama su ba amma akwai yawanci ana ganin irin waɗannan makarantu tsawon shekara da shekaru suna cikin gudanar da ayyukan su amma sai a nemi dalibai da malaman a rasa ƙarshe mai makarantar sai rufe wataƙila kuma ba irin wancan dalilin ne da ka faɗawa mai makarantar ya mutu a wani ma mai makarantar zagaye shi na nan a rayi ko mai makarantar tana nan a rayi
1: to kamar abin da na gaya maka shi da isa da wanda shiga cikin harkar ai saboda kaga dokar ta kafa gidan cewa ta yi gidan an rufe makaranta mai makaranta ya decide ya rufe makaranta akwai tsarin wannan ko kuma ya yi laifi ai za mu rufe shi
0: to
1: an zo kai lasin ɗansa an ce masa ba zai makaranta ba to documents ɗin da yake da su takardunsa na yara da komai certificate zai sarrafa da hukuma ne so mu za mu karɓa yanzu akwai in ka je ofishin mu akwai certificate na makarantu da dama wanda suka na yara da suka yi neko da waec shekaru na baya wanda ba su karɓa ba kamar mun zuwa ga yadda ya karɓi statement of result tafiya sa shikenan ba zai ƙara da karɓi abu ba sai dalili ya kama to akasari abin da ke kawo wannan abun yau da gobe ce tunda kaga harkar business ne ta yi yana investment ɗin nan ya fara yana yi tun yana yi kaɗan ya ga ya samu kuɗi ka san da yawan akasarin wanda suke makaranta ba malaman makaranta ba ne akasari in ka shiga za ka gani mutum ne kawai investment ne ya zuba jari ya abu watakila jarin ya ga ya kai masa ko ka san shi kaman suna faɗan wasan ilimi ne ko suna lodin wani Abraham Maslow ne ko da ake magana hierarchy needs ɗin nan shi ɗan adam ya fara in ka gan shi yanzu wujiga abin da ke fara neman ruwa in ya sha ruwa an jima watakila ya ce abinci ko ya ce abinci zai ce kuma a titi yake ya zauna a gidan ya fara zama kwana biyu zai ce nan gidan yi min kaɗan zai tashi to wannan ma ya taimaka wani ya fara abin yana gani yanzu ya samu kuɗi kuma wannan is time consuming wahala ce da shi ya bari wani kuma kare arziki ce ba zai iya ba to kuma matsalar shi ne an kasa samun tsarin yadda zai zamanto yadda zai sanar wani ma ya siya ai na sai da suna a sai da makaranta a yi kaza a cigaba ko to da amma dai to amma a ce dama da kwata hangi wannan za a iya rufewar ko za a iya ko hukuma ta rufe ko shi da kansa ya rufe to an rufe inda yamma yadda muke shigowa shi ne za a karɓi certificate ɗin a tabbata ko kwanan nan biyu wasu tunda an ce mutuwa yi ba nan ya tafi iyalin sun zo su watakila ba san dokar ba an bi sayo da kanan har inugu aka bi shi aka samu matar kuma ta zo ta kawo documents ɗin aka kawo ga sunan suna nan ake karɓa ake so ba wani abu da za mu iya yi in akan zaman makaranta ta zauna ko kar ta zauna sai dai kawai muna sa ido akan in mun tabbata an tafi an karɓi takardun mutane tunda shi kansa yanzu baban yaran in ya kai yara an yi ga dama gobe yanzu ba shekara ta ƙare ba yanzu ba wanda yana kai ce sai ka je ka zauna a makaranta sai ka tashi ka koma ta
0: to ba za mu fara ɗaukar waya akan lambobin da muka ambata za ku iya kira domin ji daga bakinku musamman kamar yadda muka faɗa shawara ko tambaya ko ƙarin bayani ko kuma yabawa idan da akwai akan yadda gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf take ƙoƙarin inganta ɓangaren ilimi a jihar Kano a wannan lokaci muna tare da wato Malam Yahaya Badawi wanda shine daraktan ɓangaren kula da ayyuka na musamman a wannan hukuma ta kula da makarantu masu zaman kansu a jihar Kano wanda kwamishinanta ko kuma in ce shugabanta kan afuwa Comrade Baba Abubakar Umar yake jagoranta a don haka kafin nan director akwai wanda ya turo sako cewa ya za a yi maganar wannan ƙarin kudaden makarantar da makarantu masu zaman kansu ke yi ko kuma zuba kudin makaranta duk irin wannan lokaci da za a koma sabon zangon karatu abin yana damun su kuma yana tsorata su bai faɗi dai waye ba amma ya ce daga kofar Bombay
1: na farko maganar ƙarin kudin makaranta kamar yadda na gaya maka ɗazu ita shi dan adam baya wuce dokar da take baya wuce dokar da take take tafiya
0: na'am take jagoranta
1: take jagoranta al'amari
0: na'am
1: na farko ita kasan nan Najeriya tattalin arzikin da muke da shi kaman jari hujja ne
0: to
1: farashi na abubuwa is mostly determined by abubuwan wannan supply and demand shi yake sa kai tunda yanzu shinkafar da muka siya da kai da man da har man da kake sai a mota to amma saboda muhimmancin ilimi gwamnati bata bari an tafi haka ba sai ta yi togaciya a cikin doka abinda aka ce shine makaranta ba ta shi kawai arbitrarily kawai ta kara kudin makaranta ba sai an samu discussion tsakaninta da iyayen yara su PTA sannan a cikin dokar an ce taron da aka kasa matsalar ba an kira taron iyayen yara yara 500 a makaranta sai a ji a taro a ce a samu mutum 40 da suka zo sai dokar ta ce iyayen da suka zo bata saka dokar ta ce duk iyayen yaran da suke rol ba ko yanzu an gama ka zo ka mana petition za mu fara duba muka ka je taron in baka je ba za mu saurare ka ba saboda an baka haƙƙinka ka bar shi to saboda haka iyayen yaran da suka zauna a nan taron su aminta da wannan ƙarin to sai a ƙara kuma kullum na faɗa cewa ita harkar makaranta ba harkar riba ce kamar harkar ciniki kai tsaye ba last program ne a wani gidan rediyo nake cewa na je taron badar wannan makarantar da take wajen sharaɗa commission na livestock Ali Isa Aligo na makaranta ya yi squatting a ƙasa on ground hannayensa a ƙasa goma ya gaishe da Hajiya Tabawa tsohon kwamishina ce amma ba don wannan ta yi tsohon kwamishina ke gaishe ta ba mummy yake ce mata to mai makaranta an kaje zai kai na ai ba za ku tafi wannan abin ba za ka sa masa kuɗi ba sai ka wanda ya makaranta ba riba ce kawai a cike dama ba za su yi faɗi ba amma wanda yake son riba da yawa to je real estate yaje gina gidan ya dinga siyarwa yana kawai shiga harkar makaranta tunda ba jama'a a ciki ba kowa a ciki so abinda muke magana gwamnati ta kokarin ta striking balance ne tsakanin masu makaranta kansu sa kuɗi yanda suka ga dama ko da wanda suka ga dama da kuma su masu makaranta kar a ce tunda yanzu makaranta akwai yanzu nan gida idan muka zauna yanzu haka na tabbata sola ce kashe ga makarantun da yawa private schools inda ba mashirin private schools bane suna da wuta a wajen kullum ko generator ko sola suna wanke banɗaki suna kaza kai a gidanka da kake ranin gidan ka san nawa kake kashewa kai ranin gidanka so ba za ka zo ka ce mutum ya sa kuɗinsa a cikin harkar makaranta ba zai riba ba wanda ba shi ne abinta ba
0: ka da tsalwar ko
1: ka tsawata sannan kuma su iyayen ka auna kanka ka dinga ɗaukan ka mutane suna yaudarar kansu da yawa ka gani na zauni akwai makarantar Najeriya Tulip ɗin nan shi ba a zagi da sakatare ya sani an ba da slot ice ba zai karɓa ba ni na ce a'a saboda mun sanar da yara guda biyu a secondary school yanzu in na ɗauki ɗaya na kai shi na zurin Tulip wajen miliyan uku ko miliyan kaza ana biya masa ɗayan ban kai shi ba it will take me time in yi wa yaron bayani ga abin da ya faru ne masa kaza kai ka san kanka ka san abin da za ka iya makarantun nan kuma a b c d e f haka muka raba su akwai grade a akwai grade b akwai grade c akwai grade d akwai grade e grade f amma ba za ka iya f din ba public school tana nan so ba rigima a ciki ka zo kai ta rigima ba gaira babu dalili akan abin da ba naka ba ka ji siyan kaya an ce ba za su yi maka ba you should understand wannan abu you should understand cewa makarantun grade ne so dan Allah annabi ka taimaka wa kanka kaka haifin kanka da yawa ka tsammanin cewa yanzu kamar ni ana magana sai in ce wai
0: ga wani na so ta bugowa kuma layukan nan ma dai suna ta wato ana so a shigo musamman na
1: faɗa magana sai in haɗa an sai
0: to akwai 0707 79 2939 akwai kuma 0817 475 7777 salamu alaikum da muke tare
2: wa alaikum salam suna na Sadiq Adam Sadi
0: na'am
2: na ji daɗin wannan bayanai da director yi kwarai da gaske director ya yi bayani na fahimta da ilimi a ciki kamar yadda yake magana yake cewa ai magana ce ta ilimi bai kamata a ce su masu makarantu da suke koyar da ilimi sunika wa wannan hukuma gurgur fahimta to magana da nake to in yi wa director shine akwai wani abu da ya taba faruwa
0: na
2: kan irin wannan magana ta kawai kwatsam yanda iyaye kullun suke korafi je makarantu su kara kudin makaranta wanda a kaida ya kamata a ce sun sanar da wannan hukuma kafin su yi to tabbas wannan hukuma duk wani zargi da ake mata mu mun san wannan hukuma tana iya kokarinta tana kwatanta gaskiya da adalci a cikin ayyukanta akwai abu da ya faru aka rubuta korafi aka kai wannan hukuma kuma ta ce bata yadda ba wannan percentage da suka kara na makaranta na kudin makaranta yayi yawa dan haka ga iya percentage din da aka ce su su kara to amma makarantar bace ba bace wannan abinda hukuma ta ce ba to abinda magana dai anan shine jan hankali da nake wannan hukuma ya kamata cewa wannan abun inda ta ce ta ba makaranta umarnin cewa ga abin da ya kamata ji su tabbatar su rika bibiya su tabbatar cewa sun yi wanda idan ba su yi ba akwai hukunci da ya kamata a yi saboda tabbas lokacin da suka yi wannan din ba su sanar da wannan hukumar makaranta ba kawai kira suka yi sai suka kawo ɗaya wai ga representative ko wakili daga wannan hukuma don haka shikenan an yadda to kaga sai bayan da suka yi sannan watakila suka je suka sa wanda ma ba su sanar a rubuce ba don gaskiya da aka kai korafin babu wani wata shaida cewa sun rubuta sun nemi zafi kuma dan sahale musu su je shi to abin da idan nake so anan shine ina jan hankalin wannan hukuma don Allah da ta rika bibiyar irin waɗannan abubuwa kuma idan har da doka duk da dai ana akwai dokar amma idan suka tabbatar har ana hukunci akan irin wannan to ina tabbatar waɗannan makarantu ba za su je ba za su rika yin gaban kansu ba akan irin waɗannan har sai sun bi waɗannan matakai da ake bi kafin su yi
0: to wannan
2: Allah ya mai da director gida lafiya masha Allah wuta lafiya
1: to kamar ya faɗa kasan zamu bi sau
0: na'am
1: amma da yawa kasan kamar abin da ga maka dazu na Bahaushe din wallahi wani lokaci muka zauna a gidan nan sai muka yi tarin da rigo mu fita shi wa
0: me yasa
1: abubuwan da ake ta yi a gama wannan inda kasan kotun yan sanda haka muke fa to sai kan an gama case aka ce an gama an kamar yanzu inda ce an ce ba yadda ba an rubuta wa makarantar an muka yi shiru tunda kasan ba za mu zo makarantar mu je mu ga me ake ciki ba dama petition aka kawo sai ka ji shiru kai fa nan ta zaka dauka an gama sai aka follow up ne na a ce an sake bin sawu a sake bi a yi hakuri su ma jama'a su yi hakuri su ma su dinga yi mana tambihi in an yi abu su ce kun amince da kaza ba a yi ba sai su ga me za a yi yanzu magana muke gaya ma kotun da muke ciki kan wannan case din da ake ta magana a wasu cases din irin wannan an dakatar da abu karama da aka yi ta makarantar ta kai karama karibalantar ma
0: to kushi wannan sharaɗa ya kamata ku zo same ku
1: office mace karibalantar ma na da ma executive secretary suka yi a kotu sa da haƙi
0: to ga wani na so shi assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: no
3: ina yi ne
0: na fi alo
3: ayi da
0: alhamdulillah madalla
3: madalla
0: to wannan ko gaisa za ku yi irin wannan wasu kuma suna turo sako cewa dan Allah ita hukumar nan taku da take jajircewa akwai makarantun da su har yanzu su gamsu da kamar wato kayan su na makaranta ba yana suna ganin ya saba da shari'a ko al'adar mutanen Kano
1: eh wato yanzu kaga magana ta bi da muke yi magana PTA
0: to
1: dokar da kafa biyan ta ce sai an yi PTA
0: wasu makarantun ba su so
1: dokar National Police Education ta ce sai an PTA akwai National School Policy na kasa national ta ce sai an PTA kana ta yadda masticating wannan policy ta yi Kano State School Policy ta ce sai an PTA amma gurbi yake da masu makarantu akan PTA
0: me yasa ba su so
1: sai su ga kamar kishiyoyinsu ne kamar ana son a samu su ido a yi musu kaza tsari ne ka zo ka ce za ka yi in ka ga dama ka ɗebi wani duketa ka je ka yi ka sai da barkono kaga wani zai gaya maka magana ya ce maka ga abin da za ka yi amma ba da ya yi hukuma ta zo ka ɗebi yara ka sa a aji sai ka ji so mana shekau sannan a zo a ce kuma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ba zai yi ba dole kuma ta san me kake
0: shi wancan magana kayan makaranta fa
1: shi nake gaya maka saboda haka abin da muke so a yi yanzu an fara yanzu da an fara yanzu abin da muke kokari mu fara yi mu tabbata yanzu ba za a yi validation ba abin da zagito secretary muka yi agreement a management din makarantar da jabata cika mana nan kai da ba za mu ba ta lasin din ba kuma idan ba lasin da ribe ta zani
0: idan sai sharadin suka bugoya idan mutuna da wani abu tun da ba
1: ya kai
0: ya kawo muku
1: arziki ya kai
0: ya kawo
1: inna sai ki mutuna ji mai nan kusa da jikin kansek hukumar
0: zabi
1: ta jihar tsakaninta da ma'aikatar humanitarian affairs tsakanin ma za ga hoton gwamna da mataimakin gwamna a jikin kofar dole ya kaman gidane a jikin har rubuta kamar sun private ambulance institution board ga shi na rubuce da bana katuwa jikin hoton
0: gwamna ke neman ku ki da korafi kawo
1: nan ne
0: kun bar gidan mutala
1: mun bai na ba yi tun mun tayi da gidan mutala mun koma har muka da nan gidan ma gidan malama akai muka zauna akai mana aiki mun koma
0: me yasa kun kana karshe director
1: sabon mun na karshe shine muna son jama'a su fahimci cewa hukuma ba ta son ta cuci mai makaranta kuma ka ba ta son mai makaranta ya cuci mai iyayen su cuci mai makaranta so muke striking balance inda za a samu tunda haƙƙin hukuma ne ta bada ilimi ilimin ne ya tafi kalau a same shi yanda zai amfani tunda da al'umma da take ba ta da ilimi ko ta cutu duk yaran da ka haife su kai matsayin ka na mahaifin su baka ba su ilimi baka cuce su
0: to muna godiya da rata amma da kai kanka da kumar baba Abubakar Umar shugaban hukuma da gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba gida gida da kuma kwamishinan yada labarai da al'amuran cikin gida na jihar Kano Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ni tukur es tukur da daga batun nake cewa amadadin Fatima Yunusa Musa a cigaba da saurayi lafiya.

Bahla Radio. Me, that is the interview. Didn't go to Kuzungwa FM.

0: kuma sun saurari mu barkanmu da haka barkanmu da sai kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ina muku murmu sun da yake zo muku daga nan gidan radio Rama farin cikin al'umma a duk ranar irin ta yau wanda muke kasancewa tare da masu fashin baki akan batutuwan da muke wato a tattauna musamman abubuwa da shafi ƙasa da nahiyar mu ta Afirka da kuma abin da shafi wannan jihar tamu a jihar Kano. A yau batutuwan da mu tattauna za mu kalli wasu abubuwa da muke ganin su suka fi ɗaukar hankalin mutane da kuma abin da ake tattaunawa a ƙasa a dai wannan lokaci. Kamar yadda kowa ya sani cewa a makon rana ya tayu aka gabatar da zaɓe na gwamna a jihar Osun wanda ana ganin wannan zaɓe ne na kamar gwajin zakarin dafi tsakanin jam'iyyar hamayya da kuma wato jam'iyya wadda ke mai mulki a ciki wanda da ƙarshe dai shi gwamnan da yake ciki ya sake lashe wannan zaɓe a cikin jam'iyyar nan ta Accord Party. Amma bayan wannan zaɓe kamar yadda kowa ya san cewa wannan jiha ta sha ƙalubale kafin wannan zaɓe musamman yadda aka ga a rufe babban asusun wannan jiha daga baya kuma aka sake buɗewa. A cikin jawaban da gwamnan ya yi ya yi jawabai da suka shafi harkokin siyasa da kuma jam'iyyar APC wanda ya miƙa godiyarsa ga shugaban ƙasa sannan kuma ya nuna cewa duk da wannan dambarwa da aka sha tsakaninsa da APC to shi fa yan jan zaben shugaban ƙasa ya zo wato shi za su wato aka party za ta mora shi shugaban ƙasa na jam'iyyar APC a zaben shugaban ƙasa a ƙasa kuma za su yi abin da ya shafi wato a jam'iyyar su ta Accord Party. To wannan batu ga ɗauki hankali yadda mutane suka ga irin dambarwa da aka sha a wannan zaɓe amma kuma ga kalaman da suke fitowa da shi wannan gwamna. Za mu duba ga wannan mu ga cewa to meye wannan yake haskawa tsakanin jam'iyyar hamayya da kuma jam'iyyar mai mulki a zaɓen da zai zo nan wato a shekarar 2027. Shin wannan yana nuna yan hamayya idan suka ƙara himma za su iya kwace wasu jihohi ko koya ba su shiryawa wannan zaɓe ba. To a yayin da kakar zaɓe take ɗaukan wato harma an ji yadda wasu kalaman siyasa suka ɓarke tsakanin ɗan takarar shugabancin jam'iyyar wato EDC Atiku Abubakar da kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a kan abubuwa da shafi wato cire tallafi wannan kam sani da subsidy. A wata tattauna da aka yi da shi Atiku ya magana cewa idan ya samu dama aka zaɓe shi a shugaban ƙasa to zai cire wannan wato tallafi gaba ɗayansa. Amma kafin nan an ji yadda ministan kuɗi na wannan ƙasa ya yi bayanin cewa daga shekara ta 2023 zuwa 2025 gwamnatin tarayya ta tara kuɗi na cire tallafi wanda kai ₦15 trillion da wani abu sannan kuma ya ce an rarrabawa an raba shi da kaso uku wanda aka ba gwamnatin tarayya naira ₦5 trillion da wani abu sannan aka haɗa da jihohi da kuma ƙananan hukumomi wanda aka ba su naira ₦10 trillion shi ma da wani abu. Wannan shi ne dalilin da shi minista ya bayar cewa dalilin ne yasa aka cire wannan ga kuma abin da aka tara a cikin wa'annan wato shekaru uku. To Atiku ya soki wannan lambari cewa bai ga amfaninsa ba ko kuma yan ƙasa da makamantansu. An ji shi ma inda shugaban ƙasa ya maimaita da martani game da irin wannan suka da ya yi cewa a'a shi fa akwai manufar da ya sa ya cire wannan tallafi ga kuma irin abubuwan da suke biyo wato baya. Sannan lokaci ya bamu za mu kallon cewa su musamman 'yan ƙasa wanda ake neman ƙuri'arsu menene ƙalubalen da ke gabansu wajen da 'yan takarar da za su fito wajen neman ƙuri'arsu a yanzu. Shin akwai wani ƙalubale da ke gabansu a wannan neman kakar zaɓe ko kuwa su da su zuba ido ko wanda 'yan takarar ya zo wato su karɓe shi ba su ɗauki darasa da kuma abin da ya wuce na wancan ba ga sababbi sun fito ga kuma wanda suke kai suna ƙoƙarin wato a maimaitawa. To alhamdulillah ya ɗakin nan muna tare da kamar gambo kamar sai assalamu da masu sauraro.
1: jama'a assalamu alaikum
0: to bari mu fara da wannan batu da shafi wannan zabi na jihar Osun wanda ake ganin kamar wani madubi ne ko alƙibla ce take haska inda zaben shekara ta 2027 zai kasance kanin jami'in hamayya da kuma jami'ar mulki duk da an samu wannan auren zobe tsakanin ita wannan jami'a da kuma jami'ar APC a zabi wato na shugaban kasa kuma ya aka nazarci irin wannan siyasa take garawa a jihar Osun da yan hamayya ko kuma shi kalaman da gwamna yayi duk da wannan wahala da ya sha amma dai gashi ya ce yana goya shugaban kasa ba a zabi mai zuwa
1: a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim manura wato a siyasanci a yanayi na zahiri da muke tafiya a siyasa a Najeriya akwai abin da ake cewa party manifesto wato manufofi na jam'iyya ake cewa regional agenda wato shine yankin ku yanda kuka sashi a gaba yanda za ku ciyar da shi gaba yanki yamma arewa ne yammaci ne ko gabashi akwai kuma abin da ake cewa national policy wato shine wanda abin da zaka duba daidai da yan kasa kai ala kullu halin ya kamata a ce al'umman Najeriya su gane cewa shi bai raba mutuntun tunufa yana da agenda kuma da ita yake tafiya kuma akan ta yake na farko duk abin da bai raba mutun zai ma yana fara duba regional agenda din sa domin ina ji ba wannan kafa bane na taba da labari Herbert Makole yayi failin shine da suke gani cewa uba ne na yankin su wanda ya fito daga jihar Ekwon Lagos kenan saboda shi a lokacin da yake kokari ya ga cewa yayi karfi yanda zai kada arewacin Najeriya hadawa yayi da yankin gabashi wato inda Inyamurai suke shi musu wannan jam'iyya wacce ake cewa National Council of Nigeria and Kamaru to amma da yazo lokacin da ya disashe sai a wani hoye karba sai zo ya action group din nan har yanzu ita ce ta to MKO Abiola kafin yayi zaka ga cewa tsohon gwamnan jihar Kano ya tsohon gwamnan jihar Lagos wato Latif Jakande shi ma ya hau kan wannan agendar tasu yankin Yarbawa yanki ne wanda ba shi da wasu kabilu kuma duk abin da zaka yi na siyasar Yarbawa inda aka kulla amana suna da wannan alƙa amana mallin shayar anan shine duk abin da aka kulla da shi Nuruddin Adele yake da irin taimako da irin gudunmuwar da aka yi masa bai kalli komai a cikin wannan siyasar ba sai kalli yankin sa saboda me akwai abin da ake cewa Yoruba pest wato kasar Yarbawa suke fara dubawa me burin su duk tafiya jam'iyya suna ne na alphabet amma duk abin da za a kalla a kalli yankin Yarbawa kowa ya ga arangamar da aka yi nan lokacin da ake campaign lokacin kafin a yi zabe 15 ga wata zaka ga Alhaji Atiku Abubakar da Arabi Sola da Dino Malai sun je jihar Osun karamar hukumar Osogbo a can jihar Osun wanda a wannan sun yi campaign akan cewa a zo a zabi jam'iyyar ADC domin suna ganin cewa jam'iyyar ADC ita kadai ta rage jam'iyyar adawa yanzu bayan nan kuma Kabiru Tamimu Turaki tsagin Jonathan kenan na PDP sai ga shi ma yana cewa duk mutanen su su je su yi Akwat Fati bayan nan kuma APM Osun an kirkire ta ne a 1991 da aka kirkiro ta ne daga Oyo Oyo shi makin da a Oyo yake shine APM dama su biyu ne da shi da Kauran Bauchi Bala Muhammad APM su biyu ne dama a wannan to shi makin da sai ya ce duk mutumin da yake APM a nan yankin tunda kaman Kano da Jigawa ne ya je yi jam'iyyar Akwat Party su ma sun mara masa baya ya samu support da ko ina karka manta cewa sai da aka kai jami'an tsaro guda 40,000 jihar da bata fice mutane miliyan 5 zuwa 6 ba masu kada kuri'a miliyan 1 ne da 900 kuri'ar da aka kada ga baki ɗaya ne ce 2,800 ce aka kada ta duk mutanen ma yawanci ba su fito ba to da aka zo gwamnoni da jam'iyyar APC ta tura karkashin jagoranci Hope of Zuma sai da suka je su 15 wajen nan shugaban majalisar dattijawa da tawagarsa da sakataransa mataimakin sa Barau Jibran duk sai da aka tura su nan waje domin ne kare manufofin jam'iyyar APC farko rigima sai ake ganin cewa babban rigima ce saboda za a kai ruwa rana saboda lokacin da aka rufewa shi Adele ke asusun sa na naira biliyan 11 ake tunani zai yi amfani da kuɗi wajen wannan amma abin takeice abin bakin ciki kuɗi ya taka rawa a wannan lokacin domin Korea a wannan lokacin aka san Korea ta shekarar 2027 ga farashin ta da zai fito domin an sai da wata Korea ɗaya kamar nan yanda za a baka magi ko 1000 a can naira 20,000 ce akwai ta 50,000 ma guda ɗaya da aka rika ba kuɗi aka zo da shi buhu aka rika ba mutane wa akwai mu waɗanda suke karɓar 50,000 akwai wanda ake musu transfer akwai waɗanda ake ba su 20,000 to duk wannan abin da aka yi sai gashi lokacin da aka ayyana tunda shi Ahmad Bola Tinubu sai muka yi zargin cewa dan uwan shi Adele ke wato da Bido ya fito ya soki lamarin Ahmad Bola Tinubu saboda sun hada friend din sa ne a shafin sa na X kuma akwai irin comment ma da yake masa tsakanin sa da shi Donald Trump sai har ya fito ya faɗi wata magana ya ce idan ba a bude wannan asusun ba sai ya ga Donald Trump bayan magana a kotu take EFCC tana bincike ne immediately Ahmad Bola Tinubu ya magana ya ce a bude aka bude masa asusun su kuma aka zo ya tabbatar da cewa Josh Amopitan shugaban INEC yayi free and fair election a wannan waje aka zo aka tabbatar da zabe waɗannan suka samu 500,000 da 11 da 16 ne waɗannan wato akwat din kenan ita kuma ta samu 444 duk gabaki ɗaya bambanci gabaki ɗaya Korea 66,000 ne gabaki ɗaya tazarar ba ta da yawa aina ta faɗa wancan ma da aka yi a shekarar 2022 tazarar Korea 25,000 ce wannan ne ma aka samu dan amma gwamnatin nan abinda ake ta abin nan waɗannan jam'iyyun hamayya suke gani cewa lalle jam'iyyar hamayya ta fara kamshin dan goma sai aka fara mamurna tunda an ayyana ka san sakamako ma kafin shugaban hukumar zabe faɗi sakamako mutanen gari sukan iya sani aka yi ta mamurna nan da nan maganarsa da manema labarai abin da ya fara cewa yana godiya ga Ahmad Bola Tinubu bisa ga irin abubuwan da ya nuna na ayi zabe na lumana shi ma Allah yadda za a rama kura aniyarta wannan abun sai ya dauki hankalin mutane a'a su ga jam'iyyar hamayya suna cewa su shi suka mara ma shi kuma gashi yana cewa APC yayi aiki sai abun sai ya zama bambara kai akai to wannan abun nake nuna ma cewa duk alƙawarin da zaka kulla da bai rabi yana da rike alƙawari indai alƙawarin farko ne duk wani sabanin wannan alƙawarin to za a iya samun matsala akai saboda akwai nasaba wacce zaka kalla nasaba da zamu kalla zaka ga ci Adele ke na farko musulmi ne Ahmad Bola Tinubu musulmi ne duk da dai cewa tsakanin su waɗannan mutanen guda biyu asan ba wai magana ake ta addini ba amma dai addini yana taka rawa a wannan yankin abu na biyu zaka kalla kaga cewa yankin su suke wa aiki fa gabaki da duk da rabin mutum da ake ganin kamar Ahmad Bola Tinubu ana kyamata sa ana wani abun nan ko yanzu zai fito Obasanjo da goyi bayan Alhaji Atiku Abubakar so dubu gware ya goyi bayan Ahmad Bola Tinubu siyasa suke yi to idan kuma kai waye ka kara tafiya tarihi zaka ga cewa zan dan koma wani abu da ya faru a 1966 lokacin da aka yi juyin mulki aka kashe su Sardauna lokacin da aka kashe su Sardauna a wannan lokacin gaskiya abubuwa sun faru a lokacin kasan su mutanen arewa suna da haɗin kai lokacin janar Murtala shine wanda ya jagoranci kashe Ironsi ya karba watansa uku Murtala ya zauna a cikin Yarabawa abinda ya haɗa Murtala da Yarabawa Allah ya ji kansa da rahama saboda ya zauna a nan yayi karatu da su Obasanjo a Sandhurst wato Royal Military Academic School makarantar sojoji ta Burtaniya da su Gawan da su Shehu Musa duk da baki da shi sa zaka ga tsakanin Shehu Musa da Obasanjo har yanzu akwai wani aminkada to wannan abin sai zamanto cewa akwai wannan dangantaka tsakanin su nan wannan juyin mulkin da ya faru a wannan lokacin murtala Allah ya ji kansa da rahama ya ja su tiwaye dan juma wanda aka je aka duk yanda zai aka juyin mulki aka ce ironsi shi kuma ironsi abin da ya kawo wannan ya yadda da cewa yarba ne za su bashi gudunmuwa bai yadda da jagorancin cewa tunda ya karba ya kashe su Sardauna yana ganin cewa lalle yarba ne za su bashi wannan gudunmuwa to wannan gudunmuwar sai ya ja a lokacin sai Adeyinka Adebayo sai ya bashi gwamnan wannan lardin sai ya dauko wanda yake gani ya yadda da shi kana Ade kulle Fajuyi sai ya ce mar shi ne mutumin da ya yadda da shi saboda haka sai fadar gwamnati daga Lagos sai ta koma ibada da ta koma ibadan aka zauna sai ake zargin cewa lalle Ade kulle Fajuyi shi ya jawo su murtala shi ko murtala abin da yake faruwa yarbawa sun mahalacci dan tun farko ya aure yarsu kuma suna tare da shi ga amana da aka rike wa juna aka tuwo tare to shi yasa su Obasanjo da su murtala duk tare da ya tashi ma a lokacin shi murtala da za a yi juyin mulkin sai da yayi yarbawa alƙawari yace idan har wannan juyin mulkin ya tabbata zan ba ku dan arewa dan arewa zai zama shugaban kasa ku kuma za ku kawo mataimaki daga yankin ku shine yake cewa kubuga wan yayi mataimaki shi ma Krista Joseph Edet wanda shi dan Kalaba ne amma sai aka ce a dan Cross River ne aka bashi to wannan abun dangantakar murtala sai dauko Obasanjo sai bashi mataimaki a wannan lokacin to kaga bai rabe akwai wannan dangantakar duk inda ya rike ma amana za ku tafi tare da shi
0: wato su abin da suke kalla kenan a dunkule suna kallon wato a siyasance
1: mai manufar siyasu
0: ba wani jam'iyya
1: su ba ruwan su da jam'iyya
0: sun kaji shi gwamnan ya zo yana wannan kalama yana godewa shi shugaban kasa akan wato dama da ya bayar aka yi har yake kai masa
1: ya kai masa ziyara fada bayan ya mar wannan sai ya kai masa ziyara bayan nan sai ya dauki da bidiyo sai suka tafi wajen nan su muke nan ma suka je nan ma aka yi wasa aka yi dariya a wannan abun kuma ka san wuce ya ci albashi ya ce da an tura shi ma ba za a ci zaben ba saboda ya cika baki amma muhallin sha'ir a irin waɗannan abubuwa gaskiya yarbawa da kake gani ba sa siyasa suna siyasa ne ta yanki ba kamar mutanen arewa bane yanda muke siyasar su sun san munafarsu saboda abubuwa da dama dangantaka addini dangantakar yanki ita aka kalla wannan siyasa ta taka rawa a wannan waje
0: bar sabaka da shugaba
2: Annura
0: baka masha Allah ka ji mun muke dan tsokaci da wannan zabi na jihar Kusun da kuma yanda ya kasance kuma abubuwan da suke fitowa daga baya ana ganin gajin iya hamayya ana ganin idan suke motsi kamar za su wani sakin kuri nan gaba ya aka kallon cewa idan wasu haka suka tafi misali ana ganin jam'iyyar hamayya suka ƙara wani himma za su iya cimma burinsu ko ba a sai dai a ƙasa ne a sama kuma akwai wato matsaloli
2: to a'udhu billahi samila ni min ash-shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Annura an kakkalli yanda zaben ya kasance akwai darussa da zaka iya fitarwa a ciki wanda kamar yanda kai shin fada cewa wannan me yake nunawa mutane za su iya yin zabe su kawo wanda suke so ko kuwa gwamnati ta sama kamar federal government kenan ita ce kawai idan tana kai za ta ci gaba so an kakkalla abun abu ne wanda yake na daidai darasin da zamu dauka a cikin wannan zaben da aka yi na jihar Osun shine masu zabe suna da karfi a harkar demokradiya tahowa ta na ji yanda detonation fada na irin mutane da aka kai majami'an tsaro ma wajen 40,000 gwamnoni ko 10 nawa ne an kai su da yan majalisun majalisar dattijai da na tarayya da dai duk wanda ake ministoci dai da ake tunanin za su je su taimaka da ma wanda sun ma sauka ba su da mukamman komai dai amma dai suna daga cikin manyan jigajigan wannan jam'iyya mai mulki duk da zuwansu din da yawan da suka yi a wajen amma bai hana su talakawa su zaɓi wanda suke so ba duk da Nitola ya yi magana cewa an yi amfani da kuɗi wanda wannan abu ne doka ba ta yarda da shi ba duk da dai siyasar sun riga sun lalata ta wanda kowa daga cikin su yana amfani da kudin ne wanda kuma hukumomin tsaron da ya kuma su dauki mataki ba za su iya daukan matakin ba saboda gwamnati sa riga ta rasa aljihunin su to wannan darasi na farko darasi ne mai muhimmanci wanda kuma yar maluli ya ce ga zaben da yake tafi cewa lallai fa ba magana jam'iyya bace duk da su suna da bambanci da mu tunda mu abu ne muke yin sa ba za ka ce da za ka ce akwai marasa fahimta ba za ka ce dan ba za ka kira su jahilai ba gaba daya amma akwai yanayi na rashin wayewa mu a zaben mu na arewa da muke yi kamar yadda tole maka shin fada su kawai magana yankin su suke amma abin takeici za ka ga duk abubuwan da suke faruwa a wannan gwamnatin ta APC da irin abubuwa da ake nuna mana na bambance-bambance ba fa ni da kai ne kadai muke gani ba a su ma suna gani a saboda rashin kishin yankin na zaga mutum ya fita tike kawai shi wannan jam'iyyar ita yake so kuma ba shi in ka daukan ka daga shi a kankaren kansa me yake samu a cikin jam'iyyar me makomarsa a cikin jam'iyyar ta ce a wannan bambancin da ake nuna mana da abin nan din me yake da suna wani kaskantar da mu da ake shi ne abin da dan yankin yake so wannan shine ko bambancin mu da su ma nura because babu wanda ya ci zabi a Najeriya kowaye shi babu arewa ai kaga shugaban abin nan dan director da na campaign din ma ai dan zamfara aka ba Allah ya riya ba ba shi mu ka ci zabi bane babu arewa saboda haka mu ne matsala kanmu ma nura darasin da yake cikin wannan mutane masu zabe za su iya canja gwamnati
0: su masu zabe
2: eh am eh kwarai kuwa ai ba wani dalili da zaka ce gwamna ne zai sa haka zabi ko shi ne yake magana ya goya bola tunan ba sai sun ga dama wannan yi
0: duk da wannan
2: ne mana sai sun ga dama shi zai haka mu annace dan gwala musu kuma abin kunya ne ya faɗi wannan wannan irin matsi ne bai gani ba wannan irin tsoro ne wannan irin mutum ne wanda yake mai tsoro da zaka zo bayan irin kanshin mutuwar da aka yi maka wanda yanzu wannan practice din da shi da tole magana na wannan debido din da wallahi ya taimaka ai shirin da aka ai ba a je da niyyar su ci zaben ba kana gani fa maganar statement din da minister yayi wanda kuma lauya ne wanda ya kamata a ce ya soka da kujerarsa inda za ka yi magana cewa gwar zabe inda kai ne ka ji za a kwata ai da ka cancanta ka zama minister ba bi cancanta ba wallahi
0: ga magana wancan senator da ya ce a kashe ɗan wannan jam'iyyar a kudin
2: to ka gani duk wanda yi wannan preacher inda director diocese na kasa da gaske suke da su hukumomin tsaro sai su kama shi amma inda kai ne kai wata magana gwar take akasar wannan ba su kama ka me yasa ake irin wannan me yasa ya za a yi mu zauna lafiya a Najeriya sai adalci ya tabbata idan wanda yake kan mulki yayi kuskure an kama shi an hukunta shi to talaka in yi an kama shi an hukunta shi ba za a ce zalunci ba ne shi sanatan da wannan magana ya fi karfin doka ne ba a dokar kasa ba shi da wani immunity ba za ka ce a ai gwamna ne ko president ne kuma ko shi waɗannan wanda ya safa ɗin da mataimakan su ɗin da doka ta ba su wannan kariya ai akwai lokacin da ba su ita suka sauka daga mulki yayi wannan magana criminal case baya mutuwa an shekara 100 za a yi bukwai ya ce a kashe ya kamata a bincike shi me yake nufi da wannan kalma saboda haka zaka ga abubuwa ne abun kunya kuma shi wuke yazo yana magana cewa shi da shi aka tura wanda ka ga maganar da yake yi magana yake yi ta komo ba ai na karya doka abun kunya ne a matsayin sa na lawyer duk da ya ajalla wancin da dadewa ba maganar wannan yake ba magana ake ta siyasa wanda yake ko a siyasance a matsayin sa elder statement ya kamata ya san maganar da zai yi wanda magana ce abun kunya wanda idan da kasa ce tsayayyen kasa da institution din yake gaban din ta ba mutane ba individual mutane ba zai kuma rike wannan mukami ba akan wannan magana kawai
0: dai
2: kwarai kuwa darasi na biyu kuma da zaka dauka a cikin wannan zaben da akai shine abun kunya da gwamnatin tarayya take a kan tafiyar da ɗan kasar ta in har za ku yi daukan mutum 40,000 na jami'an tsaro ku ce ku dawo wata jiha da gwamnoni mai girma shi da masa abin da ya kamata ku yi kenan a duk inda jihohin da ake wannan matsalar tsaron haka ya kamata ku kai waɗannan mutanen ku tabbatar sai an yi wafin wannan matsalar tsaron sannan ku koma wani jihar jihohi nawa ne muke da su masu matsalar tsaron a arewa in ka ɗauke su ka ɗauki Zamfara Katsina Kebbi Sokoto Niger su ne wanda suke da matsala sosai akwai matsalolin da haka kamar nan Kano wanda su bai duguru ɗan sanyi akan wannan da ake zubda jini a kullum abun kunya ne a ce kuna shugabantar mu kuna nuna wa kasashe sa muna kira ga masu zabi wannan abubuwan da yake faruwa da haska muku su waye suke shugabantar ku because in shugabanci ne gaske ne
3: da wannan shine abu na farko da ba a fara duwoshin guda shine na saba ko ba su kai shi da ba da yanzu kenan magana da ake tukin da babu da ba matsala zau ma mun ka fuskanci magana ta idan da ta gaske ake
0: nan majami'an tsaron a cikin dauki jiha kamar Niger
3: an gama da ita sai a kullaka eh haka kuma gwamnatin ya kamata da su to duk ba mutanen bane a gaban su yana nuna maka siyasar ce a gaban su wanda ko ma zabi ya kamata mu lura duk wannan gwamnatin ku sauke su zabe ne da ita kanta gwamnatin duk wata gwamnati da bata daidai ba ku sauke ta because ya nuna muku mutane masu zabe suna iya zabe su canja abin da suke so because wannan in manuni ya ce rayukan ku da dukiyoyi namu na ƴan ƙasa ba shine a gaban gwamnatin tarayya ta yanzu ba in da za ta kai mutum 40,000 da gwamnati guda 16 ko 19 ne su ce ministoci shine kiran da wasu ƴan majalisu suka yi Allah ya saka musu a kai lokacin da matsalar nan ta azara suna da yawa da aka lissa ba suna da yawa wanda suka yi su da su kine su a dodoguwa duk sun yi wasu ma a cikin party suke amma an ga sai ta zo dole za ka faɗe ta suka ce ai shooting gaba ɗaya down na magaran National Assembly because ba abin da za su legislate idan ƙasa an ce abu na farko da gwamnati aka zaɓe ta ta yi shine da samar da walwala da tsaro na ƙasa shine primary purpose of any government to in haka ne kamar yadda suka kira ai shooting down federal ba maganar National Assembly ba ƙasar gaba ɗaya a rufe ta wannan abin da suka yi suka yi taron dangi a Osun kuma ba yau suka fara ba Mike duk zaɓe haka suke yi ba ma sa jin kunyar mutane gwamnoni za su je da kowa nan ana zubta jini saboda ba rayukan ƴan ƴansu bane ko ƴan uwansu za su je su taru su yi abu sai su taru sun je kuma sun ji kunya a can shi yasa nake gaya ma abin da dole ke ne kyautawa su al'ummar ma da suka zaɓe shi ba
0: shi gwamnati
3: eh because rufe account din da aka yi ka ji da cewa yana gaya maka David ne threatening a kun sai na cewa idan ba ga gaya wanda suke jin tsoro shine Trump wanda wato kaga wannan abun nan din da aka yi na tsoratarwa ya taimaka ma wajen free and fair election nan wanda waɗannan kasashen inda daga suke banda babban mafici a wajen su suwa mutanen America da su Ingila din ya kamata su inda sun yadda ai free and fair ai because suna gaya ma suna da input wanda kan kasa kowa yana jin tsoron su kowa yana jin tsoro America ta ce ai baka yi daidai ba kamar yanzu da aka ce ai free and fair an yi duk da bambancin gurin kaman da ya fada 66,000 ne ko ma 1,000 ne dai an ci zabe an ci zabe shi kuma da aka ci zabe ya zo yake boye ka san rufe account din da aka inda ba dan an bude din ba za ka yi wani abu duk da abun rashin ka'ida da ake yi amfani da kuɗi wanda shi shugaban kasa a ka'ida shi sa kullum muke fada cewa babu duk waɗannan abun nan din abun nan din yake da suna ma'aikatan gwamnati da ake magana independent wala na ba da no independent because ya EFCC magana tana kotu za a zo a ce an yi frozen account kawai president ya buɗe baki ya ce abuje a buɗe wannan account nan ya fi ƙarfin kotu kenan ya fi ƙarfin ita kanta hukuma dama mun sani a aikace za ka ga abubuwa ne wanda kawai suke na an shishata because aiki ne wanda ko in dai an taɓa gwamnati to za su zo su yi wani abu wanda yake ba fa maganar jin kunya ko kuma wani abu na maganar a'a wannan abin idan mun yi a ƙasa za ta kalle mu ya duniya za ta kalle mu me yasa EFCC ta yi abu in akan ka'ida ta doka ce ta bata dama ta yi binkice duk abin da ya kamu ya shafi wani magana na kuɗaɗe almundahanar kuɗaɗe amma me yasa da suna yi za a yi musu kaɗa landan kuma kaɗa landan ɗin mai tasiri to wannan abubuwa ne wanda yake ma nuna za ka kalle su ka haɗa su a wannan zaɓen da aka yi ka gane cewar ga inda ita wannan gwamnatin kamar yadda na gaya ma a baya ba wanda yake kin wata gwamnati musulmi ko kirista ko ma daga washe su ne yana daya da cire kwamen na kundin tsarin mulkin kasa wanda ita jam'iyyar ma in ta duna wani alamu na wani bangaren addini ko yare ko wa ba za ma a yi mata rajista ba cika ka'ida ba me ake so a nuna maka duk gabaki ɗaya ɗaya ne a haɗu amma me muke nema a yi mana adalci idan an yi adalci kasa za ta zauna lafiya in ba a yi ba shi yasa wannan fitintunin na nan na can mutum ɗaya ya zo ya kwashe kuɗaɗen mutane wanda yake wanda za su amfani abin an hana su ko kuma a'a abin da ya kamata da aka zaɓe ka kai kai a matsayinka na ɗan majalisa ba kai ko a matsayinka na shugaban nan ɗin executive ɓangaren gwamnoni ɓangaren shugaban ƙasa ba kai ba to wannan zaɓe ne a takaice ma nuna da za ka ga cewar ya

0: abin na pressure ta mata yawa yanda duk wani abu da ya taso tana subsidizing abin da shi subsiding yake magana akai shine kawai kudaden da gwamnati take dorawa akan mai domin yanka ta siye shi da sauki wannan shine kalma mai sauki da aka fuskanci ne na subsidy to abin da suke ta magana shine wasu tsarari ne wadanda idan an yi ɗan ƙasa suna amfana da shi amma a yanda su suke faɗa shine amfanin da ɗan ƙasa suke da shi kaɗan ne akan waɗannan waɗanda suke controlling harkar mai a Najeriya suke amfana tunda an yi zarge-zarge masu nauyi cewa za su iya sayan wannan su dawo mai ɗin su kai shi ƙasashen su Ghana su Niger su sai da shi a wannan kuɗi amma mu tun a lokacin mun yi magana a wannan program in time of our number cewa duk wannan abu ne wanda gwamnati sakacinta ne idan tana so ta gyara ta kare wannan fraud ɗin da ake ko kuma wannan damfara da ake a harkar mai a bar subsidy ya tafi inda ya tafi kuma gwamnati ba tare da ta yi asarar kuɗaɗen da take cewa yana zirarewa ba gwamnati ai ba ƙarya ba ce ma Nura magana ake ta inda ake fitar da wannan akwai custom akwai joint tax patrol ma wanda ya haɗa da custom immigration police DSS duk waɗannan jami'an tsaron wajen guda biyar ko shida suna joint task force nan suna bodoji me yake faruwa da ake wucewa da wannan man da ake cewa ana zargin ana siyan su tankoki da kuɗin 'yan Najeriya wanda idan da ba don wannan kuɗin ya zirare ba za a amfana gwamnati kuɗin da ba zai zirare ba anya babu gwamnatin ku a cikin wannan abubuwa su waye gwamnati ne mun faɗa a wancan program ɗin gwamnati technically in ka kalle ta waɗannan masu jami'an tsaron na saha maka su ne gwamnati don su suke kare ta da ka kai farar hula da aka zaɓe kai ka zama shugaban ƙasa ka zama gwamna in ba waɗannan mutanen waye kowa ma shiga gidan gwamnati zai ka gane abin nake da yima Nura
1: wata wannan abubuwan mu shugaban ƙasa ya kalla cewa ga inda kuɗin suke zirarewa tun a farkon wato rantsar da shi wato tunda wata ita shi ma ana ganin kamar ɗan harkar man ne ya faɗa ya zara wannan abubuwan yasa kuma wani abu suka biyo daga baya kenan.
0: Dai amma ma Nura haka ne ai tun kafin shi ma na gaya ma tun gwamnatoci na baya da suka zo su Jonathan su yara duk an yi maganar maganar wannan subsidy ɗin. Bukwa ga ina cewa gwamnati tuwa ƙwarya amma yana nuna cewa akwai mutane an toce ba a Najeriya kenan wanda ba za su taɓa ba.
1: Tunda
0: an san su. To ma Nura ƙasar ka ce fa da kake da jami'an tsaro kake da ido. Gwamnati tana da ido da kunnuwa fiye da na adana ka. Duk waɗannan abubuwan da suke zirarewa ba su sani ba ne ba su hanyar da za su zaƙi lashe ba ne ni tun a lokacin mun faɗa a wannan program ɗin cewa mu cire subsidy ba alkhairi ba ne amma su World Bank dole sun gaya mu lallai sai sun yi kamar yadda Detol ya gaya maka akwai abubuwan da irin yadda ake amfani da ƙasashen waɗannan ƙasashen da ba su gaba ba irin na Afirka wani abin ai dole ake gane da cikin condition da za a baka yi za a karɓi bashi yana ɗaya cikin condition da suke ba su na ɗaya ba kai darajar naira ka sai ka yadda na biyu shine maganar wannan jinya tallafa abin da suke ta gaya musu kenan shi yasa irin sa ba ci za ka yi musu addu'a saboda su a lokacin har yawan su a wannan waje shekara biyar ɗin da yana mulki bai taɓa karɓar bashi na ciko na waje ba ashe za a iya gwamnati ba tare da bashi ba kenan ashe muna da arzikin da za a yi wato wani abin ba Nura za a ga subsidy abu ne wanda yanzu kamar yadda suka yi wannan mangana a wani na siyasa gaskiya kowa ya faɗi kai abin da yau ne ta bakin ka Detol idan ya zo shi ma a tuku watakila ba lallai iya janye wannan ta saboda akwai abubuwa attached to wannan magana sosai din wanda shi ma din bai isa ya babu wannan kasashen manyan kasashen duniya ba zai yiwu ba.
1: Kamar kuma jan Barak kamar Barak wannan ce ce kuce da ake ta yi ya zama abin da kowa yake iya mantsa nasu iya tunani. Yan ƙasa nasu masu ilimi suna nasu masu nazari suna nasu shugabanni suna nasu wasu suna masa kallon a wancan wato a siyasa an shaji shugaban ƙasa yana faɗa cewa kuɗaɗen da ake samu a Najeriya ga fa abin da yake ga abin da ake ba gwamnoni ga abin da ake ba wato a ƙananan hukumomi wannan shi subsidy din ya faɗa cewa ga ta bakin minista ilimi ga abin da ake samu ga kaso goma da wani abu bi yana tawa da ƙananan hukumomi da wato a gwamnoni ana ganin kamar da ce ya motsa ya wani abu watakila da mutane za su fahimta irin wannan haka ga kuma kalaman siyasa da ya shiga tsakanin shi da shi abokin gauzatarsa ya ake kallon wannan abu haka shin haka ya kamata koko a gwamnoni sun fi ƙarfin gwamna da shi shugaban ƙasa yake cewa idan aka kuɗaɗen nan ga yadda ake raba su.
2: To jama'a assalamu alaikum. gaskiya ne man nura wannan abu ya ji hankali kware da gaske da mutane ba su manta ba kusan takaddama da take tsakanin shi tsohon mataimakin shugaban kasar tarayyar Najeriya da shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu magana ce akan abin da ya shafi personal document wanda suka zama public document daga lokacin da man nura kake neman public office ko ka shiga public life ma'ana ka shigo cikin harkokin gwamnati ko kake neman wata dama ta gwamnati to duk takardun da ka mallaka wanda a da suke personal document naka to za su zama public document za su zama document na gwamnati wanda wato kowa zai iya bibiyar wannan abubuwa da kake da su to Atiku yana tayi daga baya Atiku ya dawo kan maganar wannan subsidy da ake tattakaddama akai da sauransu wannan subsidy din anka duba zaka ga cewa ba federal government bace take da kudin nan in an sami rarar wannan kudi na man fetur saboda cire wannan tallafin man fetur da ya faru ba shugaban kasa ne ke rufewa ba ba federal government bace take rufewa ba kowa duk kowanne wata mutane suna jin yadda ake rabu kuma in public ake a gaban mutane ake yi a kafafin yada labarai ake yi kuma a kafafin jaridu ake yi kowa yana da haƙƙi ya bibi figures din nawa gwamnatin ka ya samu nawa local government ɗinka ta samu me suka yi ya ake da kuɗin duk wannan mutane suna da haƙƙi a kai saboda haka ni ina ga maganar da Atiku ya yi kusan ma ba ta da basis maganar da 'yan Najeriya ka san su 'yan Najeriya suna son su mai da karamin zance zan babban zance gani ko amma wannan abin da shugaban kasa yake yi ai akwai sense of transparency kamar da Bature yake fadi abu ne wanda ake yin sa a fili kuma aka baka dama duk abin da gwamnati ta fito ma nura ta maka shi a zahiri a fili it means ta baka dama ka je ka bincika ko ta baka dama kudin nan da aka raba gwamnati ta baka dama ka gane cewa abin da aka ce an ba gwamnatin ka shi aka ba shi in shi aka ba gwamnatin naka me yayi a jasa abin da aka ba local government chairman dinka shugaban karamin hukumar ka shine zahiri kamar yadda aka faɗa eh haka ne shin da aka ba shi me yayi da kudin ya kashe kudin ko bai kashe kudin ba idan aka kai wa raga saboda haka na sha faɗa a wannan teburin demokradiya ce muka bawa tsararren mutane mu muka kiyar da mu shiga cikin ta kuma muke blame wannan mutanen for mismanagement na resources mu na abubuwan da yake namu da hakimi to akwai jahilci ya akwai jahilci a ciki ai babu abinda yake damun talakan Najeriya irin kungurmin jahilci da rashin ilimi ka gane ko amma duk wannan abin da Atiku ya faɗa ba zance bane baba wani abu ne dan Najeriya ya kamata ya igo a kansa kar ka manta Atikun nan yayi chairman na National Council on Privatization lokacin Obasanjo ka gane da ya rike wannan chairman din a karkashin sa ne aka sai da kadarorin gwamnatin Najeriya ko aka gyara wasu wanda ake ganin gwamnatin Najeriya ya kamata ta yi retaining ko ta iya kula da su ka gane ku kuma yayi aiki hand in hand da Malam Nasir Al-Rufai tsohon gwamna na jihar Kaduna wannan yanzu yake hannun gwamnati a rike ka gane ko lokacin shi yana director general na Beirut at public enterprise ka gane ko lokacin sun yi aiki tare da abin da aka yi tare suka yi amma mutane 'yan Najeriya na zargin cewa kadarorin da aka siyar karkashin su ko dai an yi andabalin din su ko an karya musu farashi an musu kwace-kwace an kada musu kararawa ka gane ko bayan an kada musu kararawa sannan aka saiwa da 'yan uwa da abokanan arziki ko ma wasu ana zargin suka mallaka wa kawunan su ko iyalan su ka gane ko duk a karkashin su aka yi wannan tsarin akai duk da wasu suna ganin cewa an samu canji domin an yi modernizing key sectors na Nigerian economy misali an kawo wannan waya da kake ganin ta lokacin aka samu handset din da aka samu waya da sauransu ni da kai yanzu muke rike handset muke wayoyi da sauransu mutane suna ganin wasu ai an samu cigaba da aka fito da wannan tsarin amma ta'annikin da ake zargin an yi a karkashin wannan tsarin kusan ana tunanin cewa ya ma fi amfanin da 'yan kasa suka yi shin 'yan kasa mutum da wani suka ci kuma tsohon mataimakin shugaban kasar tarayyar Najeriya a kan a fito fili a yi bayani karara ka gane ku a zahiri yadda mutane za su fahimta ya akai wannan tsari aka sai da kadarorin gwamnatin Najeriya a wannan lokaci domin a wannan lokaci ne mutane da suka mallaki kadara a wannan lokaci yanzu ka ji kuɗin da suka mallaka da iyalansu hankali ba zai ɗauka ba sakamakon wannan abin da aka yi a karkashin shi tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya kuma kowa ya san Alhaji Atiku Abubakar wani policy ne na tattalin arziki ya bambanta da nasa da na Bola Tinubu banda yanzu da ya ce maka zai dawo da tallafi menene abin da ya bambanta tsakaninsu misali
1: a cikin
2: manufofin sa talan arziki menene yan Najeriya su je su karkade manufofin Alhaji Atiku Abubakar daga na baya zuwa na yanzu su ga wanne ne ya ci karo da na Bola Ahmed Tinubu sai mutane su gane cewa akwai bambanci tsakanin sa da Bola Ahmed Tinubu ko ba bambanci ka san ma nura bambanci da yake sa ka sauke mutum ko sannan ka shigo da wani ko ka zabi wannan kuma ka sauke wannan ai bambanci ne idan mai bambanci ne me yasa ka sauke wannan ka kawo wannan misali nake maka sauraka in Najeriya na ganin cewa ibun mutanen da suke cikin opposition suke kilimin da su kawo canji mutane ne majoritinsu da Najeriya ta ba su damar miki na bamanta suka gudu basira su a Najeriya kuma ake tunanin kudade masu nauyi sun yi batun dabo a karkashin jagorancin su wanda har yanzu ina gaya maka ana zargin cewa ba a kai ga samun matsayiwa musu wannan kudade ba ta inda suka shiga ba to sauraka kaga ya kamata dan Najeriya bai kamata a dinga masa wasa da hankali ba kuma tun daga lokacin da Atiku Abubakar ya rike chairman na wannan privatization din da shi ne kansa da privatization din tun daga lokacin da ya rike shi har kawo yanzu ba su ƙara samun jituwa da Obasanjo ba yana da rike sun abin da yake hada Alhaji Atiku Abubakar da Obasanjo har a kwanan nan kaji magungunu sun taji tsakanin shi da shi shi shugaban kasa Obasanjo ya kasa yafewa Alhaji Atiku Abubakar akan yadda ya tafi da wannan wato akan yadda ya manage wannan wannan kansa din da aka bashi da privatization saboda ya kamata dan Najeriya ya bude idan sa lokaci yayi da za'a daina wasa da kokwalan mutane to nasan babu wani kyakkyawan dalili amma ni a fahimta ta a yanzu ka sauke Bola Ahmed Tinubu ka zaba Atiku Abubakar ne ba na tunanin wata kida zaka ga wani canji da kake tunanin zaka gani amma idan wani mutum ne kake tunanin zaka iya kawowa misali sai yan Najeriya su iya tunanin cewa ko akwai canji amma Alhaji Atiku Abubakar a yanda mu muka san shi a baya a yanda muke nazari a kansa a baya ni ba na tunanin akwai kyakkyawan bambanci da zaka samu na ci gaban da kai dan Najeriya kake mafarki
1: a karshen wannan tsan an amayyana an ji fa sun sake sabon shiri to da sun kafa kungiya ta G100 wanda NGC da PRV da Wireless don kuyi wato ila sai samar da wani shugaba hada su NDC da makamantan su kana ganin wannan tafiya da za su kaddamar ta kwanan nan sati mai zuwa ba za su girgiza wannan tafiyar NDC din ba
2: ayyukan
1: abin da ya faru a cikin jihar zaben gwamnatin Osun
2: ayyukan kamar
1: ɗan Hamayya samu kan mara gwamnatin baya ya samu wannan abu
2: ayyukan kamar
1: don kula suke wannan suka samu da mutum ba zai ba su wannan ba
2: ayyukan kamar zani da yasa ba su hada kansa a NDC ba su kafa suka rarraba kawunan saboda biyan bukatar kansu ai amma da dan Najeriya na ga maka wata kasuwa ce da kawai in ka zo ka ci take tafiya ka to ina darasi suka dauka wai ba su suka bar shi Bola Ahmed Tinubu yana shugaban kasa tare da Najeriya ba mutane ba su karatun bayani ka koma bayan manura ka ga aka rubuta shugaban kasa ka dubi koran idan Peter Obi ya da hade da Atiku kwankwasa ya yarda ya marawa Atiku baya Bola Ahmed Tinubu zai zama shugaban kasa tare da Najeriya zai zo mutane ne da suka ce suna son a kawo canji suna son su tare Bola Ahmed Tinubu da shugaban kasa da Najeriya amma sun kasa hade kansu a jami'a daya ko kuma sun kasa yadda a babban mutum da bai iya su aiki tare a wancan lokacin kan Bola Ahmed Tinubu yadda yanzu ma lura kake yaddar kanka mutumin da yake da INEC kai ba zaka nada shugaban hukumar rabi ta kasa ka nada dukkan jami'an shugabannin tsaro na kasa ma lura ka nada komai da komai kuma a ce ka fara zabe ma lura ai ina da wani gaske sai kama da zabe mutumin da baka iya tare shi ba baya kai sai da yawo naka tare shi
1: amma an ga lokacin
2: ai da can ya kamata tsaya ka ji da can Rabi Musa Kunku sai da yadda sai da Atiku Abubakar a wancan lokacin da can Peter Obi yadda ya kamata ya hade da Atiku Abubakar idan Atiku Abubakar suke so zama shugaban kasar da tarayyar Najeriya ba Bola Ahmed Tinubu da same strategy da suke amfani da shi a baya shi suke amfani da shi a yanzu kar ka manta ba manura Joseph Christian kwanan da mutanen suka hade kansu a cikin jam'iyyar adawa ta ADC wanda ake ganin tace babban jam'iyyar adawa yanzu ta ADC suka hade kawo da su yan Najeriya na munna na tafi na shewa na farin ciki cewa za a kare shugaban kasa dan lokaci dan kankani sai ka ga Peter ya gudu Rabi Musa Kunku sai shi mai bishi ya yaddai masa mataimaki su hade saboda kowa so yake a yardin din sa akan ballot paper saboda bukatar kansa ba dan bukatar talaka ba ka gane ko Rabi Musa Kunku so from day one ya ga maka shi idan ba a zabe shi a matsayin dan takarar shugaban kasar tarayyar Najeriya ba to a zabe shi a matsayin mutumin kasa akan wannan dalili ba zai yadda da duk wani abu da ya shafi talaka ba dole ne sai ya shiga cikin zabe in ba haka ba shi bukatar sa ba ta biya ba Atiku Abubakar a gaban kamar nura ya nuna cewa ba zai iya bawa ko Peter Obi ko wani mutum da ake ganin karami bane ka gane ɗan Najeriya su jaraba ba yace dinda tarihin da ya dade yana kafawa na maimaita takarar shugaban kasa a wannan karin ma sai an yi da shi ba za a bar shi ba tunda da ransa da lafiyarsa ya mutanen da suke maka wannan manura mutanen da sun hada a jami'a dai suka fasa kawo nan su kuma dukkan musu ba wanda ya ji ra'ayoyin talakawa a ce an yi wani referendum na musamman da ya kamata talakawa su decide cewa rabi Musa Kwankwaso ko Peter Obi ko Atiku Abubakar yaya fadin sai kamata da mun siyasa ya muku musu kamata da mun siyasa mutanen da ba sa jin ra'ayin ka kai talakan da kake bin su sai sun yanke hukunci sai talakan ka bi su shi fatarka da kake ganin sa talakan Najeriya ba shi da sha'awa ba shi da bukata ko ta minti ko ta kusa ko ta nesa akan jagoran siyasa sai jira'in sa shi kai abin da yadda shi dan zargi gani duk yanda aka yanka dan awa igiya ne shi duk inda aka dashi tafiya yake ya yadda ya bi jagoran siyasa sa ko akan daidai yake ko akan mata yake ka gane ko zai nema masa maslaha ko ba zai nema masa maslaha ba wa'annan mutanen to man nura wannan wasan kokon ya dan Najeriya ce zai dare shi to in Allah ya da yana ga maka bola mutum mun zai fito sai zabi 100 to zai ci zabi su 100
1: to masha Allah to ma sauran mu kusan ina jin ana zamu labin shirin kuma nan kwana wajen satin mun dan samu canje-canje saboda shigowar Maulidi mun dan samu su commercial program zamu ringa dan sakawa ne kwan kusan kusan bi da muke ta muku na program din zai mun gaza muku da karfi 4:30 zuwa 5:30 zuwa da dan lokaci zuwa dan watan Maulidi wuce zamu ci gaba da kawo muku wannan insha Allah
0: masha Allah mai ba ba sai
2: ga wasu ma sun tuturo mu
0: wannan sabbi
1: muna fatan mun sauraro ku din muna afwa da wannan dan canjin da ake samu dan takaitaccen lokaci sati 4 ne ga shamin sati na biyu ma ina sati biyu masu zuwa zamu koma kamar yadda muke gabatarwa muna godiya kwarai da gaske da bakin nan masu fanfashin baki a cikin wannan shiri muna godiya Allah mai da ku gida lafiya mutum rabu kuma sai ka ci assalamu alaikum wa rahmatullahi

ليس الذي هذا المفاخير والغنى.

حقوقها هي دياره وامر قال الله يحل دياره وكل من حبيب له.

0: karami sama bidang nakabeha kahu.
1: Sahihu yamane ala mulia usitu kahu.
0: Walannasi walmukhtari lam yastahi kahu.
1: Tabalu lalama wa mataiki hukahu wa ta'ala bahama umirkul adiyyati.
0: Walannamu dawa akarim bihi apabadur huda.
1: Tabarakallahu
0: Muhammadan
1: mayyidun wa

0: masu sauraron farin cikin al'umma mita 97.3 Zango ne FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan Adam. Shirin da bisa al'ada kan duba ni tsanaki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samuwar sa a ban kasa, kama daga halayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan Adam. Duka ne domin dan Adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa da rashin sanin hakan kan wahalar da dan Adam tare sun yi shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Kamar kullum, kamar kowane lokaci, suna na Zaradin Munir Jauzi ne cikin yadda Allah zan kasance da ku. Kada kuma aminta, muna tare da Dr. Adamu Muhammad Adamu Muhammad Atiku a cikin shirin rayuwar dan Adam, shugaban hukumar kula da asibitin masu lalurar mafitsara ta jihar Kano, Dr. Madadin hukumar gudanarwa ta gefen Dorama, da kuma lokacin masu rarra muna maka salawa. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Allah ya dawo da mu inda zamu dora musamman a cikin gaba da tattauna da muke kada masu sauraron su manta. A mun tattauna abubuwa da suka da dama musamman tun daga fara tattauna mu da shi. Musamman muka gangaro muka dawo bangaren abin da ya danganci mata. Ana ta kiraye ba za mu taɓa bangaren ba. To wancan dai ina jin shiri na ƙarshe kafin mu tafi azumi, mun fara tattaunawa da kuma yau za mu ɗan yi waiwaye musamman wanda bai samu sukunan jin wancan shirin ba. To dakta zai matashi an yi so, kuma daga baya za mu ɗora za mu buɗe layukan waya kamar yadda aka saba. Dakta bismillah.
1: To jama'a assalamu alaikum.
0: Kamar
1: yadda shi Zaradin ya yi bayani, gaskiya kan mun je hutu kuma Allah ya dada mu lafiya. Kuma ga wanda suka ji ya shirin nan namu na ƙarshe kafin mu ta hutu, wato mun taɓa ɓangaren matsalolin mata. Kamar yadda muke faɗa, yawanci muna ta magana ne akan maza, abin da yake damun su. Matan ma suna da problem, kuma matan suna da nauyin baki, shi yasa yawanci ba su fiye magana ba. Muka ga ya kamata su ma a taɓo ɓangaren don a samu dai waraka. Yawa, to mun yi magana female sexual dysfunction. A gurguje dai mun yi magana cewa in har mace tana da matsala wanda ta ci gaba da ainihin faruwa ta wajen sha'awa ko rike sha'awar ko kaiwa gashi lokacin mu'amala iyali ko kuma a ce da ake mu'amala nan akan samu zafi, to za mu iya cewa mace tana da female sexual dysfunction. To mun yi bayanin dalilan da yasa yawanci mata ba su fiye ba bayani ba, har wani kididdiga da ya nuna cewa wato kashi 18 ne cikin 100 sukan iya zuwa su samu likita su ce kaza kaza ke damuna, sai kuma a yi magana. Kuma mun ba da ainihin dalilai da yasa 18 ɗinnan sukan zo su yi bayani. Na farko dai akwai muka ce ba ainihin ƙwararru wanda suka ƙware a ɓangaren nan wanda za su iya bada, za su iya sauraron matan nan su ainihin solving problem ɗinsu. Sannan kuma yawanci matan suna ganin cewa duk da suna da problem kamar ba ainihin mafita, ba hanyar da za a taimaka musu. Sannan kuma na hudu da muke magana a kai shine cewa yawanci lalurar nan ta mata ko har ta mazan ma yana bukatar a ajiye mutum ya zauna ya yi bayani, ba bayani na minti ɗaya minti biyu, akan ɗauki abunni ka tsaya ka saurari mutum ka fahimci me yake damun shi. Sannan kuma na hudu shine dai still dai da muka ce yawanci mata suna da ainihin nauyin baki sosai wanda wannan kan ainihin taimaka wajen cewa ba za su iya fitowa su yi bayani adequately ba. To banda wannan kuma sai muka tsaya muka yi bayanin cewa wato shi wannan matsalan matan na wannan ya zamu iya raba shi kamar waje gida hudu. Na farko akwai abin da muke kira sexual

masu sauraron farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja, barkamu da warhaka. Sannan mu da sake sun ci rakuwa cikin wani sabon shiri na rayuwar dan adam, shirin da bisa lada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun daga samuwarsa a ban kasa, kama daga halayyarsa, dabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam. Duka dai domin dan adam ya ribaci da rayuwarsa tun zuwa kyawun manufa, da rashin sanin hakan kan wahalar da dan adam tare sanya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Kamar yadda aka saba, sunana Zaradi Manur Jawji, da cikin yadda Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri, kuma kada masu saurari su manta muna tare da Malam Abdulkadir Alhamad, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano, wanda cikin yadda Allah da shi ne muka saba gabatar da wannan shirin, kuma yau ma cikin yadda Allah da shi ne za mu su kwanin kimanin sa'a guda muna tattauna da ku musamman kan abin da ya danganci maudu'in da muke da tattauna. Mun yi doguwar tafiya musamman ce alhamdulillah kasancewar kusan tsawon lokuta da aka dauka malam yana ta yi mana wato baje kolin ilimi da shi kansa zamantakewar malam Bahaushe, da kuma hanyoyi wato soyayyar malam Bahaushe, da kuma hanyoyin zamanantar da wato soyayya ita kanta malam Bahaushe, wanda yake kamar yadda malam ya mana jawabi a kokarin da masana suke na ganin an daidaita al'amura ta yadda za su tafi a bisa doro na ilimi, a bisa doro na zamantakewa, a bisa doro na cigaban da ake kan kadaminsa a yanzu, musamman ta abin da ya danganci yadda za a dauko al'adar mu ta da a sabunta ta, bata sauka daga kan wanda iyayenmu da kakanninmu suke a kai ba. Sannan matasanmu da suke yanzu suke kallon zamani shine kan ci gaba, duk abin da zamani ya zo da shi, kamar yadda Hausawa suke cewa shi zamani manjagara ne, komai yayi mu waiki. To amma kai a matsayinka na dan adam da Allah ya baka hankali da hikima da basira da tarbiya, to sai ka amfani da rariya, ba rariya ta tankade ta gida ba, a rariya ta ilimi, ta hankali, yanda zaka rera abinda zai zama mai amfani da kai, wanda ba zai zama mai amfani da kai kuma ka bar shi zamani ya ci gaba da tafiya da shi. Idan komai muka ce za mu dauka a wannan zamanin, to tabbas za mu ci karo da abubuwa da yawa da suke lalata zamantakewar mu da al'adarmu, hannu guda wa uba da shi kansa addininmu, domin zamani ya zo da wasu abubuwa wanda idan muka rungumi zamani 100% ta fuskar komai ya zo mu yi amfani da shi ba tare da mun yi sankayi a cikinsa ba, mun dau abin da ya zama mai kyau ne, mun bar abin da ya zama bai da kyau, mun dau abin da zai amfanar da mu ta fuskar addininmu, mun aje abin da zai gurbata mana addini, mun dau abin da zai inganta tarbiyyarmu, mun aje

0: kallon mutumin jiya ba waye bane, a'a mutumin yau ne waye. Babbar riba da wayewa shine ka zama mutumin jiya sannan ka zama mutumin yau, to la'alla hakan zai baka dama ka zama mutumin gobe. Kowane yanayi aka kasance kanka a ciki, zaka iya tafi kar da yanayin zamantakewarka da al'adarka ta daidai da kowane zamani, domin ka ci riba, ka dauko abin da yake a baya, ka dauko abin da yake a yanzu, wanda kuma shi zai zama tsananin abin da zai zama a nan gaba. Idan har muka yi kanmu wannan tunani, wannan nazari, wannan hange, to tabbas za mu ci ribar abubuwa da yawa. Kamar yadda shi kansa malam yake ta kokari, dole ne sai an dauko hanyoyin da za a zamanantar da zamantakewar malam Bahaushe, wanda malam ya yi mana duk gatan da ya kamata ya mana gurin fito mana da abubuwan da za su amfani da mu ta hanyar nazari, ta hanyar bincike, ta hanyar ilimi da Allah ya ba shi da gogayya, musamman gurin nuna mana ya jiya ta kasance a bisa nazari, a bisa kallon wasu tubala. Daman tun farko malam ya gina shirin, za ka kalli abin ta fuskar addini, za ka kalli abin ta fuskar zamantakewar malam Bahaushe, za ka kalli abin ta fuskar zamantakewar wasu, za kuma a kalli abin ta mahangar da muke kai a ciki a yanzu. Shine wannan zamani da muke ciki, wanda har ya bayu da cewa ai shi malam Bahaushe ake ma wani irin kallo, batun kuma ya ci a ce an yi ma kallo na tsanaki, da irin wahala da ya sha da gwagwarmaya gurin kafa abinda har yanzu muke cin gajiyarsa. Musamman wannan zamani da malam yake magana, ba a sa abinci da kai ba, amma kuma mutanen da ba za su yi san suna tunanin cewa ma za ka zo, shi sa yake abinci da baƙo, yana zuwa sai ya soke shi da shi. Amma yanzu a wannan zamanin kusan yara suna ganin su ne komai, su ne baiko, su ne auren, amma kuma da zarar auren ya samu tasgaro, sai an koma gurin iyayen, sai an koma gurin waliya. Ashe har yanzu suna da tasiri da rawar da suke takawa na ganin cewa rayuwa ba za ta taɓa inganta ba sai ka san, kamar yadda masana suke magana, ba za ka san kai ko waye ba sai ka kalli tarihin magabatanka. To kada in cika masu saurari da surutu, tunda malam ya kintsa, kuma insha Allahu zan mai da gurin malam domin ya ci ƙarin bayani. Malam Ahmadu hukumar gudanar wa wannan gida mai albarka da duwa, kwatin masu sauraron masu albarka, muna muka sallama, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Wannan na yi shi faɗa musamman kan matashi da zamu tashi da gabobi, da malam ya mana magana a wancan satin malam sallah.
1: Assalamu alaikum wa karo na biyu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Kamar yadda mai gabatarwa kuma jagoran shirin malam Zaridin ya faɗa, a satin da ya gabata mun dan yi ga yauna, mun shiga dan wani guri wanda da yana da alaka da shirin kamar yadda muka faɗa. Amma tubalin da muka doro ta shirin a gabasa ta biyu da muke rayuwa, muka shiga soyayya da rayuwa aure na Bahaushe, shi ne muka faɗi wasu gaɓoɓi guda hudu muhimmai wanda aure ya dogara a kansu, kuma a cikinsu ne soyayya take bayyana ko ta kasa bayyana. Na farko shi ne zaɓi na abokin zama ko abokin zama. Muka ce a nan ne Bahaushe ya bambanta na da da na yanzu, duk da wani ya yi kokarin ya kawo gyara ya ce ai yanzu ma wai abin da ake wai ai ya zama al'adar Bahaushe. Na ce idan ya zama al'ada, an ba al'ada faɗin magana, amma idan ana so a yi wa mutum adalci ba a kallon ayyukan ɗaiɗaikun al'ummarsa, ana kallon abin da ya dogara da shi. Idan ka ce za ka kalli musulmai ka ce aikinsu shi ne musulunci, to akwai yiwuwar ka fahimci wani abin daban a matsayin musulunci. So da haka musulmai daban, musulunci daban, zai iya yiwuwa a yi sa'a musulmi ya siffantu da ɗabi'un musulunci. So da haka al'adar Bahaushe daban, abin da yanzu ƴaƴan Hausa suke daban. Akwai abubuwan da dukan muna yi mun san ba daidai ba ne, in an tambaye mu ba da shi muka yadda ba, gaza ce ta ɗan adam. Shi ya sa da Allah a yi haƙuri mu ban shi a kan cewa wannan ɗin baƙin al'adu ne, ba don muna musu.

0: wa'anda ka fada ba mai girma mai bada shawara. So na farko kenan zabi shi wannan gaba ta zabi mun ce a bahaushiyar al'ada tunda mun kulla alaka cewar shi ba iyaye a bahaushiyar al'ada sun yadda cewar rayuwar auren ƴaƴansu tana da alaka ta kai tsaye da rayuwarsu su da najayinsu irinsu ko shiga matsalarsu. So da aka ba su bar wa ƴaƴansu su zaɓi kalar mata ko kalar mijin da za su aura ba ko su zaɓi gidan da za su yi aure ba. To saboda haka iyaye sai zama su ne suke taka rawa a wannan ɓangaren. Mun faɗa za mu zo mu faɗa a taƙaice ya suke taka rawar. Shi kuma yanzu wannan al'ada ta zamani da muke ƙarana da ita sai zama an rushe wani daga cikin tubali. Da ana kallon gidan da za a yi aure, yanzu ƴar da za a aura ake kalla. Da ana kallon gidan da za a aurawa, yanzu ɗan da za a aurawa ake kalla. Na ɗaya kenan, sannan na biyu masu zaɓin sai suka zama yaran ne masu zaɓin. Yaro ne zai zaɓi yaro. Amma san da iyaye suke zaɓi sun san tasirin iyaye, to suna kallon iyayen wanda za a zaɓa. Lokacin da bambanci zai fita fili shi ne lokacin da yaro ya zo zaɓi abin da yake kalla wurin zaɓi daban. Kuma ba kuskure yi ba saboda daidai nasa hankalin da ilimin ya kalla. Wani ya je aikin hajji baƙon ruwa ne. Satin farko guzurinsa ya kusa ƙariya garin Tsaraba ya ga wannan ya siya ya ga wannan ya siya. Sai ga wanda suke tafiya tare bai sai ko ɗata ba da sunan Tsaraba. Ya ce ya aka yi, ya ce ai tafiyar da nisa kayan ma ba a fito da masu kyan ba. Ya ce amma ka ban ya ce so nake ka koya from the hard way. Sai da yanzu yana ɗago kayan yana siyarwa a wulaƙanci. Sai da ta kai an zo gurin awo yana zubar da wasu kayan.
1: Tunda ya kilan da za a bashi ya wuce.
0: To shi ma aka yaro in ya tashi abin da yake kalla a gun yarinya ya aura daban. Abin da babansa zai kalla daban. Yanzu mu da shekarun ba su ja ba akwai kyakkyawar da zaka kalla. Akwai kyakkyawar da zaka kalla in ka kalle ta zaka ga mai kyau ce a yanzu. Amma yau da gobe ta jaraba ta nuna maka astaghfirullah in ta kai shekara kaza jarka ce. Amma shi matashi yanzu ga ya ai wannan malam ya zane wata kuri. Mace wanda ya taɓa aure kuma ya zama natsatsi mai hankali in ya ce yana son ki aure shi
1: a ƙara maimaita nan gaba.
0: Mace abin da ya gani ya ce yana son ki ba ɗan jagaliya ba ne shi ba dole ba ne ba sabon yankan rake ba ne ya ga abin da ya gani. Idan ya rabe ki ya ban na gaske ne wancan ƙyalƙyali banza ne. Matashin da ya ganci ke ta banki ƙyalƙyal bai san me yake yabo ba. Amma shi wancan ɓangare ne ya san me ya gani.
1: Wato idan baka san gari ba.
0: Ka zaura da kanka. Ko da haka wallahi da lai shi daga yanzu akwai wanda da ya tashi aure. Wallahi ba nan musamman yana da nutsuwa kuma ya ɗan goge a ciyar ka aure. In ya zaɓi mace ya san me ya zaɓa. Wanda TJ ya ce kaga ka auri wancan za ka daɗe kana mora ka ce ka ji maganin manya. Ya ce wancan ɗin daga jinsu ya ce doguwar tafiya za ku ya ce ita kuma ka duba shak of zoba ɗinta da balance ɗinta. Yana mata ishara shigen ishara Annabi Ibrahim da ya ce wa ɗansa ka gyara kofar ɗaki. Shi ɗan abin da ya kalla daban. Shi abin da ya kalla daban na iyaye.
1: Wato hikimar malam Bahaushe da yake cewa abinda babba ya hango
0: ya wala yaro ko ina ya hango
1: da muke kanin wuce ko ya hau
0: dala
1: da gurin dutse.
0: To ai ba da ido ake ganin bane
1: ma hanga ce ma ba daya ba da
0: farko ba
1: daya ba ce
0: wannan idan gununu ne. Abinda babban ya amfani da shi gurin hangowa hankali ne da tajriba experience. Wallahi wani maganar da dattijan zai baka shawara gurin neman auren ba shawara ba ce. Yadda muka ba da labarin wannan wahala ya shiga ya shiga inda ka shiga inda yake kana kokarin shiga wata ta samu larurar rabuwa da aure don za ta yi aure tana da manewa ne ma ta za ta taza sai ce auruwa ne kuma duk cikin su ya fi shekaru
1: kai ka ba ta shawara
0: na ce auruwa ne matan sa biyu ya kusa shekara 17 da aure na ce aure shi ta ce ga 'yan matasa da wane ne na ce matashi yanzu cunkushe yake kallon ki a kaya wallahi bai san wace ce ke ba abin da yake zato daga wajenki daban wancan kuma abin da yake zato shi ne yake zaton gaske ya san me cece mace
1: tunda yana da makofinki a gida
0: ya sani
1: ya sani amma shi ko wannan
0: abin da ya kalla na ce yanzu wannan Allah na tuba ko ni banda na dan goge an fi ki burge ni amma in na kalle ya yi na san akwai face je hukuma binci lardin ta yi ma daɗi su wata yi su daɗi to sau da haka
1: sun ce wai ana yi muna jin daɗi
0: sau da haka iyaye in suka tashi abinda suke kallowa daban gurin zaben shi ya saka wani ya ce yake gaya ɗanin uban shi fa ya gano kyakkyawar rayuwa a tare da aurensa da wanci saboda haka ƙanin uban ya doje a kantin sa yake babansa ya mutu shi yaron a kantin ƙanin uban yake sai ya kawo magana aure sai ƙanin uban ya ce a ɗan jira shi kuma ai ya gano wancan rayuwarsa ya ce kai wai ba a kantina kake ba ne tunda ka matsa ne maganan nan ka gano hannun uwarta ka gano kuɗin famfan zalura da yara da me za ka yi rayuwar ka gano inda za ka ajiye ta kuma rayuwa mai kyau ɗin ba kai ka gaya min an yi kaza an kaza ba ƙanƙanin abu ya shiga tsakanin ku har da uwarta a mamaya ana gaya ma mu gangano kuma idan sun ma daɗin baki da waɗannan kake so ka gina iyalin da za ka yi bacci ya ce baka ga yadda nake fama da wancan ba me bambancin ɗabi'a ta suwali ɗin ba kyakkyawa ba ce ce ni ma shi na kalla na aura ga shi yanzu ubana nake ci ya ce kuma in saka mutunci na ya zube kuma 'ya'yanta ga wani mutumin kirki ina jin kunyarsa ce amma kullum a ɓacin ranta kafin nake sau nawa ka zo nan kantin ta ci min mutunci
1: a gabansa
0: ya ce kai me yasa kake so ka maimaita kuskurena ce na yi ma kara na yi ma kara ce na kai ka je ka nemi wani uba
1: ya canza ku yana nan akan
0: ya ta yi wuce ya sauka ya ƙyalƙyali banza ne a yi ke ma haka wanda za ki aura ɗin mai yiwuwa duk karaman da yake miki wallahi babanku ya fi shi iya karamai babanku kuma ta shigo ta ga ba abin da ta zata ba mai yiwuwa wata ƙawarta ce rayuwar ta fara a kanta so da haka ta gane mai husband material waye cancanta ya zama miji babanki ya gane waye cancanta ya zama namiji shi yasa ya shiga shi yasa da bahaushe ya shiga sai zaɓin ya yi daɗi mun faɗa wancan karan a takaice to za mu maimaita
1: to yadda malam ya faɗa musamman a wancan sati kuma insha Allah za mu tsora amma a ɗan jan hankalin da nake son zamana akwai kuɗi masu banci wallahi da kusan sun yi mana da kwaibayi mun kasa gaba mun kasa baya amma a cikin irin sun kai da malam yake kusan bayanansa sukan zama warware wasu abubuwan da yawa hikima ake baka a cikin takaitaccen zance amma in ka zo na kai a matsayinka na ɗan adam da Allah ya baka hankali da tunani da ilimi ka buɗe ƙwaƙwalwarka kuma ka yi nazari za ka fuskanci cewa rayuwa ce wanda za ka tsaya ka gina ta malam ka sha magana cewa a neman auren ake shan wahala amma idan ka sha wannan wahala ana yin auren to a lokacin za ka ji daɗi
0: inda ka bi
1: samu wannan sakina
0: abinda ka ke tunani ba
1: amma idan wani mafi akasari in muka biyo zaɓin zuciyarmu da ka baya sai ba ma samun nutsuwar auren amma in za mu bi ta irin shawarwari na magabata da kuma irin wannan nazari da malam take fito mana da shi cikin yadda Allah sai ga mun samu mafita a hanyoyi da dama musamman wannan abin ya fi tasiri a matasan yanzu
0: to wannan maganar ta mai da magana satin da ya gabata wacce muka yi alƙawarin za mu dan yi gajeruwar magana akai. To daga cikin gajeruwar magana malam Jawudi, me tasiri na zaɓi a gurin rayuwar aure da Allah musamman mata mu ɗan kalli wannan abin da idan basira. Wato malam Jawudi, da yawa muna yin gwarantin daga a duniyar gaske muka yi gidan mahaukata za a kai mutum. Misali yanzu kana sai da robobi, sai wani ya sayi roba, bayan sati ɗaya sai ya dawo ya ta kumfar baki ya ce ka cuce shi, wannan kwandon da ka siyan mai yana zub da ruwa. In ka kira rago 'yan kasuwa suka ji da awarsa cewar kwandon yana zub da ruwa, ya sunansa sun mai hankali ko mara hankali, kwando ya fiya wai kwando yana zub da ruwa, an yi kwando don ya riƙe ruwa, to amma shi ya korafinsa kwando ya zub da ruwa. Zaɓin da muke yi mata da maza gurin aure shi yake kai mu rayuwar da muka siffanta ta wancan satin. Ki shiga rayuwa gajeren aure, ki nemi soyayyar ki rasa, ka nemi biyayyar da jin daɗin ka rasa. Gidanka ya zama maka kamar wani virin gaza, ya zama baka da fargaba sai za ka koma gida, ya zama a ra'ayyukanka guda 100 baka iya bayyana guda 80 a gidanka, ana ba daidai ba kana kallo
1: haka za ka haƙura,
0: ba haƙuri ba ne ai haƙuri idan kana da zaɓi biyu ne, ko ka bi ta damu ko ka bi ta hagu, kawai sai ka ga masana sai ka haƙura ka bi ta hagu, amma wannan ba yadda za ka yi ne. Kana zaune mutum ba shi da yadda zai, wannan ne ƙasƙanci da wulaƙanci. Haƙuri ana yin sa when you have the will, the alternative, the choices, kankani a kankanin kanka, amma lokacin da abu ya fi ƙarfinka ba haƙuri su mana abin ba. Ɗanci ne da takura rayuwa da masifa, da yawa maza kuma a ciki suke, da yawa maza musamman wanda suka wuce 40-50 wallahi in yau kansa hisabi zai ga mai jin daɗin rayuwarsa a gidansa zai ga wallahi ba ta kai 20% ba, bai isa ce a yi ayyukan gari ba idan an yi alfarma a yi shiru, amma in ba haka ba yana faɗin ra'ayinsa za a faɗi kishiyar ra'ayin. Muna zaune da wani aboki na matar ta taimaka waya mai za a girka, sai ya faɗi kaza, yana faɗa cikin ni da kaza nake tunani, ka ga aika ta fi minti biyar wai tana bayanin nata ya fi, ya ce me yasa kika tambaya,
1: ni ba abin da nake kenan,
0: ya ce ina da abin da nake so kullum a dafa, shiru nake saboda wannan ɗabi'a ta yi, a haka mazan suke zaune. Ita ma matar daga ɓangaren ta haka take zaune,
1: kamar tana da zaɓi
0: a takure da komai,
1: haka take tambaya.
0: Saboda shi mutum me yasa rayuwar ba daɗi, saboda zaɓin ne da manufar zaɓin. Duk wanda kika tashi zaɓa kika kalli kyansa da iya zancensa, to kada ki sa ran za ki mori nagarta. Wani malami ne barkwanci ya ce wani ya kamo wani cigiya an samu fara doguwa igiyar masu kuɗi yan mutunci hafizar ƙur'ani kyakkyawa kaza da Allah malam, ya ce ni mahaukaci ne in na samu zan baka, ya ce in ma da akwai in na samu, ya ce ai har zai zan da ita, ya ce kuma kai ka kalle ka ita ɗin ta za ta foka. To ma'ana in ka kalli wani abin, idan ka kalli ƙwari gurin zaɓar abin rawa kanka sa ran ya zama kyale-kyale, in ka kalli kyale-kyale kanka sa ran ta yi, ba ta mu ƙarfafi zuciyarmu.
1: Malam nan Allah ya saki maimaita gabanin, akwai masu muhimmanci ne malam wallahi
0: a hanyar kodin zafi ta ji.
1: A'a,
0: idan kika tashi kika ga mijinki yana yawan fusata ki yana yawan kaza, kallo tsakanin ki da Allah abun zaɓi kin sa wa'innan abubuwan a gurin zaɓi ya ci wannan jarabawar. Da mun yi ban kalli wannan ba, to kai ki koka da ka zo mai ka kalla can daga ka aure ta hijabi da niƙabi da zuwanta islamiya, sai ta zo ba ta iya girki ba kanka zage ta, da mun a ma'aunin baka auna da shi ba yar gayi ce fuska ta ci kuɗi cike ko biredin goma shi ka kalla sai kuma ka zo ka ce ta zo mai tarbiya ta sa ni kabi ba ya cikin yansu to a bahaushiyar al'ada ma'aunan da iyaye suke kalla kallo ɗaya suke su zuba ma'aunai goma ko sha biyar hakan
1: kuma da sai sun fito
0: wallahi za su iya rufe ido a kan wasu ƙananan amma ne sun sa ma'aunin
1: muhimman
0: kama yin gida da ka zo zaɓin bayan kunniyarta sai ka bigi ciki ko kuma da dabara ka gane ta iya girki sai ka gano gidansu iya girki ce da ita da su ko kuma a'a uwarta ce har gobe take musu girki ita ba ruwanta sai ka sa a ranka in ta zo ba za ta cunkushe ka ba sai ka saka tarbiyyarta da biyayyarta a cikin ma'aunai wata ran da ka binciki gidansu sai ka ga babarta ma in ta nemi mata magana ba ta shiru sai ka sa a ranka zan aura a haka
1: in kai mata magana ba za ta shiru ba
0: in ka zo ba zai cunkushe maka rayuwarku ta zama takun saka ba
1: daman ka san me ka
0: ka san takun saka ka san me ba ne takun saka idan na sai ki kore na kusa ai shi takun saka in kafa ɗaya ta yi kasa ɗaya sai ta yi sama ba a taba daidai to ba za ku taba daidai da ita ba sai ka ga zan aura a haka to amma ma'auni na yara dan Allah mu kuma kallon wannan ma'aunin da ake amfani da shi kuma matasa yanzu ma'aunin naku nukakke ne shi ma kilan ya lalace
1: kilan da za a yi ma wani
0: ya lalace abubuwan da kuke kwanna gurin awon yan kaɗan ne wani yaro ƙani na ya damun ya samu wata shinkafa mai arha ya sa na je na siya dan je muna auna shi na ce ai mai tsada ce ya ce gashi sa muka tauna bata bushe ba ga kaza ga kaza muka ce to ma'auni ɗaya ka kalla kuɗin kawai arhar kuɗin ka kalla
1: amma ba kalli nagarta ita
0: shi bage ne is a waste of money araha ba ta ado
1: ba za ta taba yi ba kuma
0: to kuma matasa ku gane ke yan budurwa mai albarka kai yan saurayi mai albarka ku gane cire hannunku daga cire hannun iyayenku daga cikin zaɓi kofa ya baku na ku je ku yi amfani da guragun ababen zaɓi sai ku zo ku shiga yanayin da muka tattauna a satin da ya gabata har muka ce a daina neman shawara ido rufe saboda mafi yawan abin da kuke kukan a kansa daman da shi kwandon damin baya riƙin ruwa a haka aka siya ku ne rashin gogiya kuka zaton da shi za a ɗebo ruwa kyau ne da shi amma ba na ibo ruwa ba ne matar ta ado ce ba uwa kuka auren wa 'ya'yanku ba ƙirƙiri kuka auren wa ƙananan shekarunku kai ma in ka tsufa ba za ka so wannan ba su ku suna kallon ƙirƙirin sannan su kalli 'ya'yanka sannan su kalli ka su kalli al'umma su kalli mustaƙabali gobanku
1: kuma ya fito
0: yawwa shi ya saka ina lallashin ma'aurata 'yan shekara goma da yin aure yawwa laruruwarin da kuke ciki ko kuka siya kuka biya tun daga gun zaɓi ne za ku iya gyara shi yanzu in kuka ci gaba da sauraro na basira ga masana da manazarta da suke kallon abu ta fuskar islahi neman maslaha ba masu da'awar neman yanci ko ba ki mafitar ya za ki rama ko ya za ki maganinsa ba ko ba ka mafitar ya za ka rama ko ya za ka yi maganinta ba ƙaro aure don kaza-kazanta a daga yanzu ka ɓata ladan auren ka rushe kyakkyawan niyyar kuma ita ma da za ka auro da tafi ɗarabar saboda haka mu gane daga zaɓinmu ne ke ma ki kalla har ga Allah da sawunansa da ɗan basfansa da ɗan roba-robarsa da ɗan kuɗin kati da yake samu ki su suka fi ɗiban ki gurin zaɓensa a mijin aure a dattijo ne kuɗinsa kika kalla to don me in ya zo ya ƙazanta ko yi miki wulaƙanci za ki kuka
1: tunda baya cikin ma'aunin da
0: ba ki aure Allah ya ma albarka ba ki kalle shi a ma'aunin ba wannan ga ƙarshe ya sa idan abubuwan da muke a ajewa mun samu dama wutar larabdin zamu magana akan kadan daga cikin matsalolin da mummunan zaɓi ko kuma gurgun zaɓi yake haifarwa. Ba matsaloli ba ne bari mu munasa su wanda iyayen nan shirin ya saurara. Ba matsaloli ba ne, kalubale ne
1: shi kalubalen gurgun zaɓi.
0: Yawa, amma sai ma'aurata su ba shi sunan kamar matsala ne, sai ya zama musu kuma matsala ya rushe musu aure. Madadin su kalle shi a matsayin kalubale, in suka kalle shi a matsayin kalubale sai ya karfafe su su inganta rayuwarsu su gyara kurakuransu na baya. Sai su ɗauke shi a matsayin matsala, matata ta raina ni, mijina baya mutunta ni, baya kula da bukatunmu, ya cika hantarata, ya cika kaza. Da Allah, idan kin koma da baya za ki ga waɗannan abubuwan kin kalle su a gurin zaɓi, shi kuma a wani shekaru yake. So da haka ba matsaloli ba ne, kalubale ne. Matarka ta kusa fita daga yanayin period, tunaninta ya ɗan jirki ta shiga matsala. Sai ka ɗane ta yanzu mata da biyayya, ba mutum mai kirki ba ce, ta raina don ta ga ta tare ‘ya’ya, ba wannan ba ne. Kai ne mai matsalar ba ita ba. Su da ku innan matsalolin ba sunansu matsaloli ba, ƙalubale ne. Riga za mu ba ku guda biyu. Man sauraro, duk matsalar da kika gaya wa uwarki mace, kika ji ta ce ita ma mijinta haka yake, to ba matsala sunanta ba, kalubale sunanta. Ashe ba ni kadai ba ce. Abu na biyu, kai ma namiji ka ɗau wannan, mata ta fiye raini, ta fiye ka bukata, da ka ji wani ya faɗa to ba matsala ba ce, kalubale ne ka saita rayuwa. Sannan abu na biyu, dukkan siffofin da kuka ji a shirye-shiryenmu na baya mun faɗe su a cikin siffofin ɗan adam, to idan mijinki ko mata ya kada ki ɗauke shi a matsayin kalubale, a matsayin matsala. Kalubalen rayuwa ne wanda in kika mu'amalance shi ko ka mu'amalance shi za ka samu ɗaukaka, kuma ruwa za ta sha, kuma za a ci riba. Mu kalli yadda ma'aike dinga tinkarar waɗannan abubuwan. Wata ta ce mijinta baya ba su wadataccen abin da zai ishe su, bai tsira ma bai biya mun bari a kansa ba, sai ya kalla abin sai ya bata fatoriya za ta yi ta zauna da shi lafiya. So da haka mu ba mu kalla, mu ne za mu yi adjustment mu koyi rayuwar, amma wani abin mun baro kari ta ranar tubani. Allah muke roƙo ya datar da mu. Amin. Da haka za mu zo taron Allah da mu kalli abubuwan da ba matsaloli ba ne, amma ake musu ganin matsaloli kuma suke ba mu matsala. Ba matsaloli ba ne, ake musu kallon matsaloli kuma suke ba da matsala. Har wani manazarcin ya dage ya nace yana ta bimbani da fitar da yadda za a yi maganin matsala, bayan inda fesfirin ba matsala ba ce. Mun taɓa hira da kai, wai zo za a ƙara aure, wai ana ganin wai ya za a yi waccan kantaki shi kalifa. Yayi da hankali in ba ta yi kishi ba sai ya fasa, wai maganin kishin ba ta za a yi. Ko malami ne fa, wai ya mun ci fi ma'aike ne zai aure, wata ta gaya wannan yuri uku ta ce ta ɗan tsufa. Wai ce muka za a yi maganin matsalar kishi, wai zan aure wai kada ta yi kishi, wai me zan mata dabaru, wai ana gaya mun wai ba ta kyauta, yi mata kaza yi mata kaza, wai za ta iya kishi don za ka yi aure. Da yau da yau maganin nan da kai, wata kyautar da za ka yi mata ne zai kuma tunzura kishi. Wani ya biya mata maka umara, wata ce duk da wannan baka biya mun ba sai dan wannan mutsiyaciyar, ya ba tunzura kishi. Wata ya ɗauki kuɗi masu yawa ya bata, ta ce ni kana da wannan kuɗin da aka ije maka mu sai dan za ka aure wata shegiya. Wai biya ma ba matsala ba ce in mace za ta yi kishi in an zo aure, balanta da amma yin mai mu fita ba matsala ba ne, kalubale ne kawai. Ma'aike zai fada zai aure wata sai ta faɗi cikin matan shi, Allah ya ƙara yadda a gare, sai ta faɗi abubuwa guda uku. Ummu Salama ake yin faɗa, sai ta ce shekaru na ɗan ja, kuma ni ina da ‘ya’ya kuma ina da kishi. Ka ji yadda ya kalla abin, bai kalla shi a matsayin matsalar da za a kautar sannan a zauna ba, dukkansu. Sai ce shekaru ni ma ba ne ba ne, da yace ki je ki saka jajira da jambaki ke ma ki daje ki dan ki feme ki package ke ma ki tashi a matashi ya ba mun barin ki a haka yace bi shi ma ba ne ga wato shi ma idan shi din dai a haka da nan layin kenan na bi yace a ɗan ki a ɗana ne da yace ki kai su dangin ubaba muna da yace kaza ba sai da ba na dala ce da sai ka kautar da ita za ka rayu ba na uku sai ta ce ina da kishi mun zo point din ko sai ya ce zan miki addu'a Allah ya rage miki da ce ka sai ki da kishi nan ma da yanki nan ware miki gida nan miki kaza ba me za ka yi ka cire wa mata kishi bayan kishi dan uwan nasada ne me ma hasada yanzu in ka dauki kuɗi kai ma alheri ai ka kuma kunna hasadar ne ce shege yana da yin kuɗi ka gane kullum adawatu kat turja izalatuha illa adawatu man adaka bil hasabi dukkan ayayya ana sa ran ta kauce sai wanda ya ki kadan hasada to da Allah mu daina bambami gurin maganin wasu abubuwa wai da sunan za mu maganin matsalar auratayya wallahi ba matsala ba ce ta yi kaza da Allah rubu da ita ban tuna zai zuciyoyin mu suke cike a cunkushe da damuwoyi da ba mu sani ba ma wani mijin ko ya zo yana cin magani ko yi kana wala maganin gaske yake ci ya ji in ba auna ya ba da kuɗin buhu an ba shi kwano ɗaya wani gina ya zo yana dole ya ci magani wani da ya taya matar bambami wani yana sa ran ta kai tasa ya kore ta ta ce na gane yau ce farashi ne ba ta san ya tana ciya fita take faɗa ya ce kundi ɗaya yana ta bambami idan ka fita sai koren farashi ne kalli fa kayan fiye daga kasuwa yake to wata rufe cin ka na wallahi farashi ne lalin wani ne da ba ma sani fi ci gaɓu ɓanan mu fa kuma sun tasiri a tunanin mu amma na ba ma gane ya
1: isa sau ta da mukan tafi muna zancen zuci ba mu san ba muna yi ba
0: wallahi so mu kalli wannan to wannan kaɗan ne muka faɗa daga cikin tasirin zaɓin shine waɗannan rayoyin da muke shiga daga cikin tasirin zaɓin muna gina zaɓin a kan abin da bai da dogon zango kuma ba ma buƙatarsa soyayya da kalamai kalaman za ku ci soyayyar za ku ci ba ki gano yana da gona ba in ji baƙauye ko kuɗin fulani ya ce ba zai rayuwar birni ba ya ce ba gona ba rumbu kawai sai dai a ci abinci a yi sallah ya ce a gini wani sai ya ƙare to kawai kin aure shi bai da gona bai da rumbu sai ɗan banzanci da wanka shi za ki rayu a kansa to abubuwan da nke guna baya daɗewa sannan abubuwan kuma saurin gushewa ne kalamansu suna da tasiri da kalamanki lokacin da kika canja kika samu juna biyu kika zama kazama muni ya fara fuskanta bayyana a fuskanki ba zai iya jure waɗancan kalaman ba lokacin da nauyin cefane ya ja wuyan rigarsa zai shaƙe ma wuyan da ba zai iya kalaman soyayyar ba wata ran iya ganki dibe kamar kin suke kika sashi a masifa
1: ita kuma a lokacin take buƙatar wannan kalaman
0: a lokacin ta saba da kalaman take ganin za su ƙaru
1: kuma a lokacin take da buƙata
0: take saboda ta yi raunin yanayi ta samu sauƙi ita a tausaya mata ita a yi mata kaza wancan kuma da iyaye suke suna kiwatar hankalin mutum ne su gane zai iya waɗancan abubuwan
1: ba zai iya ba
0: ke ku ba hankali kiwatawa kullum yana ganin ki fesiyan sa yake iya kaza lokacin da ya ganki dukun-dukun ba zai iya abin da yake son da ya ganki fesiyan ba wani malami Allah ya ƙara masa lafiya shi ma yake faɗa wani mace za a ƙara aure sai ki dinga wanka ki dinga kaza ko kuma in kika ga mijinki yana yawan kallon matan banza a waya ke ma ki dinga irin shigar ai misal ba ta kyau da makanta waye gaya maka kwalliyar tama da in ta burge shi ta gida za ta burge shi mata bari mu baku wani satar amsa wallahi kuna yin kwalliya a mafi yawan lokaci kuna kwalliya mijinki in ya ganki wallahi kamar ya sa miki igiya ku tafi tashi ba wannan kwalliyar yake so ya gani a gurinki ba abin da zaki ki burge shi daban waccan da ya kalla ba fi rayuwa ba shi yasa kwalliyarta take burge shi amma ke yanzu ke kin sani ba kunya ba ki ki burge shi ba kin sani ba sai mun kama suna ba kin sani da menene zai shiga tsakanin ku ki burge shi wani ke riga kin cika zuciyarsa da musu da dora man nauyin da ba zai iya ba wani kunya ba ki da zai gane a tantar da kika sabon rai bai ganta ba waccan ku ba ta yi man laifi ba sai ya gane a tantar da ta sa sannan na biyu ya gaya miki kalar shigar da yake son ya yi ta yi karo da kalar shigar ki bai taɓa zaɓo a tamfakin karɓawa waccan kuma ta yi sa'a a tamfar da ta sa ita ya taɓa zaɓa ke kuma can sako wacce kika zaɓa mu gane mu daina kwatanta kanmu da waɗanda ba layin mu ɗaya da su ba ku biyu ne a gun mijinki amaryar ki shekarar ta 20 shekarar ki 40 shigar ku za ta zama iri ɗaya kunshi da zanen fulawan nan shekara 20 da yan shekara 40 zai daidai ɗaurin ɗan kwali da yarinyan nan za ta yi maka ture ka gaɗiya ita ma ɗin ture ka gaɗiya ce wannan kuma shirgin in ta yi maka zai yi kyau ke ma wani abin da ke birge shi da shi waccan ba ta da shi su da aka mu daina ɗaukar wannan abubuwan mata muna shiga ɗeran da ba layinmu ba ne mu je za mu yi gasar ninkaya da kwaɗo ke kina akuya za ki gasa tunnin kawo da kwaɗo mutuwa za ki ba za ki cimma nasara ba aljana akwaba za ki zama ba tsari to da aka mu koyi wannan idan mun koma kan batun gaba ta biyu shine muka ce gina relationship din shi ma muka ce iyaye suna da kaso 70 yara suna da kaso 30 a cikin 100 a bahaushiyar al'ada a kuma al'ada gama gari ba uwa da ta shigo mana yara ne suke da kaso 100 bisa 100 shi ya san da wani tsari da wani salo ya je ya ƙaro yarinyarsa ya zo zai aura shi ya san da wani tsari da wani salo ya shirya da iyayenta shi ma wannan yana da illoli da tasiri a rayuwar aure ta yau da gobe idan an biyo mu da yardar Allah za mu fitar da illolin kuma za mu ba da ɗan kaɗan daga cikin hanyoyin da za a ɗan kalle su a samu sauƙinsu illoli ne da ba sa rabuwa kai ka je ka ƙulla alaƙarka da ɗa da iyayen ya so da aka canal hanya guda ɗaya da iyayen ya za su samu saƙo na gurinka daga gare ka daga gun 'yarsa ne ka aure ta ka tafi da ita gida shekaran kilomita 10 kun ban kamun jangarbi ne sani da duk wani abu ya shiga tsakaninku waye zai kai labari gidansu ita za ta kai iyayenta ba a yi sa'a gogaggo ba ne ta tafi da fushi ko da yanayin ɗabi'a da muka faɗa a baya tana wani yanayi da ta shiga na damuwa sai ta ɗau damuwar tsira ba ta kai wa iyayenta neman fuhon da zai kansilin ɗinta kawai take ta dawo ta cigaba da rayuwa aure akwai da yawan matan da suka yi yaji da suka yi sa'a suka samu gogaggun iyaye wallahi ba raddin da kansu suka dawo gidan auren mijin bai san sun yajin ba
1: ga shi ka ba da misalin da ka bayar na dan manta dai kan labarin da kai magana akan wadda take so ta kashe auren aka ba ta fulawa
0: yawa abin kashe mijin
1: yawa ta dinga samar a abinci
0: har yadda
1: zai mutu a hankula da ake tunanin zai mutunta dawo tana kuka tana
0: ci an cuce ta saboda miji ya canja
1: da ɗabi'un da ya saba
0: ya ga ita wacce kawai ta saita ta tunda ita ta zo duniya ta mijin nan shi ne maƙiyinta na ƙarshe me za a bata ta kashe miji amma da uwar ta fahimci ba haka ba ne kuma bayani ba zai iya ƙaryata tunaninta ba sai ta bata magani ta ce ki zuba a hankali a abinci nan da tsawon lokaci zai mutu amma ki gyara mu'amalar ku yadda in ya mutu ba za a zarge ki ba ta je ta dinga kyautata mar ya ba da kuɗi kaɗan ta zo kusa ta yi godiya ya magana ta fushi ta lallashe ki ta ba shi haƙuri nan da nan ya canja ta da take rajin uwar kin sa za ki kashe wanda ya fi ki sona kawai dan na yi fushi kin daka ta tawa ta ce ai ba maganin kisa ba ne fulawa ce da mai na san matsalar taki ce ta sa shi ma ya hargitse amma ba shi fahimta to yanzu iyayen ba su da yawa ne wannan sai ka kulla alaka kai da iyaye kadai da ya san da kuka shiga matsala ta ibu bace ran gidanka ta je ta fada cikin bace rai a haka za su yi hukunci kilomita 10 ba zai iya tuntubar ka da maslaha ya ji me ya faru ba wani ya ga mai ga ɗan nan wallahi wajen watance 6 amma iyayen sa yin mijin yaki zuwa shi ma iyayen sa sun ki zuwa ne shi banda abinka mafi shashantin labari da muka sani na shehu jahani amma shehu jahani ce shi wali ne aka ce ni alamu kai wali ne ya ce me kuke so in muku ku gane ni wali ne suka ce so muke yi ka kira bishiyar can ta zo ya zauna ya kira bishiya sau uku ba ta zo ba shi sai ya tashi ya je gunta aka ce to me kenan ai mu ma duk zamu iya ya ce alamu wali kenan ai baya musu wani tunda ita ba ta zo ba in sai na je sai aka yi kabbara aka ce waliyin gaske da yar ku take gidanku bai zo ba ku kafa kwaɗaure take matsala kuke nema ba da mijin ke daina miki magana baya neman ki mu'amala aure wata ke kunne ke daure ke ai dai dai baya amu to sai ka je ka auro macen da kai ka zaba kuma kai ka kulla alakar iyayen ka ba sanya ka kulla ba za su iya kwanciya
1: ba za su iya ba
0: shi kenan san da dan ba wallahi shi yasa in dan barwa aure ta taso iyaye suke kasa taka rawar warware ta
1: tunda daman can ba daura
0: ba da su aka saka ba amma wallahi da za mu dawo tsarin bahaushe shi za mu tashi wani satin Allah ya da bahaushen uba bahaushen uwa inda ita aka kulla wallahi kana ce a yarinyar nan ta yi min kaza za ta ce babar ta ce a zuciyarta wata gogaggiyar uwa ta ce wallahi da ɗanta ya shigo in ta kalle shi ta ce abba yau ka zo a sa'a an yi abin da kake so sai ta sa a zubo mara abinci ta gane bai ci ba ta san hannun yar ta san hannun uwar uwar yar da sun fara hira kuma ta gano uwar ta zo ko wani abu ya faru yar ta je so da haka tsarin bahaushe da yaddar Allah za mu ci gaba da fito da shi da karrana shi domin waɗanda muke maganar su fahimce shi
1: to ga wani ya mana shigar bato wa alaikum salam barka dai
2: bara lafiya
1: alhamdulillah masha Allah
2: da fatan kun yi sallah kana tare da Muhammad al-Miskin
1: to Muhammad al-Miskin
2: gaskiya wannan maudu'i na ke rayu shi da ne yana jije shi ma gaskiya yana kokari ba kankanin kokari ba
1: to alhamdulillah
2: wallahi yana kokari sosai abin da zan kara a nan wato ka gane ko akwai matsalolin da muka samu tun shekara 60 da suka wuce ka gane na yanzu na kai shekara 51 ma ina rubutu a kan duk abin da ya shafi matsaloli a arewacin Najeriya da ma na duniya baki daya
1: shekara 50
2: wallahi nake gaya maka duk abin da ka sani za a fuskanta duk wata irin matsala da ka sani a arewacin Najeriya ko a jihar Kano ni na gama da ita fiye da shekara 45 wallahi ina da trailer ta magani ina da kuma trailer ta ina wannan matsala ce ina da trailoli kuma sannan ina da trailolin maganin matsalar amma matsalar ne duk an fada ba a dauka ka gane ko a ko kamar yadda yake faɗa tun da haka ne ga ɗaurin auren nan ana yi ko na ƙeye ake ɗaurawa in aka bi maganar iyaye wallahi ba za ka samu wannan matsalar ba amma mutum ne ka ga idan ka duba matsayin mahaifi an san akwai mahaifa masu zuciya amma kaci nawa ne cikin dari ba su wuce kaci 5 ko 10 cikin dari babu wani da da zai haifi da zai haifi ɗansa wai zai aure ya ce ga matar da za ka aura ya auro masa matsala ba zai to ina tabbatar maka da cewa a yau din nan haka ce an mai da auren kiyayya amma fa kiyayyar nan suna bin magana iyayensu wallahi ba za ka samu sake-saken aure ba to babbar matsalar da muka samu kuma fiye da shekara 60 nan zuwa yau da na sani tun lokacin da mace ma idan ta dauki ciki za a ce an kama wa yaro idan mace ce kaga haka muka taso ka gani ko to daga nan muna tafiya yaro ya zama ya zai iya rike kansa amma za a yi masa daki kusa da dakin mahaifiyarsa kwakwaransa daban na mahaifiyarsa daban a haka muke tafiya har yanzu ɗin nan wanda ka gaba wannan al'adar to he dai bai da iko ne shi ne sai muka sabunta al'ada yanzu idan mutun yana da kuɗi sai ya saya wa dansa mota ya masa aure ya gina gida ya bashi to ba mu bar ƴaƴan mu sun horu ba sun gane me ya tsarin zaman duniya ka gani ko so so mu ko na abubuwan da muka yi wa ƴaƴan mu yanzu muna da jikoki da waye da sauransu sai muke ganin kaman burgewa ce to wannan abin shi ne ake mai da shi wata wata kalma da ake cewa ta Hausawa cewar idan ka so danka duniya ta ji shi to haka muke tafiya amma ina gaya maka duk wannan matsalolin ne yanzu ka kira ni wai wani abu ya faru wai yaya za a yi ni ba haika ba dai ma ai na riga na faɗa ina da shedu ba shedu kala kala ka gani shedu kala kala nake da su ko wannan da mawon lokaci ana zuwa muna zama da abokansu ka gani ko a wallahi alhaji abinda za ku yi aka ku fara canja tunanin tsarin zamantake wannan namu akwai matsala ni na gaya muku akwai matsala
0: Kuma na mun wada mun mai tsine ka ga karfe 4 da minti 30 aka fara rigima a filin shawuce bayan na fada an yi da aka dinga rurruga mai garin daki alhaji daga wannan ranan fa rigima ta tsaya ta mai tsine ko daki ta biya to mun gode sosai da wannan gudunmuwa taka da gurgurabu guda biyu kawai zamu fada kamar yadda ya fada muni far wannan shirin shine dauko tsohon tunanin a saka ai kokarin tallata shi da bayyana shi ta hanyar da ake sa ran hanyar da ake sa ran matasan za su iya fahimtar sa wannan hali da muke ciki duk indoctrinating din shi akai sa mana shi akai wasu ne suka yi aiki kuma suka yi hakuri a aikin kuma suka dauki duk matakan dabara suka tabbatar da yuwar sa yau da gobe to mu ma dole in muna so sai mun yi aljaza'u min jinsil amal sai mu ma mun dauki salan irin salan da suka dauka na hakuri da bayyanar da abin ta fuskar da za a fahimce shi kuma zai tasiri magana da muke yin maimaitawa a wannan mumbarin shine babu sako mai tsada mu agun musulmai da ya fi sakon musulunci na annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani mai girma amma addinin mu na musulunci abin da ya koyar shine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati lana sai an sa dabara da gogiya da kyakkyawan manufa za a kai inda ake so
1: insha
0: Allah tawfiqin da datarwa alhidayatu tawfiq shirarwa na a karba a dadar daga Allah yake amma cira su na al'umma ba za ta gyaru ba yana saka gyara da yi waye ƙasa amma in kana tattauna da mabarnaci zai san kokarin kawo gyara da ake wani irin tarnaki yake sashi a ciki kai mai gyaran ne kake raina gyaranka sannan abu na biyu daga cikin maganganun shi wanda za mu ɗan yi faɗa shi ma na jama hankali shine har yanzu al'ummar ta bata kai matsayar da ake ganin ta kai ba na lalacewar wala akwai masu son gyaran daiwa kuma akwai masu amfana kawai muni muke ganin zai a too insignificant sun yi kaɗan amma yana tasiri har gobe ruwa yana makin daida lokacin da kake maganganun ake farfada din da akwai nasabar akwai gyaran sannan yadda muka faɗa dole akwai abubuwan da ko sai an yi adjusting ma sai an ɗan gyara domin a samu a kai mafita ma'aurata masu sauraro mutanen ja'oji mutane mana sallah ba
1: masu rari da mata za ku mana afuwa iya waya ɗaya muka iya samun ɗauka a cikin wannan shiri madadin malam abdulkadir alhamad malami a jami'ar ilimi ta nan jihar kano wato musulmi ta masu lako da fatima yunusa musa ta ce wadda ta sa rana da ku sai ni da na jagorancin zarar da manajawaji nake mana fatan alkhairi ku biyo mu insha allahu wani satin inda za ku ce mu da kido

Masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili. Kada dai ku manta muna kan littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas. Ashirin da ya gabata kun ji dai inda muka dakata. To kuma halin yanzu za mu dan ja baya kaɗan, sannan mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku ba mu aron kunnuwanku. Al'amarin shagalarsa ya keta da'irar ɗabi'un addini, al'ada da mutuntaka. Matan da suka tsira daga rashin arzikinsa bai wuce 'yar cikinsa da wadda ta haife shi ba. Amma mata da 'ya'yan abokai zuwa 'ya'yan dangi kam, sai idan fatsarsa ba ta kama ba. Kowane lokaci mata suka girma gaba gare shi, za ka ga idanunsa sun zazzago, suna karanta surata da takunta. Yana lasa harshe tamkar mayunwacin zakiya an karkala ce. Daga nan zai yi duk abin da yake da iko domin biyan bukatar zuciyarsa. Kuɗi ku a wannan harka ba matsala ba ce a wajen Alhaji Kabiru. Dama Hausawa sun ce kashin kare baya take, kuma garin banza a farau-farau ɗin banza yake tafiya. A yanzu ko kiyasi ba zai iya ba na adadin matan da ya lalata rayuwarsu tsakanin kwailaye da 'yan mata zaurawa ko matan aure. Kai tsohuwa ma idan ya ga da saura baya bari. A lokacin da mace ke gabansa ba za ka same shi da cikakken nutsuwa ba. Za ka gane cewa yana saƙe-saƙen zuci ne, domin hatta lafazin da yakan fita bakinsa a wannan lokaci ba dole ya ma'ana ga mai sauraro ba. Wanda bai san shi ba sai ya ɗauka bugun aljanne. Alhaji Kabiru baya lamani sai da ruwa mai tsanani, dalilin haka ya janyo kare 'yan kasuwa da dama. Yakan ji wata annashuwa da nishaɗi idan bala'i ya sauka a kan abokan cinikinsa. Hasada a wajensa har ta yi kwantai, babu wanda za ka ji ya ce san barka, domin shi baya taimako ko sadaka. Kuɗinsa ba sa ciwa sai ga kawalai da matan banza. Idan bukatarsa ta biya ko da matar da totuwar lemo ba su da maraba. A kasuwa ma kirarinsa shi ne maso zama da kai ya nemi na kansa. Ma'ana shi dai zumbuli ne wanda babu mamora tare da shi. Ko ɗan da ko tsoron aikinsa suke, sai an tara da yawa zai so mu biya. Ga shi da neman araha, kayan da ake ɗauka a naira 10 sai an yi dace zai biya 8. Idan ka ga almajiri a kofar shagonsa baƙo ne wanda bai san dawan garin ba. Alhaji Kabiru bai san sadaka ko kyauta ba. Ga shi da mummuniyar dariya ta keta. Ana ƙyaƙyatawa jiki na jijjiga. Idan yana yi ko duk sashen da yake sa in ji, giya kuma ko mota ba za ta gaya masa ba. Wanza ne ba a san jarfa. Ɗanana Alhaji Kabiru game da 'yarsa babu kwatance. Dalili kenan duk inda za ta suna tare da direba, wanda aka bai umarnin kada ya kuskura ta nisan da zai kasa gane wani hali take ciki. Haka babu shiga gidan da bai san alaƙarta da shi ba, ko cuɗanya da ƙawayen da bai amince da su ba, balle samari. Amma game da ɗansa kuwa akwai ɗan sassauci. Bayan cewar ba zai wa'ai masa da baibai irin na mace ba, lalle ba zai ɗauko abin kunyar da ya kai nata ba. Don haka shi ma an ba shi umarnin kulawa da mu'amalolin 'yar uwarsa. Wannan ne dalilin sama musu makaranta da karatu iri ɗaya. Hajiya Barira ta san ɗabi'ar mai gidanta sarai, wannan dalili ya sa ba ta samun kulawa miji ga matarsa. Irin wannan mugun hali nasa ne dalilin kulle kuccin da suke a gida yake gudunta kamar annoba. Ba ya dawowa gida sai tsakar dare, sannan zai mata korafin gajiya ko rashin lafiya. Ta yi iya ƙoƙarinta domin janyo hankalinsa gare ta, amma a banza sai dai ta tsaki da Allah ya isa zuci. Yakan wuce wata guda ba tare da ya kusance ta ba, duk da cewar babu abin da ya hana ta na bukatar yau da kullum. Tana zaune tamkar 'yar tsana a hannun manya, abin takaici kullum abin da lalacewa yake. Ba kuma alamar sauki da ciwon mahaukaciya. Damuwa da kunci sun daɗe da bayyana a fuskarta, amma ya yi buras da kimbin basi. Duk wata hikima ta ƙare, daga ƙarshe ta ga ya fi dacewa da ta yi haƙuri ko nema kanta mafita. Alhaji mai kanti shi ne babban abokin Alhaji Kabiru, hasali ma daga waje guda suka zo. Sana'arsu kuma iri ɗaya ce, wato cinikin yadudduka da atamfofi. Sai dai ya fi abokin sarwa. Hakan ya kasance gwani a wajen ha'inci, bayan kuma kayansa ya fi na kowa tsada. Ba su taɓa yi wa juna kira ga kyakkyawan aiki ba, duk inda suke sharri ne fala a cikinsu. Suna masanya mata kamar mota, sun yi nisa matuƙa a titin shagala, don haka sun yi nisan da ba su jinkira. Suna taimakekeniya wajen kantafin lafiya da rayuwa, da kuma uwa uba makoma su ta gobe. Duk inda aka ɗaga kadara domin bukata, Alhaji mai kanti ne ke fara zuwa, domin ta faɗi ba kuma zai taɓa saye fiye da rabin kuɗin abin ba. Idan ma akwai tsananin matsuwa baya wuce ɗaya bisa uku. Haka ne ya shahara wajen ruwan da ake kira Turanci, wato sai mutum da kaya da tsada
sannan ya sake saya da kansa da mugu ara kadara ko ta nawa ce ba ta fin karfin sa in har ta zo daidai da san zuciyarsa amma sadaka ko ta kubu guda ba iyawa ayan kowannan su kan kira ɗayan baba kuma suna shakkun sanar da shi wata damuwa domin neman mafita sai dai Alhaji Kabiru bai taɓa barin iyalansa da wata bukata da za su nemi agaji daga waje ba sabanin abokinsa wanda ya matse musu hannu baya wadata su da sutura ko abinci idan ka je fada da iyalinsa akan tefane ne sutura mai kyau a gidan daga wajen abokinsa ne abin kamar surkulle abincin gidansa kuwa ko almajirai sai idan ciki ya murna amma gogon haka yake na ɗabinsa ya kuma bi shi da ruwa ƴaƴansa kuwa kowace takan nemi kuɗi ta dafa abin da take so domin ba za su iya cinna gida ba amma wai idan ka gan shi yana hira da raha kamar abokai shi da ƴaƴa amma wajen ungo nan fa ɗaya shagunan suna shahararriyar kasuwar nan ta kofar bai da ke Kano akwai su da wani gidan baki wanda Alhaji Kabiru ne ya saya a can suke aikata masha a sarrai ko kaɗan babu tunanin wata mutuwa zukatansu a haka mata Alhaji mai kanti uku ƴaƴansa goma sha uku kuma duka mata daga cikinsu akwai wadda ake kira Bara'atu ita ce ƴar lelan abokin mahaifinta Alhaji mai kanti baya bari ƴaƴansa su wuce matsayin gaba da firamare a karatu tsoron kada su hau tafarkin lalacewa bugu da ƙari yana kyashin kuɗin da zai kashe na makaranta wato ya je fa tsotsobi da hoge guda duk da haka yana ganin wannan dabara ce domin kare ƴaƴansa faɗa hannun miyagu irinsa sai dai kuma bai cika damuwa da halin da suke ciki a gida ba gashi har yanzu babu wanda ya ce ko guda daga cikinsu amma samari kullum kamar kasuwa ake ci a gidan yi da zubar da ciki a gidan ba sabon abu ba ne domin har ya zama jiki an daina kunya a takaice dai yaran da aka haifa a gidan ba aure sun kai uku sannan fumfuris yaran ba za a faɗar wanda ya musu cikin saboda haka zagi da tsinuwa kuwa ba irin wanda ba sa sha a wajen iyaye Allah mai ikon fitar da lu'ulu'u a joji akwai yarinya ɗaya tilo da ta fita zakka a gidan wanda ake kira Lubabatu halayenta na mutanen kirki ne ita kaɗai wannan ruguntsuman tantirancin yake bai wa takaici amma ba yadda za ta yi ba za ta canja ƴan uwa ba balle iyaye ko a harkar bariki Alhaji Kabiru ne jagaba ba domin shi ba abubuwa da dama ba za su yi ba ga Alhaji mai kanti da yawa yakan gamu da cin zarafi daga ƴan yaga

A yanzu tana ajin karshe na makarantar gaba da firamare, sai dai ba ta da kokari. Hasali ma sau uku tana mai mai ta aji. Bayan haka ita ce Tiluwa ƴaƴan Alhaji mai kanti, wanda takan je har kasuwa lokacin da ba karatu. Wani lokacin ce kane-kane a hira iyayen har da shewa. Kuma ko da ta iske wasu matan da bata sani ba, takan yi shakulatin ɓangaro. Wato dai sha'anin gabanta kawai take. Duk da ƙarancin shekaru, ta yi ciki a gaban iyayen har sau biyu, kuma ƙeme mai ta ƙi faɗar wanda ya mata. Dole haka aka batta, domin ba kanta faro ba. Ta nemi aboki ne ga Alhaji Kabiru da Alhaji mai kanti tun suna yara. Amma da yake ba shi da yau sai ya zama yaran su, direba ga Alhaji Kabiru kuma babban kawali. Tun tale-tale shi yake ƙulla shedanci tsakaninsa da 'yan mata, saboda ya haƙure wajen iya fitar da lafuza masu jan hankali. A zamanin baya zunansa ƙwararre, yanzu ma shi ne mai sasantawa ya kuma jagora zuwa gidan baƙi. Wasu lokuta idan ya ga da dama yakan ƙulla yarjejeniyar ga yauna matan su fitar da shi bayan komai ya yi daidai. A matsayinsa na aboki wasu lokutan yakan samu shiga cikin sabgar. Amma dai gaskiya rashin abin hannu ya shata wani laya tsakaninsu. Lokacin da suke ƙanana sunansu shaidanu uku, kuma sun addabi unguwa kowa sai Allah wa dare. Cin abinci ya fi daren mace wahala wajen Tanimu. Rashin girman kai da biyayya ya sa Tanimu baya rasa bin bukatun kansa saboda yadda mai gidan yake kulawa da shi. Shi aka dora alhakin kaiwa makaranta da kuma lura da Samira da ɗan uwanta. A tsakanin haka yakan yi ɗawainiyar gida da wasu kai kawo na uban gidansa wanda ba za a rasa ba. Ga dukkan alamu Tanimu yana samun gamsuwa da jin daɗi a cikin aikin da yake yi. Bayan ya kai yara jami'a da tabbatarwa sun shiga aji, wannan baya hana shi baza idanunsa kamar fatsa a ruwa ko a dace da abin nema. Saboda ƙwarewa wajen iya taɗi, da ya tsaya da mace ba wahala ka fara ganin haƙoranta. Yana miƙa saƙonsa cikin dabara da hikima don kaucewa ɓacin rai. Abokansa sun taɓa zargin ko yana amfani da su dabaru, saboda akwai lokacin da wata yarinya ta mara Alhaji mai kanti a kan yi mata zancen banza. Amma da Tanimu ya ja ta gefe tamkar an watsa wuta ruwa, ba tare da ɓata lokaci ba ya samu daidaito da ita. Ciki kam sun zubar da yafuki ɗaya. Shagalarsu ba ta da shinge. Tsinuwa da Allah ya isa ta iyaye da 'ya'yan da suka yi wadara. Idan aka ɗaure ba za su iya murginawa ba. Sun manta alhaki kwaikwayo ne, yana bin ubangidansa har sai ya kai shi kushewa. Suna sheƙe 'ya'yansu ba tare da tunanin makoma ba. Gare su wannan ce kurin ma'anar da rayuwa take da ita, ko tsoron cututtukan zamani ba sai. A ranar da Tanimu ya gabatar da lare ga Alhaji Kabiru a matsayin wanda zai aura, sai da mai gidan nasa ya yi kima ƙulla ƙulleleniya da ita ba tare da sanin yaron nasa ba. Allah ya yi wa lare jiki da siffa irin wadda ake so tare da 'ya mace. Lare ba ta tsira daga makircin Alhaji Kabiru ba. Daga wannan lokaci da haɗuwa sai ya ɗauke ta zuwa wani otal a bayan gari da ake kira gidan tuffa. Shi ko gaulan ya shagala kan aikin magina. Alhaji mai kanti ma ba a bar shi a baya ba. Ko don gudun kada balle ya tashi aka maishe da Tanimu fanko. Ba ƙaramar hidima Alhaji Kabiru ya ba lokacin bikin Tanimu, tamkar shi ne shagoɗan. Ango kuwa kamar ya kuka domin murna daga bajintar da mai gidansa ya nuna. Lare matan mutum guda ce, amma ana raba tsakanin mijinta, iyayen gidansa da kuma sauran abokan shagalarta da bata yanke hulɗa da su ba. Ko da ma dai tsintaccen mage ya bata mage. Bayan biki duk lokacin da suke son holewa da ita musamman a ƙarshen sati, sai su ƙirƙiri sanya Tanimu aikin da zai bar garin. Tun daga aure sai ayyukansa suka ƙara faɗi, yana can cikin yi musu hidima a waje, su kuma suna ha'inta sa ciki. Dukkan lokacin da ya dawo sai an yi masa goma ta arziki, ya je gida ya nuna matarsa ta taya shi murna, amma ta nemi masa gwalo a zuci. Wata rana Tanimu yana tuƙa hajiya barira zuwa kasuwa, sai ta ankare shi yana sata kallon wata mace da ke bakin titi. Wannan ita ce damar da take jira. Bata ɓata lokaci ba ko wajen amfani da ita. Cikin fara'a ta ce, Tanimu, Allah ya baka da dama. Har yanzu dai ba ku salu da ba. Wani irin kallo kake wa matan mutane haka, kamar da wani abu a ƙasa. Wannan lafazi ya bai wa Tanimu mamaki, domin bai taɓa tsammani ba. Amma dai ya bi ya rima ko ya sha kiɗa, mai yiwuwa har da gara. Ba wai ta nake kallo ba, idanuna ne dai kurin su kai wajen da take. Tanimu ya mai cikin nishaɗi da nuna ƙaunar ci gaba da hirar. Alamunka dai ka cika son mata Tanimu, Hajiya Barira ta sake faɗi cikin raha. Haba Hajiya, akwai namijin da baya so, yana mai dariya. Tanimu ya wa Hajiya Barira susa a wajen da yake mata ƙaiƙayi. Har mai gidan kenan, ko kuma na ce abokinka.

0: idai ba lajin mutuwar sarkiya baki na bane ta nemo yana sa ta kallon fuskar ta ta madoban tsakiya shi yasa kake abin da kaga dama amma dan Allah juyo ka kalle ni sosai menene ai ba tare da ni da me sauran mata suka fi ni Hajiya Barira ta fada ba tare da jin kunya ba tana mai kallon jike da suturarta ai ke dai bari tai gatsani ta nemi ya kada kai sama da kasa alamar gamsuwa da abin da take fada da dan murmushi na mai yaudara ko dai babu alamar jin kunya ko tsoron abin da ka iya biyo baya haka kuma bai nuna damuwa ko mamakin yadda suke taɗinan da matar ubangidansa ba ashe ko a baya fuska ce bai samu ba da kuma tsoron shiga gonar da za ta ja masa bacin rai da kuma baya a rayuwa ya hakake cewa muddin ya samu matsala da Alhaji Kabiru to fa kashin sa ya bushe amma ko kadan mai gidanka bai damu da ni ba in ji Hajiya Barira ta nemi kamar bai gane me take nufi ba amma Hajiya mai Alhaji ya rage yake da shi ta katse shi kai ta wucin an ce zama aure sutura da abinci ne kawai sai ta murmushi ta kara wato zo kake sai na bara tana mai dariya wannan magana ta fito da duk abin da ke boye a zuciyarta suka kalli juna ta madubi tana mai kifta masa idanu kafin ya ce wani abu ta sake dorawa duk dan da aka hana abinci a gidansu ai ko ba za a hana shi kwalama gidan makota ba ta fashe da dariya ai ko uban kuturu ma ya kadan ji ta nemu suka sake fashewa da dariya har da ta fashe ta kafada wani abu ya daure ta nemu kai amma dai hakan ya masa dadi ko da za su rabu sai da ta dan taba shi a hannu daga nan sai tashin zance kuma wannan rana ta bude kowai sai dana tsakanin Hajiya Barira da ta nemu idan ya kai yara makaranta gaggawa yake dawo gida domin ɗebe wa gidansa kewa da nauyin da ke a zuciyarta abin takeici wani lokaci idan kafa ta dauke har daki ya kan bita yarda da amincin da Alhaji Kabiru ya bashi ne hujja da kaimi sana Alhaji Kabiru baya dawowa kullum sai dare saboda haka yawan zama a gida ya karu ga ta nemu zamansa a kasuwa ya ragu abokai suka wanzu a cin amana juna bonono wai rufin kofa da barawo ja'irin kamar an masa kaimi domin sai da ya kai ga hilatar Samira da zumbar koya mata tuki har sai da hakan sai cin maruwa babbar illa kadai cewar baligai bi mace da namiji ta bujuro ya samu sukuni tsakanin ya da uwarta babu tsoron mahalici ko kunya ubangidansa haka zalika su duka biyu babu wanda take da wani hasashe ko zargi domin ko ina a cikin aike yake amma shi kin na kallon sa a wawaye da ya musu gwalo a zuci wannan kuma bai hana shi fargaban ranar da asirin sa ka iya tunuwa ba yana da yakinin muddin haka ta faru sai dai inda ba san shi ba hakan ba zai rasa nasaba da shahararsa wajen kirashin arziki ba tani mai kai rufe ido ci zarafin mutum akan abin da bai taka kara kariya ba daga cikin abubuwan da suke sa shi firgici a wannan tafiya shine a ce lare ta gane halin da yake ciki azatansa ba za ta zauna da shi ba gashi kuma yana matukar kaunarta ko auren ma yana ganin kamar alfarma ce masa domin ajinta ya dara nasa raba shi da ita ba karamin bala'i ne ba waɗannan tunane suka aure zuciyarsa a danan koyan Samira a makaranta wasu ma bunzuru suke kiransa saboda tsananin bin mata kawu su yake ga wasu daga yanayin shan da yake wasu gari wato da wata yake kunna wata barewa dai wata gudu ba an tirarrafe daga ɗabi'un mayawansa sai ƙari babu abin da ya manta ya sha mari ba adadi daga wajen yan mata musamman abokan karatu saboda shakkenci da zancen batsa amma ja'irin wannan bai sa shi canza hali ba akwai nati hakurin sauraro da jure wulakanci har dama ta samu ya cimma burinsa da abin nan da ake yana matuƙar tsoron mahaifinsa ko dan kada kuɗin shiga su yanke shi ko Alhaji Kabiru akwai shagwaba ƴaƴa ta wajen ba su dukkan bukatu wannan kuma bai rasa nasaba da gudun kada su watsi amma baya tambayar su ta yadda suka kashe akwai ranar da aka samu adanan da wata ɗaliba suna masha a cikin da'irar fulawoyin tsakiyar makaranta kuma lokacin ana darasi a ajinsu amma kema da gas ko alamar jin kunya ba su nuna ba balle na dama gogon tambaya yi ko menene samun al'amari ita ku lalatacciyar maganar da ta fita daga bakinta ba za ta faɗi ba Ahmad kamar ya kuka saboda takaici ganin faruwar irin wannan badala tsakanin ƴaƴan musulmai duk wata alama ta ƙarshen lokaci ta bayyana tun kafin wannan lokaci dama duk ɗaliba ko yarinyar da aka gani da Adnan an yi mata zargin tambaɗaɗɗiya ce duk mai tarbiyya ko sauran kunya tana gudunsa kamar ɓeraya an karkyanwa Alhaji Kabiru bai ankara da zuwan ta nemo ba saboda shagala da cikin kogin tunani har sai da ya sallama ta biyu ga dukan alamu hankalinsa a tashe yake duk da cewa an yi maganin abin da ya sa shi a wannan hali fargabarsa abinda ka iya biyo baya babbar damuwa ita ce wannan zai iya bayyana ha'incin da yake tafkawa tsakaninsa da abokinsa ko da bai biyo abin kunya baya ba wannan karo da yara zana shi aiki na uku kenan da aka yi bara'atu kuma likita ya tabbata an kai karshe domin ta zama juya damuwar da ta shiga da irin kukan da take su ne matsalarsa a yanzu ko da dai mata alƙawarin cewa akwai inda zai kai ta ai mata wani aikin da za ta samu damu haihuwa amma yana tsoron idan ta farga da karyar da ya shirga ya shiga uku kamar yadda yaran suka saba kwana a waje ba tuma sai washe gari aka sallame ta asibiti a jiya da daddare ne kuma wajen da suka saba saduwa wato gidan kwana na tufa inda ya saba batar da sawu wajen ungo badawa yake daga wajen birnin Kano da zuwanta ta sanar da shi cewa tana da ciki kuma watansa uku sai dai babu wanda ya fahimci haka idan ma akwai to ba a nuna mata balle a kai ga tuma hankalin zai tashi mutuka bara'atu ta cika kuruta ba ta amfani da magungunan da yake saya mata kuma duk lokacin da ta samu ciki ba ta sanar masa sai ya jima tsoransa kada mahaifinta wanda kuma babban amininsa ne ya fahimci abin da ke faruwa lalle duk ya rashin mutuncinsa dole ya nadama likita ya taɓa ba shi shawara kan ya kiyaye wannan yarinya karama ce idan ya bari ta sake samun ciki ko dai a bari ta haife ko rayuwarta ta shiga haɗari musamman wajen lalata mata mahaifa idan ma aka yi sa'a ba a rasa ta baki ɗaya ba a lokacin kabiru ya kasa haƙuri yanzu gashi ya hawa hanyar da ba ta ɓullewa a jiya kamar ya ga tashin hankali domin bayan cire cikin an fuskanci wasu matsaloli domin kaɗan ya rage ta turi turmi an yi dace likita ya nuna ƙwarewa wajen yadda ya gabatar da aikin da farko har ya fara tunanin ya zai da gawata idan har ta mutu likita kam duk amanar da ke tsakaninsu ba zai yadda ya ɗauki alhakin wannan shi kaɗai ba gudun abin da ka iya biyo baya shi kuma ya kai ta gida ya ce me ya faru ko dalilin ajalanta da wannan idan ma zai kalli mahaifinta ko sauran al'umma bisa la'akari da dangantakarsu wannan zai bayyana manufar duk taimakon da yake wa yarinyar da ƴan uwanta yanzu sai dai Allah ya kiyaye gaba abinda ya rage ta umarnin likita har ta watsake ba tare da wani ya fahimci halin da take ciki ba hankalinsa bai fara kwanciya ba sai da ya ga kwanaki sun shuɗe bai ji ƙorafin komai daga bakin alaji mai kanti ba suka ci gaba da mu'amala kamar yadda suka saba amma gabansa bai daina faɗuwa ba duk da haka bai bari damuwar ta hana shi barci ko bayyana yadda abokin nasa zai gane ba amma me zai faru yayin da bara'atu ta fahimci azabar kasancewa juya cikin mutane idan bincike ya tsananta bayan gano musabbabi alhaji ba sai ka gani lubiya ce sai ka gani yana kyakkyata dariya wannan washe gari kenan lokacin da Tunimu ya iske mai gidansa a irin halin da ya same shi ja ya zo cike da fara'a wato abin ne ma ya samu a nan ya fuskanci cewa abin da yake damun mai gidansa ba ƙarami ba ne domin bai nuna sha'awa ga zancen nan ba mai jin yunwa ka ba shi abincin da ya fi kwaɗayi amma ya baris ka san da walakin Hausawa suka ce gora miya sukan siffanta mata da kalmomi iri-iri daidai da yadda suka ga ya yi musu daɗi daga ƙananan yara manyan mata da matan aure haka nan girman jiki tsayi ko ƙiba wata kankana take lubiya tuffa ƙwai gurji da sauransu duk inda aka ce kurna babban mace kenan kyakkyawa kuma mara jiki lubiya kuwa fara sual mai kyan jiki kuma ba ramammiya ba mafi yawan lokuta budurwa tuffa kuwa budurwa ce kyakkyawa amma wankan tarwaɗa da dai sauransu fargaba ta kama ta nemi saboda bai san me yake faruwa ba sai fara tunanin ko asirinsa a tono ne wato ko alhaji ya gano irin ta'azar da yake tafkawa in ku haka ne lalle kashinsa ya bushe kaɗan ya rage ya fara tuba da neman gafara sai ga dai gare tsaya har ya fahimci abin da ke faruwa domin bai taɓa ganin alhaji Kabira irin wannan hali ba to in har wannan tsoron ne da ya ji wani abu daga wajen hajiya hakan ya ba shi nutsuwa kaɗan daga nan sai ya tambaye shi dalilin damuwar tasa babu wani abu wani abokin hulɗa ta ne ya haɗari kuma ya mutu in ji alhaji Kabiru Tanimu kamar an bawa mai ƙishin ruwa ya wata irin ajiyar zuciya amma mai gidansa bai lura ba sai sake tambaya domin samun gamsuwa alhaji na san shi kuwa a ba za ka san shi ba domin bai cika zuwa nan ba mafi yawa yaran sai ke turowa to Allah ya ji kansa in ji Tanimu alhaji Kabiru ko da ya ji ba
1: ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
2: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
1: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
3: Musa, Musa, yana kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
4: Ni kuri Hajiya, ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
3: Maman Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa, wato Ara dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kone take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
4: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba tare da ɓata lokaci ba.
5: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.

0: bashi shawara duk inda ake da matsalar tsaro ya tafi can yayi maganin matsalar kamar Katsina da Zamfara har ma da Neja yayi kamar wata bibbi a can ana shiga daji da shi Allah ka taimaki kasar mu ka ba mu zaman lafiya amin Sagir Dauda ya ce Allah Ubangiji ya kawo mana karshen wannan bala'in ya Allah ina roƙonka gwani mai hannu a cikin kisan da ake yi wa mutanen arewa kai riko da hannayen mu ka samu a cikin farin ciki duniya da lahira amin waɗannan kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka aiko mana a wannan rana Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
1: daga dandalin mu na sada zumunta yanzu kuma za mu je ga fagen wasanni
2: kungiyar kwallon kafa ta Coben Tree City ta sha kashi a hannun zakarin gasar Premier League Arsenal da ci 3 da nema a wasan farko na gasar Premier League ta bana kai abat shine ya kasance dan wasa na farko da ya fara zura kwallo a wannan kakar wasanni inda ya zirawa Arsenal kwallo ta farko a daidai minti na 15 na wasa wannan shine karo na 19 da Arsenal ke samun nasara a wasan makon farko a gasar Premier League a sauran wasannin da za a fafata a wannan rana da misalin karfe 12:30 na rana agogon Nigeria Manchester United za ta ziyarci Hull City sai kuma da misalin karfe 3 a inda Ipswich za ta kasance a gida ita da Sunderland Everton za ta yi maraba da Crystal Palace akwai kuma wasa tsakanin Nottingham Forest da Leeds United yayin da Tottenham za ta kara da Brentford da misalin karfe 5:30 na yamma Idan kuwa muka leka gasar La Liga a wasannin mako na biyu na gasar Sevilla za ta ziyarci Atletico Bilbao. Wasan da za a fara da misalin karfe 4 na yamma sai kuma fafatawa tsakanin Valencia da Celta Vigo wanda za a gabatar da misalin karfe 6:30. Yayin da Espanyol za ta karbi bakoncin Real Madrid da misalin karfe 8:30. A jadawalin wasannin farko na gasar Serie A da za a fara a yau da misalin karfe 5:30 Inter Milan za ta kara da Monza Udinese da Como. Akwai kuma wasa tsakanin Genoa da Napoli sai kuma Parma da Cagliari. Bashir Alali daga fagen wasanni
1: yanzu kuma za mu tsallaka zuwa kasashen ƙetare kamfanin dillancin labarai na jamhuriyar musulunci ta Iran IRNA ya wallafa wani rahoto na musamman cewa Iran ta bada izini ga wasu tankokin da kwamman Iraq ya wato Iraki su latsa mashigar Hormuz bayan da Iraki ta yi ta neman hakan sau da dama rahoton ya bayyana cewa an aika bukatun izinin wucewar tankokin Iraki zuwa Iran sau da yawa ta hanyoyi daban-daban harkokin zirga-zirgar jiragen ruwan ta mashigar Hormuz wadda ke da matukar muhimmanci wajen safarar mai da iskar gas a yankin sun ragu matukar gaske anan kuma sakataren rundunar sojin kasa ta Amurka dan Discord call zai yi murabus kafin karshen shekara bayan watanni ana samun takunan saka tsakaninsa da sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth mujallar Wall Street Journal ta wallafa hoton ne bisa bayanan wasu mutane da ke da masaniya kan dabarwar sai Jerusa ta ce har yanzu bata samu damar tabbatar da rahoton da wato akan taba akan hakan ba idan aka tabbatar da murabus din da scroll hakan zai sa rundunar sojin kasa ta Amurka ta kasance ba tare da shugaba da majalisar tijan Amurka ta tabbatar da nadin sa ba a daidai lokacin da Washington ke ci gaba da yaki da takaddamar tare da Isra'ila kan Iran wanda yanzu ya shafe kusan wata 6 kasashen musulmi guda 8 sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi Allah waje da manufofin Isra'ila na gina matsugunan Yahudawa a yammacin kokin Jordan Ministocin harkokin wajen kasashen da suka hada da Pakistan, Masar, Indonesia da Saudiya sun yi watsi da shirin gina sabon babban mazugunin E1, suna cewa hakan na iya ƙara rawutar rikici. Shirin gina mazugunin ya kuma fuskanci suka daga wasu kasashe saboda muhimmancin yankin da ake son gina shi, wanda ke tsakanin gabashin birnin Kudus, wato Kudus da sauran sassan yammacin kogin Jordan. Yanzu kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayi.
3: Aladin nan da yardar Allah, hasashen masana yanayin ya bayyana cewa garin Kano da yardar Allah, hasken rana tare da kadawar iska za su samu a bisa ma'aunin yanayi na 33. Jos da ke jihar Filato, ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama tare da iska a bisa ma'aunin yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 30. Sokoto birnin Shehu, hasken rana ake sa ran samu tare da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 33. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 28. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa, Mombasa da ke Kenya, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 30. Rahoton namu zai kammala ne da Cairo, babban birnin kasar Masar, inda da yarda Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana daga jumare a bisa ma'aunin yanayi na 34. Maidi Aminu Ilyasu, Alabar Rahma.
1: Da rahoton hasashen masana yanayi muka kammala labaran namu na wannan lokaci, sai daga mu sallama ga abita muhimman kanun su kamar yadda aka ji da fari. Kun ji cewa babban sufetan yan sanan Najeriya ya gargadi matasa da kasu bari kada su bari a yi amfani da su wajen tashin hankalin siyasa. Sai kun ji jam'iyyar ABC da Akwar sun kashe naira miliyan 100,000 a zaben Osun. Ifman ta nemi Dangote ya she wato ya daidaita farashin fetur a kasar nan. Daga waje, Iran ta ba wasu jiragen yaki izinin wucewa ta mashigar Hormuz. Sakon yakin mu ya kasance kamar haka, mutumin da ya san dare kansa baya kashe lokacinsa yana neman yardar kowa. Ka yi abin da ya dace, ka kiyaye mutuncinka, ka bar sakamakon a hannun Allah. Ba kowa ne zai fahimce ka ba, kuma ba lalle ne kowa ya yarda da kai ba. Muhimmin abu shine ka kasance akan gaskiya. A madadin sashen labarai da al'amari da kullum na gidan Rama Fanacin Al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku, musamman editor ne ta tattara labaran Tukur Estukur, ni Usman Ibrahim da tunanin karanto nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: dan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: sai ya ce millata abikum ibrahim, addinin babanku ibrahim. Allah ya tabbatar da nasabar Qurayshawa zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salam, cewa su jikokin annabi Ibrahim ne alayhi salam. Annabi Ibrahim kuma ya musu addu'a, Allah ya yi musu albarka, ya sanya albarka da alheri a cikin rayuwarsu ta addini da rayuwarsu duniya.
1: Na'am.
0: Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya ansa wannan addu'a, ya sanya tsatsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin Larabawa. Sannan abu na biyu, Larabawa su ne suka kasance al'ummar da ba su tasirantu da wasu manya-manyan addinai ba waɗanda suke a wancan lokacin. Manya-manyan addinai da suke na wancan lokacin, addinin Yahudanci da addinin Masiha, wato Nasraniya, addinin Kirista da addinin Majusiya, da su ne manya-manyan addinai da suka kewaye su ta ko'ina. Idan aka duba za a ga cewa addinin Majusiya, wato addinin mutanen Farisa, ya mamaye yankuna masu yawa tun daga wato kogin Khalij har zuwa kan iyakokin Yaman. Duk wannan addini ne ya zo ya mamaye su, addinin Majusiya. Sannan kuma Yahudawa su kuma sun mamaye dukkanin kasuwanni da manya-manyan kasuwanci na ƙasar Yaman da ƙasar Hijaz. Kusan duk su ne suka yi tasiri a cikin kasuwanninsu ta haifar fuskar tattalin arziki. Sannan aka dubi ita kuma Nasraniya, wato addinin Nasara, shi kuma ya shiga ko'ina, ya mamaye wato tun daga kan iyakokin Yaman har zuwa kan iyakokin Sham, wato garuruwan da suka taho tun daga Yaman har zuwa Sham. Addinin Kiristanci shi ne addinin da ya shigo ta wannan ɓangaren, ya yi ƙarfi a wannan ɓangaren da sojojinsa da fada-fada da manya-manyan masana nasu. To amma duk da haka, duk da yadda addinin ya kewaye al'ummar Larabawa ta ko'ina, amma bai musu tasiri ba, duk da cewa an samu 'yan ƙabilu kaɗan daga cikin ƙabilun Larabawa waɗanda suka rungumi addinin Kirista, amma 'yan kaɗan ne, kamar abin nan Nasara Najran da kuma irin su Al-Qasasina waɗanda suka karɓi wani abu na addinin Kirista, amma mafi yawancinsu ba su karɓi addinin Kirista ba. Wannan kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi haka ne don ya zanto waɗannan addinan ba su yi tasiri a cikinsu ba, ta yadda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikinsu zai sha wahala wajen ƙoƙarin dawo da su zuwa ga fidarsu ta asali. Sannan abu na uku, su ne mutane waɗanda suka rayu cikin 'yanci, ba a yi musu mulkin mallaka ba. Wato Larabawa tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su suke rayuwarsu ta 'yanci, rayuwarsu ce suke ta 'yanci, duk da cewa ga wasu al'ummu nan masu ƙarfi da suke kewaye da su da sun ci garuruwa daban-daban da ƙabilu daban-daban da al'ummu daban-daban da yaƙi, amma ba su iya cin ƙasar Larabawa, musamman Larabawan da suke na arewa ba su iya cin su da yaƙi ba. Larabawan da suke na arewa su ne Larabawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikinsu, su ne al'arabul ariba, al'arabul mustariba, su ne Larabawan da suka zama Larabawa jikokin annabi Isma'il alaihi salam. To su ba a samu wannan tasirin na mulkin mallaka a kansu ba. Akwai Larabawan kudu, su ne Larabawan Yaman, al-Qahtaniyun, su wannan an samu daga cikinsu waɗanda suka zama Kirista, amma cikin Larabawan, wato Larabawan arewa, ba a samu wannan ba. Don haka su ne Larabawan da ba iya yi musu mulkin mallaka ba, duk da cewa ga daurori nan masu ƙarfi da aka yi waɗanda suka yi mamaya a garuruwa daban-daban, amma ba su iya mamaya a yankin Larabawa ba. Ga Bukhtanassar wanda ya bautar da Banu Isra'il, Yahudawa a Babila, shekaru masu yawa, amma bai taɓa yin tunanin ya kai wa Larabawa farmaki ba, Allah bai bashi wannan ikon ba. Haka nan ga mutanen Girkawa da Romawa waɗanda su ma suka mallaki yankuna masu yawa tun daga Masar har zuwa kan iyakokin Iraq, shekaru masu yawa suna mulkin waɗannan yankuna, amma ba su iya wato taka ƙafarsu ƙasashen Larabawa ba, ba su iya shigowa ƙasashensu suka ci su da yaƙi ba.

0: haka nan ga lokacin da Alexander al-Maqduni yayi nashi tashi da shi da halifofinsa manyan mayakan Romawa waɗanda suka ci garuruwa da yaki amma ba su iya tunanin su shigo ƙasashen Larabawa da yaki ba saboda ɗabi'ar da ƙasashen Larabawa take da shi yanayin da yake na ƙasashen Larabawa yanayi na guraren da yake da Sahara guraren da yake da manyan duwatsu bai ba wa irin su Alexander dama da shi da sojojinsa kawo hare-hare har da su yi su da yaki ba Allah ya kare su da wannan sannan ga manya-manyan dauroli guda biyu wanda yankin Larabawa yake tsakiyarsu manyan dauroli guda biyu waɗanda suke da fada a ji a wancan lokacin daular Romawa da daular Farisawa wanda suka sa wato ƙasashen Larabawa ko yankin Larabawa a tsakiya amma duk da haka ba su iya kai musu wani samame ko wani fari ba ballantana su ci su da yaki bayan mutanen Habasha nasaran Habasha bayan sun yi nasara sun kama yankin Yemen da yaki a wannan lokaci ɗaya daga cikin manyan komandojinsu shi ne Abrahata shedaddinsa ya riya masa cewa ya kawo hari garin Makka ya ci garin Makka da yaki har ma ya rushe Ka'aba amma daga ƙarshe ya Allah ya yi da shi Allah ya aiko masa da tsuntsaye dodo-dodo farsala alaihim tairan ababin tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'aswin ma'kul Allah ya aiko masa da tsuntsaye dodo-dodo wanda suka riƙa jifansa da duwar wasu na ƙonannen yunkun wutar jahannama ya mayar da su wato rididdigaggu kamar wato karmamin da aka rididdige shi to haka Allah ya yi musu ya halaka su ba su samu wannan nasara ba to duka wannan kariya da Allah subhanahu wataala ya ta bawa yankin Larabawa ya ta bawa al'ummar Larabawa ba don wani abu ba ne saboda al'ummar Larabawa su ci gaba da zama al'umma ce da babu wata al'umma ko wani addini babba da ya shige su har ya musu tasiri a ƙwaƙwalensu ya musu tasiri a tunaninsu ya musu tasiri a zukatansu ya zanto suna da wato zuciya wacce take a buɗe babu wani abu da ya shiga ya kankane ta yadda idan addinin musulunci ya zo musu ya kasa samun gurin zama a cikinsa sai ya zanto Ubangiji ya ba su wannan kariya da ya zanto musulunci ya zo suka karɓe shi wannan ƙarfin zuciya da Allah subhanahu wataala ya ba su ta zanto makamashi da suka yi amfani da ita wajen ɗaukar kalmar Allah sannan abu na hudu al'ummar Larabawa su ne al'ummar da ba su da wani ilimi rubutacce ba su tasirantu da wani rubutaccen ilimi gurɓatacce ba kun san cewa akwai al'ummar da suke manya kamar Romawa kamar al'ummar Farisawa kamar al'ummar Indiyawa da sauran al'ummu suna da ilimummukansu da falsafarsu wacce ke rubutacciya wacce suke girmamawa suke ɗaukanta wata shari'a ce gare su ta yi tasiri a kansu ta cewa duk da cewa ilimin mutane gurɓatattu to su Larabawa al'umma ce ummiya ba sa rubutu ba sa karatu don haka ba su ma karanta wani abu na wani ilimi gurɓatacce da zai zo musu tasiri ba wanda zai tsaya musu a ƙoƙon zuciya yayin da gaskiya ta zo musu wannan ilimin kuma ya zanto ya hana su karɓar gaskiya domin suna ga cewa su ma mutane ne masu ilimi mutanen Farisa da Rome da mutanen Indiya a wancan lokacin suna ji da ilimi suna alfahari da ilimin da Allah ya ba su da fasahar da Allah ya ba su da wayewar da suke da ita da falsafar da suke da ita don haka tana ɗaukan hankalinsu tana sa su girman kai da jiji da kai don haka suna ganin suna da wani abin da ba wanda zai isa ya kawo musu wani da zai raba su da nasu to amma su Larabawa ba haka suke ba Allah subhanahu wataala ya yi magana game da waɗancan al'ummomi yace afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fama wa atharan fil ard fama aghna anhum ma kanu yaksibun wa lamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afalam yasiru fil ardi ashi basu yi tafiya a bayan kasa ba وينظروا سدوبا سجد يا يا كرشم وندا سكا جباتي سيكا سنشي كانوا أشد منهم قوة سم في كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا سم فيسو يوا سم كما فيسو كارفي سم كما فيسو بلن قرى بي أبا ينكسا
1: نعم
0: الله يتي فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أما أبدا سكي وروتا سكي أي كتاوا بإينا ناموس كومي با وقيجي يتي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات لوكا تندل من زننس سكا زوموس دا آيوي دا هجوجي بينا نو فريقوا بما عندهم من العلم sai suka suka alfahari da ilimin da suke da shi daga ƙarshe abinda suke yi wa izgili ya fada akan su kaga ubangiji subhanahu wataala a wannan ayar ya bayyana cewa waɗancan al'ummomi sun yarda da abinda manzannin su suka zo musu da su saboda suna ganin suna da ilimi ilimin da suke da shi ba zai bar su su karbi wani abu na shari'a ba suna ga suna da ilimi da wayewa don haka ka aka musu wani abu na gidadanci ko na ci baya amma su larabawa allinan zuciyarsu babu wani rubutaccen abu a jiki in ma akwai wani abu bai wuce wa tsatsale irin na jahilci da na ainihin ƙauyanci ba dan wa tsatsale ne a ciki wanda in aka tashi goge shi ba za a sha wahala ba bai kama zuciyarsu sosai ba abin nan da ake cewa al-jahlul basit al-jahlul basit shine mutumin da bai sani ba kuma bai sani ba to kaga shi afwan wanda bai sani ba kuma ya siyasan bai sani ba kuma ya yadda bai sani ba kaga wannan ilmantar da shi ba zai masa wahala ba kamar yadda muke ganin ga mu akan ƙasa amma ba mu san menene a can cikin karkashin ta ba in an tambaye ka menene a karkashin ƙasa zaka ce baka sani ba to saboda haka idan wanda ya sani yazo yana maka bayani ba za ka sha wahala ba wajen yarda da shi wannan shine al-jahlul basit mutumin da bai sani ba kuma yadda bai sani ba jahilcin su ba al-jahlul murakkab bane jahlul murakkab shine mutumin da bai sani ba kuma yadda bai sani ba to wannan ilmantar da shi yana da wahala domin shi yana ganin ya sani idan ka zo ga wanda bai sani ba yadda kuma bai sani ba kace yaushe aka yi yakin Badar zai ce maka ban sani ba yaushe aka yi yakin Badar zai ce ban sani ba to kaga wannan shi da cikin sauki zaka karantar da shi sanda aka yi yakin Badar ce masa an yi yakin Badar shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda kace da shi yaushe aka yi yakin Badar yace shekara ta uku to in ba a yi sa'a ba sai kun yi rigima kun kai ruwa rana kafin ya sauka daga cewa ta ukun ce kaga shi yana ganin ya sani amma bai sani ba abinda ya sanin ba haka yake ba shi yasa suke cewa al-ilmu idraku shay'a ala ma huwa alama huwa alaihi idraku shay'i alama huwa alaihi ka fahimci abu a yadda yake ba ka fahimci abu a baibai ba shi wannan yana ganin ya fahimci abin amma laisa alama huwa alaihi a baibai ya fahimce shi to shi yasa wanda yake da ilimi wanda yake da al-jahlul murakkab yake da wuyar sha'ani inda har yana kan kujerar ya sani to mu'amala da shi tana da wahalar gaske to larabawa jahilcin su jahilci ne wanda yake basit ba su ma karanta ba ba su ma yi wani bincike ba ballantana a zo musu da wani ilimi su ce ba su yadda da shi ba to wanda yana daga cikin hikimar zaɓo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan al'umma ta larabawa sannan idan aka dubi inda suke zaune inda Allah subhanahu wataala ya aje su inda ya aje su su larabawa a wancan lokaci kuma su ne a tsakiyar duniya wancan lokaci su ne a tsakiyar duniya kasashen Asiya ta gabashinsu kasashen Afirka ta yammacinsu sannan kuma iyakokinsu na arewa hanya ce wacce za ta kai ka har cikin kasashen Turai sannan bangaren da ruwa yake Bahar Maliya shi kuma zai kai ka zuwa ga wasu tsibirai da suke da nisa lokacin da larabawa suka karɓi musulunci suka fita domin yaɗa musulunci suna fita ta nahiyar Iraki nan da nan sai ga su sun shiga Iran sun shiga Turkustan sun shiga Khurasan sun shiga Sistan Baluchistan su ne Kabul su ne India cikin ƙanƙanin lokaci sai ga shi ta wannan nahiyar har sun kai shiga cikin ƙasar India ta ɗaya nahiyar kuma ɓangaren Sham lokacin da suka fita ta Sham sai ga su sun shiga Masar sai ga su sun shigo Afrika yankin Afirka sai ga sun shigo Algeria sai Tunis sai Marrakesh cikin kasar Morocco haka har suka ce sai ga su a Spain sun fada cikin garin Spain haka nan ta bangaren ruwa shi ma nan da nan suka shiga Afirka ta nan suka shiga Habasha suka shiga Zanzibar sai ga su a cikin tsibiran kasar India haka nan suka shiga tsibirin Jawa da Sumatra a cikin kasar Indonesia sai ga su har sun iso kasar China ta wani bangare kuma sai ga tutocin musulunci suna kadawa akan tsibirin Cyprus da Crete da Sicilia a cikin kasar Italy saboda a inda suke ta ko ina suka kunta to hanya ce da za ta kai su zuwa ga inda suke so cikin sauki wannan zai nuna maka hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala ya zaba wa al'ummar Larabawa ya zaba Annabi sallallahu alaihi a cikin al'ummar Larabawa kasance su ya aje su a ummul qura uwar alkayu gaba daya saboda haka cikin kankanin lokaci sai ga shi da'awar musulunci ta shiga ko ina a duniya duk guraren nan da na ambata cikin kankanin lokaci da'awar musulunci ta kai nan yau da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyane a India ko a China to tafiyar da za a yi tazarar da take tsakanin waɗannan garuruwa da kasar Spain ko Sicilia a cikin kasar Italy to da tazara ce ba kadan ba idan daga Madina zuwa Madrid kilomita 700 to inda a ce daga India ne za a je Madrid kilomita 800 kaga tafiyar ta karu haka nan daga Madina zuwa Sicilia cikin Italy tafiyar kilomita 600 ne da wani abu inda a kasa za a tafi barra amma inda daga India ne za a tafi Sicilia cikin kasar Italy to da za a shafe tafiyar kilomita 600 ne da 300 da wani abu haka nan da a China ake wanda yake China in zai shiga Italy to sai ya tafi kilomita 9400 maimakon tafiyar 600 zai tafi 9400 idan kuma daga China ne zai je Madrid a kasa sai ya tafi kilomita 11269 saboda haka tazarar ta fi nisa da a ce a China ne aka yi Annabi ko da abin da kafin ya shigo mana nan ma kaga tafiyar da zai ba kadan bace to amma a inda aka aje shi sai ya zanta ko ina suka keta sai kaga cewa sun isa inda za su je a cikin sauki saboda haka sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar Larabawa cike garin Makka da Madina a cikin kasar Hijaz to ba karamin hikima bace Ubangiji ya nuna a gurin sannan kasancewar su ita ce al'umma wanda suke da shaja'a suke da jarunta ba sa koran yaki su a gurin su ba yaki shine wato wasan da suka fi so shine football riot game din su wasan da yafi so Balarabe shine a wancan lokaci yaki shi yasa suka iya tsayawa suka fahimci al'ummomi da hukumomi na duniya gaba ɗaya su kadai suka kalubalanci Kaisara da Kisra Kaisara na Rum da Kisra na Farisa suka kalubalance su a lokaci guda al'ummar Larabawa sahabbai suke yaki da daular Rumawa ta bangaren Iraki da kuma daular wato daular Rumawa ta bangaren Sham da kuma daular Farisawa ta bangaren Iraki a lokaci guda suka iya fuskantar waɗannan manya-manyan daulori biyu da yaƙi kamar a ce a wannan lokaci a lokaci guda wata ƙasa ta tsiri yaƙi da Amerika da Rasha tana yaƙi da Amerika kuma tana yaƙi da Rasha to ka san in ba ta san mai ta taka ba ai ka san ta tsokano abin da ya fi ƙarfinta kuma a wannan lokacin ba yawa ne da su ba sannan ba wani makami ne na a zo a gani ba ba su da yawa sannan ba su da wani makami na a zo a gani amma duk da haka Allah ya ba su nasara gagaruma wannan yana nuna maka irin jaruntar da suke da su sannan kuma abu na bakwai mutane ne waɗanda suna da Hamas suna da kishin abin da duk suka sa a gaba duk abin da suka rungume shi to daga sai suke ba sa masa rukun sakarin kashi za su rike abin za su yi shi da gaske don sun yarda da shi shi yasa tun da suka fara sha'anin harkar da'awa ta musulunci suka kuma rungume ta hannu biyu har zuwa yau ba su saki ba har zuwa yau al'ummar Larabawa ba su saki sha'anin da'awa ba kira zuwa ga addinin musulunci haka suka ɗauko addinin musulunci suka yi dakonsa manya-manyan duwatsu ba su hana su wucewa ba, haka nan tekuna manya-manya ba su hana su ketawa ba, haka suka keta suka shigar da tauhidi ko ina da ina a duniya. Zanna abu na takwas mutane ne da suke faɗar gaskiya, ba sa wa ƙumbiya-ƙumbiya, wato jaruntarsu ba ta takaita a gangar jikinsu ba kadai, jaruntarsu ta haɗa hada jarunta ta zuciya, jarumai ne har a zuci, abinda suka yarda da shi shi suke furtawa, ba sa furta abinda ba shi ne a zuciyarsu ba. Wataƙila wani ya ce ta yaya aka samu munafukai a cikinsu, ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق تيا أكا سامو منافقي إي أن سامو منافقي أمدينني با أمكة با أمدينة ما ساكمكا شاكوا دا يهودا وا أنني سككوي لبيع المنافقي أما با لبيع البلاربي بچي داك منافقي لبيع جيتا تبا يهودي فوراك أنني سككويا أما إما هكذا سومتا ليني وإن نسكي سرحا ما سفر أربين ديكي تكين سو ما سد جرفين تكي إذن سنة سنكا سنة سنكا باسو كما قيا بك سنة سنكا إذن باسا سنكا باسا سنكا كما باسو قيا بك باسا سنكا فوراك لا يخافون في الله لو متلائي سنة بسا في درسو شوصا إنسكا غسكيا إنسكيا تدومسو ba su fahimce ta ba za su yaƙe ta, in kuma suka fahimce ta so za su yi yaƙi don ba ta kariya, in ba su fahimce ta ba za su yaƙe ta iya yaƙi, in kuma suka fahimce ta za su ba ta kariya kuma da jininsu da gangar jikinsu. Shi ya sa Suhail ibn Amr lokacin da aka zo rubutun sulhul Hudaybiyya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin takaddar sulhu aka rubuta cewa haza ma qada alaihi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama, wannan shine abinda annabi sallallahu yaka ce, aka faɗi sunan annabi muhammad ibn abdullah aka ce rasulullah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yayi mu'awato yarjejeniya da shi da quraishawa. Sai Suhail ibn Amr wanda shine wakilin quraishawa sai ce a dakata, shi bai yadda a ce rasulullah ba, yace wallahi لو كنا نعلم أنك رسول الله ما سددناك عن البيت ولا قاتلناك. شي والله دا من سن كي من يد كي من زن الله لي فبذام حنا كذوا لكن الله با كون ذام يكيك با سبول حكا تند سكا يكيش كيو أذان سبو سيدشيني با عند أكما سن يدشيني فبذام سبا حنا شبا حكا من لوك تند يكي يكي a ma'arakatul Yarmouk, yaƙin Yarmouk, yaƙin musulmi lokacin sayyidina Abubakar da Rumawa, yaƙi ya tsananta a lokacin Ikrima ibn Abi Jahl bayan ya musulunta, Ikrima bayan ya musulunta, da yaƙi yayi yaƙi, yaƙi ya tsananta yayi tsanani, sai yake cewa qataltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi kulli mawtin. Ba kaɗan ba a guri a wurare ba ɗaya ba, sai a yau ne zan gudu in barku zan guje muku. Wato abinda yake nufi a nan shi ne, a lokacin da yake kafiri kafin ya musulunta, duk inda ake yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙe shi, sai yanzu da ya musulunta kuma yana yaƙi da maƙiyansa, sai ya jama ya gudu, sai ya yi kira ya yi shela ya ce man yubayu ala al-maut, waye zai yi mun mubaya'a akan mu mutu, wanda ya yarda ya mubaya'a da shi ya zo suka yi mubaya'a, ya kutsa bai gushi ba yana yaƙi a sara ya sara a sare shi ya sara, aka yi masa kaca kaca har ya mutu shahidi. Abin da zai nuna maka a nan shi ne, yana gaya maka cewa lokacin da ya yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin shi ba manzon Allah ba ne, bai yarda da manzancin shi ba, kuma ya tsaya ya yi yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallama. To yanzu da ya gane annabi gaskiya ne, ya kurba addininsa, sai a zo kuma ya haƙi domin kare gaskiyar kuma ya gudu, ce ba zai gudu ba. To wannan yana nuna maka cewa mutane da suka sifanta da jarumta, sannan suka sifanta da faɗar gaskiya da tsayawa akan gaskiya, abinda duk suka yi imani da shi to za su tsaya su yi aiki da shi ba tare da sun sake shi ba. Sannan kuma abu na tara, sun kasance mutane ne masu hankali masu hikima, mutane ne da Allah ya ba su hankali sannan kuma ya ba su hikima, wato duk da cewa yawancin su ummiyai ne basu iya rubutu ba basu iya karanta rubutu ba amma mutane ne masu hankali masu hikima idan mutum ya dubi irin abin da suka zo da shi na nuna fasaha da kwarewa ta bangaren siyasa ta bangaren ilimi zai yarda cewa lalle waɗannan mutane ne da Allah ya ba su hankali ya ba su kuma hikima isasshiya ko ba komai ba yadda suka yi mu'amala da manya-manyan kasashe masu waɗanda suka daɗe da ci gaba suka daɗe da ilimin falsafa irin Rumawa da Farisawa da irin yadda suka rika musanyen takaddu a tsakaninsu su faɗa a zo da wata matsala ko wani batu mai wahalar sha'ani su iya kawo mafita da wannan batu akan wannan batu wannan zai tabbatar maka da cewa mutane ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hankali mai zurfi kuma ya ba su hikima mai zurfi saboda kaga masu irin wannan hankali da hikima sun cancanci ya kasance daga cikinsu aka zabo annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na goma mutane ne masu kaifin kwakwalwa da karfin kwakwalwa da kaifin kwakwalwa da karfin kwakwalwa kwakwalwarsu tana da kaifi kwarai da gaske wajen gano abu mutane ne masu wayo wajen gane abu sannan kuma suna da karfin kwakwalwa da abin da suka ji to sun rike shi wannan kuma fitira ce ta Ubangiji duk sanda mutum ya zanto yana da rauni ta wani bangare sai ka kuma Allah subhanahu wataala ya bashi karfi ta wani bangare da zai zanto suna da rauni ta bangaren ilimi na nizamiya ba su da wani ilimi tsararre rubutacce kamar yadda sauran al'ummu suke da su a wancan lokacin saboda haka ba su da inda suke tara abubuwa su taskake su yi rubuce-rubuce su killace abubuwansu ba su da wannan to sai Allah ya musanya musu kuma da basira mai karfin gaske da kwakwalwa mai karfin gaske mai kaifi kuma mai karfi saboda haka duk abin da suka ji to sun ji kenan sun rike ba maganar cewa sun manta da abin da suka ji wannan kuma hikima ce ta Ubangiji duk gabar da kafi amfani da ita sai ka ga cewa wannan gabar tana ƙara samun ƙarfi da ƙwarewa a cikin amfanin da kake yi da ita duk gabar da kafi amfani da ita a jikinka ko hannunka yake shi ka saba ɗauka da shi ka aje da shi wanda ya rasa hannu sai yake amfani da ƙafarsa to sai ka ga cewa ƙafarsa yau da gobe ta saba yadda kake sarrafa abubuwa da hannunka shi kuma haka zai sarrafa abubuwa da ƙafarsa wanda Allah ya hana masa ido sai ka ga ya musanya masa shi da kwakwalwa kuma ta rike abubuwa sai ka ga kai abin da za a yi kanana ta maka kana mantawa shi da an gaya masa sau ɗaya zai iya dawo maka da shi cikin ƙanƙanin lokaci kuma ko bayan wani lokaci ka zo ka same shi ka tambaye shi zai gaya maka wannan abin da ka gaya masa shi bayan tsawon lokaci to wannan haka Ubangiji yake sha'aninsa in ya raba ka da wani abu sai kuma ya musanya maka shi da wani abu daban to haka Allah ya musanya musu da suka rasa tsarin karatu na nizami sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ba su kwakwalwa mai karfi akwai sanda aka zo aka karanta kasidar Umar ibn Abi Rabi'a min ali nu'min anta gadin fa mubkiri gadata gadin amsa'in fa muhajjiri kasida ce mai baiti 75 da wani abu a zama ɗaya aka karanta Abdullahi ɗan Abbas ya kuma dawo da ita yadda take daga farkon ta har ƙarshe a zama ɗaya to haka Allah ya ba su irin wannan zarangwana da irin wannan wato kwakwalwa mai kaifin kwarai da gaske to saboda haka wannan shi kansa wani tanadi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi na ya tsare shari'arsa ta hanyar kwakwalansu a tsare shari'arsa ya tsare alkur'aninsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kwakwalan da Allah ya ba su da haka duk abin da suka gani ko suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun ji kenan sun fahimta kuma sun kiyaye shi ya zanto wannan ya taimaka wajen wato kiyaye shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to duk da waɗannan abubuwa da muka ambata waɗanda muka ce suna daga cikin dalilai da yasa Allah subhanahu wataala ya zabo annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin wannan al'umma da ta fito daga wannan wuri ba za mu gushe ba muna nana su cewa wannan duka zaɓin Allah ne. Shi ya ga dama ya yi wannan zaɓin tun fil azal, tun damin can. Allah subhanahu wa ta'ala ya san za su rayu cikin ɓata, za su rayu cikin duhun jahilci, to amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aje musu irin waɗannan sifofi, ya aje irin waɗannan sifofi masu kyau a tarensu. Saboda misalura akwai ranar da za ta zo Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana addininsu a cikinsa, waɗannan sifofi su za su taimaka wajen fito da wannan addinin da ya yaɗa shi da bashi kariya a duniya. To haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi irin waɗannan ɗabi'u da muka ambata, da Larabawa suke da shi, Farisawa ba su da shi, Indiyawa ba su da shi, mutanen Rum ba su da shi, Turkawa ba su da shi, baƙar fata ba mu da shi. Duk ba mu da waɗannan sifofin da aka in ma muna da su, to ba su kai wanda suke tattare da waɗannan mutane. Su suna da su, wato sifofin sun kai gaya, sun kai matuƙa a tare da su. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tattara wannan amanar duka, ya tashi danƙata, sai ya danƙata a hannunsu, sai ya aiko da manzan daga cikinsu ya karantar da su, su kuma suka karantar da duniya. Imam Muslim da Tirmidhi sun rawaito hadisi daga Watila ibn al-Asqa, yake cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah astafa Kinanata min waladi Isma'il wastafa Quraishan min Kinana واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. الله سبحانه وتعالى يكي النبي يكي تشوى الله يا ذاقو كنانة كبيرة كنانة دقائيا النبي إسماعيل يا ذاقو قريشاوة دقائيا كنانة دقائيا قريشاوة كما يا ذاقو جدا بنو هاشم daga gidan Banu Hashim kuma Allah ya zabo ni. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zababbe ne daga zababbu daga zababbu daga zababbu daga zababbu. Saboda haka daga kokina sai da Allah ya zabo shi. Saboda haka ya taho ne cikin zabi na Ubangiji. Duk yadda za mu faɗi irin sifofi da waɗannan da wannan al'umma ta Larabawa ta sifanta da shi, wanda ta sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan zaɓi, ba za mu manta da cewa wannan kuma zaɓi ne na Allah tun fil azal ba. Tun fil azal haka Allah ya yi abinsa. Imamu Ahmad da Tirmidhi sun rawaici hadisi sanadinsa hasan ne fi shawahid daga Al-Muttalib ibn Abi Wada'a, yake cewa Al-Abbas baffan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajensa wata rana, faka'annahu sami'a shay'an, kamar ya ji an faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata magana mara daɗi, saboda ta ɓata masa rai, don haka ya zo ransa a ɓace, yaya kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai riƙa faɗar irin wannan magana mara daɗi a kansa. Annabi ya gan shi, sai Annabi ya ce da shi man ana, ya tambayi baffansa Abdullahi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ya ce da shi man ana, ni wane ne? Sai tukka sahabbai suka ce anta rasulullah alaihi salam, kai manzon Allah ne. To ba wannan annabi yake so su ji ansar ba, sai ya ce da su ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, inna Allah khalaqa al-khalqa faja'alani fi khayri firqa thumma ja'alahum firqatayn faja'alani fi khayrihim firqa ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. سيأتي لسوء أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب تني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب تني للي ألا يهد الشهل التا إلا نفن يهد الشمتن دا الجن. Allah ya halicci halitta, ya halicci mutum da aljanna, faja'alani fi khairihim, sai Allah ya sanya ni cikin mafi alkhairin halittar, sune me, sune mutane. Ya halicci mutum da aljanna, sai ya zabi cikin halittun, sai ya zabi mutane, sai sa na cikin su dan su ne mafi alkhairi kuma ja'alahum firqatayn su wadanda mafi alkhairi su ne mutane guda biyu sai Allah ya sanya su firqa guda biyu wato ya sanya su bangare biyu ya sanya su larabawa da wadanda ba larabawa ba larabawa da ajamawa wato larabawa da kuma mu faja'alani fi khairihim firqa sai annabi ya sanya ni a cikin mafi alkhair sune waɗanda suke laraba ba a jamawa ba wato larabawa ne da wanda ba laraba ba ba wai mu kadai bane wanda ba laraba ba duk da bature da turki da farisi duk dukkan mu
2: a jamawa
0: duk a jamawa ne kan ku dauka mu kadai ne a jamawa ba mu kadai bane larabawa su kadai ne kawai larabawa sauran kuma azas ne to saboda haka sai ya sa ni a cikin mafi alkhairin su sannan sun maja'alahum qaba'ila sai sanya larabawa suka zanto kabilu kabilu ne faja'alani fi khairihim qabila sai ya sanya ni cikin mafi alkhairin kabilar su sune qurayshawa sai ya sa shi daga cikin qurayshawa sun maja'alahum buyutan sai ya sanya qurayshawa suka zama buyut gidaje ne sune suke kira al-butun faja'alani fi khairihim baitan sai ya sa ni a cikin mafi alkhairin gida shine gidan banu hashim فأنا خيرهم نفسا مين ما في الخير ستفرك تفسكر ذاتينا حلتا تا وخيرهم بيتا ومين ما في الخير ستفسكر جدن دا نفتو وتتفسكر جدن دا يفتو دا نسبة دا يفتو سورة كاكا الله سبحانه وتعالى دك يا دوبا أبن دا يدوبا يفي فيشي bangaren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito akan duka wani bangare da ba annan annabi ya fito ba shi yasa larabawa ko mun lalace wasu idan ka kwatanta su da sauran al'ummu to za ka cewa sun fi dama dama duk lalacewar da za su yi ba za ka hada su da waɗanda ba larabawa ba alkhairi yana tare da su mutane ba za su san wannan ba sai sun yi mu'amala da masu addinin cikinsu ba wanda suka saki addinin ba tunda koyarwar addini ita ce take dawo da mutum kan fidirarsa ta asali idan ya saki fidirarsa ta asali to sai koyar in ya saki addini sai koyarwarsa sai fidirarsa ta asali ta gurbace an gane? In ya bar addini to fidirarsa ta asali halittarsa ta asali da ya masa sai ta gurbace sai ta lalace ta haka in ya dawo kuma addini to sai ka yi kuma ya dawo da asa da wato da asalinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idha faqa wanda suke zababbun ku a jahiliya sune za su zama zababbun ku a musulunci suka yi ilimi suka san addini saboda ka duk lokacin da suka saki addini sai su koma kamar maguzawan ba sura sauran ba bambanci amma in suka da addini kuma to sai kuma su yi zarra an fahimci wannan saboda ka suna nan da martabar su matukar za su rike addinin su idan suka saki addinin to za su koma cikin wancan jagwalgwali ci bayan da suka bari a baya na jahiliya lokacin da waɗancan al'ummomin suka ci gaba su suna baya addinin musulunci kuma ya zo ya sa su suka zanto a gaba waɗancan suka dawo baya to da zarar suka saki addinin to za su sake koma baya saboda ka wannan shine sirrin ba wai sirrin yana cikin jinsin ba jinsin asalinsa Allah ya yi masa alheri ya yi masa albarka jinsin balarabe in muna magana akan jinsi ba muna magana akan ɗaiɗaiku ba ba muna magana akan wani da wani da wani ba jinsin balaraban Allah ya yi masa albarka shine ya saki hanyar Allah sai ubangiji subhanahu wataala ya mai da shi waccan rayuwar tashi kafin zuwa annabi ya ce wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wannan batan shine zai kuma dawowa matukar ya saki wannan koyarwar da annabin ya zo yi masa shi yasa sayyidina Umar da bayan an ci Farisa da yaki an ci daular Farisa da yaki furs an ci su da yaki yake gaya wa sahabbai cewa Allah ya ɗaukaka mu ne da wannan addinin idan muka ce za mu nemi ɗaukaka a cikin wani abu ba wannan addinin ba to Allah zai kaskanta mu saboda haka in yau kuna ga akwai wasu al'ummomi na larabawa da suke cikin kaskanci ba komai ya ja musu kaskancin ba ba jinsin su na larabawan da ya ja musu kaskanci ba barin abin da ya ɗaukaka su a baya shine ya ja musu kaskanci wanda kuma kowane ne yau ya saki addinin Allah to zai rayu cikin kaskanci
1: na'am
0: zai rayu cikin kaskanci ne kuma ba zai dauke masa kaskancin ba sai ya koma zuwa ga addini
1: na'am
0: haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah ba zai dauke mana kaskanci ba hatta tarjiu ila dinikum sai kun koma zuwa ga addini saboda addinin shi ya dauka kasu shi kuma ne zai tsare musu daukakar da zarar suka bar shi za su koma cikin kaskanci amma jinsin larabawa jinsi ne mai daraja kamar yadda kuka ji annabi ya faɗa ba magana ta bace inda so samu ne zan so jinsi na ne yafi amma magana ce ta addini kudurci cewa jinsin larabawa shi yafi falala wannan addini ne mu a gurin mu ba wai wani abu bane in ba addini bane sai mu dawo mu ce jinsin mu baƙaƙe shi yafi sai kuma tafi neman hujjoji kuma ba za mu rasa ba abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu dawo abinda muka faɗa sallallahu alaihi wasallam
2: ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ni ta 97.3 a zangon FM rahama radio

ke damar yin nasara ka zabe shi ba tare da wata yin shakka ba yafi kyau ka rayu rayuwa ne gamsarwa fiye da ka zabi matsalolinka da kanka wannan shine abin da yafi dacewa kana da damar magana a nan gaba ka tuna ba kana wa

0: rungumar zabe ma ba za ka saki ganin su ba sai lokacin wani kamfe na gaba ya aiki domin samun dan takara ne gaskiya da rukun amana zabe na cikin gida ne ma ka sani siyasa ta duniya ce sakamakon zabe ba kai kadai zai shafa ba yana shafar duk dan Najeriya a ko ina suke la'akari da hali da amincin dan takararka kada a yi amfani da kai a matsayin dan daba na kamfe ɗayan ɗan siyasa suna more rayuwa a kasashen waje ba sa fita da wuka ko bindiga ko tsafi rayuwarsu tana da matukar muhimmanci ga iyayensu kai hikima kai wayo kai tunani sosai ka mai da hankali Allah ya albarkaci Najeriya amin
1: wannan sako ne daga shugaban rundunar K

0: To insha Allah a wannan mako shirin zai kalli batu ne akan yanayin da aka samu kai a ciki na tabarbarewar tarbiyya da ma yanayin da ake ganin cewa yana da nasaba da mataki na farko da ya kamata a ci an samu musamman da akan faɗi cewa uwa ko uba na gari su ne suke tabbatuwar tarbiyyar yara da za su iya zamowa shugabanni na gari a gobe. Idan aka biyo mu sannan a hankali a yau za mu fara ne akan wannan maudu'i da haka bari mu koma ga mai girma waziri domin ya fara mana shimfiɗa akan wannan maudu'i da za mu kalla a wannan mako.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم gaskiya mallaka bas kamar yadda ka yi magana kuma wadanda suke sauraron mako mako na san tuni sun riga sun saba da jin cewa mukan dauko lamura na rayuwa masu muhimmanci a ci gaban al'umma kuma mukan yi bayani akan su iya gurgudo da kira ga al'umma cewar gudunmawarsu da taka rawarsu shine mafita kuma babu wata nasara ko alheri ko ci gaba da za a samu wanda ba mutane ne suka taru suka yi wa kansu gata suka taimaka wa kansu ba. Tarihi ya nuna kasashen duniya da suka ci gaba sun nuna haka. Addinin mu na musulunci ƙarara ya faɗa mana hakan ita ce mafita al'umma su taru su zama mutane na gari kuma su yi wa kansu gudunmawa da taimakekeniya da zama al'umma wadda take ƙaunar kanta kuma take son a ci gaba ba kawai iya ita ba har ga baya ga kuma zuriya duka da za ta biyo. Shi yasa za ka ga wasu ƙasashe sun yi nisa kuma sun samu gagaruman nasara saboda al'ummar garin ko jihar sun fahimci muhimmancinsu da kuma rawar da za su taka. Yau abinda muka ɗauko za mu tattauna shi ne iyaye na gari. Kwanan baya wani ya ji ɗaya daga cikin irin waɗannan tattaunawa da muka yi wani mutumi na sai yake ce mun wai shi ai bai sani ba ma ko mutane na sauraro ko kuma yana da wani amfani. To abinda ban tambaye shi ba shine yana nufin ko a daina ko kuwa da wata hanya. Duk da haka dai sai na ce masa to ala ayi halin ita gudunmawa wannan da muke kiran al'umma su yi iri iri ce kuma ɗaya daga cikinsu ita ce irin wannan. Ni dai na yi nawa na fita daga haƙƙi na fita daga damuwa a cikin zuciyata cewar ai ba wata gudunmawa da na bayar wurin ci gaban al'ummarmu. Sannan gaskiya ne kuma cewar idan ba a yin hakan to ai wataƙin babu wanda yake faɗakarwar ko kuma yake faɗan ra'ayinsa kuma al'umma ba su ji ba. Amma gara kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nusar da mun cewar addininsa gashi ya kawo shi kuma an yi wa mutane bayani ga hanyar daidai ga wadda ba daidai ba kuma ɗan adam zaɓinsa ne ya ɗauki daidai ko ya ɗauki kishiyar haka. Amma akwai ranar da zai gabata ga mahalicci domin bayani na irin abubuwan da ya yi. To kaga ashe ya zama wajibi wasu daga cikinmu su yadda cewar ba lallai sai suna da wani mukami ko suna rike da wani aikin gwamnati ba suke da damar da za su iya ba da gudunmawa ga al'umma. Saboda magana ta fatar baki, magana ta hannu ko ta kafa a je a yi, duk wannan gudunmawa ce ya danganta ga yadda ɗan adam ya kalli matsayarsa a cikin al'umma. Saboda haka Mala Abbas alhamdulillah na san dole mutane wasu sun gaya mun suna bibiyar wannan tattaunawa da muke kowane mako, wasu kuma wataƙin sau ɗaya za su ji sai wani lokaci su sake ji. Ala ayi halin idan aka samu komai ƙanƙantar jama'a suka amince suka yi kuma abinda muke ba da shawara to ai alhamdulillah mutun sai ya kwanta kuma ya bacci yayi wa Allah godiya cewar yayi iya nasa saura ya barwa jama'a kuma Allah shaida to ala ayi halin saboda haka mallam Abbas wannan magana da ka ambata ta cewar yau zamu yi ne akan zama iyaye na gari ita ma babbar magana ce mai muhimmanci saboda tushen kowace al'umma shine mutane na gari iyaye waɗanda za su yi tarbiya kamar yadda Allah ya dora mana nauyin yi wa ƴaƴanmu tarbiya su zama mutane na gari wai wani labari da nake kullun jin dadin fadan sa wato wai wani ya je wurin malamin sa yace Allah ya gafarta malam matata ta kusa haihuwa shine nazo na tambayi malam shawarwari akan yadda zamu samu abin da zamu haifa ya zama nagari in namiji ne in mace ce ya zamu yi su zama nagari sai malamin yace masa to ta kusa haihuwa ai kama kara sai ya buɗe baki yana mamaki tun da gashi yaron ko duniyar ma bai zo ba abin da za a haifa ko duniyar bai zo ba amma ana ce masa ya makara sai ya ce to malam yaya na makara da yaushe ya kamata in zo sai ya ce ai lokacin da kai niyya za ka yi auren da a lokacin za ka zo ka tambaye ni to ni kuma zan gaya maka irin wato matar da za ka duba ta gari wanda ta fito daga hannun iyaye na gari wanda suka yi mata tarbiya na gari yadda zaka aure ta to yanzu idan misali wanda ka aura din nan bata samu tarbiya ba to ai ita ba za ta iya gabatar da tarbiyar ga ƴaƴan naku ba shi yasa nace an makara ala ayi halin ya babbashi shawarwari irin abubuwan da yake ga ya kamata ayi wanda duka suna da nasaba da zama a cikin ka zama mutum na gari domin da farko tukuna in kai da kanka cikin zuciyarka ba kai wa kanka fada kai nasiha ka zama mutumin na gari ba to ai abinda ake cewa tunanin dan adam shine yake fassaruwa ya zama kalmominsa da yake amfani da su yau da kullun su suke harhaduwa kuma sai su zama wato irin yanayin abubuwan da ike yi to yanayin abubuwan da ike yi kuma na yau da kullun to wannan shine jama'a suke masa hukunci su ce to ga halin wani na san an fahimci abinda nake kokari na ce idan mutum yana tunani na gari yana bin wato yanayi da addini da koyarwa na malamai da kuma koyarwa na hulɗar zamantakewa da jama'a to ai tunaninsa haka zai riga fassarawa cikin maganganun da ike yi mutumin banza shine zai amfani da kalmomi marasa daɗi marasa da'a saboda kwakwalwar tunanin da take kenan amma kullun idan mutum tunaninsa yayi alheri ya kyautata yayi gaskiya ya ji tsoron Allah yayi abubuwa saboda kamar yadda Allah yake ganinsa ko da shi baya ganinsa yayi su a matsayin al'umma ma suna ganinsa an baka amanar wani aiki maimakon ka rike shi tsakani da Allah ka je akan lokaci kai iya kokarin ka kai samo sakamako a kullun kai tunaninka ina zaka dan gudu ka buya ka kiyin aikin in wani amana aka danka maka a wurin aikin ka cinye to ballantana a ce kuma a zo gida ga yara baka tunanin sa su akan tafarki in lokacin sallah yayi idan kuna tare yar kyauta kai sun gani sadaka kai haka kullun maganar ka da tunanin ka shine yaya za a yi waɗannan ƴaƴa da ka haifa su tashi cikin wato nagarta cikin ayi na kyautatuwa to ai tun daga wannan mataki kaga tunaninka ya zo ya samu fassarar kalmominka da kake ta faɗa shine zaka ga shi kuma yaro yana yi kuma kaga ya koma kenan ayyukan da ike yi ayyukan da

abokai duka ma'amalar nan tana nan, kuma al'umma sun san daidai, sun san ba daidai ba. Shi yasa ake cewa babu yadda za a yi abin da yake daidai ya zama ba daidai, kuma ya yi daidai da abin da ba daidai ba. Abin da yake daidai daidai ne. Kuma ake cewa in jama'a ma da yawa suka haɗu suka yi abin da yake ba daidai ba, to ba zai taɓa zama daidai ba. Sai dai a ce jama'a da yawa sun yi abin da ba daidai ba, amma ba za a ce kawai a dan jama'a da yawa sun yi to ya zama daidai. Rashin daidai baya zama daidai. Shi yasa kamar yadda kullun ake ta faɗa cewar kai ka tsaya tsayin daka, kai ka yi daidai, kai ka tabbata cewar abin da ka san ba daidai ba ne kada ka yi. Amma ga mutane malaba sai ka ga kowa yana so a yaba masa a ce shi mutumin kirki ne. In ana yi wa wani a unguwa ko makwabta ko wani abu, yana ganin dan me ba shi ba, kuma yana jin takaici, yana so shi ma a riga yabansa. Akwai lokacin za ka ga mutum ana yi masa sai da a ce ai in dai da wani a cikin lamari to ni na san akwai gaskiya, ai in da wani a cikin lamari na san babu wasa. To kaga irin wannan ai shaida ce ta gari, wanda malamai sukan ce har ma bayan rayuwar mutum mala'iku sukan zo su ji irin maganganu da mutane suke yi a kansa, kuma ya zama shaida a kan wato irin halin da yake yi. To ai kaga ba za ka so abu ba, kuma amma ba za ka yi kokari ka cimma wannan burin da kake so kai ma a ganka da shi. To muka koma malabas kan waccan magana ta cewar zama iyaye na gari ya zama wajibi, ya zama dole a kanmu. Na san jama'a suna jin wannan, za su riga tunawa yadda ana hira sai ka ji dattijan ciki suna ai abu ya taɓarɓare. Ai mu da ba haka ake ba, ai mu da abokin wanka to wanka ne, abokin babanka babanka ne, kuma yadda babanka zai maka fada haka yanzu za abokinsa zai maka, kuma ka ji, kuma babu jin haushi akan haka. To yanzu tsakani da Allah al'umma, duk da zamu ce ai an yawa an yawa, yawa alheri ne, yawa kamata yayi ya zama wato hanya ta nasara da alheri, ba wai yawa kuma ya zama jidali a riga wai kawai dan muna da yawa. Aikin ne na in zama iyaye na gari yayi karanci ya toma gagara, saboda duk wanda kaga duk rashin kirkinsa duk barnar da yake to ai dan wani ne, wani ne ya haife shi. Saboda haka wataƙil rashin kula, rashin tarbiyya, ko ya gani daga wurin ma mahaifin haka yake shi ma yake yin hakan. Duk wannan rayuwar nan da muke ciki ta matsaloli, ina tabbatar maka Mala Abbas, in jama'a za su daure su zama iyaye na gari to babu shakka za ka ga cewar al'umma ta inganta, al'umma wato ta zama akwai zaman lafiya da taimakekeniya da son juna. Amma daga inda babu zama wato iyaye na gari masu yin abin da ya kamata, to daga nan taɓarɓarewar al'umma ta fara. Wataƙil tunda ba mu da cikakken lokaci, ma ɗau wani damar a gaba mu ɗauka dalla-dalla wato na irin yanayi ko abubuwa da mutane ake zaton ya kamata su yi domin su zama iyaye na gari, ba kawai ɗinka riga ba da kuɗi ga yaro ya yi abin da ya ga dama. Akwai ɗabi'u, akwai halaye, akwai abubuwa da ya kamata al'umma su yi wa ɗayansu tun suna ƙanana har su zama samari har su girma. To daga nan ne za ka ga cewar mutane sun tashi da wannan hali da wannan yanayi na abin da ya kamata su zama. In ka dubi yawanci malabas kowa ya yarda, kowa ba wanda yake musu. In ka ga mutum wallahi yana cikin wani yanayi na kirki na daidai na da'a, in ka bibiya ka bibiya ka bi asalinsa za ka ga iyayensa
haka suke yi mutane ne

0: na kirki mutane ne wato masu da'a masu tsoron Allah saboda haka yawanci sai ka ga ashe dama zama iyaye na garin shine asali shine tushe
1: wato abin nan da ake cewa barewa ba za ta gudu dan ta rarrafe ba
0: haka yake mala abbas ti yasa wato kalmomi ko karin magana na Hausa yake da tasiri sosai akan al'umma inda zamu riga daukar su muna fassara su muna bin yadda ya kamata ba wai ba a yi ba mutane yanzu kullun za ka je masallatan juma'a hudu ba ake limamai malamai wa'azi ake ana nuna mutane tafarki to wani lokaci ko rashin gamar da kai ake to ka dauka dun maganganun da ake da kai ake kai din baka wuce ba komai inda ka kai ko arziki ko talauci ko sarauta ko mulki ko wani aiki da kai ake ka dubi kanka ka dora kanka askeli ka fara gani kuma in ka auna din kai yadda ga yadda kake kuma ga abin da ya kamata kai kada ka dubi wani kada ka tsaya kana cewa to ai malam wani ma baya yi ko bai yi haka ba wannan shine asalin lalacewar al'umma kawai kai ka dauka in wani bai ba kai ba za kai kai kai naka ka bar wa Allah saura kamar yadda ake cewa kowa ai kabarinsa daban kowa iya abin da zai haka ma kowa gidansa daban in kai kai tsakani da Allah kai wa ƴaƴan naka tarbiya to zaka ga ka samu sa'ida ka samu sauki wurin sarrafa su wurin tarbiyantar da su su girma su zama mutane na gari wata kilma kwancin naka da kake ganin wai ko da zaka ki saboda shi baye shi kuma yana cikin hakubar da yake ciki ta ƴaƴan nasa sau nawa mallam Abbas muna gani a wannan jiha mata mu ta Kano ba ma duniya baki daya ba da wanda uwa ta haifa da ubansa yayi musu abin da hankali ba zai yadda ba wani lokaci har akai ga wata illata su kuma raba su da rayukan su to ai iya karshen wato baci kenan a rayuwar al'umma da kuma rayuwar dan adam duk wannan yakan biyo baya ne akan matsayi na iyaye idan iyaye suka daune suka zama nagari kuma suka yi wa ƴaƴansu tarbiyar wani lokaci ma gani da ida ake cewa zaka ga yaran ganin abin da iyayen suke yi na alheri na tarbiya na da'a nan da nan za su dauka su ma su riga yi domin sun yadda ita ce hanyar rayuwa to haka ma kuma kishiyar haka in abin ƴaƴan suna ga abin da ake a gidan ba daidai bane to babu shakka da haka za su tashi to wa kake so ya zo ya tarbiyantar da ƴaƴanka daga baya in ƴaƴanka ba su yi ba to wa kake so yayi sai ƴaƴan wasu ne za su yi tarbiya in sun ganka su durƙusa su gaishe ka cikin ladabi amma kai naka ƴaƴan ba za su gaida wani ba ba za su gaida kai ba to ai kaga kai ne ya kamata ka fara yi wa ƴaƴanka tarbiya ka kula da su ka tabbata cewa sun taso cikin tsari na gari kuma cikin da'a don Allah ya taimake mu kowa ya daure yayi iya gurgurdan nasa to babu shakka muna gina al'umma na gari muna gina gobanmu a yau gobe bi'iznillah za ta yi kyau kuma za ka ga rayuwa ta inganta yara sun zama masu kishin kansu da masu kishin al'ummarsu a nemi ma wanda za su yi barnar ya yi wahala saboda kowa ya yi nasa aiki kuma al'umma ta haɗu ta zama

0: barkanmu da dawowa. To shirin na fada da cikawa zai ci gaba da kawo yadda gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya kai ziyara ta musamman zuwa kananan hukumomin Rano da Garko da Sumaila da kuma Udil, inda a garin Rano gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya duba kulejin nan ta fasaha da ke garin Rano, wacce yake kokarin dauke ta zuwa Sumaila don inganta ilimi da kuma farfado da ita. Gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya shawarci matasa da su ci gaba da neman ilimi, yana mai cewa gwamnatinsa gwamnati ce da tafi baiwa ilimi mahimmanci a yanzu.
1: Babu shakka wannan kwabansa da aka yi zai taimaki al'ummar jihar Kano, musamman matasa maza da mata wanda suke da kishirwa na samun ingantaccen ilimi mai zurfi akan fannonin kimiyya da fasaha. Banda ma yaranmu na jihar Kano, wannan makaranta ta gwamnatin tarayya za ta ɗau nauyin jihohi da dama, musamman jihohi na Northwest kamar Katsina, Kaduna, Jigawa, Zamfara, Kebbi, Sokoto da sauransu.
0: Daga nan dan majalisar dattawa daga yankin Kano ta Kudu, Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila, ya jinjinawa gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba gida gida, musamman a kokarinsa na sabunta wannan kolejin fasaha da ke garin Rano tare da sauya mata matsugunni daga ranan zuwa karamar hukumar Sumaila.
2: Da mai girma gwamna da shi speaker da sauran abokanmu, yanda za a samu babban makaranta wadda za ta yi confronting challenge na wannan zamani. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya, Allah ya tabbata, Allah ya mai da gwamna gida lafiya. Mun gode, mun gode, mun gode kwarai da gaske.
0: To daga nan kuma sai gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ba tare da gajiyawa ba ya ja tawagarsa zuwa garin Garku, inda ana cikin tafiya ne sai ya ci a dakata domin ya duba yadda aikin titin nan na kilomita 5 yake gudana, kuma ya buƙaci 'yan kwangilar da su hanzarta kammala wannan aiki na titin kilomita 5 a garin na Garku.
3: Yanzu za mu wuce ta Garku, saboda haka muka ga cewa babu aikin da ake shi ɗan kwangilar baya nan, shi yasa muka tsaya. Na zo na duba na gani, kuma kamar yadda kuke gani a hannun dama motocin sani nan gaba ɗaya ga su nan, saboda haka na ba da umarni ma'aikatar ayyuka cewa su zo su tabbatar da cewa an ɗau mataki a kan wannan abinda muke alkawari da dukkan kungiyoyi za su gama wannan ayyuka nan zuwa October. Amma shi har yanzu kusan yadda muka ga yadda aikin yake tafiya, muna tsoron ko ba zai iya kammala, shi yasa mun tsaya a ba da umarni ba zai iya ba nan da nan kawo da cire shi sa'an da zai. So da haka yana kira ga shi kwamishinan ayyuka ya tabbatar da cewa an kira wani mai kwangila a yau yau din, in ba zai zo ya kawo mana kaya ba nan da kwana uku za mu kwaci aikin za mu ba wani za a tona wannan shi ne.
0: To gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf daga nan kuma ya duba yadda ake gyaran madatsar ruwan nan ta kafin ciri a yankin karamar hukumar ta Garku, inda ya ce gwamnatinsa tana samar da magudanan ruwa da za a riga amfani da su wajen noman rani ne don samar da abinci a yankin Kano ta Kudu da ma jihar Kano har da ƙasa baki ɗaya. Yana mai shaida cewa da zarar wannan aiki ya kammala, to fa jihar Kano za ta ci gaba da gogayya tsakaninta da sauran jihohi a duniya ta ɓangaren samar da abinci a lokacin rani. To ko yaya al'ummar garin na Garko suka ji da wannan ziyara ta musamman da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya kai musu, musamman ma duba yadda ake gyaran wannan madatsar ruwa ta kafin ciri da kuma samar da hanyoyin ruwa da manoman rani za su riga amfani da su? Ga wasu daga cikin al'ummar yankin.
4: Suna Salihu Mami kun fada.
5: Wace garma kuma?
4: Garma kuma Garko.
5: Kun fada ko?
4: Eh.
5: Gwamna zo yi nan wai.
4: Gwamna ya zo duba mana madatsar ruwa ta dam nan kafin ciri. Abin nan cewa gwamna Allah ya saka alkhairi. Gwamna mu ba mun namu ce da gwamna sai mun gode, mun gode 100%. Saboda haka mu muna shirye lokacin zabe in ya zo, mu ne kan gaba a wajen zaben gwamna da shugaban kasa da 'yan majalisunsa.
5: Kai manomi ne?
4: Ni manomi ne sosai ma kuwa.
5: Na kai makana dariya.
6: Ga abin da wani wani da alhamdulillah.
5: Ya sunanka?
6: Mikela.
5: Wace wani gari ne nan?
6: Kun fada.
5: Kun fada.
6: Eh.
5: To me za ku fada gwamna?
6: Gwamna abin da muna Allah ubangiji Allah ya saka mu da alheri. Mun gode. Wani ne na kuma ubangiji Allah ya saki lafiya. Sauran wani su kuma ce.
5: Ku da ce gwamna.
6: Wannan sai mun ce Allah ya saka da alheri akan ayyukan da yake mana na alheri akan ci.
5: Yake anan.
6: Ina mana ayyuka na noman rani wannan channel kenan, wanda ko ina ne suka samu wannan irin abun ba a fadin kasar gaskiya gwamna ba abin da za mu ce gwamna sai godiya
5: kai kaga gwamna
6: ni ban taba ganin gwamna ba
5: sai yau
6: insha Allah muna sa zuciya mu gwamna namu ne insha Allah ko plus ko Allah sai
0: to duka iyakacin shirin kenan na wannan makon amma kafin mu sallama muna ƙara mika godiya da jinjina ga dukkanin masu sauraron mu a duk inda suke a Najeriya musamman ma jami'an tsaron da suke tabbatar da tsaro a kofar shiga gidan gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin Aminu Idris da AA na Civil Defense
7: muna godiya a al'ummar jihar Kano muna ƙara gode musu muna musu fatan alheri
0: a madadin dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammalo shirin na fada da cikawa a wannan makon musamman ma'aikatar yada labarai karkashin jagorancin kwamishinan ma'aikatar Kwamarat Ibrahim Abdullahi Wayya duka a bisa sahalewar gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba Gidagida Abban Kanawa Abba na kowa a Kano ni tukur S tukur da na shirya na gabatar nake cewa a tara a wani makon fada da cikawa

0: akwai kowa a Frankfurt, sai Belgium, Brussels, sai Netherlands suma. Waɗannan total local aka migrating aka rufe buga passport a gurare 17, sai forum guda biyar santa kenan, sai na hudu wanda shine face shine ya janyo wannan duk rigimar, shine ya hada northeast Gombe, Adamawa, Taraba, Bauchi, ya hado ina ya hado Kano, Kano din da Dawakin Kudu guda biyu ne dama, sai hada south south wasu jihohin na south south a wannan group din, Rivers, Port Harcourt kenan, Cross River, Akwa Ibom, Bayelsa, Yenagoa. Local wanda za a yi a wannan fest din shine guda 10. Forum babu forum a wannan group din na hudu. To daga nan ne dai tambaya cewa to mutane complete din da suke yi basu gano Lagos ba, me yasa haka? Gashi dai an ɗebe nan gurare. Shine suka sanar da ni yanda abun yake, cewa sun faro daga gurin da yake kadan kadan kadan kadan ne, suna yin sama suna yin sama. Wannan group din na hudu shine group din da yafi daukar mutane sama da daga shi, sai group na biyar. Misali suka ce Kano, a Kano a gurin mu guda biyu, lokacin da Kano suke buga 3,000, to santocin can na Lagos guda biyu za su iya buga 10,000. Saboda haka haka suka taho a hankali a hankali har suka zo su. Pace na biyar shine su ma suka ce ga yanda suka yi grouping dinsa, wanda su ne aka buga passport da yawa a wajen. Lagos akwai Ikoyi, akwai Pestec, akwai Alimosho, akwai Ikorodu. Santoci hudu, wannan santoci hudun sun yi yawan passport din da ake bugawa a Northwest gaba daya, sun fi kuma. A forum akwai New York, akwai Atlanta, akwai Washington, akwai London, akwai kuma Canada. Waɗannan su ne suka fi yawa iyaka yawa, don haka su ne na ƙarshe wanda su ma kafin December sun yi migrating ɗinsu. To tashin hankalin mutane, ya za a yi a ce an cire? Wasu suna cewa ce aka yi a koma Lagos gaba daya, wasu kuma suna cewa a'a, me yasa za a ce za a koma Abuja? Ai in aka bi a haka, mutane ba za su iya karɓar fasfunansu ba, za a zo abu layi. Na tambaye su na tanadi aka yi, a take suka tabbatar min cewa na farko dai sun samu injina guda biyu manya, kuma za su kai ni gurin na je na gani, kuma suna da wasu ƙanana. Injinan nan manya kowanne a awa ɗaya zai yi guda 10,000, saboda haka a awa 10 suna da 10,000. In kullun za su yi 10,000 a kwana 14, suna da guda 140,000, wanda bai kai demand ɗin rana guda ba ma, sama a ce ba su yi amfani da ɗaya mashin ɗin ba. Na ce to yanzu ni da nake Kano ina son yin passport, ko wanda yake mazaɓata ya zai iya tafiya can Abuja? Suka ce ba haka bane, zuwa za ka yi ka'idar da ake bi da kabiya a cike, a yi approving, a tura, ana turawa inda an yi downloading ɗin data ɗinka, ta sauka data ɗinka a take daga nan gurin, nan yana downloading a cikin awa ɗaya a can an buga passport ɗinka. In ma yana kan layi ne za a buga shi. Sai suka ba mu misali, suka kira wannan santar ta Kano, suka sa ta kuma a speaker, cewa ya ba mu sunan mutum biyar wanda suke kan layi yanzu, ya karanta mana sunan mutum biyar da suke kan layi. Sai suka ce to shikenan, idan muka je mu muka gama muka je mu za mu gani in ya zo rubuta sunan mutane. Na rubuta, kenan ba wani delay, babu wani delay. Yanzu ma sauki suka samu, amma dai sun toshe duk inda za a je a yi shi a guri guda za a ringa yi. Sun ce passport kaman kuɗi ne, ba a buga kuɗi a gurare da yawa, kaman takardar jarabawa ce ko certificate. Ba zai yi passport din Najeriya ko ina a ce zuwa za ka yi ka je ka buga shi ba. Yanzu mashin din da technology din da aka kawo na passport din Najeriya, duk duniya iyaka mutuncin da passport zai riƙa kenan. An yi coding din abin ba yadda za ka iya yi ka je ka yi shi, saboda ga yadda mashin din yake, saban da da ko ina za a je a yi. Na sake yin tambaya, to yanzu misali ga wannan tsari yanda kuka yi, abin ba zai zo ya taru da yawa ba? In ya taru da ya za ku ɗauka ku kai? Suka nuna mana a ciki da muka zaga, kowace jiha tana turowa ko kowace santa tana turowa, ana yin nata, ana sawa a kwali, duk a cikin kwana ɗaya, yini ɗaya, sau biyu suke aikawa da su airport. Za su ɗauka da ƙarfe 2, za kuma a ɗauka da ƙarfe 6. kaga wanda aka dauka da karfe 6 instantly zai zo 6 safi ko ina ne a Nigeria ka je ka karba ko kuma inda karfe 2 aka yi kafin karfe 3 ko ina ne a Nigeria passport ya je an kai shi da an kai option immigration karfe 4 zaka iya zuwa ka karba kuma yanzu kaka ce sun fito da wani tsari wanda idan ka je zaka iya biya ka ce kai ba ta haka ba gida za a kai ma passport dinka home delivery kenan nace to shikenan suka nuna mana wannan ma sai ne ku sake yin tambaya to yanzu misali mutanen mu da suke Saudi Arabia wanda da yawa ko dai passport su ya bata ko an dauke passport su ko sun shiga ba da kaza ba amma ɗan Najeriya ne ya za su iya yi ko an aife su a can ba su da passport suka sake gaya min tsarin da aka fito da shi kuma suka ce in taimaka wa mutanen mu duk wanda yake son passport Najeriya in dai ɗan Najeriya ne ya cike takarda zai iya download din sa ya cike da kansa yayi ya tura musu za su kirawo shi a zo ai capture din sa daga nan a turo nan a karbi passport sa a cikin kwana 14 din dai zai karbi passport sa a duk inda yake a duniya abtake nace to okay ita mataimakiyar controller general ce ma ta yi tambayar cewa to yanzu idan mutun ya zo shi yau din nan wani dalili yasa ana neman yi masa passport fa
1: na gaggawa
0: sai suka yi dariya sai suka nuna mana kananan injina kusan guda 10 wanda su kuma na katta kwana suke yi ba ma asasu a cikin wancan jerin suka bani misali cewa gashi daga Kano sun karɓi request din wani yana asibiti yanzu an ce za a tafi nema masa visa ba shi da passport da ya za a bashi instantly sai aka ce sai ya rubuta waiver a take a aika instantly za a yi masa passport a wannan ranar ko ya iya karɓa a wannan ranar ko washe gari in Abuja zai je ya kai wajen visa ije shi ya kai kashi sun nuna mana a fili zan babbar magana ita ce tafiya maka tunda shi ne lokacin da 'yan Najeriya suke tafiya guda 60,000 lokaci guda su bar ƙasa wasu suna da passport wani masu da passport na ce to ya aka yi domin wasu suna complain cewa mutane sun je an rasa ba su passport ana billahi suka ce ba haka ba ne suka ce sun raba masu tafiya haji biyu akwai wanda self-sponsored ne da kansu za su tafi ko international ko su suka biya wa kansu wanda su suka biya wa kansu tunda dama suna da shirinsu suka ce kashi 95 cikin 100 na wanda duk zai yi tafiya ya kai request ɗinsa yanzu ya karɓi passport sai dai idan ba shirin tafiyar dama tun wuri yake yi amma tunda sun yi ta tun watannin baya yanzu kashi 95 cikin 100 sun karɓi passport su kuma mu yi kuwa suka ce inda wanda ya kai ya haura kwana 14 bai karɓa ba sai kaso na biyu suka ce wanda gwamnati ita ta ɗaunoyinsu matsalar suka ce da yawa ba su da shirin yin tafiya instantly kawai aka kira ka aka ce an baka kujera ga kuma baka da passport shine suke ta kokarin su ga yanda za su yi a yau dinnan da nake yi maka magana a irin waɗannan akwai mutum 57 daga office din Kano wanda aka ba su waiver cewa ba za su bi wannan protocol din ba ai uploading kawai za a yi passport su a dawo musu da passport su a sakar musu ba su da wani layi na sake yin magana da DCGs din guda biyu akan ko da wata matsala wacce ta iya shafar maganar aikin haji domin akwai national security a cikin wannan abin na yadda maganar national security da suke cewa dole sai an sa mu tsaro akan passport din mu saboda abubuwan da suke faruwa to ina kallon akwai national security idan muka bari aka samu matsala a wajen tafiya aikin haji mutane sun go sun taru amma babu passport suka tabbatar da ba za a samu ba in kuma da wanda yake ganin alama za a samu din ya je ya bincika duk jawaban nan a zahiri muka yi su aka yi video taping suka dauke mu suka zagaya da mu suka nuna mana dukkanin abin da ke faruwa da ka gani a cikin maganganun nan ni ba dan civil society bane representative ne na mutane wanda nake constitutional representation da kundin tsarin mulki ya bani iko da dama ka gane ai ni kuma ba dan jam'iyyar siyasa wanda kawai nake so sai na bata wani ba a'a mutane na nake so in samu zahirin magana dan haka abinda nake bukata shine ko ne na yi shi a doron majalisa ta sa a bincika ko kuma ni da kaina domin na fahimta ina da wannan haƙƙin a matsayina na dan ƙasa ina da wannan haƙƙin a matsayina na senator of the federal republic kuma koda ba mazabata ya shafa ba shi yasa ake cewa senator of the federal republic kagani ko mun senators ne of the federal republic on equality muke ba ma representation ba kasar ce gaba daya in muka ga koda ba mu zai shafa ba ina da iko na je na yi magana saboda Nigeria ne na yi magana da yawon Nigeria
1: to distinguish lokacin gaba daya an ci an ci ne akwai abokan aiki suna son za su yi tambaya daya zuwa biyu a takaice wato wannan mataki na hukumar shi kula da shige da ficen Nigeria ta immigration na kwashi waɗannan cibiyoyin passport an yi ne domin tsaurara tsaron wannan kundin passport din da ake ganin cewa ana wulakanta shi
0: ana
1: amfani shi ba daidai ba
0: kware da gaske
1: su wa ke da tambaya
2: kamar kasancewar ka wakilin al'umma sanata ka je ka gani da idan ka kuma ka karɓi bayanan abubuwan da suka sa aka ɗau wannan mataki akan kanka da nauyin wakilcin da ke kanka wani mataki za ka ɗauka a gaba
0: to an yi ina kallon abin da zan iya yi kenan mutane da yawa sun yi min wannan tambayoyin cewa ya kamata a ce mu motsa mu yi wani abu wanda zai na je na gani a zahiri na gani seeing is belong wato shi adalci ya kamata mutane mu ringa yi wa kanmu faɗa ba wai haka kawai idan an dauko magana fafafafa ka je ka kama faɗa da zagi da suka ba result muke nema harkan nan Allah zai tambaye mu kuma mutane bayin Allah wanda suke nemawa ƙasa sauki mutane waɗanda suke neman gaskiyar lamari bai kamata wasu masu ido da tozali da suke da biyan bukatar su wanda in ka je in ana biyan passport nan naira 100 za su je su saka biya 300 yanzu sun ga kofa ta toshe sun ringa irin waɗannan maganganu ba ko kuma da dalili na siyasa na adawa ko kuma ɗan civil society wanda kawai mutum so yake yi ya faɗa a jiyo shi kawai bai fice ga ƙungiyarsa ƙasashen duniya ne suka ɗauki nauyinta take so dole sai ta janyo wa Nigeria problem abinda suka fi so a ringa cece ku ce a tsakanin al'umma kiran da zan yi da al'umman mu shine an bincika ga abinda naji iyaka waɗanda suka turo text a kaina gurina kai tsaye ko suka yi min magana da constituency ina waɗanda abin nan zai shafa Allah ya gani na bincika na gani har ga Allah iyaka abinda Allah ya nuna min da jawaban da suka yi kamar yadda Allah subhanahu ya ce wa manzon Allah ya yi hukunci bi ma arakalla da abinda Allah ya nuna maka haka Allah ya nuna min nayi kuma abinda nake kallon na iya jawabin nan duk gurin wanda ya isa ni ga abinda nake iya gani
1: sanata wasu za su iya cewa faruwar wannan lamari ya faru ne saboda karanci wajen bada bayanai musamman ga majalisa wacce take kula da wannan bangare da yake kula da bangaren wato immigration ya za ka ce kan wannan lamari
0: ba na zaton haka in ka kula maganar ta taso muna recess nan ba yau aka fara ba kuma a majalisar mu ce ta fara irin wannan hutu hutun majalisa duk duniya hutu ake yi wannan maganar ta zo ba a majal ba kokawa aka yi yan kasa suka koka ba na je nayi hakan aka gabatar ai idan an fito da policy su suna fitowa da policy circular suka yi suka sake ta ka gani idan dai mutum so yake yi kuma dan Allah yake yi ya kai level din da zai iya dubawa kuma ba wai circular ba sai da suka ba da talle da Hausa da Yarbanci da Igbo da Pidgin matsalar da ake samu ne kawai shine wasu mutane haka kawai sun zauna duk abin da ya taho ba ma sa kokari a tinkari abin a nemi gaskiyar abu a warware kawai sai dai a yi masa fenti kuma ga mai muhimmanci can wanda shi ya kamata a mai da hankali a kai ya zama na ba a mai da hankali a
3: to masu sanar duka a nan za mu nade tabar mun shirin a madadin mutum da suka dafa wajen ganin wannan shirin ya zo muku tsakar gidan siyasa sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumela OFR da ke daukar nauyin wannan shirin na kwanyin zuma mabuɗin waraka ni Abbas Adam Abbas Kanaja aka rushe da nake cewa Allah ka ci gaba da sada mana dukkanin